0: 90% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: Sports ngayon. Sports ngayon.
5: Ato paminaon karon ang atong balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ng Edward Ligas. Kasamang Edward, Mike Buntag!
6: Kasamang Kim, tinaw ba?
5: Tinaw ra kay kasamang Edward!
6: Sige, sige. Namatay si kanhi two-time division world champion Solani Titi kagahapon no, human siya gipusil dito mismo sa iyang dito sa iyang gipuy ano sa Nadsani township sa Cape Town sa South Africa. Kay nung duman nga si Solani Titi may usa o katapusan no, nga gipildi ni three-time division world champion Junrel Casimiro. Si Titi usas mga highly skilled boxer no, apan sa dihang si Casimiro ang iyang na kontra gi-knockout siya ni Casimiro sa sulod lang sa fourth round. Human adto wa na gyud pa makabalik si Titi og nahimong world champion. Nasubo ang boxing community sa kamatayo ni Solani Titi. Sa boxing gihapon, si Daryl Peoples mismo ang mo-supervise sa umaabot nga away tali ni world title contender Reggie Suganov kontra ni Sibinati Nunshinga na mahitabo karong Setyembre 12 diya sa Tagbilaran City sa Bohol. Si Daryl Peoples, maoy presidente sa International Boxing Federation on IBF, unang higayon no, nga muani diri sa Bohol aron pag-supervise sa maong world title eliminator. Kahinumduman nga si Binati Nunshinga, si Binati og Nunshinga og si Reggie Suganov nag-abot na ni adtong 2003 dito sa South Africa apan napildi si Suganov pinaagi sa usa ka controversial nga desisyon. Karong sunod buwan nagpangagot na si Suganov nga makabaus sa iyang kapildihan. Kung kinsa ang mudaog kanila, ako nga mahimong challenger, mandatory challenger sa Thailander nga champion nga si Thamnunsak Simsereno nga nagpaabot na lang kinsa ang iyang sunod nga makontra tali ni Suganov og ni Nunshinga. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative

500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong pangit mabatanon, internal organ, limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, PYHP, Tata, Ironman.

Man sa itong balita sa sports, ito na yung isunod ang atong pag-announce kung kinsa mo ay makaruwat sa itong 200 pesos na GCash. Kay nasaktong yan tubag plus naka-follow pagin sa itong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa itong Facebook pages. Ang DYHP, Arimen Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo ng Facebook page, ingon manusab. Na-share niya ang programa karon nga straight to the point ni Attorney Rufil. Satong yang tubag, Mines and Geosciences Bureau kon MGB. Busa, congratulations sa itong winner karon mao si Rosemary Pakibot. Rosemary Pakibot, congratulations. Ikaw maoy makarawat sa itong 200 pesos na GCash. Kay saktong imong tubag plus naka-follow pag ikaw sa itong promo mechanics. Pero ato na nato sa Monday ma-send na Ma'am Rosemary ang premyo ha. Kay waman tayo office karon. So, Monday na nato madawat atong 200 pesos nga GCash. Unya, payoglag siya itong balik din sa atong Facebook page, Ma'am Rosemary. Isa dito ang imong full name or saktong yung pangalan. Plus ang GCash number para ato nato dito ma-send ang imong premyo. Congratulations! Unya, ayaw kalimot ha mga kasama o mga idol. Ari na mo din sa atong istasyon katong para magdasing yung mga resibo. Sa napalit ninyo nga 20 kabuok nga Biojessic tablet para ato nang mailisan og raffle coupon o makapil mo sa Biojessic Bitbit sa swerte raffle la promo. Kay para mailisan na siya. Ngayon lang buhaton ani, mopalit mo dito og Biojessic 20 pieces sa Biojessic tablet. Unya dunay mga stores ug mga butika nga adto lang ninyo dito paliton para maka-join mo sa atong promo. Unya ang petsa sa resibo nga inyuhang pagpalit sa Biojessic katong yung nakabutang din na August 10 o sa nisunod ng mga adlaw. Ha? So, dili ni siya paatras. Kinahanglan, magsugod og August 10 unya sa nisunod sad ng mga adlaw. At tumo dito palit og Biojessic tablet ng musunod ng mga pharmacy or mga butika. Ang 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, supermarkets and convenience stores nga pwede mo palit sa Biojessic tablet ha. 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket. Save more, Shopwise, singon man SM Supermarket o gang SVI. Unya duratay mga weekly draw diin ang makadaog ni ini sa itong mga minor winners. Makadawat ang 2,000 pesos kada usak. Nga upat kabuok ang winner ha sa weekly draw. Ang major winner makadawat ang 5,000 pesos. Sa grand draw, human sa mga magsunod-sunod ng mga weekly draw. Ang sa grand draw, pwede na nagkuha sa mga prizes. Ang minor winners makadawat ang 10,000 pesos kada usak. Kanya upat kabuok ang winner ni ini. Major winner, 100,000 pesos. Dakwa na gin sa premyo, tax exclusive. So, anyo lang buhaton kung nakapalit mo o Biojessic na 20 pieces. Biojessic tablet, sugod nga itong Agosto Jess o onwards. Dalhan na inyong mga resibo diri sa itong istasyon para mailisan na raffle coupon. O niya, mao na siya i-appeal sa Biojessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Mas dagan ninyong mapailisan din ng mga raffle coupon, mas dako ang chance sa makadaog mo sa bisan asa nining atong mga raffle draw. Minor man, labi na yun sa atong grand draw. Hala, so good luck sa magkugi o pailis sa ilang mga resibo sa Biojessic tablet. Diri sa atong raffle coupon. Wala naman tayo nga oras. Katumi nagtapos sa atong mga balita ng mga oras. Standby ka rin, Toto.

0: Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo.
10: Smart 2.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo.
10: Smart.
9: Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
11: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart 2.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo.
10: Smart.
9: Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Armor up for adventure with Biogenic.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay max alaga. Max protectado pa.
16: helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing para siguraduhin Ipinay Max Alaga Max Protektado pa unique
16: Max Alaga Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection manufactured by ECS Manufacturing ISO certified world class quality
21: ACS
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards Best Radio Commentator Best Newspaper Columnist and Best Public Affairs Anchor Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point
23: Atong attack na may galas 8:18 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
23: Lima oras sa mahigala to tagad pagtagad ang atong mga duga mga isgutanan, duga mga issues, duga mga reports. Apas dili pa mahigala to sa tagad pagtagad ang atong mga winners karon na mga pahalipay, makadawat mga pahalipay, gumikan kay nasakpang naminaw sa DYHP o IFM. At sa tagapagtagad, may gala, destong linya karon si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
25: D-D-D-Y-H-P. Hanaman Report.
26: Pilog mayong buntag sa tanang suking tigpaminan itong stasyon DYHP. Labi na karon sa Cebu City South District. Sinunang grupo makadawat sa itong mga pahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Luis Malagpa, Rosalinda Yulin, Penny Balansag, Alan Rublis, Amelia Baliguat, Ben Siniga, Victoria Ambrad, Mary Jean Enriquez, o Benvenida Iskanan. Pagkaroon yung sa ikasinggi din yan sa DYHP. Tara!
27: Para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa
28: tanan straight to the point
23: okay salamat Lailin Romanes Aligada sa mga report asama sa Idol BOC ay Julius Barile alang pag-lead sa atong exercise sa kabuntagon mga nanay mga tatay ate o kuya oy niyama

0: Okay, daghang salamat sa atong mga nasakpan na minaw sa DYHP o GFM. Pusa na ganoon ang mapahalipay gikan sa atong sibianan, mga nanay, mga tatay, ate o kuya, kumbati na. Arita mahigala sa itong mga issues karong nga buntaga mga kaigalaan. Salamat sa tanan ng mga sipang ilang mga radyo. Oga mahinungdan nga nasakpan nga naminaw sa DYHP, RMN, Cebu o IFM. Kini nga portion may gratul-gratul sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligom sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa Vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa bumayong atong mga cells, makaproduce sa mga panagang, makapatay sa mga viruses, hindi pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kan adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak Vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City ng Himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. Maunay importante mga higala ha nga makatuod taas sa mapalit kininga kasing-kasing para sa sugbo kanunay nagservisyo sa Life Extension Vitamin D3. Okay, ogunya mahigala kininga portion sa batod nato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kini aromali kayo nga magpundo mga hugaw nga may makaingon na mga kulon polyps o na motubo suod sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa itong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngayon sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, matagamtama na ang kahupay sa tiyan, kulon o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing prada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Apagis pag-inom, maghulag ako sa kasasay, mga isagol sa kabasong tubig, imong ishay kumayo o gutaw no mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Niay lalaki nga gibaybas sa kapulisan, nag-ala Spider-Man. Oy! Apan na Jack Pandios kapulisan dito ni sa... nag-ala so, kuhan din ni Spider-Man, mga sukit di paminaw. Sa paning kalakiha, mga sukit di paminaw. Ito ni tagad-pagtagad ha, may kuhan siguro. May layat siguro ni kumahon. Ato check mahigala sa Idol Tweety, ining maong report, mga sukit di paminaw ha. Nga no maning nag-ala Spider-Man, maning maong lalaki, mga kahigalaan. Ato ni tagad-pagtagad ron. Okay na ba? Ang atong kuhan? Okay, ato i-check si Idol Tweety. Standby Idol Tweety, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong tag na, alas 8.20, size na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang.
4: Kaya ko pa.
2: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
5: Ang kasanag nga ini, ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-sunot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of sa Loan Pass. If symptoms resist, consult

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga unang.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
10: Kaya ko pa.
9: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
9: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
14: Atong atak na may galas 8.22 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the Point.
14: Sa delay pa tayong balik sa discussion may galalabot sa impeachment trial. Ato sa paminawon ang report karon ni kasamang Idol Tweety kay ni ay lalaki nga gibaybas. Ha? Sa atong kapulisan kay nag-ala Spider-Man pagyod mga sukit ti paminawon panadakpan gihapon. Bisa pag nag-ala Spider-Man mga higala. Atong taga ang pagtagad ni karon kini nga portion tud ganato mga kagilaan sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini nga kalaiyang bitamina ug minerals nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas ug ingon man sa atong immune system. Na kini vitamin A, E ug C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company og gidistribute kini sa Belgian marketing and FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton og advanced nga formulation nagpabilin kini. Nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. The original Koi Herbal Capsule.
13: Straight to the point.
14: Alas 8.23 na, te check ko na ang report ni Idol Tweety ni Maurasa. Yes, Idol Tweety.
13: DYHP. RMM Report.
15: Attorney Rufiel, nahutdan ng gurunig lawa si Spider-Man, Attorney Rufiel. Oy! Napakala sa pag-isyas, kining Osaka, ang gaan ni si Spider-Man, Attorney Rufiel. Human, di katahong ni ambak sa atop. Sa kabalay, niya human pag-ambak niya ito ni Rufiel, wagur ko siya kapilit. Nagtago siya sa kisame, niya aron nung taan di makitaan sa mga kapulisan. Apandakpan ng gihapon na itong survivors operation na gipahigayan din sa May Toledo City. Kaninga, mong dinakpan na ito ni Rufiel o si June Mar Diano Mago, 39 anyos. Ang nailan siya mga silingan siya si Oman. Apan sa pagkakaroon na ito ni Rufiel, kay nagpaala Spider-Man man sa si Spider-Man ay tawag sa iya ha. Natikot na ninoon ni Atty. Rufiel Humana, gipahigayon ng bypass operation, nga gipahigayon po na base po sa intelligence report, niadtong alas 2:13 sa hapon, dinis may barangay Kalungkalong, Toledo City, Cebu. Nga nasakmit gikan ani nga maong Spider-Man na Atty. Rufiel ang lima kapakete sa gituuhang sabunga, dunay gibugason na nga puntos 56 gramos, dunay pa gibana-bana nga kantidad, nga 3,808. Tumapas kapulisan na target ng ginis operasyon na si Spider-Man o gidakop tungod sa paglapas po sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Motong gidala dayon ni mga suspetsado din sa Toledo City Police Station na alang kung sukmang disposisyon o proseso sa kaso. Samtang ang kinipong nasakmit ng ebidensya gidala na sa forensic unit alang po sa examination na Attorney Rufila niya. Pero na Attorney Rufila, kung si Spider-Man niya ito ang nibawaan, kaya doon na siya ay tagline niya tuwag yung mabutan sa itong utok na with great responsibility comes with great power. Kani siya, Attorney Rufila, with great responsibility comes with great power. Sinasakmita doon na siya, Attorney Rufila. Unsa mang good ni, ay wa mang guro ni siya naga, kanang nagtigom siyang lawa ato ni Rufil mong wak kapilit og maayo nasakpan ang siya sa
14: usa magi circumstance ani idol tweety usa magi circumstance pag adto sa kapolisan gi bypass ni siya sa tupa dunay pagpalit og sabo
15: ginugdanay sila ato ni Rufil
14: ginugdanay
15: oh ginugdanay na kani si Spider-Man na kaya ni sakag ato pa niya sa ato siyang pagambak-ambak ato ni Rufil kita man dayon siya og kanang dunay buslo dito ni Sag, ni Tago din siya kisa Miss Balay. Niya, sa maayo mapod kayo niya itong mga kapulisan na Tony Rufila. Mo nang dali na pod kayo ni siya na dakpan o nasakpan. Kaya nagtuora ligi siya, Tony Rufila nga. Ah, gamay rani, walay makadakop na ko. Kaya Spider-Man lagi, nagpaala Spider-Man. Diya ito, nasakpan, diya gihapon siya, luyo sa iyahang costume ng Spider-Man na Tornero Phil.
14: Basinto, Guan, Idol Duty, with great power comes great responsibility sa ilang...
15: Ay, okay, kana,
14: kana. Sa okay, ilang... Na, sa ilang organization... Powerful siya sa iyang organization, nakupon siya responsibilidad siguro dito.
15: Nabali naman noon na Tornero Phil.
14: Or with great... with great kilikili power.
15: Sakto po tayo niya ang ina at nirofil yung costume ba kaya formado kaya
14: so nag-costume po siya o Spider-Man Idol Tweety?
15: Amo ni Angi pasa po sa to sa to taga Toledo City police station aton sa ilahang bypass sa operation na Tony Rufil mo nang na naiging yun ta Tony Rufil pagkakita na to oh ko gala Spider-Man man gatuo guro ni siya nga makatago siya ba luyo sa iyahang pag Spider-Man na Tony Rufil
14: masin ang dipinsa ane o niya inigaso na maingon niya wak man to sir di ba to tinuod sir ang ako to si kay tinuoray lang na gusto mo ni Spider-Man sir kay vlogger man ko vlog naman itong ako
15: Uso na nakaayos na nun, baka nang mag-ingon-ingon dahil yun, o vlogger, nag-vlog-vlog lang ko nung hay niya. Dahil nang ending dahil ito, doon na dahil ito ya, lahi ang tumong ba? Uso, banga man ni siya ang Spider-Man natin ni Rufil. Priso na hinoon siya sa tuang Toledo City, detention cell, Attorney Rufil. Namang gitawahi ang pagmahay po dito ni Rufil. Kung iya pa nang gigamit yung pag-costume-costume, kung tinudanay palanggit nga vlog, di unta siya nga maabot ang madakpan siya sa itong mga kapulisan. Pero kay tungod, notado naman tapad ni siya ito ni Rufil. Dugay naman po gini siya nga giya at ngayon po sa itong mga kapulisan, nadakpan o nadakpan yun siya itong higayun na.
14: Oo na. Okay.
15: So far, Attorney Rufil, mo nato nakuha sa Toledo City Police Station. Kini yung Idol Phil Isaya sa 93.9 of DYHPR, Mansibu Tatak RMX.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy Nationwide!
14: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Naton tagay pagtagad mahigala. Ato lang isgut-isgutan sa gamay mahigala kay unsama ning kalakihan ni Aman mga higalay. Niya atong kuhaan siguro ang pag-asa ani Indayken. Atong kuhaan og okay lang ka na Inday o atong mga initial data nga nakuha niya dahil ato lang pong ato lang saan tawagan ang pag-asa ano yung sabi ng kalakiha nga dito sa Buhol muna naman ang Amerika in the case doon naman mahigalay area nag-uwan o guys dahil dito ato lang yung gagawin katawa ba pero muna magkakuan ka ha narig ice muna ang uman po nilay alam ayun kita tag-snow pero ato mapasang kuyawan po ba o wala ba yung mga tilimad on ka ani nga kining mga area ha dadi mangita kita sa Pilipinas mahigala nga mag-uwan taga ice mga sukit di paminaw ha so ato ko nung pagtagad ni sa mga higala ha ato pong kuhaon ang report ani sa pag-asa kung naunsang kalakihan na, so may latest ani hindi Ken na kay na dugang info nga nakuha da kasamang Ken yes Ken
13: DYHP RMN Report
6: Attorney Rufil, una nang nakita ang maong video nga matud pa nag uwan o tinibugol nga ICE Attorney Rufil ang usa sa barangay dito sa Carmen, lalawigan sa Bohol. Mm-hmm. Pinagi sa post nining usa ka netizen nga ginganlan og Yuli Marie Ramos Quiano. Mm-hmm. O na nga ato din siyang gi-chat Attorney Rufil. Og bayda lang gani nga dali siya nga nakapansin sa atong mensahe og iyang gi-confirm nga tinuod yun kini nga nahitabo dito sa ilang lugar. Niadto pa ni siyang ni aging Agosto 20 gahapon na ini gahapon adi Agosto 20 Attorney Rufil. Mm. Oh kay kagahapon 21 man ta ya 22 naman karon, so 20 Agosto 20 ni anang pagka alasay sa gabi.
14: Nya sa man atong sa makuntak ha.
6: Ako suwayan Attorney Rufil ha, kay ako ramang ni siyang gichatan oh. Atong pangayuan og number unya para human ato pagpakita nining tibok niya nga video niya, mabati pod nato ang ilang mga sulti no samtang oh. Nagitan-aw ang ilang gawas nga bahin
14: nga. O, so may mga sulti ato sa paminawon ko mga sulti
6: kay Attorney Rufil, mientras ako oh. Kontakon pod diri pangayuan natog number.
14: Ah sige ko no names. Ato paminawon ko no names ang ilang mga conversation sa abi. Okay ni audio lang audio.
16: Nag-uwag
14: ice.
16: Na guys, nag-uwag ng ice na ice. Na ice na nag-uwag ng ice. Kaya ako naman ni. Nag-uwag ice.
14: Mm-hmm.
16: Na. Agay! Kita naman ni. Na guys, nag-uwag ng ice na ice.
14: Nag-uwag ice?
16: Na ice na nag-uwag ng ice. Kaya ako naman ni. Nag-uwag ice.
14: Uy, kinuod bito itong ice.
16: Na.
14: Kuyawa ng kalakihan isto ba?
16: Agay!
14: Tagakangas mong ulo ang kalakihan mo.
16: Kita naman ni. Na guys, nag-uwag ng ice na...
14: Mahilis na po siguro dahil yun. Dahil di siguro ng kuwano.
16: Nag-uwag
14: ng ice. Kaya ng nanang mag-uwan.
16: Kaya uwan naman ni...
14: Parang na kung bundak ang uwan, may gala niya. Kanay mong scene, may tawag. Kuwan mo rin yung ice ang na-uwan. Pero kanil, tinuod mo siyang ice na may na-video mga higala.
16: Na... Agay!
14: Sa itong gigikuan sa kanon ha, nag-establishar tag-contact sa mga kailangan.
16: Na guys, nag-uwan ng ice na ice.
14: Uwan na ito ni. Tagandarik pagtaga doon. Ato sa gigikontak, pinaginig kasama ang Ken Galinia ron itong taon. Sige, kaya mag-isgot sa taon ni Kadali. May gala before tambalik sa atong isgutanan labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga sukinti ko minaw. Naunta sa ni Kadali, kay unique, kay ninyo na na. Kung manta maanad aning kuha ng naay-naanay din sa Pilipinas. Okay. So, kini nga portion mga kaigilan, tod ka sa AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. O tabang sad, mahigala, relibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
17: Straight to the point.
14: Atong gi-contact sa mahigala no kay kapi-kapi sa tagamay kay mo naman og bugnaw paminaw tong ice sa Nestor mga pisa tagadali ha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mosa man dai na contact na mo dai? Una contact? O sige. Ato sa hinabion kadali ha ipa-confirm na to ni mga sukid di paminaw unsang kalakihan ni ngano ba nga nag-uwan mag-ice? Carmen Bohol. Ha? Ato sang klaruhon mga kaygalaan kay unya ato sang kuhaag pamahayag ang pag-asa maktan ani. O naon sang hitabua? O kining hitabua mga higala nga kuan man. Unsa may mga explanation sa mga sukid di paminaw? O? Sige, ato sang taga pagtagad may ato sang gipasuhod diri sa atong kuan para mabati nato mga higala kining atong interview. Ining naka-video mga higala o naka-experience ining gauan o ayos dito mga higala sa Bohol. O sa man ito, pahinomdom sa tagadali. Sige, samtang ito panggi, nanakuntak na nato, no? Pero samtang ito panggi plastada mga higala diri aron makasood sa kahanginan, mapahinomdom tagadali, no? Nya, balik na karoon nga ito taon. Standby mga sukid, di paminaw. Alas 8:45 na.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubita akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Guys, savor the moment.
19: Food's here, guys!
18: And feel the vibe!
20: Best concert ever!
18: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilina ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Armor up for adventure with Biogenic.
22: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
23: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
24: Ay, wala ko'y sisilyo.
23: Ay, wala ko'y suple.
25: Walay suple.
26: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
27: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
28: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Adon na iya-iya nga timpla, lamas og style pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026 tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
29: Ang kinis na niya?
30: In fairness, nag-glow up.
31: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na alas 8:49 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Kini nga portion to gata may gala sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati sa maining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Gikan gyud sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog o insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ang diabetes. Mong sama ka na to, matag-adlaw nag-sugar troll.
10: Straight to the point.
9: Alas 8:50 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Ibatang baliks, dugang hisgutanan, mahigalas, kauluhan o kining mga controversial. Alas ata mahigala kay na residente sa taga Baungaw, Barangay Nueva Fuerza, Carmen, Lalawigan sa Bohol. Siya ay nagkasaksi pag uwan o ayos, mahigala. Pagkakuan yun. Kagabi din nila eh. Gabi din nila eh. Agosto 21, no? So ato ni tagapagtagad si Yuli Marie Ramos sa Kiano, no? Ato ni si mga tagapagtagad mahigala kay aron nga atong mahinabi ni unsa ning kalakiha. Yuli Marie Ramos Kiano, maimbuntag live daron sa DYHP Armin Cebu o AFM.
10: Lahat ng tanong. Straight to the point.
9: Yes, Yuli, good morning.
11: Good morning, sir.
9: Oo. Yuli, kanang tagadiha ka sa kwan? Kanang Aper Tagbaungaw, Barangay Nueva Fuerza, Carmen? Bohol?
11: Yes, sir.
9: Unsa man bukid na nga dapit sa Bohol?
11: Dili man pud kayo, sir. Dadoldol ako sa among sentro sa among lungsod sa Carmen.
9: Ah, okay. Pero kaning Carmen mauna na naa ang Chocolate Hills, no?
11: Ah.
9: Oh. Pwede man ni masultian unsa man hitabo a? Kanus man hitabo ni nga nag-uwan og ice? Ngayon nasaksihan.
11: Gahapon sa mga 6 PM, sir. Nya. Kusog ang uwan, kusog sad ang kanang dugdug bitaw ug kilat.
9: Oh.
11: Unya mugawas unta ko, sir, kay ning abli na ko sa pulta ning gawas unta ko kay mukuan lagi ko sa ice kay banha kay ang bungbong kay wala may arkuba among balay. Nahadlok ko sa kilat di akong pag-umangko nag video man.
9: Mm.
11: Mautos na ko nalang akong na video. Mo na lang na snapload na ako.
9: Mm-mm-mm. So kuan yo no ice yo sama ni kanang gikan sa langit nga kuan yo order na sa yuta nga murag mo tibugol.
11: Nangahagbong gud siya, sir, gikan sa langit, sir.
9: Mm.
11: Nag sa uwan siya ba?
9: Oo. Dili ni sakit kay maigo ka sa oo ani panalitag mawanan ka ni?
11: Sakit, sir, kay ang akong papa nagbalin sa kabaw.
9: Mm.
11: Baka. Nya dito pa siya sa bukid. Pag uli niya nabtag uwan, gisakitan siya kay nangahagbong man, maigo man siyang ulo, tulog at mga ice-ice. Ingon siya namo kay dindiri man siya hingdritso pagtuwak sa uwan.
9: Mm-mm-mm. Unsa man kadagko ning ice nga nangatagak? Mura og julin? Mura og gamay sa julin? Unsa man na?
11: Kanang dako-dako po doy ka nang mura mo siya oblongon, linginon nga na dito, sir.
9: Mm-mm.
11: Marag ice cube, yung square man tong ice cube.
9: Mm-mm.
11: Dili po square, gid kaayo.
9: Mm. Before nag-uwan, nagdag-om ba o maayo da sa inyo?
11: Nagdag-om. Hangin pa to siya og dag-om.
9: Oh, hangin-hangin og dag-om. So,
11: sir.
9: Oh, so kamo, ang weather condition na to din ha, medyo, unsa man pagkaadlaw pa lang, unsa man mura og ka ng kislong-kislong ang kalangitan?
11: Pagkabuntag kay init man to siya niya murag pagpadung hapon-hapon ngit-ngit-ngit na. Ingon bitaw mi nga alam, maulan na jud kay ang mga kabasakan. Pwerte na may diring inita.
9: Sabila, Sabila ba yung mga adlaw? Unsa man init na sa inyo or murag uwan ang daan?
11: Pwerte yung inita, sir.
9: Pwerte inita? Unang higayon eh, nga doon ay ayos nga nangatagak niya sa Carmen?
11: Murag kinumdum ko, sukad no, murag kaduha. Murag kuan kadto. Elementary ko, nakadumdum ko, naa, or basta kay, nakasinatin ako, katulo na, kada po yung miagi. Pero di, para karong nadaghan, kaayo siya.
9: So sa inyong atop, natinaguktok na rin sa inyong atop, kag-uwan yun?
11: Oh, good sir, banha kayo, kay wala man may arkuba.
9: Oh.
11: Banha, sir, ang atop.
9: Mm-mm. Ang inyong mga silingan uban din ha, nakasinati po sila ng maong ayos nga uwan?
11: Oh sir, nakasinati po, kaya nag-uwan po sila, nag-status po sa FB.
9: So alasay sa gabi ni uwan, mga pila man ka, unsa man ka dugayon? Pila ka minutos ka ha?
11: Pila man ka to sir, ay waram, pila man to eh? Mga waram sa to eh, 30 minutes?
9: Mm-mm. So dali ra, dali yun niya kung...
11: Oh, dali
9: lang. Morosikas lang, ina na. So, ayos lagi yun ang nang, kuhan, nang hagbong. Wala ingon nga, doon ay lain nga, kuhan pa niya. Unsa man
11: ayos, Rosa. Dungan sa uwan ba? Ayos, dungan sa uwan po kusog.
9: Oh, so doon ay uwan, doon na po'y ayos, ina na, morosagol siya.
11: Oo, sir.
9: Kanang nakuha ni mong ayos, kanang nakuha si mong kamot nga ayos, unsa kadugay siya nga mahilis? Mahilis na dayon or matataod po siya?
11: Matunaw naman po siya, tataod sir. Di magdugay man.
9: Oo.
11: Patuwak, so, galing sa uwan, kay hinggawas di, wala na may mga ayos.
9: So far sa imong experience, magkatulo na kahigayon, elementary pagka sa una, nga doon na po'y nag-uwan ng ayos.
11: Dapod sir. Masukat sa pagkakuan ako na, ng nganing idaraban na basta kayo nakatulong ako naka-experience.
9: So, tugnaw sa inyong lugar ang mga panahon na? Pertin tugnawa? Or dilat po rin niya tugnaw yun?
11: Natural, sir, oy. Kay kanang init magod sa buntag niya pagkahapon na tunghing uwan. Okay rin ayang kabugnawon.
9: So far, naka-istorya mo sa inyong uban niya mga kasalingan din na, inyong kapitan ba ka, or unsa ilang mga, kwan, napangutanan ninyo ang pag-asa labot, ani? Wala pa?
11: Wala pa, sir. Kay kamera, aring mga silingan, sir, nag-istorya nga, ang bahin sa ice, kanarama ko sa amua, sir.
9: Oo. Okay. Sige, Yuli. Naara ka sa inyo, nagpinuyo, Yuli?
11: Naara, sir.
9: Unsa may imong kwan sa inyo? Unsa may imong lingaw da sa inyo? Nag-uma ka, nag-kuan ka, unsa man?
11: Nag-uma po, sir.
9: Nag-uma, yeah, ana.
11: BW po, sir.
9: Ha?
11: BW po ko, nag-uma. Nga na, oh.
9: Oo. So, nag-kuhan. So, manamoy basakan din, ha, inana?
11: Naa po, sir. Among puli-pulihan sa akong mga igsuod o trabaho.
9: Mayo, kay barangay health worker din po ka. Dili po ka, vlogger.
11: Nag-vlog po, sir.
9: Bitaw kay nabuy na puslan man nga naa na gina ba imo sa apil og vlog.
11: Oh galing sir.
9: Oo.
11: Nga bitaw ko.
9: Oo. Sige Yuli no, salamat kayo sa pag-confirm nimo. At ikaw may naka-video gid ani?
11: Akong pag-umangkin sir kay mahadlok mo abli ko sportan sir. Mukilat man dugdug kusog kaayo. Siya akong pag-umangkon ray naka-video.
9: So ang iyang pagkabuntag pa init siya pagkabuntag. Pagkahapon mura na siya ni kisom-kisom pagkagabi alas 6 diyan na ni uwan og ice.
11: Oh, ning uwan. Wala. Nagdungan, pag-uwan na, nga kusog, nagdungan na itong ice o uwan, yun.
9: Pero wala na ingon niya dugay ang uwan sa ice. Mga dili kay dugay.
11: Pero, nagdungan na po sila o hunong, sir?
9: Oh, nagdungan, naghunong. Okay. So, dili ingon niya nakamugna o mga baha-baha ka ng maong uwan, ya? Di mo na bahaon ang inyo, no?
11: Wala man po magbaha, sir. Atong sapa, murag mapuno po itong sapa, murag na ibahagtaman o overflow siya.
9: So pagkakita ni mo sa ice, unsa may gibati ni mo, nalipay ka na yung snow, nalipay ka nga kuwan na, or na-excited ka, or muna hadlo ka, muna kuyawan ka nga nung nahitabo ng ane?
11: Lagi, sir. Murag kuyawan, gugko, sir, kay kanang naay tagsaon ra maningani yang naay mo uwan og ayos ang saon na lang og dagko pa kaayo.
9: Oo, kay usahay man gud ma-excite.
11: Normal pa.
9: Oh, ma-excite la. Bag-uta na kakita ni butanga pero di pa ta kuyawan nga si bako lamang palayo og pito kalaw, di ba kani tilimadon nga dunay mga panghitabo si bako.
11: Mao gali nag-isustrihan namo sa comparison nga unsa kaninganing kasabot ani nga lain maning nanong nag-uwan manig ice.
9: Mm-hmm. Kay usay ma kamata mo tag ma excited na uwan kog ice og malipay sa tabaka ma excited ta pero sa pikas bay mo tag makuyawan di ba ba kay mga kahulugan ani o ba kay mga tilimad on simba ko lang.
11: Mao ganing sermon nang ginahuna kay tingal po tangan na ice magbasa ka nagduha-duha lagi ngano ni.
9: Mm-hmm. O sige, so Yuli Marie Ramos Kiano, salamat kayo Yul sa imo paghatag panahon na mo dire sa DYHP o GAI-FM.
11: Okay sir, salamat po.
9: Pero gamay lang kayo, no? Ikaw mag-uuma ka, bit, sa bulyo kang imong bana, asa man magtrabaho?
11: Mang construction, sir.
9: Ah, oh, pila ka buk inyong anak?
11: Lima.
9: Lima. Mga dagko na mga bata ni mo?
11: Mga dagko na, sir. Grade 3 na ang kamanghuran.
9: Oh, katong imong umangkon nga naka-video, pila may edad ato?
11: 20.
9: Oh, so daghan yung mo nakasaksi. Hasta imong mga anak nakasaksi, sad?
11: Ang akong anak na tuwing eskwela sa Inabanga, wala man day uwan dito. Wa siya mutuon ako. Mm. Siya nag-uwan na big eyes lagi kay wa man kuni uwan dito. Oh. Taman siya eskwela sa Hitapi, sir ba?
9: Oo. Oh, oh.
11: Inabanga, Bohol.
9: Oo. Oh. Pero ang imong umangkon, pinsa pa ilaman mo kabok na habilin sa balay anang panahon na? Naaka, na imong bana, na imong umangkon, nagisa pa?
11: Oo, oh, sir.
9: Oo. Uh-huh. So daghan mo inyong mga silingan, layo ra ninyo, layo ra magbalay silingan o dool ra?
11: Kuan pod mga pila ni Kamitros oy, di pod yung dikit kaayo may ari.
9: Hmm, pero okay. Sila. So gawas ninyo do na popuylain nga mga naka-video.
11: Bao lang ka sir ay?
9: Mm.
11: Kasi na ang ako alang sir ilang gitag. Oh. Kung nabantayan na ako, isang tag lang nilang akong upload.
9: Oh, so pag human sa uwan, usa man nga.
11: Ha, sir?
9: Pag human sa uwan, saan mo nang gawas mo? Hasta ang inyong mga silingan, nang gawas sa istoryahan, na mo aning itabuha?
11: Ah, kami, sir. Tanaw ko, napabay ayos niya, wala naman. Oh. Mamot lang ka kuan.
9: Oh. Okay.
11: Nangita ko, napababa, dali man day matunaw.
9: Dali na matunaw. So, kanang mga alas 6, mga alas 7, wala na. Murag linaw na. Inana, antol pagkagabi eh.
11: Ah, linaw na. Pag humag-uwan.
9: Oh, so, ang kalangitan, murag nakita na ninyo, doon na yung mga bituon, inana. Mura siya nalinaw yun.
11: Wala pa mong kumakitag dito na ito, sir. Kaya dara ko sa obo si Pangita o ice.
9: Ah, okay. Sige, salamat kayo Yuli ha sa panahon nga gihatag sa DYHP o GAI-FM.
11: Okay, sir.
9: May butang.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Rasyo Boy! Nationwide!
9: Okay, salamat mahigala mo to si Yuli Marie Ramos Kiano. Ato na hinabi karong kabuntaga, pero atong tawag ng pag-asa ni pa-explicar tani nila. Unsa ning kalakiha may gala ano on murtag ma excited bang hala kita nagitag snow kita nagitag ice nana pero kuyawan sa tagod kay kita kining atong nasod nya mata tropical country god mang higala ngano maning mag-uwan og ice mo tag unusual kaayo ba ni store ngano maning ani mga sukit di paminaw sige ato ning kay unique mag-uni mga hitabua nya confirm man mahigala nga naa atong interviewon usa may gala si Engineer Alke Blatt ang ato mang higalang kwan dili makontak sa kwan. Sige, mingita lang taglain. Kisa may maka-explicar sa pag-asa. Katotoang atong mga kwan siguro diha. Ang atong chief sa pag-asa Mactan, si Engineer Alke Blatt, atong gitawgan pero di man makontak mga higala. Mingita taglain kung kisa may maka-explicar. Kaya importante ma-explicaran ang mga tao ani. O kung sa mani, natural ba ni ani? Once in a blue moon, sa mani, magawas ba gining ani? Or very unusual ba? Kuya Wantanga to ani, kung panalitan lang uwan-uwan na nag-ayos nga ma-excited ta ni store nga wala'y kakulian. Okay ra, pero ang kuyawan to, mabasig, nga no'y nanak man. Ah, lahi man eh, nga panghitabo. Very unusual man. Waba kay mga timailhan ane nga lahi. O muna mong kuyawan ta. Pero di lang ta magpadagin sa atong kakuyaw mga kagilan. Muna ang atong ipa-explicar sa atong sinsya kung unsay mga explikasyon labot ane. Ha? Kanibitong sa may bugo, mga higala itong ipadtuan, ikasamang Jane Gallardo kagahapon, ang yuta man sa ito, mga higala, sinkhole man sa ito. Dako ba kayo, mga higala, ang sinkhole nga na, loose pad ang kwan, Naluspag mga higalang yuta. Naumo na ito gisusi sa kagahapon. Nakaroon ni Ayes mahigala mo na nga ito sa ninyo klarohon ha para nga ma, subay na ito mahigala kung sabay lintunganay or kung sabay cause ining mo ang panghitabo. Huwag problema huwag dito na mahitabo mahigala sa Japan, dito sa US, dito sa ubang mga countries ba. Kaya anad natural naman na mag-ayos na dito. Ba't kinis ato mahigala mahitabo ni anak? Medyo tingalahan saan. Ha? Ato na nga tagal pagtagad mahigala karon atong gikontak sa ang pag-asa magtan padayon tanga nagkontak nila mga higala aron nga atong masuta ning unsay ilang explanation labot ani nga kwan ba maka-explain ani mga higala ning maong panghitabo kini nga portion tud kanato mahigala sa seed liniment oil magkapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may mohatog og compliance tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol panuhot arthritis mga piang-piang katul-katul sa panit bilibili hubag-hubag bunay pinakan sigag mga mananap o mga insekto bisan na lamok dili makaduol og dili makapaak ang sakit gadinggi malikayan usab busa gamit na makapanyawan sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan seed liniment oil ginama sa seed pharma og gyapon-apod sa seed marketing basta seed marketing tatak magaling
10: straight to the point.
9: Alas 9.4 na ni alas 2 linya ron atong weather specialist gikan sa pag-asa magtan si Manny Jan Agbay atong tagapagtagad mahigala Manny may buntag live ta karon og balik sa DYHPR MN Cebu og IFM. Man, good morning.
13: Yes, Attorney Rufin, good morning, sir. O sa mga sukintig paminaw.
9: Ako kang kitawagan o balik kay tungod ining panghitabo bas Buhol, nga doon na dito si Carmen Buhol, doon na nag-uwan o ay sa Manny, Sir Manny. Unsa may explanation ani kay kita sa Pilipinas di magutang mag-ayos. Unya nga nun, ikalit man lang ani, doon na ba tayo mahatag na explanation sa publiko?
13: Ang kaning hailstorm, sir, or hail, sir, no, ma-produce na siya kung naatay severe thunderstorm. So gahapon naka-issue tag mga severe thunderstorm diri sa may Buhol, dakong parte diri sa Buhol no. So kaning hailstorm maform gani siya kung naay severe thunderstorm and if ma taas na kayo ang atong vertical ato ang cloud height and syempre naantay mga doubt da mga droplets mga tubig and if sige ni siya updrop naman na siya updrop o downdrop sini siya saka na og kaning ato ang condensed na tubig or ganing droplets, sige siya saka na og mo accumulate ni siya and ma-frozen. So kaning iyang kaning droplets ating rain droplets na atuang sikig saka og na og saka na og mo bugnaw ni siya and at some point din niya kaya na i-hold ni siya kaning siyang droplets. So muna na siya mahimo na ni siya usa ka hailstorm. So, in short, kaning atwa, di ba, init sa yuta, magsaka ang tubig, may mong clouds, nga, kaning condensed niya, may mong clouds, and tungod na nabugnaw niya diri sa mga upper levels sa atuang sa usaka severe thunderstorm, nabugnaw siya, nga, magsaka na po, mabalik, saka naog, mukos niya, o eventually,

0: ice and eventually mahuog din siya diri sa Yuta as a hailstorm.
1: Mm. So diri na yung unusual kayo dito sa Amerika, dito sa uban Australia, Canada, ubang mga lugar nga Japan panalitan nga mag-uwan gyud sa ice, mag-snow gyud sila, natural na sila dito. Kita kay mo na magud og unusual bas Pilipinas. So dili din na ingon na kwan pwede gyud ta mag-uwan diri guys.
0: Ah, yes sir, possibly gyud ta maka experience aning hailstorm kung natay mga severe thunderstorm, no? Kaning taas na yung kayo yahang kwan ba, towering clouds ba? Mm. So, tungod ani, so, ng, ano yan, raindrops, sige na siya sa kanaog, niya. Eventually, mo-accumulate siya, bugnaw niya, may, above the point nga, may mo siyang ice niya. Once, hindi na niya makerry sa clouds, muna na iyan na ihagbong sa yuta, and as a hail.
1: Okay, dili ba, kaya ang mga tao mga murang uban, ma-excited kita ng ice, pero ang uban po mabalaka, basin si Bakug doon ay mga katalagman, nga nagsunod na ni Simba ko lang palayo, no? So sa may imong tanaw, dili ra nga yung mabalaka, mga residente nga naka-experience ane?
0: Ah, yes sir, dili ra ta mabalaka, no? Kaya normal gini siya kung na yung mga civil tanisong. So far, sa karoon atong forecast, kay for weather naman ta dili sa Central Visayas. So, no, though natay bagyong ang maabot, pero dili ni siya mo landfall dili sa Philippine landmass.
1: So base sa inyong data, gahapon naka-issue mo og severe thunderstorm sa Bohol area?
0: Ah, yes sir, naka-issue tag severe thunderstorm, no, mga hapon. Gahapon diri sa dakong bahin sa Bohol.
1: So malagmit diay nga isip epekto sa severe thunderstorm nga inyo nang gi-issue nga weather forecast kagahapon, malagmit nga maotoy hinungdan. Ngano ang iuwan, no, guys?
0: Yes sir, posible magito hinungdan, no. Usab na sa mga hazard sa usa sa basa natay severe thunderstorm. Kanang mga thunderstorm clouds, mga lightning, o kanang mga hail, which is unusual po kaya na siya may tabo, pero posible.
1: So, unang higayon na itabo ang lugar, sir, kaha, or unsa man? Kadaghanan na itabo sa Pilipinas, inaanay niya mag-uwan, no, guys?
0: Actually, sir, naman tayo recorded na din sa Cebu City, no, na natay na report nga hail. So, di yun siya ingon nga impossibly nga may tabo diri sa Visayas kaning hail.
1: So diri sa Cebu landaan sir, pila ma sa atong base sa atong record mga kapila na hitabo na. Mura na kinumdum ko rag diri sa may lahog, na hinumdum ko atong lahog ba siguro to nya mura dun sa pinamungahan.
0: Yes sir, usually naman na siya sa mga bukirong bahin, no. Among na record diri sa may kuan sir diri sa Dalagit, no, natay na kuan. So ako pa na siyang i-confirm jud pero based sa mong kuan, murag na siya ay na-experience or natin na-report nga hail diri sa may Dalagit Matalungon.
1: Sige, so at least wala ang ang kabalakaan na ina. Kuyawan mo sagot-agot si Bakug, usaba kay mga tilimad o naning kalakiha.
0: Yes sir, di natin mawori, no, kay usagi na siya sa mga hazard kung natay mga severe thunderstorm. Labi na kung taas na to ang towering clouds. So, di na kita mablaka. And kana siya mo, last lang na siya mga 1 to 2 hours yung duration.
1: Karong adlaw man eh, wala tay gi-issue nga severe thunderstorm.
0: Sa karon wala tay na issue na thunderstorm advisory, no, bisan asang party din sa Central Visayas, sa Bohol or sa Cebu. So clear gyud ato ang skies karong tawo naman.
1: Unsa may latest karon weather update? Kaya I understand mga 8 o'clock do naman moy latest weather bulletin.
0: Sa karon tornado field wala tay bagyo, no, sa sulod sa par, pero natay bagyo gawas sa par kining typhoon na si Saudel o kaning tropical depression. So pagkaroon kaning tropical depression, wala pa na siya international name kay depression pa man siya. So pero possibly pa ni siya mahimong usa ka tropical storm. Kini atong atuang concern karon kaning typhoon nga nagawa sa par nga si Saudel, possibly siya musud sa par Lunes next week, buntag or hapon, and pwede do din siya maglandfall sa landmass. Enhance niya kining atong hanging habagat, which is mo ni maka dalag mga pag-ulan diri sa western section sa tuang nasod.
1: Okay, so dili sa makaingon ta ko anjor habagat siya, pero kumusta man ang dili sa Cebu area, mapiktaran ba ta ining Saudel?
0: Dili ta mapiktuan aning directly effect aning Saudel, pero kaning habagat dili ra sa may Negros Occidental ug Panay Island dili sa Cebu. Kusog la tong hangin, pero in terms sa ulan, less likely, less chance na ito ang mga sinati ng mga pag-ulan.
1: Di ba magdaog, kwan, mabaso, at least, dito sa Cebu, less kwan lang, ang iyang uwan niya, iyang ibuhos, ginagmay-ginagmay ra?
0: Yes, at turning full, mga isolated lang noon, mga patak-patak na mga pag-ulan. Tungod aning kuso itong hangin, so dili ka for mga thunderstorm clouds, aning kwan, dito sa Cebu City.
1: Kumusod yun sa Philippine Area of Responsibility sa Saudel, kinsa may ngaan, ano niya, on sa may ngaan, ano niya, umusod na sa atong jurisdiction?
0: Nanata sa O, no? So, bagyong Odette.
1: Odette?
0: Yes.

0: ibalik din yung pangana?
1: Ubit.
0: Ubit. Okay, kuya Juan, matang udit, probida. Murag ka itong mga bagyo nga, isog kayo mga bagyo nga nakahatag o kuwan din na ito, ibalik itong mga ngana.
1: Yes, ato nyo ni Phil. Ubit.
0: Ubit. Ubit. Ubit din. Sige. Okay, salamat kay Manis. Paghatag na mo panahon sa DYHP o IFM.
1: Sige, Miss Man.
0: May buntag.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
0: Okay, salamat mga higala. Ang atong report gikan sa Pag-asa sa walay angayang kabalakaan mga sukit ng Paminaw. Onya, omoro mo to gatong kuan dai no, uwan og ayos pud sa may lahog nga area mga kagilaan, pastilan bitaw. Ato lang gi klaro. Ato ni taga pagtagad mahigala, standby lang sa ha. Kuya Juan masagot ta mahigala niya pag ingon pa nga sunod kay Saudi manganlan og ubit. Ubit dai dili udit, Kuya Juan sa tanang kalakid. Kabata na mahigalag na pubya na ini mga bagyo. Kato mga bagyo nga dako kadaot pa din ang ibalik to mga ngana. Kuya o kay to. Ha? Kinipod, wapos sila na inga, nakitaan, udit, marubag, ubit. Gamay ra kayo, no? Sige, kalatong taon, mahigala. Ato sa tagay, pagtagal, standby, human lamang sa pipila, kapahinomdom. Alas na 9:12 na.
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
0: Atong attack na sa 9:14 na. Sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
5: Straight to the Point.
0: Oga, kinisad nga portion mga sukit di Paminaw. Hatod sab kanato ni mahigala sa DTX 500, taas bang presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes, kao niya wala ka mahibaw. Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagay sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang iyong mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
5: Straight to the point!
0: Bitaw dahil, no? Kahit itong hailstorm sa may lahog, Cebu City, naka-interview ganit Anto Mahigala o gato nag-upload siya niya si Van Marquez outside sa Osaka restaurant diya sa may Nivel Hills na matikdan itong mga ice nga ng kuan? Grabiha itong mga inana, no? Muna matag makuha, ang usual mong sa ato ba? Ang kuyawan ito kung simbako bitaw nabay mga katalagman, simbako lang palayo itaw pito kalawad. Pero kini pag-asa kana mga bagyo mahigala ko yawan ko say nga bagyo sa Udel kumasood sa Philippine Area of Responsibility ingon man nga udit o ubit. Kana mga higala na liter O naman ubit udit gamay kay diferensya na nga nagi Orlando na lang. Orlando. Ayaw pa ng undoy kay humanata ng undoy sus Ginoo ko. Si Orlando, si Ortonio. Lagi kita katawa kana mga bagyo bitaw nakamugnag da kung kadaot dina na ibalik oy ha. Sumo kana kanang audit dina na ibalik kanon di ubit. Gipakitaan tato kanang layo lang. Para nang Yolanda, ayan na nang Yolanda. Gigi uban po yo. Na may daghan nga letter Y. Ha? Ika Yolanda may pag Yulan Yulani. Atestino, dina to ibalik Stino. Ha? Basi po kwa sus ka, salbahis tong bagyo ha. Pangita mo lang nga, little T. Anang, sa may laing little T nga, ka na medyo, laylayo yun. Tino, basi tine po, tineng po, no? Tino, o may po, tinong. Ang ba to, Tonyo? Ito, little T, Tomas. Kami bitawin ka lang, udit, ubit, deron, udit. So, sanon yung bagyo, ubit. Sa mga naman nga nga, ubit si, o little P na si Pilandok. Sa mga naman nga nga. Yun sa kanis pag-asa, pagbuntag mga nga, ano, o katawa sa tamang higala. Good morning mga taga-pag-asa, mula nang gihimong katawa-katawa, o buntaga. Kaya kini mga nga na, bagi, unsa kanis pagkuhan bitaw? De usa si ubit. O pananitan mo Saudi si Saudil ngan lang sa ubit. Kini usa na Pilandok. Nya literkyo Queenie. Bita-bitaha. Rosal. Samuel. Tomas. Literyo Umberto. Liter V. Venus. Liter W. Waldo. Si Y. Yayang. O si Zine. O. Oh, ayan itong Yayang. So, liter Y. Yolanda. Kuyaw kayo. Karon Yayang na. Ang mga bagyo nakamugnag dagkungan bida. Mo ni ang listahan sa mga bagyo ron sa 2026 ang mga ngan Ada, wa po di Aida, ha? Ay Ada, Basyang, Kaloy, Duming, Esther, Francisco, Gardo, Henry, Inday. Mo ni Inday dai kito pag-adto ni Sulay Kalupis ba sa Senate niya. Unsa may imong kwansa? Bantay lamos bagyong Inday. Nakuyawan ang mga taga-prosecution panel nga. Gi-interview si Sulay Kalupis. Wa may kahadlok dito, right? Confident man kayo ni Paso-Paso. Unya, usamay mong testimonya. Bantay lang mo ni Bagyong Inday. Ano ng prosecution mo? Delikado. Dili tala ni Dayon og present. Ang sunod ni Inday, Bagyong Inday, sunod si Jose. Si Jose. Jose. Nya sunod si Quiapo. Luis ang sunod, Maymay, Nining, Ubit, Ubit, Denedili, Udit, Ubit, Pilandok, sunod nga nang Pilandok. Muro di mga ang tao ni Pilandok. Kaning Queenie nga, nagtao ni Rosal, Samuel, Tomas, Umberto, Venus, o Planeta ni... Waldo, kani mga ngana, Yayang Zine, kana, mga ngana, ugtao na. O kaning uban, mga ngana, bida, ha? Katawa lang tayo ni mga ngana, sa mga sukintig paminaw, pastilan. At utak na, lasa 9:20 na, atong tagapagtagad, mahigal atong pag-uban-uban, karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
6: Straight to the
0: atong balikan gamay si Gina Acosta, katong iyang testimonya makigilaan, doon na may direct examination, wala pa'y cross-examination, pero doon na'y pangutana si Chief Escudero, ang presiding officer, nga kana mga punto ba ni Gina Acosta, ang SDO sa Office of the Vice President, Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President, no? Kay kinini ang kato mga punto, mga higala, nga mo to, kwarta, gikuha, gihatag mahigala ni Colonel Chica, gi manduan sa duha ka rason nga ano nga tuan ni Colonel Chica kay tungod mahigala nga si Colonel Chica mo expert ana. Nya gisugo sad siya ni VP Sara. So, nya nang bahina wala nay dugang pang mapangutana ini kang kanay mo ramot kay mga punto gyud. No? So atong paminawon manghigala si Gina Acosta bi atong balikan mahigala tong iyang testimonya. Dito mahigala sa Senate Impeachment Court atol sa pangutana ni Senator Chase Escudero. Sige ko no names.
5: Straight to the point.
0: Kani kani. Ato ang kuwanag audio.
6: Ba ng security officer gastusin yung nirelease niyong confidential fund?
0: Muna na dong, rewind ko na dong.
6: Siyempre.
0: So good din.
6: Ba ng security officer gastusin yung nirelease niyong confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund?
0: Okay, kaya may pagkutan ng chase. Standby ha, gamay lang kayo. At ipadayon human lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alas 9.22 na.
2: This time check is brought to you by iBerry.
7: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Armor up for adventure with biogenic.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart.
14: Pritong ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo,
16: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
18: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Zen Living Testimonies.
21: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
22: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
21: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
22: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
26: ACS.
27: Pinakabaratong nga data
28: sa Shopee.
29: Naapay 10% off para sa tanan.
27: Bagong user.
30: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
31: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
32: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
33: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
32: help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
33: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
32: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may gala sa 926 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
0: Kini nga portion may gala to sa EXL Makabuhay. Kapsul, ang kapsula nga imong gipangita, nananinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients mong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Kapsul, gama sa Heavenly Elixir sa English o mas giila natong mga natong makabuhay usa ka life-giving plant. Sa pangan palandaan mga higala, makabuhay, makahatag o kinabuhi. Gisagulan pa kini mga kailan ng asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o giguman, vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
5: Straight to the point.
0: Mapalit kini sa inyong mga suking butika o galang sa inyong mga pangutana, pwedeng matawag or matext ang 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434. Oga kinisab nga portion natong kato sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o maayong kinabuhi. Pinagi sa EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto o di kalidad. O epektibo ang mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ni ana ang sekreto may gala alang sa maayong panglawas. Ang EXL Black Coffee nga naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. Alasan 9:28 na. Atong balikan may gala si Chis Escudero i-rewind na itong gamay dong niya. Editso na yon kang Gina Acosta. Kini Gina Acosta, mga higala. Medyo kalma-kalma rin mo tubag, mga kagilaan. Pero tanawan ba yan ni mo ang iyang demeanor ba? Tanawan demeanor ni Gina Acosta rin. May pa siya og aura. Ikumpara ni mo itong nilanilutok. Ha? Nga, nagsigil lang yun, mga higala, duko-duko. Takato sa si Wamil. Pero gini kayo makatutok ba? Musimang mahigalang mata. Pero kani mo, istoryam kisa. Kani niya day, honest to goodness, iyang pamahayag day. Nga iyang manggidawat ang kwarta, siya man mga SDO, nga iyang gihatag nga tong Colonel La Chica, kay tungod si Colonel La Chica, maoy expert anak. Kay mater man ni mahigalagod nga inanang confidential intelligence sa mater mga sukit igpaminaw. Nga siya isip civilian, wasay alamag ng napita. Kaya kanagod mahigalang sa intelligence mga kagilaan nga trabaho, trabaho na anang mga kuanay, kanao, gihatag ni Colonel La Chica, gawas ninyo nga, gihatag man ni, kuan, kinini ang, yun sa may gihatagan, si teacher, kuan may gihatagan. So, dili iyang expertise ba? O, wika, nag-teach ni sa kuan na teacher panalitan, unsaman niya kuan na lahi po to. Pero kanay, ang Colonel may gitagan day, iyang expertise mo na, iyang tubag nga, ang kwarta, akong gitunol nga to kang kuan, tungkol kaysa may expert anak. Kaya doon na po sultis BP Sara nga nga doon niya itunol kasi man security officer sa Office of the Vice President. Ha? So mo ni mahigala ang apamahayag. Asa man napita din hi mga kagilan, hinahinay nga i-establish sa prosecution, wapag yun maka inyunta nakadaot doon sa lipinsa na iba. Asa man napita nga si Sara ng nasood sa bulsang Sara na ikang Romualdez ay nga malita nga deliver kasi ba yung Romualdez? Pero kanina yung mahigala, ito ang nagamit sa intelligence operation matod pa ni ining Gina Acosta. So kini, tanaw na to atol sa cross-examination, paabutod na lang cross-examination ani medyo dili ni lalim in the part sa prosecution tungod kay risk guning mo present ka o hostile witness. Risk guna. Labi na nga, kining maong hearing, dili ni mahigala hearing nga naa sa regular court nga ang nakadungog ang huwis, ang mga abogado, Mga tao nga nasa courtroom mo rin nakadungog kini, nakadungog ang tibuok nasod. Unya ron og atol sa cross-examination, atol sa depensa nga mauna po'y mangutana, unya, mutubag si Acosta og magkapalusot o mga pangutana gini depensa, mangita ini pamaagi nga magkapalusot o pangutana, labot ini Sara Duterte, nanong buminsyon ni si Acosta dahil o mga positive nga kang Sara. Dili ka madihado ang prosecution ani in the eye of public mga higala ni ining kalakiharon. Pero sige lang, sa di pata mo adto ana, ato sang padayonon may higala ning question ni Chief Escudero ngadto sa witness. Sige dong, padayon dong.
1: Po ba ng security officer gastusin yung nirelease niyong confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund?
3: Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operations, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor.
1: So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release.
3: Yes,
1: yung
3: Your
1: pag-release po niyo ng pera kay Colonel Lachica, eh dapat i-liquidate na po niya yun?
3: I-liquidate po niya, Your Honor, after po matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor, kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
1: Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po?
3: Ano yun, Your Honor?
1: Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba?
3: Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential operations activities, Your Honor, kasi confidential po yun, Your Honor.
1: Wala hindi po ba sang ayon sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient?
3: Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor, kasi wala po akong alam, Your Honor, kung ipapatupad, wala po akong security, wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na national security information, Your Honor.
1: Huling katanungan po kaugnay nito bago kay pasa kay Attorney Lagutan. Sa pananaw niyo po ba sa pag-release niyo kay Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginampanan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang?
3: Ah, nalibog ko. I'm sorry.
1: Recipient po ba si Attorney Lachica? Si Colonel Lachica?
0: Posa dong, posa dong. Ano ka na masagulan niya, gwan ba? Ah, nalibog ko. Mone kasukan Irwin Tulfo. Nganong masuko man si Irwin Tulfo basagulan og Bisaya nga. Bisaya ang ganito ka Davao, ikaduha. Kini pangutanan si Escudero baya mga higala compounded question ni. Di lang sa maobjekan kay sa man maoy presiding officer. Tanaw ko na yang pangutana. So natural og witness na analibog ko. Ibalik lang pangutana. Ibalik lang cheese. Asya i-rephrase lang. Mana masagulan usahay Bisaya nga ana libog ko. Nga suko Tulfo din ana. Ato lang ay gato katawa may gala pero tanawa ang tinubagan ni Gina Acosta day. Dili ni mo mapin down Gina Acosta no kama or manubag. Pinahinahina la ba? Yun po Your Honor dahil siya po ang expert Your Honor. Timanig na mayo.
4: Wow.
0: Timanig bayo na pinor ba kay pagkatubaga? Ha? Dipindi lang ni kinsa mabulasot ani kalakiharon. Kinsa mabulasot ining tubaga o kinsa mga higalay malkansi paminaw na sa cross examination ani. Pero binang risguhan ni in the part may higala sa prosecution. Ha? Nag-present ka hostile witness nga makita in the national television day. Ang narration niya mahatag ani ba? Ang narratives niya mahatag ani sa mga tao sa gini man mga senator judges lang mga kagilan. Kini mga tao nagtanaw man. Ah, sige, padayon ko no dong. Rewind lang gamay para kuha na tong question ni Cheese. Sige. Arawayan gamay. Sige na.
1: Kapag release nyo kay at Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginampanan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang?
3: Ah, nalipog ko. I'm sorry.
1: Recipient po ba si Attorney Lachica, si Colonel Lachica? O tagapagbigay lang siya ng perang ni-release niyo sa kanya?
3: Wait.
1: Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel Lachica para sa sarili niya?
3: Hindi, Your Honor.
1: Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao?
3: Tinanggap po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. Kasi siya po ang may alam, Your Honor, at saka confidential in nature po, Your Honor.
1: So sa pananaw po ninyo, hindi siya recipient, si Colonel Lachica?
3: Yun po ang explanation ko sa iyo kanina, Your Honor.
1: Hindi nga po siya recipient?
3: Dili, Your Honor.
1: Okay.
4: Dili.
0: Sa post-post na nga, nasagula na po dili, ha? Kaming kamot sa tubag o Tagalog. Kaming kamot sa tubag. Pero masagulan ba? Ay, nalibog ko. Ano ba? Sunod po niya. Recipient ba? Dili. Kanang inana nga mga sultian nga masulti na ginagmay nga Bisaya, masukustol po. Pero pabuto sa... Pabuto sa itong cross-examination, ano yung mga higala, ha? Pero mo lagi na, kining iyang mga tubag, mga kagilaan, tanaw nun ni Kinsey, mabulasot, ini, ha? O ang narrative nga mahimo, ano yung adto sa katauhan nga nagtanaw? Nga naman, hostile witness, ni. Ini pangutana, ano yung niya sa defense, mga higala, muyaw-yaw pala ni dito, dahil nga, lugay man ka-under ni Sara, dito magkas Davao, official magkadaan dito sa Davao City, City Hall. Higida kang Sara. O saman kini Sara di ay. May yung planin ka ni Sara, Your Honor. Buutan kayo ni Your Honor, no? Malagmit ka ba ganyan? Dako ang damage prosecution ng kalakiha. Labi na namina ang publiko. Wala ba isa ang defense aning dagana kay di man sila may nagpatawag na di man na among witness. So dili na dili self-serving ba? Di man kami nagpatawag. Kami nagpatawag, anak. Di na yaw-yaw na hinuna ron o kwan. Kayo ka na duda ko na. Nagyaw-yaw na nito. Mingo na nga. Kana Sara, Your Honor. Di gina kurap. Kana mga Duterte, Your Honor. Buutan niya na sila mo laban sa mga pobre. Niya dayon. Kwan lang mo na nga. Grabe ka na sila basta na yung mga tao nga mga kuan. Pagpanaw-daog sa mga kabus. Nana mo na ikwan. Wala mo. Yaw-yaw nila. Sa... bar o public opinion o sa mga taong mananaw bida, daku ag dami sa niday. Ang prosecution magod, ilang ipintalan si Sara nga, kuan yun? Ang prosecution, ilang ipintalan niya, kuan eh. Kanahang kutuban ng maong witness, di pa man nila maprobar yun. Haman napit niya, kurakot Sara, ana. Nga ang kwarta, mahiga lagi, siya man maoy disbursing officer, is D.O. Unya, iyang gihatag ato kang Colonel Lachica, kaya si Colonel Lachica maoy expert. So, igo sa nag-disbursed kwarta. Kanang napita niya, dako pa man ang larisuno na napita kay iyo, natubag ba yan nila ang di man kumuad to sa ground, Your Honor. Intelligence work guna. Civilian guna. Ang nga, magsamay mong adto, manuel do sa mga agents. Kanang guna may galang intelligence community ba? Lahit na siya. Muna kong ingon, ipatawag ko na ninyo sa Colonel Lachica, be. Nga nun di man lang ipatawag. Ha? Kaya man ni Colonel Lachica ang kwarta, para maklaro ba? Ipatawag lang si Colonel Lachica, ma-explain ni Colonel Lachica na. Kini mo kung sa intelligence community, mga kagilaan, lahi na ang ilang sa intelligence community, di man, daghan mga level ba day? Daghan mo kung mga layers ba? In fact, ka sa intelligence community, ka mga military na minaw na koron, mga police ka na minaw na koron, o ka sa intel nga na minaw na koron, kita naka, naman tayo mga kwansan ani, naman tayo mga knowledge gamay ng may nana, mga sukit di paminaw. Kana nga sa intelligence community, dili na pagani sila tanan mag-ilhanay, day. Di na tanan mag-ilhanay. Kaya inikabot nyo sa grupo dito na yung mga DPA. Mga DPA mahigala, mga deep penetrating agent. Inikabot nyo sa area, panalitan, ibutan ta NPA. Doon nasagol dito sa NPA nga, dili ito NPA ito. Sildado to sa gobyerno, pero pa-NPA dito. Kat dito sa wato kasabot, nga doon na pag-ilain pong grupo dito sa Dindekin nga, maunay po, duwaman mong gilhanay. Grabe ka, lahi ning kuan sa intelligence man ako eh. Patawag ko sa kinila chika be. Araw na ma-explain na. Dili patawag sa prosecution eh. Huwag man ma-apin sa lista niya sa kinila chika. Nga noong man yung apin sa lista. Para siya may maka-explain nga kinila si kuan. Nga noong nginganlan manig Merges Piatos. Kinsa man sila, kinila si kuan. Isang kinila daan na, tanawa na. Inikabot na ning kuan na. Dila ako mo kuan ha, pero akong forecast may galaban. Abana ko lang ba? O kang lawyer ni mga kagalaan sa dipinsa, pangutan-o ni si, makalusot niya pangutana ni Gid. Nilusos pangutana mo, yaw-yaw nito nga. Ilan ang ginagidaw-daog sa Rayo Honor, perbuutan kayo na. O, oh, dili ganyan, kurakot, di, Gid. Kuhan gina sa mahigugmaon sa mga pobre. Tawag ganyan, inigad to ganyan sa kuhan, manoy panggakson ganyan isa sa mga pobre. O bonay buhian nga yaw-yaw ni Gina, di ba kapug nga ni mo yaw-yaw ni? Susun sa mga kuhan ng mga tao, mayroon natin awa lagi. Wala ko gingon katong kang Sulayka Lopez. Ila to gidayon tong kang Sulayka Lopez. May ginawala dayon na day. Pagkadaku ag damage ato. Chief of staff ni Sara Duterte nga na priso, gi priso mahigala ilang contempt dito sa lower house. Raliman ka to. Katong magka contempt ni Sulayka Lopez, mabalik mo dito. Unsa man to istoryahan ano nag-contempt ato. Nitubag na ba sa Sulayka to nga nagsuwat sa skuwad ay. Wala ka uyon sa tubag ni Sulayka, gi-contempt. Nga karon dito sa impeachment court, di man na pwede i-contempt ni mo ng tubaga. Kaya nisuwat man si Sulayka Lopez, kadili pa na final lagi ka na sa kuwa in Daikin. Nakadawat sila og notice of disallowance, pero na-explain sila, kadili pa man na final until now, pending pa na sa kuwa, na pa na sa level sa kuwa. Kadang AOM, notice of suspension, notice of disallowance, ako na nag-i-explain, mismo ang Cebu City Hall, nakadawat natag ng Cebu City Hall o notice of disallowance atong ilang bonus na tag 20 million ang igihatag. Ipabalik. Restitution na. Muna, may abot na sa punto ng restitution. Bisa kinin kang sarapan, halitan yun. Maprobahan na yun nga, dili ma-approve yun sa kuha. Ipabalik ang kwarta. Wa pa mo abot ana nga stage. So, kato sulay ka, sus, di na ba ito ma-understimate abogada ba isa ito? Ha? Imo tong underestimate og i-present nimo to hostile witness porbida. Bisa kinis Gina ako sa tanaw na to nag cross examination ani. Basi man lipag hong dunay mabulasot aning kalakihan. Basta so far mga kagalang imong evaluate. Wala pa gyud ay. Evaluate nimo pa gyud ka probar ang prosecution o karabang something mga makadaot ni Sara ba? Wa pa man. Di ka na kang Romaldes. Ka na kang Romaldes. Mas grabe-grabe na na. Kahit amalita ko, gidelivery ko sa bahay ng Romaldes. Pero karoon niya, pamayran itong mga kwan siguro. Kung naunsang hitabu ato, gipanghulga o roonsa baka, ilalabakan ka o galingon yun. Namali ang mga marines day. Ingon to si Gutisa nga wa, dito tinuod niya naghatod ko kwarta. Kana kung di tinuod naghatod ko kwarta, sa ako lang ngayon, sa una pa kone, akong opinion sa una pa, kanang testimonya ang Gutisa, na ay mga pictures nga iyang di-appeal. Na, nag-deliver may mali-malitang kwarta. Ipa-check sa NBI. Ipa-check ni Matiba kung kana siya AI ba na generated ka na mga picture o tinuod ba na ng mga pictures. Ha? Ano man na-check? Well, dili, tininuod ng ilang pag-imbisiga at pag-uko ni Romaldes. Muna ay prangka-prangkang istorya, mga higala.
4: Straight to the point.
0: Di, tininuod ng ilang, kung ano, igukod ko na si Romaldes, pero sa kanta pa na, pero ate, crack. Hey, kaya na kang Romaldes, gideliver naman yun. Kani, wa may testimonya nga, mali-malitang kwarta, gideliver sa bahay ni Sara, wa, yun. Kaya na kang Romaldes, naman yun na, mali-malitang kwarta, gideliver sa bahay ni Romaldes. Kanya nga naman Romaldes, so hantun doon, wa may, hayahay pa mas baga ng iyang, ato na lang gagi katawa katawa mga sukitig paminaw pero porbida ah? Ato siya padangat ang pipila kapahinom doktor standby lang sa kadali alas sa 9:45 na.
6: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani paghapos nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
7: Char! Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa pangunang Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangunang makabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
9: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y sukli.
12: Wala yung sukli.
13: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga templa, lamas og style pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026 tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
17: Atong attack na may galas sa 9:51 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the
17: na
16: point.
17: Na ato ipadayon na itong analysis ini may gala. Kini mga senator judges ani Ron Bida, tinuray lang, kini mga senator judges, kung mana, principle of self-preservation. Inday kin. Unahon yun nila ilang kagulingon, anak. So doon ay diktas malakanyang, basta kay maklaro lang sa prosecution, magkaprobal sila niya, ang mga tao mo ragmingo niya, sa almasara. Sayon sa mga senator judges nga, ato lang yung kumbituhon. Kay kung ang mga tao, mingon, huwag mag-isa, huwag mag-ikaprobal ang prosecution, o mo kumbito, mahigala ang senator judges, usama'y may tabo silang karir. Sa ilang political karir. Ha? Natay dugang analysis labot ana ha karon tong taon may gala kini nga portion ato sa kanato makagalaan sa GD Tox Plus Herbal Capsule mga timailhan nga kadunay daghang mga toxin sa mulawas kanang dili regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay kang mahilisan og magbutod antiyan. Magkasinati sa pag-insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o talutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka na mga toksin sa imong lawas aron maangkon na imong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
16: Straight to the point.
17: Alas 9:52 na, dili pa tampadayon sa tundugang pag-analisar ani mahigala. Medyo makatawanan maginiron, tanawa ra, ha? Tanawa ra. Si Sara mo'y under impeachment ani mahigala, siya mo'y respondent ani. Siya'y under trial ani, but ang mga senator judges labaw pa nga under trial. Labaw pa mga higala nga tanawunon sa mga tao, unsaon ninyo pag-decide eh. So, huna-huna yung judge, ana, senator judge, unsa ka, di ka na magkada, di ka na madaot aning atong decision, or makaayo ka din ato. Atong isgutan o itong taon, may gana. Ani asal sa atong linya, si kasama Aida Tampos, kay doon tayo, situational report sa kalihukan sa NOR, dire sa Maygesano South. Kasama ang Aida, kumusta niya ang atong kalihukan?
16: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
11: Attorney Rufil, mayong buntag o may buntag sa itong asukit ng gabi daw. Attorney Rufil, live sa takaroon din sa Maygesano South. Gumikan kay weekend, Atty. Rufil, panahon na usab nga magluto ta o glamian na potahe para sa atong mahal nga mga kinabuhi. Di ka pa-stress karong adlaw, Atty. Rufil, kay weekend. Mm. So, mag-isgob kita glamian na potahe, di ka mawala ni Ana ang door. Busa sa atong pagluto o adubo, adubo manok man, pork adubo, kuban pa, Atty. Rufil. Of course, mas lamian kung atong gamitan sa door. Ikaw, Atty. Rufil, sa may lamian ni mo na mas ganahan kung ugali mag-isgob ang adubo.
17: Adaghan kayo dahil, basta importante na agad, no, wala, lami na
11: ginagin.
17: Ato na paluto ni kasamang Louie.
11: Louie Dietas or kasamang Ruel Carante, Atty. Rufil, basta maingon galita o adobo, agamitan o door, pwede na kayo, Atty. Rufil, no, ang pork, adobo, o baka manok, adobo, Atty. Rufil, of course, with door. Lamian kayo, so,
17: takalami ani dai bisag dili kay ka maayo mo luto basta nabutangan ni mog nor mo sa kag maayo naman luto dai kay aday ayda oh lami naman daan
11: daghan gyung makarelate ana Atty. Rufil no so ang nor labi na kay affordable ug barato ra kay ka presyo Atty. Rufil naghatag og kalami no sa atong putahe pero moingon ta nga nor dobo mapa na Pilipinas gumikan kay all over the Philippines. Ang ipagayon ka, Nor, Dopo, Papa na Pilipinas, gikan sa Luzon, Attorney, di yun bawa ni Ana ang pagluto sa mga Bisaya, gumikan kay Naadiri, sa Cebu, o mismo, din sa Gaysano South, second floor, ang Nor sampling, dry sampling, Attorney Rufil. So, ang pinaka-good news, gumikan kay Kihapon, Kihapon sa DYHP, o IFA, of course, sa Nor, ipanghatag yun ni Attorney Rufil, karong adlaw, din sa Gaysano South, kani mga Nor cubes, ang ato pa kay suunan ng labira kung dool kayo sa Gaysano South Attorney, pwede na sila muanhi diri aron makahatagan, makadawat ani mga Nor products Attorney Rufil, Nor chicken cubes, Nor pork, o lagali Nor beef Attorney. So, gumikan kay weekend, ang uban ng mga ato mga mall, arita lang mo diri sa Gaysano South aron makadawat sa mga libre, no nga, Nor cubes Attorney. So, gikan sa karong kabuntagon, hangtod nga mahahurot, ang ato ang mga Nor products karong adlaw libre. Hangtod pa ni upa adlaw nga Domingo Atty. Rufil ang atong pagpanghatag og Nor diri sa Gaysano South kining tanan gisuroy gyud sa Nor ang Cebu gubikan kay Sayod man nga mga sugpuanon usa gyud sa mga nahibalitan magpalit o maggamit ani nga Nor cubes Atty. Rufil pagpalati sa ato ang mga putahe. Maraming nga tanga. Bisag unsa may luto, Atty. Rufil, apan mas paipisal, mas espesyal ka na gamit ang Nor. So, ato nga balikon, alang sa pagdapit sa ato mga kaigsuna, ato mga kasapa, ato mga idol, karong adlaw ayaw ninyo si Piyata, na namidari karon sa Gaysano South, alang sa ato ang Nor Dobo Mapa ng Pilipinas, sampling activity. So, nanayuban na itong mga kaigsuna nga nag-abot-abot na diri, waiting na lang pala sa official kick-off sa pag-distribute ato nining Nor cubes o chicken cubes, broth cubes ato ni Rufil din gihapon sa Gaysano South. So kita-kita, sugod ka ng adlawa, hangtod o mga adlawa, alang sa ato ipagayon nga Nor Dobo, mapa na Pilipinas. So nawa na ganyan ato ni Rufilosa, dako kay Bol, ang dakong Bol niya na dito rin, agiluto no na adiri ang sample sa usaka manok adobong manok ato ni Rofil una na dako kayong paa oh, mm. Sa manok ang iwa daan halos ni Yusik iwan mo daog so ato sa pagkalabata na ito ni ang management ads and promo and leasing department sa Quezano sa dumikan sa ilang pag-abi-abi sa ato adri sa DYHP ito nila DYHP KFM out anhig na diri sa Quezano South at mapasalamaton ang management sa Quezano South nga gitugutan ta no nga magkapahigayon sa activity diri sa North so gawa sa ato papanghatag og mga pahalipay bugas og chorizo sa nakadaiya nga mga barangay og sitio sa ato nga mga lugar ato ni Rufio diri sa Cebu laki tangtan sa mga mall sa ato kiyadi pagpasalamat sa ato mga suking tigpaminaw. Kunya andam na po ang atong mga promodizers ala sa pag-distribute atrady sa ato ang mga donor of product karong sa-sawa din sa Quezano South. So live on direct, di ka din sa Quezano South. Taba na ko si Radio Man, Remar Pugoy. Pangluto na ta, gamit ang door, kini ang door dogo, bapa ng Pilipinas, kini si Radio Man ay natangkot. Magpunta, happy weekend!
16: Radyo mo nationwide.
17: Okay, salamat ka sa mga Aida. As kangil ni dia mga sugintig paminaw. Bay-ubay tag mga kalihukan mahigala sa ato mga kaubanan nga tuas sa gawas nga bahin usab mga kagilaan diri sa may Quezano South mga sugintig paminaw. Salamat sab sa atong taga Quezano South mga higala nga ni padayo nato dito alang sa ato nga mga kalihukan karong buntaga o giuman ugmang adlaw mga kagilaan. Alas sa 9:58 na sa panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Atong balik-balikan mahigala ng atong hisgutanan robotaga nga diin kinini ang padayon ta mahigala gamay ining labot sa impeachment mga sukid tigpaminaw. Ang prosecution kinanglan sila mga kagilaan nga dunay enough gyud nga pruweba nga ang publiko ba? Ang katawhan. Kaya di man ikalikayan mga sukitig paminaw, kining impeachment, ang mga tao, niya kining mga judges, ani, senator judges, mga politiko ni, mamani kalainan, kaya kining mga politiko, mga sukitig paminaw, naghuna-huna po ni sa ilang kaugalingong mga political careers, mga political futures.
16: Straight to the point.
17: So, inig-decide anang mga senator judges, pariha ba sa panahon mahigala ni Chief Justice Renato Corona, katungang Corona mguday, ang kaluoy lang atong si Corona mo'y na-impeach, no? Convicto sa impeachment. Kaya wak magod siya mahigalay mga tao. Di magod to politiko si Corona. Di man to elected official. Usato siya mahigala ka-appointed official. Supreme Court Chief Justice. So, inig, kuha na, inig, ang mga tao mahigala, doon i-present karon nga kung anong dekin. Muna kalain, akong kalainan, ha? I-present nga ibidin sa against Corona. Wagi mo tubag para niya, ray? Sa publiko? Sumuna nga nabutang gito niya at that time dili pa sad uso ang internet. Muna ang batayanan noon karong panahon na mahigala mo kalainan kay nauso na magunay mahigalang internet. So ang tanan, dili na ba, wala na ba mahigalay monopoly sa traditional media? Ang mga tao, apil tanaw, apil po sila o hatag silang opinion. Muna na kong kalainan noon sa impeachment ni Irap o impeachment ni Corona. Katos Corona isip appointed official, wa say mga leaders, wa say mga tao, wa say mga loyalist. So kung doon na i-present niya, ibidin sa batok niya, wagi na katubag, wagi kwan day, ang defense counsel na gito matubag, unya ang mga tao, magtanaw lang. Karoon ang mga tao, active kayo eh. Nasa'y mabantayan, mahiga lang, wa magkarima, o active kayo mo, participate niya sa mga discussion sa Facebook, diya sa YouTube, o guban pa. Manin akong kalainan karon mga sugid tigpaminaw. Unya, ang mga senator judges ng mga politiko, okay daw, sultil tayo tinood, kana mga senator judges ng politiko, magtanaw na sa mahigala unsay opinion sa publiko.
16: Straight to the point.
17: Muna nga, ang trabaho ron sa prosecution, bisa pag ibutang ta lang, nga kana mga senator judges mahigala nga mo, for conviction ka, ibutang ta lang. Pero mga una, sa kaayuhan lang sa ninyo din ha, sa prosecution, nga dili may maklaro po diri nga, mabutang mga impartial mediri a unya ang among gitan-aw gyud unsa gyud sakto unsa gyud kamatuoran inana o bisa dunay gamay bias pero dili ba kay klaro so ayuhon sa prosecution og probar nagdili makaprobar sila Kinilandaan mahigalang Article 1's confidential funds, ang taga-kuha ni Sulti naman, dili pa man pulos naman ang recommendatory, dili pa man final. So, usaw man yung pag-ingon nga doon ay failure to liquidate, nga ang kuha mismo wala pa ay final sa commission proper nga niingon nga sayop si Sara. Muna yung problema ron, na inig-abot sa punto nga mo decide na sila mga senator judges, panahon na ito usawang pag-decide, pero dili nila lim sa ilang kabahin ang pag-decide mga sukintig paminaw, labi na doon ay walo ka mga senator judges daan nga mga re-electionist.
16: Straight to the point.
17: Wapay labot anin nila ni Kwan, ha? Di naman ni re-electionist na si Bunggo. Pero doon ay walo ka mga re-electionist nila. Kanang uban niya nga re-electionist, pwede na sa may exhibition. Pero kuyawan niya po na sila. Ang mas kuyaw, ang re-electionist. Kay hukman mangkas mga tao, ayuhon yun mo nag-decide na nga dili makadaot, di mo panalitan. Ibutan ta lang ha, ang mga tao ni pabor na yun. Palitan ka itong kang corona. Mo-decide ka itong kang corona nga imong i-convict si corona. Hapit man sa tanan, gamay pila naman ito ka senators na yung wak mo-convict ni corona. Majority overwhelming man ito nga convicted si corona. Tungod to sa iyang sal-in. Kunya, wapod mang higala nga, sadaan yun ay, kay corona na. Ngayang, mga publiko, ang katawahan, kaya, nga nagtanaw mahigala, wag yun naka, ingon ba, naka-counter kung bitaw sa kang corona? Wa. Karoon mahigala, naghamay mo counters kang Sara nga. Ang publiko, active bang kayo? So, kining mga senator judges, tanaw nila mo, kalisod sa sila mahigala, madaot ang ilang karir, managana sa ning uban. Tanawa na good. 16 ang gikinahanglan, ha? 2/3 votes, mahigala. 2/3 of 24 is 16. Karon 13 kabuok ng mga nasa majority. Kung saon na pagbunlot o laing tulo, na mabunlot sa laglaing tulo, pinaagig presyur. Presyuro na pinaagig sa Malacanang. Ang problema na ron, inig-presyur lang na dahil, labi pag next year na, 2027 na. Gilok na magkina, kuy, next year na rabang election. Laro ng kamatayan na magkani. Kamatayan in the sense of political ba? Political nga death mga higala. So, gusto sila mahimong politically dead si Sara, ikonbikto nila, pero di ba ka maamong ang mga senators nga mahimong politically dead po sila dahi? Momaning tanaw nila, mamatay politically si Sara, di ba ka sa maapil o kamatay ni Sara? Ati padayon na, standby lang kadali. Human lamang pipila ka pa hinumdum. Alas 10:05 na.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya
0: na yasinimide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman, duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Taas bang imo blood sugar?
7: Ato na ka may diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
7: Ang DTX 500!
6: Ato na kini anti-diabetic property?
7: Sama sa
6: Charantine,
7: nga kapamubo sa glucose,
6: visin,
7: controls blood sugar,
6: o polypeptide,
7: nga parehong epekto sa insulin.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: sa mga eksperto!
7: DTX 500!
8: Foundation Mario, na ako yung diabetes.

0: Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may galas 10 na sa atong uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Na atong balik-balikan mahigala gamay. Kung atong analisaron mahigala, gamitan itong science ha. Science kita. Arita sa survey result nga gikandak mahigala sa Pulse Asia, balikan ato ni gamay. Dili ni ako nga survey, Pulse Asia ni ako lang gi-quote. Asta gani ang SWS pero latest mo kuno Pulse Asia. Tanawa, ang mga senatorial atong balikan ha, ang sa 2028 elections senatorial preferences. Kini nagsugod na ang impeachment trial ni VP Sara ani. Tanawa oh. Naguna mahigala si Padilla Rubin. Unsa man is Padilla? Identified as Duterte. Sunod mahigala si Soto Vico. Unsa man ni Soto Vico? Dili man ni identified niya kanang murag naman is tunga-tunga dai. Wa masana ingon niya attack yun sa Duterte. Di po di mo ma-identify Marcos ni. Kahit madaot man ang image ni Vico Soto mo, dating po siya upaklaro siya Marcos siya nga unta, nindot na unta yung image mahigala nga dili kurakot niya mo ipon kas mga kurakot. Magbantay ka na, mabita ka na si Lini Robredo, batayanan po niya kang Lini. Kanang yung gingon niya, di isang mudayog dagan, iya po na may kalat, isang respetaran, pero, umuipon sa Marcos, marag ma, kuhan hinoon ang iyang, ang iya bang, murag na iuban mga higala nga akong kinabi, murag ma, matun off silang Lini. Kahit may yung tag-record si Lini ba, again sa corruption, katos JC Yambana, okay, unta, pero umuipon kang Marcos, Kinis Marcos may galatin uray lang. Negative ang rating ani. Ang endorsement power ini mahigala pirti. Why mupa-endorse kang Marcos mga sugid di Pabinaw? Kiss of death na. Ha? Kita mo itong pagka midterm election? Ang mga senatorials may gala nga naa sa ilang kuan. Kinini ang ilang team. Labing dalawa, alyansa. Abay na dag, labing dalawa, waman. Alyansa, tama. Pagkabaho ni Marcos, mga higala, labi na yung ipadas, Duterte, tos dahig, ang mga senators, mga higala, iyahay, uglak, panlakaw, di na mo, man, Marcos. Iyahay, panlakaw. Di sa kayo mapaduol. Nga naman, kiss of death na, tanawara, kisa mo dagay presidente sa sunod niya, inigabot 2028 niya, si Marcos may galang may muisas kamot. Manegatib. Negative naman yung rating daan. Ang endorsement power ba? So kinyo, atong tanaw ha, ang mga ang senatorial preferences, atong i-relate ni sa Senate Impeachment Court karon kay trial man, impeachment trial. Unsa may epekto ani, tanaw ra no? Kini si Tulfo Rafi may gala, at least kini si Rafi, naman na iyang kagaling mga followers. Naman na siya may gala yung mga kaugalingong mga listeners. Sunod, Cayetano Peter. Asa man eh? Ikaupat si Cayetano. Identified man nga Duterte. Sunod, Lorin Ligarda. Identified nga Duterte. Ikaunom. Pacquiao. Si Pacquiao may gala. Di man eh. Klaro yun in the king nga kwan. Wala lutaw-lutaw pa man eh. Nancy Binay. Anggara san eh. Kinis Anggara. Bisanog. Deputy Secretary ni. Cabinet ni Marcos. Pero waman siya mo. Kabati magang Anggara dahi nga. Waman mo attack yung sa mga Duterte-sad. Villar Mark, Tulfo Ben, Estrada Jinggoy. Talaw ha, timan eh, si Estrada Jinggoy nga napriso, ikaunsis Jinggoy, sa to pa sa top 12 sold siya. Pero si J.B. Ercito, nga naay, apir si nito judge, ikapila man, niining maong survey, ikabainti. Ikabainti si J.B. Ercito. Saan mo na pag-explain mo dahi? So si Jinggoy identified nga tuwa sa minority pero si JB identified nga as majority. Kung sa may nakapa ikabainti man si JB, sa ito pa nalupig si JB ni Jinggoy, ito ano magandang espresyohan to si Jinggoy? Dili ka factor ini mahigala kay pro Duterte to si Jinggoy unya kini mahigala si JB pro Marcos? Kana, tanawuno na nga aspito. So, kinis JB, magunahuna ni Karon, iya, ikabahintira ba siya? Unsa may mahitabo og iyang konbiktuhon sa Duterte. Kini Duterte

0: aktor naman eh. Kaya tanawin mo, Robin Padillago, ito na number one. Unya si Jinggoy, may gala, Igsuon, si Landuhan, JBF Jinggoy. Ito ay ikabainti, may gala. No? Ano mo na unsa man niya, ang good one. JV is the good one. Ikabainti, may no? Kaya survey ni, dili niya ako survey ha? Ang pulse is siya survey ni, atong i-analysar. Unsa man niya factor ko, nobe? Ang nga, mayroon ka nga, mas buutan magunin si JV mo nang nahi mo ikabainti. Dili malikayan nga, mga tao, mayroon nga, mo na ni, kay minority man mahigala si Jinggo is namang grupuha din ni Robin Padilla. Talawang ilang grupo ni sa minority ha, ang kini mga nakasood in akin ng mga incumbent, Robin Padilla, Kenis Caetano, Lorin Ligarda, mga incumbent mga nakasood, Mark Villar, kini mga nakasood, kini kuban, ang nakasood rin sa top 12 lang ang incumbent niya dili, nga to sa majority, si Rafi Tulfura. Siya, cheers gani o, ikatrisi mga iday? Ikatrisi. So, money mahigala ang kwan. Huna-hunaon og mayo sa mga senator judges, unang-una yun. Natural lang magina, inig-decide din mo sa mga decisions kinabuhi. Ang una gini mong huna-hunaon yun, unsay mahitabo ni mo, ikaw giuna na day. Ang principle of self-preservation, manang nakalisod aning kalakihang impeachment ron. Kining mga senator judges, bisag suguon ni sa Malacanang, og unsay duot sa Malacanang, muna-huna, so ni sa nga ayuha sa ninyo prosecution, para dili kayo may klaro dili. Di gini mo kaprobar yung gani niya mga tao, makita mo nila, yung mga tao may ngayon, wag yun, Sarah, gini. Dayo, taas kay greeting Sarah until now. O, abot may higala sa decision making na. Inig abot sa decision making na. O sa manta, for conviction or for acquittal. Unya, na nang panahon na taas o greeting si Sarah in the kin bida, managana ang senador, oy. Managana ang senator judge, mga kaigalaan nga mo convicto. Parang ka na akong pag-istorya, ha? Nga nung managana mo ka, delikado ang imong political career. Imo mo hunahunaon mo kagulingon sa ina na. Mingumay ka ka ako sa unahunahon akong kagulingon og unsay ako madangatan. Una, every decision sa kinabuhi mga higala. Ay kung ina ma politiko gud ni unahon sa atong ato eh. Unsa may madangatan ato? Patio na to si Sarah politically patio na to. Di ba kata maapil ka matay sa? Mo na importante ang prosecution until now. Wa pa mahigalay na establisher nga nakadaot ni Sarah. Pila na ka-witnesses ilan na present? Ikapilang witness. Katong sa Article 4, tulo ka-witnesses. Karon, ikapila naman eh, si Gina Acosta. Ikalima. Ikalimang witness. So, walo ka-witnesses na tanan ilan na present? Wa pa mami na. Nabay na. Nabati ba ninyo? Kanang honest to goodness ba? Ang mga masa karon, ang mga tao ron, unsa pa, tanawa sa suroy mo sa kwan, ground. Pangutan, ah, unsa may kasulti sa impeachment, pingaw, ah, namin ganahe, sir. Wah, mag-isa-asara, sir, naman ang gibutang-butangan. Mga ganyan mabutang. Ha? Hantod nun, wapay pasabog ang prosecution. Kanang tanan nga ato nadungog sa pagkakaroon, huma na dito sa Quadcom. Bunog na sa Quadcom. Bunog na mahigala sa House Committee on Justice. Although di pata kahukom as of now, kaya ba si Duna Pasle ipasabog? Nga, kini magod impeachment, magkagalaan, ang may tabuan ni magod. Lahi mo ni Quadcom. Ang Quadcom, di kabaos ba og imong birahan og mayo Sara dito? Dili kabaos kayo may abogado Sara dito? Kaniron impeachment na may defense counsel. Bisan ang gipadang defense counsel mga bata pa kayo na. Pero at least magkabaos-baos mo yun. Unya, ang katapusan naman yung mahuman ng prosecution o present sila mga ebidensya. Tanaw na ko, di man na pwede gidimore ito evidence yun. Kay mo reklamo mo sa pika sa nimo na huna sa nimo higala ang mga senator judges at ipapresento ipapresenta sa nato ning defense ang katapusang muhatay sa narrative sini ang defense kay sila man mo isunod mo present og evidence dai mayo na human na mo prosecution amo na sad diha na nato matan makita og kinsa alcance mo na ang prosecution pa lang gani daan ila pang panahon karon mabungkag ang ilang mga witnesses. Unsao naman na inig-abot mahigalas panahon nga ang defense na may mo hatag sa mga witnesses nga mulaban na ginila. So kini mahigala bida tanawono ni mga sukid ni paminaw. Ah, kini maong mga panghitabo, mga kaigalaan. Inigabot sa tinghukom ani. May lang og sunod survey ani, matandog ang rating ni Sarah. Kanon pating taas ang rating? Uy. Matandog ang rating ni Sarah, makahatag na confidence sa mga senador nga, okay lang atong konbiktuhon eh, kaya total ang mga tao, ni okay na. Og makonbinsin ang mga tao, saan man na yun Sarah, ninataana niya. Og yun na sila'y pasabog nga enough nga makapakonbinsin sa mga tao nga, ah, day, good, saan gyud day? Saan gyud day? So, dinata. May makita na sa survey result may gala sa mga kining mga maayo og reputation nga survey firm ha. Muna ang paminaw mo sa DYHP kay di ba kumapila na mga survey firm nga kwan. Ang ako nang gibasihan ginilang para sa Asia og SWS. Wala ko makonbinsi sa uban ng mga survey firms day. Anto dun. Muna ang base lang ko ani. Ako lang sa i-quote. Kadi man ni ato. O with due respect nila sa SWS og sa para sa Asia. And abot sa panahon, ani, kung mag-anam o kaubos ang rating mga higala ni Sara Duterte, sayo na lang sa mga senator judges. Dili na balisod nila. Kay di kini matandog ang rating, mas mutaas pa hinon ang rating. Agoy. Maghuna-huna ang senator judges, delikado. Atong patyon politically si Sara maapil. Sama ining GBRC to day. Kini o ikabaintis GBRC to. Kung saan man pagsakan GBRC to, ani, o iyang konbiktuhon si Sara musaka ka ang iyang rating, kung iyan huna-huna-huna, musaka nga mudaog siya, sunod eleksyon, na mutar gina. Atong konbiktuhon ni kay, nindot mga itong result, musaka itong rating. Pero, huna-huna, GBRC ito, kung akong konbiktuhon, musamot kang kagantos, ikatrenta na kayo noon. Mao gina, unahong-unahuna, Nistor. Kay, ang imong kaugalingon, may muna-una-una na lang, sa una-una, paulahin lang sa ito ng Malacanang. At unahon itong kaugalingon. Mauni mahigala ang mahimong insidente unya inaigabot sa adlaw sa paghukom. Muna nga ang prosecutions pagkakaroon medyo nagkamamo pamanggyon og pangitag pruiba ng gamit ng AI kundi taon. Ha? Aron nga mga ka-drive home lang sila sa ilang puntos may ganit gamit og AI nabantayan pag AI. Pero sa akong gingon na, di pata. Ito lang i-evaluate sa pagkakaroon pa lang. So far ba, ang mga witnesses nga ilang gi-present, lima, mga walo na tanan, labot sa Article 4, Article 1. Wala pa, pero di pata makahukom sa, kay base ni abot sa panahon, magka-present sila o pasabog yun. Di, malagmit. Ah. Pero sa pagkakaroon, kiningkwan na, atong i-evaluate, wapag yun, mga sukitig paminaw. Mabalakan ni mga senator judges mo na kabantay mo, pinangutanaan, mahigalan. Bisag si Lacson, pinangutanaan ni Lacson. Delikado pa. 13 kabuok ang naasa majority group, ha? Makabira ba ka sila tulo or sila may mabirahan na eh? Kay manigaw, manigamot man eh. Muna-huna, JBRC to landaan. Agoy, katagakun. Tagak na mag-isa. Gusto pa ka mukamas nga kwan or yahay lang sa tagluwa sa tong kagulingon ani? Kanagong pinangutanaan Lacson sa manang inyong kung ano aman. Ah, aman mo'y competent witness. Bisa ganun si Erwin Tulfo. Sa sablay manang inyong mga kwan. Kadugayan ano yung mga sugitig paminaw. Labi na, maabda next year. Niya, dool na ang filing sa Certificate of Candidacy. Maingon na yung Sara, okay. Kinsa may diri sa akong linya. Pagsulti na mo na mga senator judges. Kinsa'y daan din sa pikas linya. Kinsa'y naas pikas. Kay, kani, og, problema ani ron. Kung dili maprobar, mahigala ilag yung binuangan Sara og konbikto, ibutang talang, niya dili maprubahan mga sugintig paminaw. Konbiktuhon, just for the sake na konbiktuhon, aron di kadagan. Ang problema dahil Duterte may mupuli unya si Basti, unya mudaog. Unya ang endorsement power ni Sara kusog. Nga naman yung mailhan, kamantay ka itong milabang eleksyon? Pa-endorse ko siya Sara? Nga nung, so, taas niya po ng endorsement power, bisa pag inakadagan, i-endorse siya ang igsoon, mauban-uban sa inig, kampanya sa iyang igsoon, ang mga tao kay mumagnet man, kana bang mutapok ba? So muna yung mga higalay, tanaw nun, ang prosecution paaboto na to nga, makapresentar sila bumba, makapresentar sila o pasabog, nga maoy makadaot sa rating ni Sara Duterte, di ganit na nila mahimo, Wa yun. Medyo lisod yun. Kini mga senator judges, inala niya kong kwan, bida, maningkamot ni sila luwas sa ilang kaugalingon. Una sila maguna-huna, pagluwa sa uban.
1: De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Not just number one. Simply dominant.
0: Atong attack na alas 10:22 na. Aris at tamay galas to mga winners base. Mga nasakpang na minos. DYHP o IFM.
3: Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na ang program.
0: Mga nasakpang na minos. Sa DYHP o IFM. Busa magandawa at mga palipay. Gikan sa Sibianan. Awa sa stress may gala, labi na tong uban din ha, ah, palingaw-lingaw sa tagamay. Doon ay uban may gala nga na-enjoy sa tong komentaryo, doon na po uban nga nasakitan. Ako, sulti naman gusto tinood yun. Kaya ako may gala, analysis din ako. Prangka-prangkang istorya, ang prosecution ginalan nga ilag yung iprobar bang ang mga tao, makonbinsir ang mga tao nga sa daan sara. Why, ayaw sara, maana na ba? Aron nga dili maglisod og hukom ang mga senator judges.
3: Sa dayon mo tawa, walay libo.
0: Kay og taas gyud pug rating sara karon taas kay rating inigabot sa adlaw sa hukom taas og rating bida managana ang mga senator judges og
3: mauna ang estilo nga
0: konbiktong Sara Duterte. Mo na itinuod. Pero madaot si Sara, ah, ganahan sa mo kunday at least okay na ta.
3: Serbisyo sa tanan.
0: Di na madaot ta. Dagan na to sa 2028 di ta maapektahan. Makatabang pahinon nato.
3: Naklaro walay libog-libog.
0: Pero nga mga oras sa mga ito sa dawaton ang report makikilaan sa atong nga kauban sa Lailin Raban sa Ligadas. Kumusta ang mga nasakpan karon? Nga naminaw sa DYHP mo sa pagkadawat ng mga palipay gikan sa Sibianan. Yes, kasamang Lailin.
1: DYHP Anamid Report.
4: Sumahan na Sir Rufil. Balik tiri sa Cebu City South District. Nilang ko muna sa mga panawan sa mga pangalibay. Hindi pa salamat sa ilang ganunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Lucila Cruz. Therese Flores. Ingracia Angket. Anika Bono. Elisa Nanka. Pagkaroon na sa ikasingit ninyo sa DYHP. Hindi sika sa mga Lailin Raban is Arigadas, DYHP Tatak, RMN.
0: Okay, salamat Lailin Raban is Arigadas sa ibang report. At tangin niyang gabi, may galang sensory at Arlene, matagal sa ibigay sa Jess, ang tagnas kagabiyon. Alas Jess, ito sa 12, ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition, o ba ni kasamang Buen Alguno, kay adlaw manon nga Sabado, may gala, busa si kasamang Buen Alguno, ang atong ikauban o niyang gabi.
3: Subukan nunay nagserbisyo sa tanah, Straight to the Point, walay liku-liku.
0: Sangan, skinito po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Uy, dapat flash report kadali mahigala. Ano man ihaon sa maning balita, ama, kailan si kasamang Paul Lauro sa dugang report ni Maurasa. Yes, sa Radyoman Paul, kumusta diha? O sa ito na aninaw diha karon.
1: RMN Flash Report.
5: Radyoman, ato ni Rufil, no, kaya ni sa ito istasyonan, kaya ng Green Orchid diha, na nawagron sa atong kabumbiruan, nagpadoon na diha atong nga fire truck na mo susi karon, kaya ang Green Orchid ni Asuni ang ilang suod gabahin sa ilang building, hinungdan niya, nagduda na sila na ay sunog, no? So, padoon na ang atong fire truck, ining orasa karon, ining ilang dawat na smoke alarm pa ni ang ilang status ani sa pagkakaroon kay asong pamalang ang ilang gingo nakita sa Green Orchid kaya ni may mutang diya sa Maidan Iskario doon na kayo ni sa atong Sibianan. Mga na itong flash report sa atong monitoring center, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Raja Boy, nationwide.
7: Happy birthday to you.
0: Okay, salamat po Lauro niya. Happy birthday. Pinalangga nga inahan, Mama Corazon, nga ika-75 nga adlaw na tawhan. As pagkakaroon dito sa Kalabak-Labakan. Uy, dito man sa kuan na eh. Negros, Kalabak-Labakan, Trinidad, Giholngan City. Kay always good na sila na minaw. Tiyak ni Mam Bibi, no? Gikan sa mga anak. Okay. Birthday, no? Yung sa man eh. birthday po ni Sunny? Okay, gamay lang kayo mahigala. Oh, happy birthday sad mga higala ni Diosdado Abadjes, papa ni Marisa Abadjes, Aska Ngilngiga. Good morning ato ni Ann Ferolino Tolentino og ni Curly. Good morning niya diha. Curly Ferolino Perpetua, no? Mona, day happy 75th birthday sa pinalanggang inahan nga si Mama Corazon Ferolino. Mo ni dito mahigala sa Gihol nga Negros Oriental nga nakainom tagtuba dito in Daikin. Aska ngin. Mamalik niya mi diha pohon, ha? Tagay-tagay tagbalik ya pohon. Wate ko oras may gala sa ngans kinite po kang pwersa sa DYHP Arimen Sibokos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit ka ninyo pinagas pagingon sa tanang panahon us tanang higayon dalay gud ang Dios mayong buntag Pilipinas Tatak RMN
8: Not just number one simply dominant
9: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
10: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
11: Tatak RMN!
12: All the time, RMN kami.
11: Tatak RMN!
10: One radio is favored by all.
11: Tatak RMN! All the way!
12: Loyal kami sa RMN!
11: Tatak RMN!
10: One radio network conquers all.
13: Number one.
10: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo Nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
14: Makakarating pa rin sa'yo.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
16: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
17: Kuin Ako'y Pasultihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
18: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
16: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Gusto ba ni Momo Kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
1: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB259332 Series of 2026.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Ang dramang langit ka, kilat ko, ipasundayag diha sa Taytay Danau City karong Agosto 25 to 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danau City. Alang sa dramang langit ka? Kilat ko!
2: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod.
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.

0: Ang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So anong maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Hi! Hello mga kasama! Kini ka po ninyo Kuya Joel Benzi, kaban sa kong partner Randy Tayad. Mga musta kanyang tanan. O sa tanong magkikisunan mga kasama. Awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Coaching Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga ibit. Kinigibuhat tagduwa sa radyo ni Ri Arellano. Kailaan ang atong magtatampo si Ibit.

0: Kini akong bana, doon na ni siya kinaiya nga makalibog kaayo ba? Kanang makalibog bitaw o di yun masabot yun. Pero murag mo oraman tingali na, no? Pero para inyo yung masabta ng akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod, mo na problema sa akong bana. Ingon ini ang tanan. You're my everything. The sun that shines above you makes the bluebirds sing. The stars that twinkle way up in the sky. Tell me why I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips. And all my life I get is in us. Gina dia.
1: Ay. Begagag ba?
0: Gaba dia ay.
1: Para ko sa tataran gang be.
0: Ha?
1: Sa lababo ba? Sa ilaw ng lababo ko ato be.
0: Unsa ni mo tataran?
1: Ako tataron.
0: Ha? Ang tataran iyang ipakuha kay iyang tataron. Taya paglakid ni. Ang tataran tataron na di ay. Kakitos ko dali. Unsa ni mo tataran dong?
2: Ay. Dili di ay tataran ba iran di ay?
0: Ansao na ni mong bairan?
2: Akong bairon.
3: Huh?
0: Ha? Imong bairon ang bairan?
1: Akin ba? Akin tigib. Akong bairon.
0: Ay, tigib di ay. Abi na kog ang bairan mo imong bairon. Kakidort. Tigib di ay. Klaro ha, sunod og sulti dong. Uy, para dili mabuang akong utok. Kabungot, bes ito, inimutaon, uy.

0: mau pa pre? Pero siguro ka mo na binuhatan ang presyano?
1: Ako na pre, gusto ayaw yung pagkumpiyansa ni presyano pre. Kasi madugay ni mong atos ila. Hinahinaya na kaghilo sa imong kumparing usaw.
0: Anak ko, kailangan akong amigos presyano, budbutan mo kito. Pero kung ni presyano ha, presyano ka ni presyano na to, lain din eh.
1: Ah, natural.
0: Hindi kong katuwa nang isultin mo, bro.
1: Natural, ready lito ka dahil makabantay nga gihiluan anak ka niya. Kaya kanang hilo nga iyang gigamit. Hinay-hinay mo na. Hinanay mo na, pre.
0: O ba?
1: Ako pa nung ayun. Ako pa nung ayun. Imong kuhan. Nakailam ako pa kay kunhon. Kailam na kayo kuha ng tawahan. Unya, suod ko ta. Siyempre. Ang angkong simpatiya na agyon ni mo.
0: Mm-hmm.
1: Kay suod ko ta gawat ng kumpare ta.
0: Mo ba? Salamat kay bro.
1: Nay.
0: Kung maumgan niya, thank you kayo.
1: Nay, para mutuo ka no. Obserbahi ang iya mga linihukan, pre. Tanawa lang yun, pre. Obserbahi ba?

0: Uy, klaruha usa na uy. Basig ikaw na hinoy malkan si anak kukuy.
1: Naawa ko miti aw day. Kasi parte no. Mausa na yung naobserbaran.
0: Ayaw ragot pag anak kukuy. Mutuo man day ka kung sa isulti uy. Paminawa usa. Obserbahisa.
1: Maawit ay sulting parte no. Mausulting niya na ko. Nga para kung mutuo ko siyang isulti. Obserbaran sa nako ang lihok tao ni Parisiano.
0: Ako di kay ko makatuo sa resulta sa kong bana nga si Kukoy nga kanak ko no si Parisiano, si Parisiano namo manghiluay ko no na. Wa mo Kukoy nakitag basihanan gud, mo to nakiglalis gyud sa kong bana. Dong ay lagi pagtuo dayon kay wata kay baw kun mga pagdaotan nang iya ngadto ni padre, ay padre ni Parisiano. Kabuutan ni Parisiano.
1: Ah, lagi. Pero sir Baran lagi na to day.
0: Bay Kukoy pagtarong di ha. Basi makakita ka na hinog away anang kalaki ha. Wara ba d'yo pagtuo nga ingon anak? Kabuutan anang Parisiano?
1: Oo, oh, lagi. Pero yung sulti ni Pertino, observaran lagi. Ay, pagtuo na yun. Kahit tanong ako nung Parisiano taon, manghiluay kung rito silang lugar.
0: Ay, ay, kung manghiluay pa na, hagbay raw datang nangamatay. Kapila na gunta dito makakaon sila hagod. Suma, kapila na, maihapan ni mo.
1: Oo, oh, kadaga na nun.
0: Nya, namatay ka.
1: Oh, wala nun.
0: No, muna, basiga pa mga ng mata ni mong hanggawa ka.
1: Ay, ako ba? Wala man tayo tuo si sulti ni Pertino taon. Ang iyang giingon nga, ay lang kay tuo, observa lang. Kay basi mo tuo rin ka nga ako gidaot si Parisiano.
0: Eh, pagdaot bitaw ng imong gihimo ni Parisiano bitaw. Kaklaro, anak ko eh.
1: Di, ibig.
0: Kontinuod pa na, nahilo na din na siya, ha? O nahilo pa, nganong buhi pa man na? Nagsiga pa malagay ng mata ng Pertino.
1: Be,
0: ang saman be? Ikaw ayaw pagtuog mga istorya-istorya, kaya wata kay baw kung doon na ba na sila'y conflict ni Parisiano? Kabuutan na ng Parisiano, ikumpara ng Pertino?
1: Mau, saday.
0: Ugma ha, mga dutas ilang Parisiano, mahibaw alin na to ugma kung unsa gay tinuod ang nga istorya. Wabay mga nagpahipik ng mga pangutana. Mga dutas ila ugma koy, ha?
1: Day.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Masubayon man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
3: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
4: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3. Yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na Life Extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiligban yung naggamot na Life Extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa Life Extension, Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
14: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad ka ninyo. Ya ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
16: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
17: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
15: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Makalagot usahay niya kung ba na kay murag way buot, mutuulan dahi kung sa isulti sa mga tao. Mao nga para akong maklaro ang istorya, amog yung giadto si Parisianos ila.
1: Oy, pre. Nagsuloy mo lagi mo, pre. Maribet.
2: Oo, pre. Gimingaw mo ni mo. Hi, Zanik. Kayo, Zanik.
3: Gimingaw pa.
2: Pre! Oh, masa ba?
3: Gimingaw ka niya?
2: Ay, sayang nga kung kriak-kriak ako niya agad. Abre, ano, Zanik? Morilita!
1: Ay, ito apa? Ito pagkila ka, pre. Muabot rong taon-taon.
2: Ay, mo ba?
1: Ay, naray. Wapuli pa. Muapay pag-abot. Muapay pag-abot niya ng... Taksi siya sa kay anak.
2: Ah, di ba? Siya rin sa kay tao na. Oh, na, na, na, okay. Oo na. Ano na, eh.
3: Ano na,
2: mo sagit yung masawa na, eh. Bro, ikay tao gondro na, eh. Ah, be? Pabinaw na to.
1: Pulog.
4: Oh, sweet!
1: Ah, tara,
3: ah, sweet sa ninyo,
4: oi. Sweet sa kata ko. Kaya doon ako yung mga kinumpra.
1: Ah, sweet! Takit na na ko, sweet! Ah, pre. Mari, ako sang sugaton, ha? Marilita, diha lang kay sugaton ako si Marilita ninyo. Kadiyot lang.
2: Sige, sige. Sige, pre. Sige, pre. Pagin, nairi, magdagma ka, ha?
0: Huwag ka magtanaw, anak ko, kuy. Awa, nagkabuang intawon si Parisiano pagsugat ni Marilita. Ingun anak ka pinangga ni Siano ang iyang asawa. So, sa ato pa, ingun anak kabuutan si Parisiano?
2: Karon, makatuo na yun ko dahi.
0: Makatuo nga ansa?
2: Kung nga nung dili, jabitiso si Parisiano.
0: Huh? Kung ano man?
2: Kung ilalang tawagan na Marilita, sweet na kayo. Mauna ang puwerte yung tamisa. Ah, makadibitik mo na. Yan yung prusya, di, dibitik.
0: Ilam na ko, kuy, uy. Tagkuguon, tanong ka nilun, awaron, igu ka gilun.
2: Suko na sad!
4: Ay, pastilan, Mari. May regyud nga nasuroy mo, Mari. May plano unta mi nga magato sa inyo, ha?
0: Ah, mao ba, Mari?
4: Oo, Mari.
0: Hala, naunhan, dahil mo na mo, Mari.
4: Lagi? Pero, Mari, mas maayong hinuon, Mari, nga ni Aka, Mari. Kay, kuhaan ka na magpatulo ko ni mo ba? Kung saon pagluto ka to bitong adobo ni mo nga pinalagtog. Unya, lami man kay kaito. Makalimut ito nga high blood ito.
0: Mawagin na, Mari. Makalibut, ginta, ana. Ana pa ka makahinom doon kung sakit ay muntang kugo, Mari.
4: Bonus na ito, eh. Sige, Mari, uy, magluto ta.
0: Oh, sige, sige.
4: May kay nag-inom pa to dito sa gawas. Lutuan ta itong araw ilang sumsuman.
0: Ah, sige, okay, Mari.

0: Lami agyo na ni Bugnaw nga Fighter 50 oi. Basta isuod sa rep, lami kayo nun.
1: Pre. May kinesuroy mo dat. Kung wak mo makasuroy, adi gi ko makainom.
0: Kaya nga naman, pre.
1: Gibawalan ko ni sa inom, pre.
0: Ano bawalan mo ka?
1: Gibawalan akong inom, pre. Nga ako rang usa. Inahanglan ko nung nga duha kita mag-inom-inom na ako'y ka-istorya.
0: Ha, mao ba? Abida sa liwa,
1: pre. Oy, unya kay... Dugay mo kay kang wakman, he? Dugay sa kung wakainom.
0: Oh, si Pertino, di ay wala mo ni di ay magiginom, no?
1: Da, hanggaw tong tohana, pre.
0: Ha? Ano man?
1: Yan, hindi sabay kay manungog inom. So, akong ipainom.
0: Ano?
1: Pag human na mog inom, pre, akong gitadaan, pamliti, pang-taxi, pag yun.
0: Ano, pre?
1: Ang kanahan, abi na kong mulakaw na kay mag-atang kong taxi. Ipangalik pag yun sa mga. Kay manghubo kwarta kay wako no siya'y bugas sa ilaha.
0: Mauba, pre, unya?
1: Unya, karon. Itagaan na kong para bugas. Sus, ibalik naman sa Japon. Uy, kay manghubo na sa para Sudan.
0: Kabib na mas magiya, kabib.
1: Oo, lagi. Yap, akong itagaan nga para Sudan. Akong gi kumidyan. Anilang kapuyo, pre. Ang ina na.
0: Nga?
1: Inga siya abo nga nasuko pre nasuko eh, noon siya mayon ako
0: suko
1: kay nga siya lamang tong ako
0: apo bida sa na istorya ha ay
1: akong ingna ko medya ra to ko pre mura makagjas na uy
0: nya
1: dagi
0: di mayo da
1: ngan man pre
0: pre kumpare mo gyud sulti ha di ha kuno say sulti pre tino na ko bay nimo sabay
1: karaan naman pre ya kung gidaot ay sus. Awa na yung tuunan niya din siya, pre.
0: Mau ba, pre?
1: Oh, pre, oy. Halos tanan na mong mga silingan din, he. Iyang gisuot. Araw ba makawang magkwarta? Maro-maro ba? Pero, mau lagi, oh. Di na siya makawang. Pulos lang yun na pangdaot ang iya.
0: Oo ba? Sialan ko din. Sa ato, baka ito iyang ipanulti dari na kong aparte ni mo. Dito, dinood!
1: Unsa di ay, unsa may ipanulti niya,
0: pre? Ingon siya, pre. Nga di ko nung tabukupyansa ni mo. Ingon siya, pre. Ay kupyansa na siya, no. Kay madugay na, unayun ka na, unayun kuno kuni mo. Og, kana ko nung pagsigin, anininis inyo tao na ron, imo ko pa kanon, kinainayan ko ni mo gilo.
1: Yama ka!
0: Ay, grabe ya, pre.
1: Unya, may tuos kasi yan kipanulti.
0: Amor di katuan, pre. Huwag magiging magdahong magkahimos pag sultis pretino na kuha na bahay ni mo. Klaro kayo ngayon kagidaw, diba?
1: Di naman amo arisa mo, pre. Hadlock naman ang paninglo na ko sa kung... Paninglo na mo sa mga utang, yung mga silingan mo, apil mo sa paningil.
0: Mauna di ha. Huwag kanahan, ginito, pretino.
1: Lagi, pre, madlok na naman, re. Kay, makulatahan naman na siya sa... Makulatahan na siya, di re. Mao nga ikaw, pre. Kaila naman ka na ko.
0: Kaila, tao. Ay, kaila na kayo ni mo. Lisod kay tuuan na ilang ipanulti ba itong ni mo. Usaray hang yun ako ni mo, pre. Okay ka mo, yun ni mo.
1: Ha?
0: Paano mga tatay mo di sa isang Diyos, we?
1: Ito, pre. Ayaw si Mangsa. Subay sa bagis, pre.
0: Bagis. Subay sa dling, pre. Sige, sige. Basta mabalik ko dito sa iyang bahay, pre. Ako tuwing noon nga, putlo na inyong pagkumpare. Di na maayo nga kumpare mga unay ra, probida. Di na mo magkumpare, pre.
1: Di na. Magkumsa na lang, pre.
0: Magkumare na lang mo.
1: Bundo.

0: Forbidden.
1: Awa, unsa na? Sayop kasi mo mga pagduda. Dada ka lang sa mga istorya atong paritino.
0: Sabot ko yung paritino eh. Huwag ko sabot. Huwag to nga kayo mo taon siya na taon. Sige, buhat ko ng parisyano niya. Ipainom pa ha. Ipakaon. Ngayon pabugas, sunan. Niya iya pag yung buhat-buhat ang istorya taon si parisyano ginana. Ah, di maayo. Huwag ko nito doon. Kayo murag di maayo ng kaparitino ng buhat niya na.
1: Sa sunod, kung muan yung magay na kanang kuan, kanang si katong kumpare ni mo?
0: Paritino?
1: Oo. Ay, nagpasudla ha?
0: Ano, hindi mapasudlo dahi.
1: Ha?
0: Pasudlo na to, eh. Ano yung pagkano na to?
2: Ha?
1: Wow. Sabi niya, ay! Kaya bag ito ni mo. Nabuang na kada kukoy. Imo na yung mong padayunon ng tawhana. O niya, imo pag yung pakanon. Huwag ka na tuhak ka.
0: Dahi!

0: Kala mi magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na itong Seed Kugon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling.
8: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
9: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palinsa akong Super Fiber sa butika.
10: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
12: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
11: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka pag-agwanta pa.
13: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension
15: Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.

0: Yabagid ni utok ang akong bana, gisultihan na siya nga dili na padayon nun tuntawhana. Gusto ganyang padayon nun ang pakanon pa. Pero kaniadto sa wapas siya sultihin ni Parisiano, halos mutuo na siya gisulti ni Paritino, nga way klarong ebidensya. Unya, nga nung padayon nun magina ni mong tawhana nga yabag magkinag utok.
1: Ay, so, slikay lang yun sa samok na ibida.
0: Ilamay, kapoy, bayan ni mo kukoy. Kulatahong tanong kagway undang-undang ron, nakatilaw kanya na ako.
1: Ay, so, bladhay naman kay ka.
0: O kisang may dili mahadblay din mo, ha? Kisang may dili mahayblad din mo? Kada imong ipanulti ron, murag tuwa maghihapong kalaban at dung tao nga batik ig binuhatan. Tuwa ka man gihapon pusta niya. Unsa, parehas na mo, mga dautang binuhatan, ha? Naana, ha? Kukoy!
1: Ah, oh, bida, paminaw, rugaday, paminaw, ha? Kanas paritin, no? Nibaw, nagita siya ang binuhatan. Nakusog kayong manaot. Nya, wa na siya makuha sa iyong sikataw tabang. Dauton, dayon. Buti pa sa bot, anak, kundi na siya makapanghuwam siya ng isang tao. Iya na yung dauton, nagkaroon. Ato na ko taon, alibis siguro. Kita na ba sunod, ipanabi, anak?
2: Huh?
1: Na gusto ka, ha? Mawag na yung sunod nga, may kitang duha, mawag may isyo po din sa atong barangay, ha?
0: Ah, pasuway niya, di ba kita yung scattered niya, awa niya siya.

0: Pre, pre. Pulsan yung balita. Ah, pre. Tinuon ni pre.
1: Nga sa pre.
0: May kaon man kung ka dito ilang pare siya, no?
1: Ah, ah. Kaysa resultin mo, anak?
0: Ang mga seringan nila dito.
1: Mm-hmm. Ingan mo din kaon mo dito. Huwag mo ngayon.
0: Ha? Wa, lagi. Pero, kumpiyang sa magawin. Huwag ka mahadlok na katong inyong ikaon. Basig nun na to hilo.
1: Ah, ah, ah.
0: Ay, paminawa, ha? Paminawa mong pamati. Wa ba'y mga sakit uunsa? Na ganit sultihin tayo ko, okay? Na ibaw na kung asa ka dadon. Buwangan ni mo, eh. Kumpiyansa mo ka?
1: Oh, ha?

0: Kahanggaw, gini mo ko, Koy. Uy, mutuo sa dahil kasi yung gisulti.
1: Ako, kung ginapaminaw akong ibati dahil hapon ba?
0: Hmm?
1: Magwawa ang sakit sa kontenya. Gini, ha? Reaksyon mo sakit.
0: Bida ni mo, Koy. Paita, gini mo. Sa imong pagtuog, hiluan ta, ha? Kamaong manghilo si Parisiano, ha?
1: Ah, dili, dili.
0: Oh, naaraman di ay na!
1: Ah, pero... Tinuod ka itong may hilo itong ilang pakauna ito na eh.
0: Kung gihiloan pa ta, apil o ta sila kahilo, kagkita na ba yung upat ang nangaon o nagsao sa sudan? Hanggang wani mong utok, uy. Ikaw may nahiloan, gihiloan ni Tino imong utok. Awaras pa ni Tino, makitaan ko lang na ron, tagud-tagurun ko ng kalawasan, anak. Bantay lang ginala ko ron.
1: Day!
0: Ingon ini kabubu akong bana, pataka lag tuog unsay mga sultis among kumpare. Unya naa siya mga kinaiya nga gipakita nga murag mulihay siya ni Parisiano. Nadakit siya. Hasang yabaga tag utok ani akong bana, oy. Unsaon

0: Ya kumpai imno na kelingdo kan siya multiple gacha gacha miltinas babaw sa iring tutupan
1: gacha macha
0: macha
2: gacha
1: ah, thank you kayo Lord, salamat kayo Ma Mary, salamat sa mga pagampo. Thank you kayo sa tanan nato mga igsoonan. Salamat kayo sa pagsunod sa mga programa sa RMNDYHP Uno Radyo Unang Balita ni Sir Arnold ug ni Ma'am Ken Galinia. Unya straight to the point ni Attorney Rufil Banyok, drama tanan drama. Ini kapon subungana ni Ma'am Aida, straight to the point ini ka evening edition Sir Benji Consobado, si Attorney Ben Algono. Thank you kayo, salamat kayo ng tanan. Sa tanan mga tao ni former Kapitan Jun Ramos, nagbuhat siya ang Miguel Fulian Fertilizer. Thank you so much kaninyong tanan. O sa tanang mga tao ngayon, at to sa pinagat, maluna ko luta mo nung bakman. Then, dahil dito ang tanang mga surba sa krisis kay Barato, palitunan dito. O niya, do not give, do not sir ask ilid sa Happy Mart Mactan. At si Chichik!
3: Magpasalamat ako yalan sa mga mama. Thank you mga mama! Kay Pirmigin mong nipalit sa Don, Pepe Tablia, kay Taas ang Energy. Happy, happy, happy Pirmi ang mga bata. O niya, para sa mga dagko, happy kaayos at sila kay Naana May Don, Pepe Dark Chocolate. Mugum-ugum sa sila sa Diamond Yema o Biyema Espesyal. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, thank you kay TG din. O sa tanang mga inahan ha, kinahanlan yun nga paimno na itong atong mga anak sa ato ang Don Pepe Tablia. The best yun kayo na ipainom na ito. Eh, kay nindot mag yun kayo na. Lami kayo na Don Pepe Tablia para sa mga bata. Maka palagsik, maka taas energy, high energy, happy yun kayo mga bata riya. Nindot kayo ito paimno niya pa. O gumaguma po na sila sa ato ang OBMA Special o Diamond GMA Special. Kung maglakaw na sila pa doon sa eskwelahan, kayo ma-active, ma-aktibo na po na sila. Nya ka mo mga dago, mag-chat-chat gali mo Paulitos Macaroni Carranza o Tasty Fish Cracker mo'y ato ang sum-sum-sum-sum ha. Sa tanan pong mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito o ingon man ni Inday Shane Pepito sa Brumits PH. Salamat kayo ninyong tanhan ang Brumits PH sa Facebook. Time pa lang ninyo ang Brumits PH sa Facebook, magkita ninyo ilang number o niya tawaga kung unsay gusto ninyo nga ipahimo sa inyong panimay, limpihuan tanan, kortina tanan, brasan pa natin mga unsa kung unsa inyo ang gusto kay para limpyo mo ng Brumits PH Cleaning Services. Limpyuhan tanan yung mga CR, tanan ang yung mga garden ug sa panaliya. O sa tanan po mga tao ni Ma'am Jasmine Navarro, Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Salamat kay nimo diha sa bunbun ma'am og ni Sir Raul Alibio Isoto, Sir Rene og ni Sir Apiat. Kumusta kamo tanan diha? Thank you so much kay ninyo tanan. Labi na gyud sa tanan mga tao ni Vice Mayor Choi Asar Suriki Asar Surayan kagi Ma'am Kasmer Araw. Nga ilang mga tao gipainom sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglawan ang said Panyawan Coffee Mix. Mauday the best kay nato ipainom sa atong mga tao sa opisina kay mahuman gyud ang atuang bluaton kay pagkondisyon na siya ipaglaban ka sa imuhang mga trabaho adlaw tanan. So inom yung tao said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ah, okay, Ate Pris.
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ro, nag-set Panyawan Herbal Capsule, set Panyawan Herbal Capsule with garlic, set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, kolesterol, katutaso sugar, ingon man ka na bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imna ng Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ng sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ining panuto ni mo, magyapon, usag yapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule, imong imunon, una ka magkaon sa imong panuto. Magyapon sa imo yan pagpanihapon, inom na po daan ng sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon ang problema ng kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na niya magkatambal ana, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ugun, okay na, usana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
1: Okay, thank you kayo, depresyon niya sa tanan po na tumakigsunan. Nga bigam.

0: sa ato ang said limit. Well, thank you, thank you, thank you, you kayo tanan sa paghimog number one sa market sa ato ang said limit. Well, nga tinuod mo wagtang sa ato panood pa maol para kitsi kalawasan. Barikos, well, katul-katul, kutos ko mataan ilikay pagyuta sa dinggi. Kung manghaplas na sa ato ang said limit, well, pero sabotaan na harata mo palit sa butika. Pero kung layo mo sa butika, itype na ninyo sa Facebook, said marketing incorporated. Makita ninyo ang mga produkto sa said marketing. Pwede na ninyo, genuine gina ninyo makita diya sa Facebook ha. Pwede rin mo palit ana or order mo sa Shopee. Pag Shopee na lang mo, kay ihatod pa sa inyong panimay. Okay, bam?
1: Good morning! Alang sa mga taga Elungos Public Market, Elbeck and Medel, Sherwin, Aribal, Irene Aribal, Jewel, Sinalang, Sinalay, Nelda Esperelia, Maricar Madiala, Dandan Lamberti, Dudong Guzon, kayo diha sa may tindahan ni Sir Sherwin. Ayaw ka mga limo sa dilipong pumabirin yung tindahan sa iyong mga ligo. Gamit ang atong set celebrity ko, Jake Beauty, so, with glutathione and papaya extract. Para magpawiling kitang batanon, young girl looking cutis artista, cutis porcelana. Ano na itom-itom, blackheads or whiteheads? Dili mo masabda na ngayon mong panit albinadehas mo na, oh. Said celebrity Coutique Beauty Soap. Muta na lamang sa butika para dili jod mo mailad o original jod ang inyong mapalit. Mas maayong adunay tatak said marketing na kasuha sa label diha sa inyong matanaw sa iyong isudlan. Ha? Said celebrity Coutique Beauty Soap. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bamo niya mga kaisunan. Kita, dasayo mong kita nga kinitok said. Grabe kay ni mudao sa atong blood cells. Atong blood cells, importante ni kay maunit igatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ani, aga tuar ba yung cover sa blood cells na tumay dauto ng mistiki mo, lapot ang atong dugo. Maunay kinungdan nga mag four blood circulation kao niya. Ini ka four blood circulation mo, batiun ni kag mga major nga masakit. Maunay batiun na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uba pa na to balatian. Constipated ka, o ingon man, kining ato ang kidney problem, mauna nga kinahaglan yung kaminom mo G-detox. Kaya ang G-detox, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno kinis nutrients nga mga makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, usar yung kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon, mura rin maintenance na to. Pero doon na na kay balatian, kinakatulo kay nung buntag uto hapo, unya imnan gyud na to walungan to sa dusi ka masong tubig matag adlaw busa kun gusto ka mo wagtag ka mga toxin sa imong kalawasan nga mahinugdan sa imong balatian og only gone kanuna nga to vital organs inom kita matag adlaw og G detox plus herbal capsule ang pinakakusog ang number one nga wagtang o mo flush out sa toxin sa atuang kalawasan ati press.
2: Okay, ang sender na ito ka ng adlaw, ha?
0: Si Inday, Ebet, Ati Pres.
2: Ebet.
0: Oh, kani problema rin niya, yung abahan na Ati Pres, ba mo rin nadaan sa istorya sa iyang kumpare nga, atos pari Tino, yun niya, kasi pari Kukoy, this pari Kukoy, si pari Tino, niya, itong usa niya ka, kumpare sa tingan, ano mo, at ko dong? Hmm?
3: Siano.
0: Si pari Siano niya,
3: daotong na yun,
0: daoto ni, ni Tino, mabuutan man tao sa pari Siano. Nga, maulagi Ati Pres, kanang hilo-hilo, bahagtod nga marag nadar, ba din nosko ko eh. Kay Las, gagawin siya, hindi ka dito, pre, niya, mausulti sa ilang mga silingan, huwag mo kung nukibati nga, kung alagi, kanalaging, nakay diferensya nga batiyon sa mong lawas, niya, timing nga sa to Ati Pres, nga gipanuhot sa taon, tos ko ko, marag sakit-sakit yung tiyan niya, magwawa ko na, sakitan sa kuno taon, mauto nga, magwawa taon, ang iyahang, gibati kuno niya mao ni yung problema ron Ati Pres nga kuan nituo kuno yang badaon saom na to ani Ati Pres. Oh mao ni yung problema Ati Pres, tinuod ba kuno hilo-hilo bam arir good bam Ati Pres.
2: Ambot lang ka no tinuod ba kana hilo
0: karon mo ragwa na mo kadugo kana nang hilo-hilo Ati Pres. Kay sukad nga nigawas na nga ang importanteng sugo sa ato ang labaw mo kagagawom nga higugma ang Dios labaw sa gatanan og higugma ang imong isikatao sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon mo ragwa na ko wala ko kadugo nga napay giluan kay ang mga tao ron mga tarong naman Ati Pres. Ang dili kayo tarong nun kanara mga buaya-buaya dili kayo sila tarong
2: pero apatay kahibawa gulyat kung naapabagay naamadyo na kahibawa
0: naagya po na Ati Pres tanggal gyan po kayo naagya po naapagyo na
2: pero kahibawa na sila interesan
0: no lagi kanang palatay lang gani Ati Pres kanang kuhani inaanam mo na ilang istorya sa una palatay niya kanang lamingon kag mga usakabungan kapin una kamatay inaanam mo na Pero karon murag lisod naman kay ang mga tawo ron murag wa na di na kay kibawon ko sila nga sayawa nang buhat.
2: Ang mga tawo ron na busy sa vlog-vlog.
0: Oh, na busy sa vlog-vlog. Tarong na yung mga tawo nga buutan, matawa na na mausong iloy. Loron. Pero kaniyang kaan ayang ba na tawo na tipres? Akoan kanang nitutuo na sa istorya siyang kumpare taon usa nga si Tino. Iyang gidaot si Parisiano nila. Nga mao na nga lisod kayo Ate Pres sa online na to ani. Nga mutuo bata ni kuno Ate Pres mutuo bata napabak taon ni. Ikaw ba unsa ba kasulti na to ani Bambe?
1: kay siya duna say murag duna say gibati nga murag di diferensya nga yang lawas sa man.
0: Ay katurgo sa kitakit yan tiyan ba pero nagtuo panuot ra na. Panuot ra. Haplasir na kanang said panyawan dongay. Said panyawan liniment oil. Ihaplas na simulawas ka nakatuog niya muna gabi eh. Kay mo na i-dapbist kayo na to niya. Saan nga tuo mga anak taon?
1: Kadtong giingon nga, basi kibutan nga kilo ang mga pagkaon, abi ni mo, kay, ang sulti po ni Siano, nakaangko at sulti si Tino ba itong iyang kunta? Kay, maulagi nga, gipahulang mong kwarta, nyo, nibalik kayo, palit o bugas, nibalik po, palit sa sudaan, muto nga nga, ay, nabalaga po yun, numero siya nga, nasuko ko, no, niya, di man maayo nga gitagaan sa may pagtagad gipahuan pa sa kwarta niya ug masuko sa iya ding nanaon nga manghilo si Siano
0: dali man tugod binuar gud na gud probida
1: kani ay kani mas labo pa ni sa hilo
0: unsa ba ba
1: kun ari ka san siya Santiago 3 versikulo 8 apan walay makamanso sa dila daotan kini ug dili kapugngan ug puno sa hilo nga makamatay. Ang buto sabot, ang mga pulong ay mong gilitok, ang mga pulong ay mong gibuhian.
0: Nato si mong
1: isig katao. Mas grabe nga hilo. Tika to siyang isulti, o dili ito tinod. O pagdaot lang to niya ni Siano, mas grabe siyang kapakahilo.
0: Mao yun.
1: Kaya gingon ko din, puno sa hilo, makamatay ang mga dila. Kaya kung unsay mong gilitok, makasama at barubalatian, namay uban nga, ingon sila gulya, ito na ibang panultihon nga, ang imo ko nung gisulti nga sakit, unsay imong gilitok nga pulong, nga sakit sa balatian sa katao, mas may pa kung nung imong gisukma, kung gisagpa, masakit pa kung nung imong gisulti, sa ginapatan ka, kung unsay imong gilitok. No, bao nga, kanang gisulti, sakto tong gulat nga bas naatlan lang ang ipanuhot niya. Pero si Ramanzay, doon ay batiyon nga iyang asawa apil magkaon.
0: Naapyon.
1: Oo, sila mang nangaon. Sira di maapiktahan. Sila mang duwa mo yung nangaon. Muna nga,
0: dili, sila upat sa to, madaot ato, ma'am, di ba?
1: Oo, kasi sila may nangaon, tanan. Mao ma'am nga, kanang naang, ayaw kabalaka kay, o pananglitan, o doon ay diferensya nga, mao ay nakaingon, huwag tinuod mo nga gahiluan. Manong hiluan man, kangawa may kayugot, kayubos, kaligot-got, si Siano diyan ninyo.
0: Maro yun, barkada, pag siya suod, pag kayo sila, ma'am. Maray, ay, pray, may kinasuroy, taon mo, taon-taon naman mo masuroy. Pumutan kayo kay Siano.
1: Lagi, sa ako nangingon, kato si Tino, mas labing nagdaog hilo, kay kitagaan pa sa mayong kabubuton, gipakitaan pa sa mayong pagtagad, kitagaan pa sa kwarta pala bugas, ibalik sa kitagaan pa sa parasudan. Pero yan, taga-agibugaton ang ikomedya ni Siano nga ito niya. Pananglitan, ma'am, paminawan ni mo pagpadakaro sa suwat, ikaw na apel ba po kung sa imong gibati? Na ba po kay gibati niya?
0: Oo, yun.
1: Oo. Kaya pananglitan, huwag na, atong tarawon, pabahibaw ang diri pag-usam. Kaya kung sa gani, asa mo nang pala ni Siano, mga tamay mo, sabay mo pamayudto sa ila, ha?
0: Ito naman niya ito, ma'am?
1: Oo. Kaya pa yung may boundary. Tarawon na tumugahay, mga muha. Salamat naman na gating talupan noon.
2: Gana ko ang puzzle, Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
5: Bitaw, tinuod mo na.
4: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
5: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
6: Joe, pinawa ko. Ayaw na pagdagan, Joe.
5: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
6: Joe, maluway ka, Joe. Joe! Ow! Oh.
5: Mateo! Scammer?
7: Oh, mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisan gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
5: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
7: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
8: Bisan ako?
7: Oh. Oh. Lola?
9: Lula's Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Para sa manipyong dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga ay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, na ay TTX 500. Ako gitrayo gino. Mga kakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naan na kita og Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka?
5: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
6: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sensilyo.
6: Ay, wala ko'y sukli.
8: Walay sukli.
9: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
10: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Yo. Michael Agut, kena ko. Magsulti ta. Isulti ang gusto nimo isulti. Maminaw ko.
1: Oon sa may ako isulti?
0: Ikaw.
1: Wa ko kay baon siya ko isulti.
0: Di ba may kalagot ka na ko?
1: Ha?
0: Be honest, Jo. Si Jessa. Di ba siya ang hinungdan niya naglagot ka na ko?
1: Dili may ningon niya naglagot.
0: Dili ka maungkon. Naiko ka lang. Ay okay? 2 months from now, ato lang kasana. Mas maayo nga karoon pa lang. Open na ang atong communication. Ay, kawala ka. Ako yung pasalig ni mo nga maminaw ko. Sige na.
1: Ang tinuod, nalain lang ko. Wara man ko ka mag-iskot na mudoaw ni Jessa.
0: Nga nung mudoaw mo ko niya?
1: Ikaw kinungtan niya na yung anak siya. Sorry.
0: Ayaw pag sorry. Okay lang nga maglagot din ako. But, may explain ko ha. And paminawas ako.
1: Sige.
0: Jo.
1: Ayaw lang pang gunit.
0: Okay.
1: Unsa man?
0: Kay bao ko ni simpatiya ka ni Jessa. Pero sutihan ti ka, kinsa si Jessa?
1: Kay bao naman ko. Dako lagi siya gusto nimo. Wag ikaw, wa kay gusto niya.
0: So?
1: Pero sa pagkangan, ikaw ang hinungdan.
0: Kung mau na, daog na siya. Diba? Kung muwanto ko, nagpasabot na nga guilty ko.
1: Maugani.
0: Kung mau na, pwede na niyang gamiton para mo give in ko niya. Right? Pwede na ko niya hulga-hulgaon nga magpakamatay siya kung magpakasaligid ko niya mo. Tuwara ba din niya ang imong sipatiya, Jo? Ako de. Baliwara niyo. You know what? Pila katuig nga ako rin ang giutong bayana. Ambot. Nakasuway ka ba kaha nga na itaw nga nagsamok-samok ni mo suit sa pila katuig? Nakasuway ka?
1: Wa.
0: Maud eh, ay nga di ka kasabot na ko. Uksultihan di ka, Jo. Tungod ni Jessa, nibati ang akong pagtanaw sa mga papay. Tungod ni Jessa, si Lola na lang ang tarong nga babae para na ko. Hangtod ka, miabot ka. Duha na mo.
1: Pero...
0: Ayaw na ko ipugos ni Jessa. Okay? Sapta na siya ko.
1: Okay.
0: Good. Wala kailangan isulti.
1: Wala na.

mga agina ko, eh. Kadaghan ako gustong isulti, pero nablangko na ko. Gusto na ko sing inon nga dili man tinud-anay ang among minyo-minyo. Kay igo raman namong gipauyon-uyonan si Lola. Gusto sad ako sing sultihan nga na pumidag kang babae nga tarong gawas namo ni Lola. Ay! Tinanga gyud ka, Josephine. Pero, hinuon, busy masad kaayo siya. Wasa jay time nga mangita og laing babae. Maunang nisugot na lang siya nga ako. Pero, anong nisugot man sad ko eh? Gilaliman raman taong kong minyo-minyo. Maugganing lang tinumboy ko kay dili ko ganahang magawangan kong laki. Pero, maminyo naman hinuon ko nga wamo agi guyab. Ano man taong ni uy? Naunsa naman eh?

0: Morning, sir.
1: Good morning. Morning. Good morning.
2: Mon. Oh, may gihire ako nga bago ni mo nga sekretary, ha? Huwag sumasi mong gusto, lucky.
1: Lainan sa paminawan, ano eh.
2: Di ba lucky ba na yung gusto? Nga ipuli sa posisyon ni Joe.
1: Ah, oo.
2: Katawa sa diay. Seryoso, ganin mo eh. Chop na sayop sa kong gisultir eh.
1: Oh, lagi. Okay.
2: So, after na meeting with the department heads, karon, doon na ka pa meeting with the board in the afternoon.
1: Oh, with the board?
2: Hmm.
1: Mon, ikaw na atin in my behalf. Doon na mila ka si Joe. Makig-meet na mo ang pare nga mo kasal na mo.
3: Makig-meeting ang pare? Or mulit tayo lang kanya ko?
1: Oh.
2: Ay.
3: Ha? Mateo?
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
13: Yung blood pressure ko as of now, nano-normalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
2: Discharge na lagi ka.
3: Tungod kay importante kaayo ang board meeting para nako.
2: Ah.
3: Pero look at Mateo. Siya ang president. Pero magpadalan siya og representative kay mas unahon ang meeting sa pari.
1: I'll go ahead to the conference room, mon.
2: Okay.
3: Huh.
2: Well,
3: kibaw ka? I really wish that Joe dead.
2: You wish.
15: Chill.
3: sa simbahan?
1: Magkikita na ni Father Lidio Felizarta.
3: Father Lidio Felizarta?
1: Yeah. Ang pare nga, mukasal na to.
3: Time pa. Diba, sunod buwan pa man ang atong schedule nga makikmiti niya? Ako matang gisawat.
1: No. Lain na nga kong tuyo ni Father. Mo-donate ko.
3: Mo-donate?
1: Gamay ragod. Pang-snacks lang sa mga mukuyog silang Aurora every first Saturday of the month. Just 1 million.
3: Oh, time pa. Snacks? 1 million?
1: Yeah. Hindi mo na one time lang snacks.
3: Oh.
1: Wala ka lang mahibaw. Sa high school pa ko, sa Kristan ko.
3: Mao ba?
1: Oh. Pero wala na kumupadayan, kaya nabisigid ko sa pagpangitag kwarta.
3: Oh. Wala naman ka mangitag kwarta. Nagbuhat naman ka kwarta.
1: Oh. Maubitaw nga mo-donate ko. Bisan gamay lang.
3: Kuya, wagin yung mga dato, sa? Gamay naman lang ang 1 million?
1: Gamay lang na itandi sa mga grasyang nga gihatag ni Lord Jo.
3: Oh.
1: Gamay lang na itandi sa mga grasya nga gihatag ni Lord Jo.
3: Wa sa kumagtahom nga musulti sa ingon adto da. Api mo na kung dili siya relihiyoso. Sayop de ka ang akong pag-judge niya. Tungod sa iyang gibuhat kan Diyasa.
15: Sayop yun.
16: Sayop yun.
17: Sayop yun.
15: Sayop yun na.
18: Sayop yun.
15: Sayop yun na. Sayop yun na.
3: Oh. Ang saman to eh. Namin ni apil-apil. Matuhog na ko eh.
19: Mao ba? Oh, sige, sige. Muadto ko na, oy. Ay, sus. May na lang na. Oh, sige, sige, sige. Salamat sa imong pagpahibaw na ko, ana. Uy, ayaw ba itong kalimot sa kasal sa akong apo, ha? O ni Jo? Mag-check up yung kos attendance unya anas mga taga-merkado, ha? sige, sige, sige na. Bababay na kay di anang akong apo o si Jo. Magkita lang unya tapon. Bye-bye!
1: Kinsa to, Lola?
19: Ay, so, si Carolina, taga-merkado.
20: Ah, si nang Carolina, katong namaligyag sweet corn la?
19: Ay, ooy. Ay, tuod. Kanus ka man libre, Jo, kay magpakuyog unya kunin mo?
1: Asa mo ka, la?
19: Sa DSWD.
1: Ha? Mag-usap ka rito.
19: Ay, maglukat kong PWD ID.
1: Oh, nga naman.
19: Oh, unsay gan naman. Nga kining akong usa ka mata, dili naman ni makakita. Pwede na rin kumukuha og PWD ID, uy.
1: Oh, Lola, uy. Managinot ba magig ka, ana?
19: Ay, naunsa man ka diha. May na lang na, uy.
1: Ipalabi na lang una sa mga walang-wala, gyud.
19: Ay, kay unsa man dai ko. Walang-wala naman ko. Naundang na manggani ko paninda.
1: Pero, Lola, naaraman ko. Magka-afford naman taon ko ni mo. Uy, gawas pa. Naaram kay senior citizen ID. Madiscounted na magana.
19: O niyag mawa ang akong senior ID. O, may na lang nang na-PWD ID nga backup.
1: Pwede ramgod ka magkuha og laing ID kung mawagtang.
19: Ay, nalago pagbuot.
20: Oh. Ayaw na nalagi pagbuot.
1: Ay.
19: Oh, di on sa banjo og ma, pwede ka jo?
20: Okay naman la. Pwede ra gyud kumukuyog ni mula.
1: Lola, naami lakaw ni Jo.
20: Oh. Pero kung sa Bernis pa ta na ilakaw.
1: Akan, nalimot ko. May lakaw dito og ma. Magkuha ta sa tong wedding ring.
20: Oh,
19: wedding ring.
20: Mao ba?
19: Aw, nganong madag magpakuyog kong katabang? May problema ba gunda?
1: Lola, muadto gud ka?
19: Muadto lagi ko! Og di ka makapugong na ko, Mateo.
1: Tumaga.
20: Hello? Oh.
16: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Mula sa number one, smart dishwashing paste.
18: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
21: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.

0: Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahay ang tiyan ang gwata sa mango! Patali! Ang gwardiya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan. Kidnapping, kahilayan.
3: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Gano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Nganong ipaon ng musika? Kinsay!
4: Tara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayo, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
5: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
11: Pangungkong makabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
15: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026. 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod.
16: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 karon Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka? Mapalit sa mga butika.

0: Holly Coffin, Simon Chat, Malupit, Sakamaimo, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong kuan ang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
3: Wow.
2: Tong nakahunahuna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Nausa naman ka! Pagkisakit na unaon! Nga mag-unay kag magkaunay mong aman o ganak! Rafael, darling, hinumdumi! Kiisip kong anak si Federico! Mami, ang yung itawag na ako! O niya, imong gantihan ang tao na makapatay niya, ha, Rafael? Igo sa gikubot ang kasig-kasig na ako, Rafael!
2: Pasailua ako, Marga, pero dili ako mas, dili ko na mahimong isibog pa.
1: O garang dili man! Ikaw may tag-i-eskorta o glabaw sa tanan imong anak si Federico!
2: Kung akong i-withdraw ang akong commitment sa kapulisan o sa mailang ikasulte, tawgon ko nilagbakakon, way baruganan, o glabaw sa tanan, nga akong ipanalipdan ang leader sa tulisan nga mao ang akong anak.
1: Mao ba? Sa ato pa, mo ipalabayon ni mo kung unsa may kasultis mga tao. Huwani mo katagig bili ang imo pagkaamahan sa imong anak, mao ba?
2: Marga, darling.
1: Rafael, huna ang maayo. Palabayon ni mo ang mga tao, pero kalimtan ni mo ang dugo sa imong dugo.
2: Marga.
1: Ay, grabe ka, Rafael. Grabe ka. Nawagtang na akong bilib ni mo. O gabi ni mo? Gibati ko ang dakong kaluoy ni Federico.
2: Marga.
1: O kung ipadayo ni mo, kung diligid ka maminaw na ako, pues, mismayo tingali nga magkalimtanay na lang ta.
2: Unsay man?
1: Makonsensya ko, Rafael. Ingon sa tulisuko ng akong tanlag. Luwa ko makatambag ni mo. Nidili ka mangunay o hatag o premyo. Sama na nga ikaw ipatay si mong anak.
2: Marga.
1: Pero sige, kung dili ka maminaw na ako, well, okay lang. Magkalimtanay na lang ta. O pwede nga mahawa na ko. Biyaan ti ka, Rafael.
2: No, ayaw ka nagbuhat, Marga. Mag-unsa man lang ko, ha? Kung mawaha ka ka na ko.
1: Sa may kapaslanan nga mapabilin pa ka ubani mo. Nadili maggali ka maminaw na ako.
2: Marga, darling.
1: Pas mabiya na lang ko, Rafael. Dili ko gusto makakita sa pating lawas ni Federico nga akong giisip nga anak.
2: Marga.
1: Karon dayon, mabiya na ko.
2: Marga, ayaw kong biyain, Marga.
1: Kung sa palagi mapaslanan na magpabilin ko ubani mo, nga dili makamaminaw na ako. Mas maayo pang magbuwag na lang ta.
2: No, dili. Dili kumusugot ka, magbuwag kita.
1: Di ba sa kamusugot sa kong gihangyo ni mo?
2: Musugot na ako.
1: Rafael.
2: Balibaran ko ang kapulisan. I-withdraw ko ang akong commitment.
1: Tinuod ka ba, Rafael? Ha? Tinuod ka ba?
2: Tungod ug alang kanimo, Marga, nga akong mahal.
1: Oh. Thank you, darling. Thank you, darling Rafael. Thank you. Thank you. Thank you, ha?
2: Marga, darling.

0: Si Marga, ikaw ang sagikan sa kwarto ni Don Rafael. Nagbitbit sa iyong cellphone. Huwag si Abel, huwag pa sa nabalik na may gipalita. Musuhod pa ka kung balik sa... Ay, paabuton ko lang tingali si Abel. Oh, si Inting Butikol nanawag. Hello, Ting! Nanawag man ka?
1: Akuan, check lang ko kung nasa na mo.
0: Di pa mi sa ospital. Kaming Abel.
1: No, boss. Di ka duty?
0: Manawag lang ko ni Sir Mangkaw. Mulive lang ko ron.
1: Ah, okay. Umusta naman si Don Rafael, ha?
0: Okay naman siya. Ikasulti naman.
1: Ay, maayoy noon.
0: Nibatig da kong kaguol tungkol sa nahitabos iyang anak. Nga mo day ang leader sa mga tulisan.
1: Ha! Mao na yung pagayong noon taon nila yung charity. Madilis na ng panahon. Ang sapi, makahatag o kalipay.
0: Inting.
1: Hinoon, ang sapi, mao yung ugat sa mga sungayan. Mao na diya. Ikaw na si Federico, anak ng Rafael. Ah, bida. Naingon man ang anang putok tungkol sa dagang sapi. Ang iyang tagamtaman, lindot kayo tungkol sa dagang sapi. Gitilawan natin ang bisyo. Hangtod nga, nayabang ang utok. Pinatuyangan sa nang gusto. Resulta, problema sa katilingban.
0: Bito, no, tinuod yun, Inting.
1: Kung dili lang si Federico maniyabak sa kwartay, kung dili, lakip na ng mga dagkong tao sa mga dagkong nagkupot sa katungdanan sa gobyerno. Nayabang ng malitang kwarta!
0: Inting.
2: Seth Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
2: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapit na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
6: Original Koi Herbal Capsule.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga templa, lamas og style pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa. Og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
12: Abi ni mo dayang ako lang ba nga tingali basin o kung sa mitabuan ng Don Rafael ba batigbak tungod lang sa dako problema taon
1: si Baku sa dinting uy
12: o dako kawawa nung ibuhat karon ni Federico eh
1: tinuod ka dating
12: ha si Federico karon wanted na
1: yes inting wanted na dead or alive.

0: Si Marga. Oh. Hello, Marga.
1: Kalisan ba rin mong kontakon?
0: Oh, merong nanawag, Marga.
1: Good news.
0: Oh, si good news.
1: Diyan nagpatayo ni Rafael ang paghatag sa premyo. Sa taong makadakop ni mo, patay o buhi.
0: Oh, onsa?
1: May uyo na siya sa kung hangyo.
0: Oh, bato niya. Maglisod siya sa pagbalibad sa kapulisan. Kay committed na siya.
1: Sa may palabihon, ang kapulisan?
0: Maglisod ako na siya sa pagsibog. Mula, tungod kay tingali lainos pagsabot sa kapulisan.
1: Eh, ang kibang ko'y ang tanin. Tungod na ako.
0: Oh, day. Tinood ka ba?
1: Yes. Kay Kun, nipadayon pa siya. O gaya niya i-withdraw ang iyong commitment sa kapulisan, biyaan ako siya. Automatic na makibuwag ko niya. O sa dihang mabiyaan ako, iyong kong gipugin. O, gituman niya ang akong hangyo.
0: Oh, really?
1: Yes, Federico. Dili mahimo nga iyong kong balibaran. Dili. Aminin mo, gilakan ganigid na ako. Nga dili ko makaakos pagtanaw sa pating lawas nimo. Ingon man ang musuhol sa makadako pag makapatay nimo.
0: Okay. Good. Nakabantay ko na. Good.
1: Dili ko makatugot nga may mahitabo ka nimo, Federico. Nag-iilan akong anak.
0: Correct! Kailan ko nimong anak. Hinungdan na matutoy ko nimo.
1: Federico!

0: equipo de plano.
1: Vaya, ni un menulti, eh. Ora que ni andar pa máquina, uno pusulti. Sulti da yun. Pero que nata na bang ya, si plano. Oke. Aku mungkin gitu nang pegayo. Ke bantai kana? Wanted na kos. Pagkatulisan. Busa. Pun anatu ang pagpanulis. Sulti.
0: Oke, kakipun. Kecil target.

0: sakit! Sige! Kuha ang tanang kwarta sa bangko! Pagdali!
1: Oh, kakibot! Ablihin ka! Ablihin!
0: Agwari siya! Kinip! Ang tanang bubabag! Mamatay! Sige! Habwa ang kwarta sa kaha! Pagdali!
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanin sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Ochi Kompo Krakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindu Tanutan.

0: Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS. Kat! Kaya ba ganyan?
3: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
4: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
3: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
4: ikaw ang liwanag sa dilim.
3: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara kasini, wala kagid perdi.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Liaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay, baka ako na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon rasag ko na yung ma?
2: Siyempre. Kay estudyante man di ka.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dinis.
2: Piolo?
3: Ako kini, Dinis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kinin yung duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa sake estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta, karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
5: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

0: Can I at least hold your hand? Please?
1: Paolo.
0: Nasayod ka yun. You are the only one who could keep my sanity. Mabuuan ko kung wa ka uban ako.
1: Oh.
0: Baby, please. Come back to me.
1: Pasaylo ako. Pero dili na mahimo, Paolo.
0: Why?
1: Tungod kay...
0: Tungod ni Piolo? Mao ba?
1: Oh.
0: Siya ba ang hinungdan? Andam ka bang irisgo ang imong kinabuhi niya itong tawhana?
1: Unsa? Kaya nga no? Wa pa ba di ay? Nahibaw ko. Maniobra mo kining tanan. Ang wa ko lang masayri. Kung giunsa ni nimo sa pagbuhat.
0: You found out.
1: Unsa imong gibuhat ni Piolo? Hain siya karon.
0: Come back to me.
1: No way.
0: Then, dili mo usab siya makita.
1: Paolo, gipangita na siya apuhan. Nabalaka namin niya.
0: So, apil ka gidi ay sa nabalaka sa iyang pagawa.
1: Oh. Natural. Estudyante ko siya, Paolo.
0: Pero it doesn't look like sama lang sa estudyante ang ibang kabalaka nga gipakita niya.
1: Dili ka na tinuod.
0: May pagbati ka niya?
1: O unsa? Uwa!
0: Baby, you're lying.
1: Uwa, Paolo. Dili ka na tinuod. Nasayob ka. Kabalaka lang sa usa ka maestra ngadto sa iyang estudyante ang akong gibati kang Piolo. Mao nga, please. Kunhain man siya tug ani ko. Unsa imong gibuhat niya?
0: Wa.
1: May daotan kang gibuhat niya.
0: You think makahimo ko niya na? Daotan ang balanggit ko sa imong pagtuo?
1: Paolo.
0: It's baby.
1: Paolo, please.
0: Come back to me. Usultihan tika kunhain siya.
1: Paolo.
0: Fine. Don't.
1: Paolo.
2: Ay, Allah! Hala, nagabarog raman lang kita ay mo diha inday. Gusto mo Diyos hantang magasulte? Handan ta mo! Pero una na ko si Sir, ha? Kay, nagpahim mo magsabaw? Tuga-tuga man o giinom niya human ka ng galabad noong kuno iyang ulo?
0: What did you say?
2: Ay! Hala, sorry. Sir, di tumasabot ako yung istorya, sir. That are talagin mo o Diyos, sir, ba? Pakapinan pa na ako sa paborito nga cake ni Inday Dennis. Kay, nasayol ka ba, Inday? Nasukad nga, wala ka na mag-anhian din, he? Natagbaw gayon kami kinaon sa cake nga. Palito ni sir para ni mo ay... Kay human sa duha ka adlaw, iya naman ka nang ipalabay kay bahaw naman kuno. Oh. Dili unya kuno ka ganahan, mao tong mag-ilis sa siyag bag-o, magpapalit na sab. Unya tibuok okay, kra bagyod.
1: Unsa?
0: All for you, baby.
2: Eh,
1: Paolo.
2: Unya kay anugnan man me. Ay among kanon, ay. Mao nga, kanang magkutaw kong Diyos aron na ikapare sa imuhang paboritong cake, Inday.
0: Thank you.
2: Ay, hala. Nakabati, naging kupag-usap nga muli to ka. Oh, thank you, sir. Muli to ka lang yun ni Ana, baya, kung niya si Inday Dines.
0: Oh.
2: Ow! Mabutan yun bitaw ka. Sir, kung niya si Inday. Dinhi na ba lang po yung Inday? Aron nga, buutan ka nunay gitong akong amo.
1: Onsa?
2: Ay, tabian na yun ako, ay. May nagpaabot na bang hubog na ko sa taas nga nagbantay sa kaluha ni Sir Paolo?
1: Kaluha?
0: Shit.
2: Oo. Ang kaluha ni Sir Paulo ba, nga karon pa makita nila masukan. Ay, wapa din kay sultihin ni Sir Paulo? Alas kang laugawa! Ako na hinoy na kaunang tabi ni mo. Alas, sorry, Sir Han, naunhanta ka. Ay, ano sige, ay, magkutaw na ko og Diyos. Aron nga, may kalingawan mo ba? Samtang maghisgot-hisgot mo sa kaluhan ni Sir nga, sama usab niya hitsura, wag yoy kalainan.
0: Shit!
1: Imong kaluha? Si Piolo ang buti ipasabot nili ba? Ni Adani si Piolo?
0: Fine. He's here. Pero dili mo siya mahimong makita.
1: Paulo!
0: Come to think about it. May nahatag usab nga maayong opinion ang tabian nga katabang. Gusto siya. Ikaw lang ang makapabutan ako. So why not live here?
1: Unsa?
0: Puyo din niya uban ako. Okay? Og tugutan ta ka nga makita ang imong gipangita. Si Piolo.
3: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
4: Maximum!

Niadang! Oh, uy! Wala na lagi sila din sa sala. Hala, uy! Giuna pa na ako sa paghatod kine. Ako pang gidali-dali. Giunya-unya pa na ako ang sugo ni Sir Orlando. Uy, wala naman din sila din, he? Asa sila? Nang lakaw? Una na ka sa taas. Ay, mawala ng kabugnaw nine. Na, ako nalang inuini ay, ug ako na si kaonan eh. Ako rin manggihapoy mabuhat anaunya ba? Ay, patilan. Be? Bisag, sige na kong kakaonan eh. Labi mag-good ay gihapon. Mahalon yung ito nga kekod. Lahe na yun. Lami yun lagi. Be usapa gani, be usapa. Ngayon pabitaw ko, lami yun. Bisan sige na kung nakakaon in eh. Be hala, hala ang sabaw di ay ni Sir Orlando. Ay, sa kusina ko na nitiwasan.

0: No, I said it's a sword.
1: Yes.
0: I'm a sword go.
1: Wait.
0: No, no.
1: Baby.
0: Paolo.
1: I love you.
0: Paolo.
1: I hope you would always choose to love me.
2: Si Kinso ay kinang naan sa Loyos, Paltahan. Ikaw na ba kina, Santa? Anong nag-ung-ung ka pa man niya? Hayan ang ipangayo ko ni mo. Oh. Denise! Iha!
3: Ito.
2: Ah, come in. Come in.
3: Salamat.
2: Oh, kanusa ka lang nabalik? Ah, buot bang ipasabot nga? Ah, nagbalik na mong duha?
3: Uwa, tito.
1: Soon.
3: Oh, oh. Piyulo.
2: Ang iha, siya ang nawa ngay suo ni Paolo.
3: Piolo! Piolo, ikaw giyod! Buhi ka!
2: Nakaila ka niya!
1: Mihilak siya na nakakita nini. Ug iyak kining kikakos. Shit! I feel like killing someone. Pero dili ko ka na mahimong buhaton sa atubangan ni Dennis.
3: Piolo, Piolo, dagang salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos ka, buhi ka. Salamat. Paolo, nga nang kikuptan mo nga akong abaga?
1: Palayo niya. I am getting jealous, baby. That it makes me wanna kill him.
3: Paolo!
2: Paolo, unsa ba?
1: Palayo na niya samtang nakapugong pa ko.
3: Paolo!
2: Oh. Iha, ano?
3: Tito? Tito, miliho kang yan, tutlo!
2: Unsa?
3: Tanawa! Tanawa, miliho sa niya mga mata, tito! O kinay niya kinigibok ka! Piolo! Piolo!
2: Son!
3: Piolo ni ako.
2: Drama. Hain ko.
3: Piolo.
2: Niya kasan kong mansyon. Nga imo na usab ka mansyon.
1: Kinsa mo?
2: Ako ang imong amahan. Ug siya ang imong kaluha, si Paolo.
3: Paolo, salamat. Salamat sa Ginoo kay nahigmata ka na.
1: Kinsa ka?
3: Ha? Huh?
4: Traffic! Kung mo biyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-sut ang sangkap. Paspas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompokrakasa. Pagpahibaw na sad kaninyo. Ya ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, barangay gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Harrio, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz. Hi, hello mga kabisay, mga kabangagsailong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang drama mang himayang nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita IS Fortuna Street Manila Mandaue City karong September 25 kini abos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga abos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez os muna ko September 25 magkita-kita na sab tariha og maglingaw.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

bahay. Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenner Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Dacurda. Dalit sa RMN Production.

0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
1: sa mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival Y. Plano nga i-waive ang penalty sa mga traffic violators sa Banilad Talamban kun Bantal area sa syudad. Mag-live-in partner sa lungsod sa Argao nakuhaan og dulan usa ka milyon nga balor sa illegal nga droga. Samtang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo naglantaw sa mabut 10,000 ka mga demboto nga mosalmot sa halad sa pagtuo 2026. Samtang mga nag-summer job program sa Dakbayan sa Mandawin nakadawat na sa ilang sweldo. Mokad to ang headlines.
0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kininyo ubos nga lagad Rajuman RV Veloso. Maayong adlaw ang Sabado mga kasama. Agosto 22 na tuig 2026. Hapit na mahuman ang buwan sa Agosto mga kasama. O sana lang kasi mana sunod si mana. O niya, mag-Septembre na. Diris Pilipinas, mo na giingon, Pasko na. Kumusta man ato mga kasama diya mga idol? Napadayon nga naminaw karato sa DYHP RMN sa Bugikan Kaganihang Kadlaon. Antod na unya karong gabi mga kasama, daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsuporta o paghigugma kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Nagpabilin kanamo nga numero 1 sa tanan nga radyo sa tibuok Sugbo. Ato unyang susihon ang kahimtang sa panahon mga kasama. Labi na nga karong simanaha. Nakalong weekend yun ang mga trabahante. Sana all. Wala alang sa mga dugan pang mga lakaw. Alang sa ito mga kasama mga idol. Ato susihon niya ang ato ang weather update. Pansadili pa mga kasama mo pasupot una ta o pipila ka pahinom do. Standby.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in, kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load, for select sa G-Load versus regular retail offers, at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Global TM 0272139999. Other networks, fees may apply. To know more, GCash Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at Gamma Mangosteen.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kahit iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna to dahil na pasalamat ako na tanggal sa bilabina yung kapsul nilugwa ang dako na bato.
9: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
1: Oras alas 12:42. Ngadto na ta sa unang detalye sa atong balita, mga kasama. Mag-live-in partner sa lungsod sa Argao, nakuhaan kini og dul-an 1 milyon nga balor sa illegal nga drogas. Ang dugang kasayuran hatod ni Rajman Arnold Bustamante.
8: DYHP Tatak RMN Report.
13: Sa mga RV na pusasan kining mag-live-in partner at si time nga paibas operasyon sa mga sakop sa Argao Municipal Police Station dito sa Barangay Bindod, lungsod sa Argao, alas 10:11 kagahapon sa Buntaga. Ang mga nanagpan mo sila si Alias Noli, 47 anyos, taga Barangay Bindod, sa mong lungsod o kang kaipon ini, na si Alias Jimmy, 37, na munupyo sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Ronda. Nakuha sa mga suspitsado ang 110 gramos ng sabu na makatidad sa 748,000 pesos sa investigasyon sa Argao Municipal Police Station na aga mga suspect ngingong mga big-time drug pusher sa lungsod sa Argao. Gawas nyo ngingong supplier sa sila. Siligan ng druga sa siligan ng mga lungsod sa South. Matod pa nga si Alias Noli, dunay kaso kanetos karabigitan niya po sa siligan ng druga samtang ang kaitunin nga si Alias Jimmy na preso sa tungod sa kaso sa illegal na druga. Ang mga suspect, magatubang ang kasong kanapasan sa Republic Act 9165. Kasama mo sa Argao Municipal Police Station, ang inyong Rajman, Argo sa Mantri, YHP, Tatak, RMN.
8: RMN, Rajmo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Rajman Arnold Bustaman. Gato kita sa laing balita, mga kasama. Sa balita nato sa lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival, way plano nga i-waive ang penalty sa mga traffic violators sa Banilad, Talamban, kun Bantal area sa syudad. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
8: CYHP Tatak RMN Report.
14: Kining maong balita, hatog nato sa Life Extension Vitamin D3. Way plano si Cebu City Mayor Nestor Archival nga i-waive ang penalty sa mga traffic violators sa Manila, Talamban, kon Bantal area sa syudad. Kini ilabi na nga uway-ubay sa mga motorista ang nibayad na multa sa naimo nining kalapasan. Ang City Council una na niawag sa mayor nga i-waive ang multa, partikular na sa unang pagpatuman sa discipline zone sa Bantal area. Kini tawag niya sagad sa mga traffic violator, gingong wapa masuitom sa gabutuman nga palisiya. Apan matun na Archival nga ang traffic citation ticket nga gi-issue nini, usa ka accountable form sa Commission on Audit in Goa. Ay si Bosiri Transportation Office nihatag lang tulong adlaw sa mga nasyuhang citation ticket pagbayad sa multa niini aron dili mapasakaan og tukmang kaso. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya og cancer. Basis sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Basis sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Balanos. Mubalik kita sa pipila ka pahinumdum mga kasama. Standby.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
16: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
17: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Balik ta sa itong mga balita, mga kasama. Mga nag-summer job program sa Dakbayan sa Mandawi, nakaduwat na sa ilang sweldo. Kasama mo sa balita, Radyoman Ken Galinea.
5: CYHB, Tatak, RMN.
4: Ang mosunod na balita atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis paginom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita,
6: nadawat na sa 268 ka mga misalmot sa special program for employment of students kung SPES sa Dakbayan sa Mandawi ang ilang sweldo ka mabalor og 12,000 kapasos. Ang sweldo subay sa mga programa gikan sa Department of Labor, Unemployment kung Dolly Region 7 ug sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Mandawi. Ang mga programa sa Dolly naghatag og trabaho sa qualified nga mga tinunan atol sa summer vacation sud sa 20 ka adlaw. Ang mga benepisyaryo dito ra gipatrabaho sila tag-sa-tag sa ka mga barangay. Una sila misugod silang trabaho gipaubos kining orientation para ilang masabtan ang mga lagda o maagi ubos sa SPES. Tumong sa mga programa nga matabangan ang mga benepisyaryo nga makatigo maalas pagsugod sa klase. Si Mandawi si ni Mayor Jonky Uwano guban pag ang mga opisyal sa Dakbayan nitambong sa pagapunapod sa suhulan sa mga benepisyaryo sa SPES program sa maong syudad. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
4: Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber. Number 1 nga pagkontra constipation, irregular bowel movement ug number 1 nga mga batok sa mga colon problems, ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber o sanin siya ka sa Shea. Isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab din na sa Life Extension Clinic.
5: RMN Radyo Mo Nationwide.
4: Dagang salamat, Radyo Man Ken Galinea. Sa laing balita, mga kasama, gipangandaman sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang halad sa pagtuo 2026. Isip bagong blueprint alang sa tinuig na pasundayag sa pagtuo og mga pista. Uban sa Cebu Provincial Tourism Office kun PTO nga gipasiugda nga ang selebrasyon wala gituyo aron nga makigkompetensya o itandi sa kaning kompetisyon sa kultura sa probinsya nga pasigarbo sa Sugbo. Ang pangulo sa PTO nga si Rowena Montesilio nagkanayon nga ang halad sa pagtuo usa ka enhanced version sa miaging tuig nga pasundayag sa pagtuo. Nagpakita kini sa usa ka solemn nga prosesyon nga matapos sa Plaza Independencia, sundan kini sa usa ka misa og ang pagbendisyon usab sa mga karusa. Ang kalihukan karong tuiga ginganlan og halad sa pagtuo isip kabahin sa tinguha ni Cebu Governor Pamela Barikuatro nga usa ka selebrasyon nga nakasentro sa pagtanyag og panaghiusa sa mga pista og pagtuo sa lungsod sa Sugbo sa usa lang ka okasyon. Matod sa PTO nga gusto sa gobernador nga dadon sa probinsya ang maimportanteng kalihukan sa mga pista sa Sugbo ingon man sa mga syudad o lungsod niini, ilabi na ang prosesyon og misa. Samtang hatagan sab ang mga komunidad o higayon nga ipresentar ang ilahang mga pista. Ang sentro sa halad sa pagtuo maong usa ka prosesyon, din ipasundayag ang mga patron ni ini. Din gibinabana nga 50 ka mga karosa ang gilauman nga musalmot sa maong kalihukan. Apan giingong ang lungsod sa Alcantara, ang lungsod sa Cordova ug daan bantayan dili na makaapil tungod sa ilasab kaugalingon nga kasaulugan sa maong schedule. Hinoon ang Dakbayan sa Sugbo, aduna sa duha ka karosa nga magrepresentar sab sa Birhen sa Guadalupe ug Santo Niño. Ang prosesyon sundan kini sa festival presentations gikan sa pito ka mga lokalidad nga maglakip sa Sinulog sa Carmen, Tuba Festival sa Bourbon, Bisnok Festival sa Dumanhog, La Torta Festival sa Argao, Hinulawan Festival sa Toledo, Dagitab Festival sa lungsod sa Kuna Dakbayan sa Naga, ug Kabkaban Festival sa Karkar City. Subay ni ini gilauman sa Kapitolyo ang moabot sa 10,000 ka mga deboto nga mosalmot og bulantaw sa kalihukan, sanglit libre kini alang sa publiko. Wala inoy ipatuman nga pagsira sa kadalanan atol sa presosyon sanglit usa ka lane lang ang gamiton sa ruta. Hugtan sa baang seguridad diini, indulan sa 300 ka mga awtoridad ang gilauman nga ipakatap ug dugangan ang puwersa niini sa seguridad sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Subay niini tinguha sa kagamhanan nga mapadayon pa ang halad sa pagtuo isip tinuig nga selebrasyon nga magpadayon sa pagtuog tradisyon sa kapistahan sa mga lungsod ug syudad sa lalawigan sa Sugbo.
7: RMN Radyo Mo Nationwide.
4: Sa laing balita mga kasama, gikasuhan si Cebu City Mayor Nestor Archival sa Ombudsman gumikan sa giingong pagpanag-iya og luna sa Monterrazas de Cebu. Miduso si Ed Carlon Rama og reklamong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act tungod lang sa giingong pagmagahi nga isuhan og cease and desist order ang maong proyekto. Matod sa reklamo sa kani Bantay Dagat Program Director nga conflict of interest ang gibuhat ni Mayor Archival. Maong buot sa kandidatong opisyal nga ipaubos sa preventive suspension na ang mayor. Nagdumili una sa pagkomento ang kampo ni Archival tugumikan kay gipaabot sab nila ang kopya sa maong reklamo.
7: RMN Radyo Mo Nationwide.
4: 3 minuto sa dili pa mag-alauna mga kasama. Mupasupot una taong pipila kahinumdum. Standby.
8: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala'y sukli.
12: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
13: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
15: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
16: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
10: Oras unto pala una.
5: TYHP Abroad Gayon.
11: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa 2,500 na ka mga tao ang nakalas sa Democratic Republic of Congo tungod sa Ebola outbreak. Nagihulagway sa United Nations Ebola Coordinator Julien Harnes na paspas ang pagkatap sa usa ka dakong bahin sa Pransya. Tungod ni ini, dugang tabang ang gikinahanglan karon sa Congo, ilabi na sa northeastern Congolese city of Bunia, tungod sa maong outbreak. Nasairan nga ang 17th Ebola epidemic sa Congo, nahimo ng labing dako sa kasaysayan sa maong nasod, partikular na sa gidaganon sa mga kaso ni ini sukadatala nitong Hulyo. Kasama mo sa Abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
10: Katong mong balita, ang hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigabauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ang epektibo alang sa UTI, ugwang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
5: RMN Radio Nationwide. TYHP una sa lahat. Weather update.
17: So dili pa kita mo ato sa unahan, mga kasama ato na i-check ang ato ang weather update kauban ato gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Manny John Agbay. Maayong hapon, sir.
18: Yes, may hapon sa Marbio si mga tigpaminaw mga kanya ato ang latest weather update para karong utuha. Sa buka karun natay gibantayan karun nga duha ka bagyo. Usan ini kining si Typhoon Saudel nga iyang location kay anaa sa 2710 km east of Northern Luzon. Iyang hangin moabot og 130 km per hour, gustiness 160 km per hour. Iyang movement pa northwest sa kakusgon nga 25 km per hour. Ug na sa usa ka bagyo nga tropical depression, iyang location kay 1195 km east of northeastern Mindanao. Yang hangin moabot og 45 km per hour, gustiness 55 km per hour. Yang movement pa westward sa kakusgon nga 10 km per hour. Ug para sa tong forecast weather condition karong adlaw, ang tibuok Metro Cebu lakip na ang tibuok Central Visayas, max natig abunog generally for weather condition. Maayo ang tempo sa panahon pero nagapoy chances mga patapatak ng mga pugulan ug mga isolated mga thunderstorms gumikan aning mga localized na mga thunderstorms. Ang temperatura din sa Subo karong adlaw mag-range gikan sa 27 to 34 degrees Celsius. Sunset na to karong alas 5:29 sa hapon. Atong oras alauna na na sa kauto. Nagmulang ka na itong latest weather update. Kini si Manny John Agbay, maing uto sa tanan.
17: Dagang salamat Sir Manny John Agbay, gikan sa Pag-asa Mactan.
5: TYHP, una sa lahat, weather update.
17: Ang updates ato ang kahimtang sa panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong mga news updates karong gayuna. Apan sa dili pahatagan na itong pagtagad ang inyong mga greeting. Daghan kaing salamat, mga kasama, sa inyong padayon nga pagsuporta ka namo. Adayon sab nga i-follow, i-like o share ang tanan nga mga programa nato sa DYHP RMN Cebu. Alang sa mga nakatune in sa Facebook Live, all capital letters, DYHP RMN Cebu. Samtang, i-follow sab ang official Facebook page ni kasama Atty. Rofiel Fernandez Banyok mga kasama. Kanana ay blue check kanang verified nga account mga kasama. O nag 1 million na siya, sobra 1 million pa. Mga na siya ang official Facebook page mga kasama. So, ayaw mo nga to sa mga kanabitong gihimo nga mga Facebook pages, nga to mo sa lehitimong Facebook page sa DYHPRMN Cebu, ingon man sa kang Atty. Rofiel Fernandez Banyo. Maayong hapon o may pagpaminaw, greet ko Ma'am Arvie nila nga Mama Serena Angeline Lola Berina. Lola ko ring naminaw mi diri sa Barangay Kambitoon, Inabanga, Bohol. Daghan kayong salamat gikan ni Riza Bonye. Chacha Boyles at Shea, maayong pagpaminaw. Nanay Eri Boyles at Vanessa Peralta Buslon. Amariva Nicolette Boyles at Ola Boyles, Minik Boyles from Ubay, Bohol. Salamat kaayo o maayong hapon. Daghan kayong salamat. Ronnie Talior, Lekeron Araneta. Maayong udto, palihog ko greet sa akong Mama Dina, Papa Boy. Ako mga manghod Sansay, An-An, Junjun, o sa amo mga silingan si Lola Linda, Tia Lita, Tio Tonyo, Dainora Aterina, Tia Tere, o sa tanan nga naminaw sa inyohang programa. Daghan kayong salamat. Samtang si Mama Rowena Capistrano at Iwangwang, naminaw karon ang taxi driver sa EGC Gana 993-35825. Nagsakay ko karon taxi. Oy, may pagpaminaw. Ato ang panggiitan kayong reporter, Mama Rowena Capistrano, ingon man sa iyang nasakyan karon nga taxi. Daghan kayong salamat og amping sa pagbiyahe. Maayong pagpaminaw sad ni Ma'am Edita Manolo, maayong pagpaminaw. Dennis Cabrera Gudun, shout out ko sa kaubanan sa Nicklin's Disco Mobile, sila si DJ Nick, DJ Tony, JR Todi, Panyo Rexon Litoy og sa mga Cabrera Cruel Mier family. Dennis Ning at Agatubigon, Bohol, lanog-lanog, jud ka diri. Daghan ka ayong salamat kasama. Bailing Kahe sa watching from Trinidad, Bohol, daghan kayong salamat. Kabalida Shabo, good afternoon ma'am. Greet lang ko sa akong asawa, nagtrabaho sa kabungahan. Oy, may pagpaminaw. Amping-amping sa ato ang mga kasama diha nga nagtrabaho sa karong adlawa. Joniel Espinosa Itang, good afternoon kasamang RV. Shout out lang ko sa Itang family og Villa Meron family diha sa Pilit Kabangkalan Mandawi City gikan ni SG Joniel Itang sa Gothong Cargo Forwarder Corporation diri sa Pier Cuatro. Dangkaing salamat. Samtang ang ako ang tinun-an karon reporter na gyud ni Zendy Tejero. Miss, good afternoon. Pagreta kong mama si Ma'am Arlene Tejero, naminaw siya karon. Daghan kaayong salamat Ma'am Arlene Tejero. Dayon nga pagsuporta og pagpaminaw sa DYHPRMN Cebu, daghan kaayong salamat. Good afternoon og maayong pagpaminaw Robert Langido. Naminaw mi karon og nitan-aw sa mi sa FB Live sa Sudlon 1 City, Batang-Batang, Cebu City. Sa daghan kaayong salamat, daghan kaayong salamat sa John Mark Yongson, shout out Lubgub, Sevilla, Bohol, Purok, Ilaw. John Mark Yongson, may pagpaminaw. Marivic Mar

0: Roger og Maris. Samtang Teresita Lucernas maayong udto mayong pagpaminaw. Emerlita Mahilo mayong pagpaminaw. Jeric de la Cruz, uy namin nang regards diri kasamang Marisa Abadies. Regards ko no kasamang Marisa Abadies. Si Jeric de la Cruz. Ang pagpaminaw. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyohang padayon nga pagsuporta ka na mo diri sa DYHP RMN Cebu. Ayaw mo kalimot padayon nga pag-share o nga pag-like, subscribe sa tanan nato mga Facebook pages sa DYHP RMN Cebu. Ingon man sa kang kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ingon man sad sa atong sister station ng IFM kasama. Karong buwan na labihan ka busy saksak sa mga ato ang mga programa dinhi sa RMN Cebu. Labi na nga nagkaduol sa mga atong anibersaryo. Ingon man sa IFM o karong buwan na sad sa Ulugon sad ang buwan sa mga magsisibi. So, atong hatagan o masipang pakpak ang tanan natong mga tigbalita. Tanan nga magsisibya o naglangkob sa sakop sa friends. Alauna, Jess, na mga kasama, napupusaman ang ato ang oras. Daghan kaayong salamat sa padayon ninyo nga pagsuporta kadamo diri sa DYHP RMN Cebu. Gisi kasamang Miss Rowena Capistrano. Iwang-wang matod pa si David Banedi ay ang driver nga nasakyan niya taxi karon. EGC Gana 9933-5825. Daghan kaayong salamat, Sir David. Sa mga kausapa, mga kasama na pupusaman ang atong oras, daghan kaayong salamat sa kanunay ninyo nga pagsuporta kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Sa sunod na sad nga tulumanon o sa sunod nga higayon mga kasama, kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter sa pinanguluhan asab ni kasamang Robel Boyce. At ang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo, kini inyong ubos nga alagad mga kasama, Rajoman RV Veloso. Stay safe mga kasama, God bless you and happy weekend! Oras sa 11:00.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka pananaw,
9: ug pagpaminod sa mga tiil.
10: Basin adun.

0: 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya
0: ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
0: Karun dayon.
1: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O nga nung nagkapi magkaan ang tamis mo na Sir Max.
4: Lagi basig glass na ni.
5: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
5: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: Self Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
8: Ako nga tawa ni goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa historial ng Panyawan capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
9: Good morning, coffee lovers and chocolate fans. From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you cafe, chocolate, at iba pa promo. Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate. Plus, 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
10: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25, diha sa Taytay Danao City, alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
12: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
13: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Francis Ginhawa del Benis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
5: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompo Karkasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang satanang bakat, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab, Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

Maayong adlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktorini Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Taguan ang kunyo sa pangan nga Isabel. Hingkod ang pangidaron, single. Itago na lang ang akong address o itago na lang sad ang mga pangana mo. Kay usa manggod ko kaprodukto sa usa ka broken family. Usa ka OFW ang akong mama, maong ni ako magpuyo sa akong papa. Apa ng akong papa, may lain ng babay o nitipo na mo. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga

0: Si Papa na tingali ron. Hi, Pa. Bless ko.
1: Oh, si Tita Carmina ni mo. Bless po.
0: Oh, ha?
2: Oh, maudin ni imong anak, George? Dako naman di ay.
0: Kinsa man di ni siya, Pa?
1: Manood una ta. Sa sulda ta magsulti.
0: Unsa pa? Ani na siya mapuyo o ba na to?
1: Isabel, anak. Nasayod ka naman siguro sa naitabo na mo ni Mahamani mo, di ba? Nga buwag dami, dugay na. Wamagani na hinungdan nga nag-OFW siya. Kay gusto siya ga magpalayo na ako. Usa may mahimo na ako, ana, nga siya may nagpalayo na to. Lako. Maong si Tita Carmina na nimo ang ipuli ko sa imong mama.
0: Pa?
2: Wa ko makauyon sa design o pintal aning inyong bahay, George. Maong ato ning ipausap. Basta ang pintal. Di na kompleto ng yellow. Mas limpyo yung tanawon ang white kay limpyo.
1: Sige. Ikaw ang mag-igo. Ani ka na baya sa bupuyo?
0: Ipausap niya ang bahay ni Mama.
3: Unsa?
0: Mauna, Ma. Nagdana si Papa og laing babae diri sa ato. Og ipausap niya ang design sa bahay.
3: Wa siya'y katubod nga mo pausap sa bahay kay ako, anak. Ako'y nagpatukod, anak. Ako'y nagasto, anak. Oh, kang papa ni mo nang yuta, apan ka ng bay, katas na ako na sa ako trabaho diri sa gawas. Ako ng bay.
0: Onya, unsaon man ni ron, Ma? Nagsugod na baya upausap si Tita Carmina sa bay? Gipaguba niya ang ubang bahin sa bay, kaya wa man kuno siya makauyon. Gipang baklas ang ubang bungbung og naay mga butang ni mo nga iyang gipakuha o gibalhin sa bodega.
3: Unsa? Hain si papa ni mo, ha? Kay makikisorya ko.

0: Isultihan din nimo ang imong mama bahin ni Tita Carmina nimo?
1: May katungod man tingali si mama nga mahibaw anak pa. Kaya iya mangguding bay.
0: Ronsa?
1: Matod ni mama, iyahaning bay. Ang sweldo niya sa iyang pagtrabaho sa gawas ang gipatukod niya ining baya pa.
0: Pero ako ning yuta.
1: Oh, wa man mangangkon si mama anak pa. Nga imo ning yuta. Pero iya maning bay.
2: Ay kasayo na na Solbaron. Oh. Ipaibot ning bay si mong yuta George.
1: Oh, isa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty
7: Soap. Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
8: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang likap na ko sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
7: Uh-huh. Dili hapdos.
8: Okay na kaayon good, Ma'am.
7: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
8: Wala po, Ma'am.
9: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
12: Smart 2!
11: Pritong ulam na masebo,
12: plato
11: at kaldero.
12: Smart!
11: Tanggaling for everyday!
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
11: Galing-galing mo!
12: Smart Dishwashing Paste!
10: Heavy-duty linis, bawat pahit!
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka din yun. Nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Os muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
18: Avery. Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
18: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
3: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
9: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
7: Life extension, vitamin D3. For longer life.
0: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS Biodraw Herbal Capsule.
21: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
20: Biodraw Herbal Capsule.
21: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
20: Biodraw Herbal Capsule.
21: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
20: Biodraw Herbal Capsule.
22: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
23: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
22: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
23: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
24: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
25: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
26: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
27: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
26: TTX 500!
28: Pabali sa mga butika.
29: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
30: Hello, Washy!
31: Hello, Mommy!
30: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
31: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
30: Mula noon hanggang ngayon.
32: All you need is Pride. All you need is Pride.
33: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
32: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
32: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
30: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
32: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
30: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
32: ECS.

0: May pagkamaldita ang uyab ni Papa. Kay siya na kuno ang bagong karelasyon ni Papa. Siya na ang masunod sa unsa may gusto niya sa among bay. Murag ang gusto niya, utrohon ang tanan nga gidesign ni Mama sa among bay. Kay si Mama may nagpatukod aning baya sa yuta ni Papa. Onya?
1: Kung mauna nga giguba na niya ang akong bay, pabayaran ko na niya, Isabel.
0: Ma...
1: Dako ko gasto anang baya? Halos pinakatuwi niya na akong tinarbaho anak din sa gawas. Onya, gipaguba lang niya. Ha? Kinaliyong bayaran ko anak niya.
0: Onya, mubayad ka siya, Ma?
1: Aw, ikay ako siya.
0: Ha?
1: Ikiha ko sila si Papa ni mo.
0: Ma, apil si Papa?
1: Oh, pwede ka ayo. Kay nagda siya o babae diha sa among bay.
0: Pero ma, buwag naman kuno mo ni Papa, dugay na.
1: Oo, lagi. Pero gibikil ko anak nila tungod sa pag-renovate anang bayhana sa akong bay. Pabayran ko na niya.

0: ikaw. Okay, mabayad ko. Pila ba yung gastuhan ni Baya ba?
1: Carmina.
0: Pero dili na full siyang nagasto ining bayang akong ibayad. Kay ipang uli, kumana niyang ubang bahin sa bayan nga akong ipanglangkat o niya, samaan ng mga bumbong.
2: Unsa?
0: Ipahakot o niya na si imong asawa, George. Kay makaguba sa view sa bayan ng atong mga gipanangtang diha. Kaya dili na niya hakoton. Ako na pangdauban.

0: ako dire, ma. Mapahawan ako dire.
1: Uy, uy, uy, dili ka mapahawa niya, ha, Isabel? Kay anak kang papa ni mo. Anak ka na mo. May katungod ka ng bayan.
0: Pero giang ko namang Tita Carmina nga iyahan ako nining baya, ma. Kay siya na ang nagasto sa pagpa-renovate.
1: Basta ka dili ka mapahawa niya. Kay kun mapahawa ka diha, asa man sa puno ka? Ngani amang ko dire sa gawas. Angay lang nga anak kang papa ni mo.
0: Pero dili naman ako'y priority ni papa, ma. Ang iya namang uyab.
1: Huwag kayo ahayo ng imong amahan, uy. Ay, kakumuto. Nagyukikos na nga nang iyong babae niya.
0: Basta dili na ko ganahan din, eh, ma. Mapahawa na lang ko.
1: Dili lagi ka mapahawa, Isabel. Ikaw ang may katungod anang baya. Kay tungtong kang anak na mo ni papa ni mo. Maong ayaw ang pahawa niya sa atong bay.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mokining sa kalalaki ng taga Cebu City. Ang atong tatampo, dagdahal singay nga, Liam.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gukdon na sa Land Transportation Office kung LTO ang mga motorista nga magamit o improvise o replika ng mga license plates sa ilang mga sakyanan nga why authorization sugo sa September Uno, si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ipasidaan nga ang ahensya dili na muhatag og kahigayunan sa maong mga violations diha sa kadalanan. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Mot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape
4: na ayo na ako.
3: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
0: Seth Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa SED Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og SED Liniment.
7: May gani kay nag SED Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
8: Tangan siya SED Liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
0: Living Testimonies.
9: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Os muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling
0: SED Living Testimonies.
7: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
7: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
10: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
0: Living Testimonies.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: You need toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
12: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protectado pa, unique.
12: Max Alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
14: Set Living Testimonies.
15: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
16: Taas ko sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
15: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
16: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
14: Living Testimonies.
9: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompok Rakasa, pagpahibaw na sad kaninyo. Nga ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita taniha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano ay.
4: Pwede na mga makasas.
3: So anak ko, nabinta na ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Zen Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete smooth o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
11: Tinood na ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
11: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
9: Living Testimonies.

0: and polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
2: Ma, moto na ko.
3: Nak, sweldo man ro nimo, di ba?
2: O, ma.
3: Ayaw kalimot na ka.
2: Ah, oo. O, ma. Ay, kabala ka. Mangumpara ko daan o mamalit ko daan sa imong mga tambal.
3: Ah, salamat kaayo, nak.

0: Ma, wala ko'y kuwang ha. Kumplito na kasi mong tambal. O, nakakumpro na sa ko sa tanan ni mong kinanglan.
1: Salamat ka, ayonak. Salamat sa imong pagkamapinanggaon, ha? Sa imong karesponsable. Swerte, kaayo ang imong maasawa, nak.
0: Mamay.
1: Pero dili gihapon ko musugot, ha? Nga mag-uyab-uyab ka. Gusto na ako nga muasinso una kas imong kinabuhi, una ka musod og relasyon. Kay dili ko gusto nga mubiya ko aning baya nga magulanon og mabalaka ko nimo.
0: Ma, ay, pusultian naman. Muasinso og maminyo ko nga naapaka.

0: Hi, ma'am. Good afternoon.
1: Good afternoon. Maugya po na ko, sir.
0: Sorry, ma'am. Sa ganito eh. Pirmi na mong order, ha?
1: Burger with fries.
0: Ah, ore.
1: Ayaw na ko kalimti ang akong usual nga order ni mo. Timanira ko ni akong naong.
0: Ah, hmm?
1: Totoki ko.
0: Ma'am.
1: Sharo ko, pagyapon ka makamemorize akong naong.
0: Tutok ni Mom Love ba? Sige na, may nubrik. Palik ang yung naong sa kong nauna. Kwapa siya kasi. Oh, grabe ka smiling. Bisa kinsa tawa na. May love ka niya.
2: Ano na kayong magkaanak, bay? Na-inlove na ka niya?

0: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
9: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Ang kita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: My budget. So

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling Ngao.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
4: Usa?
6: Super Fiber.
7: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
8: Taas pang imo blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Mabalik sa mga nabulong ibutigay sa yung gan.
8: DTX 500
10: Kulay si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumarko DTX 500, kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
11: Dua ka kapsule, buntag sa gabi.
10: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX
8: 500. DTX 500 sa mga butika.
12: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Wow! In love ko doon.
16: Sigurado ka?
15: Oo lagi. Oh, bay. Sus, huwag ka makakita niya. Pindot kay kutis. Klaro kayong kurtahan na. Taas ko kayo na si Love, boy. Hindi na lang kumangandoy sa mani, ha.
16: Bay, Liam.

0: Miingaw mo kayo.
1: Huwag kayo customer na. Uwasa ko makabantay ni Mom Love. Pilakadlaw na nga uwas yung money. Ah, sali ka siya, no? Di na pa kasi mo balik din eh.

0: Nak, may ni anhi sabay ganina, anak sa kong amiga. Basin ko nung makalugar ka og assist nila sa catering karong Sabado.
1: Oh, sige ma. Day off na ako.
0: Ah, sige. Tawagan ako, ha. Ingon ako nga pwede ka.
1: Sige ma.

0: Daku, ano nga party? Klaro kayo nga, mga kwartahan, mga bisita. Hindot ko yung mga purma. Kaya miss probinsya. Datok, gusto
1: na naman. Ano ba, folks? Saan lang yung kaninyo? Dili lang yung ganahan!
0: Si Love, manak!
2: Dili lang, matuhon!
1: Buhay, eh, kung dili mo gusto, magwahal ko din eh!
2: Ay, lagi pagtumar sa'yo mong gusto!
0: Isang pa sila! Ah, sir, sir! Excuse me! Excuse me, sir!
1: Oh. Eh, ikaw!
2: Sige, tayo ni mo!
1: Salamat, kiniabot ka!
2: Kisari! Kisari, ha?
1: Ako siya mo, Yab Dad!
2: Unsa?
1: Babe, tana! Mula yas na kunin bayan!
0: Unsa?
1: Tana!
0: Nganong gidam ko rin mo rin?
1: Sorry, ha? Naamong nalang hinoon ka.
0: Nabiyaan na hinoon ako ang trabaho na. Dali na, ma'am. Mamalik na ka dito eh.
1: Dili na ako mabalik dito.
0: Unsa?
1: Please, dad, ako bisag-asa ka. Mauban ko ni mo.
0: Unsa?

0: Lami, ani mo muluto, eh. Sortiha kasi mong uyab, sa?
1: Wapo ko uyab, mamay.
0: Mau ba? Nagtuo ko nga may uyab ka kay dili makamutubay na ko every time nga maadok ko si mong trabahoan.
1: Kinitrabaho mo ko. O, sa ba? Nibaho ko nga.
0: Nga nagbinoang ra ko?
1: O.
0: Wa ko magbinoang, sir. Uy, hala. Time pa. Karun pa ko naka-realize ba?
1: Hmm? Sa unsa man?
0: Niuban ko ni mo bisag wa ko makaila ni mo. Bisag imong pangan man lang.
1: Ah, bitaw. Liam.
0: Ah, Liam. Gusto ko mahibaw ka nga wa ko magbinoang, Liam. Ikaw mo'y hinungdan nga nung ato ko perming mukaon.
1: Mm.
0: Kay... sa tinood lang. Gusto ko makakita ni mo.
1: Sa tinood lang, sir, ma'am. Sukat ba yan nga muna ka mo at tos nindahan? Nagpangita ba ko ni mo?
0: Eh, tinood?
1: Oh. Huwag ako magdahom nga sa kalayo sa probinsya. Giabot pa kita?
0: Siguro. Siguro na kita gid ang para sa sagusan, no? So, unsa man? Kita na?
1: Ha?
0: Naibaw kong buutan og tarong kaliyam. Maong ako naging manguyab ni mo. Please, sugtan ako.
1: Sige.
0: I love you.
1: I love you too.

Sukad nga niabot si Love sa akong kinabuhi, napamatud-an ako ang panultihon nga ginaingon, nga kung para gid mo sa usag-usa, abuton gid mo. Bisag para nako murag taos ra kay siya o lisod makabot, pero wag di imposible kung kasing-kasing na ang magbuot. Dinhin lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ng akong tambo. More power, RMN.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Kagana ug tambal gipang inom, nagsinaw ug balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na ug inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Zed Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
6: Living Testimonies.
9: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabay sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga ay kabukalimot karong September 2, 2026. Inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Unsa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
22: Life Extension vitamin D3.
0: the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Mga ito mga higalaan kaagin ni Liam na taga Cebu City uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit kadagulohan anywhere for you.

Angmong kaagi gibahatan na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Rekanas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gadapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sa kaawi. I-address sa langin ng intulamanon. Handumanan sa Osaka Awit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, umos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Kasi makainom ko, ani. Duhan na rin katuig. Modyo na akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Riyang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Modyo na nakatabag na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulo nga butik sa inyong lugar, TTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ko sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo TTX 500.
6: TTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga ana sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: o garong sa laig sumpay ng atong sugilanon. Isidwadro!
1: Konektado kining duwa sa sindikato sa dakong negosyanteng insik nga si Mr. Ang.
2: Mr. Ang? Dili bagua lang ako, sir. Unsay first name niya ng maong insik, sir?
1: Gavino.
2: Gavino? Mao ka na ang tagiya sa usa ka atas si case nga kwarta nga tuwa karon ni Glina, sir.
1: Oo, Misael. Iyang mga tao ang inyong gikainkwentro atol sa usa ka illegal drugs transaction sa may reclamation area.
2: Sige, sir. Ang padayon tabahin sa umabot na mong misyon ni Bisarts.
3: Bitaw, General. Kay andam rin kong mahimong katrabaho sa maiso nga eskwadro.
1: Salamat, Bisarts. Bueno, paminaw ka mo. Una, Bisarts, atong i-install ang weasel app diha sa imong cellphone aron guided ka mo sa inyong possible to and fro sa specific target.
3: Okay, sir.
1: Dili na ka na bagwa lang sa eskwadro kay nagamit na ka na nila ni Glina.
2: Gusto rito, sir. Tuwa man sa phone ni Glina ang weasel app. Magamit bagyapon to niya?
1: Deactivated na ka to, Misael. Dili na ka to niya magamit.
2: Mas labing maayuhin noon, sir. Kay siguro gid ko nga uban sa kagaw nga Major Caspar, mga illegal na sabkaron ang trabaho ni Glina.

0: Ready na kinig akong armas. Andam na sa laing misyon sa eskwadro. Kinilong mga tugas na sa dunya ang among ipasad sa yuta. Aron dili mga puslan sa mga durugista.
1: Squadro!
0: Mugawas na ko, Vice Sergeant!

0: Ayaw kalimot sa paggamit sa whistle app, ha? By Sarge. Naka-sit up naman kahanad ha sa imong cellphone.
1: Oh, Squadro. Whistle, this is by Sarge. Asa man ang labing sa iyo nga agian na mo paingon sa target point?
2: Asa na karon ang inyong location?
1: Nyan namin nagsubay sa highway Gabiana.
2: Left turn sa Mancao Street, then proceed sa Andrucan Avenue.

0: na nakita sa Adrucan Avenue by Misael.
1: Doon lang nakita sa target by Sarge. Pangandam.
0: Oh, bay. Simbuto sa tagpulburaan ni Gika sa sumuhan sa itong pistola, bay.

0: Paday yung nagkipusila ni Baymi sa ilang mga kagaw. Pwede ko nga niliputan ang maong nagparating ang sikinan.
1: Ikaw na lang katapusang kagaw nga nabilin. Dili ka angay nga buhion kay sagbot ka nga angay ng purilon.
0: Bay! Bay, Misael!
1: Bay, Sarge!
0: Bay! Nalarma na mga kwarta ng parking lot sa akong mall, bay!
1: Oh, bay, Sarge. Kuha ang gisod lang sa kwarta.
0: Oh, squadro!
1: Kinala nga mabus-bus ang mga epektos nga sold niya lang atin si Case para di na mapuslan.

0: que le rappe, Jean Caspal? Hein? Dans le kiné?
1: Hein? Bosley.
0: Dans le cas de la carrière ballon, bat, escouade, dans un cyclite, dans la transaction, ça illégale, drogas, hein?
1: N'est-ce pas, Kadagiola? Na organisado ang grupo ni ng retired general Mike Ugnes.
0: Kalo so ko, Mr. Gabino, ang! Tingali o din ang unya siya. Masali ka na to!
1: Ikaw ang higayon na kini. Nagihilabtan sa squadro ang transaksyon sa illegal drug operation. Pusli, bangag sa ilong.
2: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko ala, ang Kalins Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Sigurado na kung tasi mo bibig, mababa na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
2: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
3: Akong atawad na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
2: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikas niya siya tutunan, wala naman.
2: Living Testimonies.
0: Ako lagot ta, Bidyo Gaspal!
1: Aw, huwag di paglagot, anak Busley, uy!
0: Kaya tinood ka na. Kaya dami patay tao ba?
1: Kalma. Kalma lang, Busley. Kung naglagot ka, sambot na gyud si Mr. Ang.
0: Ah!
1: Kay kaduha siya malkansi. Human makuhay og minilyon nga kwarta. Apan ang mga epiktos. Nagatikoy.
0: Kada kinahanglan kini solbad problema, ha?
1: Pangitaan ni nato og mga pamaagi. Aron dili ni kini mausab.
0: Kada ako kusto mahita po.
1: Diha tanyan ang bahina mo paligoon, Busli. Dili na itugot nga malupig lang og uplok nga squadro.
0: Kada glina, kada siya magamit nato iya abilidad sa mga babae. Kaya kina siya himo man siya sidekick sa high squad, no?
1: Uso ka. Mapuslam yung kayo nato si Glina Busley.

0: Nanabay, abli na o naplastar na sa lamisa.
1: Pai Sarge, ato na itugyan ni Sir Mark. Kining atas si Case nga puno sa binandol nga kwarta.
0: O bay, Misail, ikaw mahal na bay.
1: Sama sa una na mo nakuha ni Glina. Kini maong kwarta, gipanag-iagyapon kini sa insik nga katransaksyon sa sindikato sa Markang Dragon.
0: Bay, Misail.
1: Tuwa na si Glina o Manila. Nga sa ato pa, dili na bag-o para niya kining gibuhat nato karon, by Sarge.
0: Gusto do di ebe. Ang katong plano din nato. Unsa man to? Dayon nato o dili?

0: Pagsulti sa tinaw, Adlina.
1: O, lagi. Dili ko ka na i-deny. Kikuha na mo ang kwarta o gitugyan sa kini sa eskwadro nga to kang General Mart.
0: Oh, nasa to pa. Mausab kini karon ang gibuhat sa eskwadro. Kauban ang bag-o nining sidekick na si Bay Sarge.
1: Posible kit kaayo, Major Gaspar.
0: Bangag sa ilong. Wa mahimuot si Busli sa nitabo. Tungod kay gikasuko man kay kini sa kliyenteng insik.
1: Minilyon dai gihapon ang tuwa mapunta sa general.
0: Kanus apag ako magkabaw sa mga uplok. Ha, Klina?
1: Ayaw pagdali-dali. At tulik yun niya tapaingon. Makabaw sa lalagay niya ka.
0: Lakaw, ato ang insik. Ayaw lang yun sa pagpakigsulti.
1: O, Major Gaspar.
0: Aha.
1: Nga nung gitutukan ko ni mo agsamaan.
0: Basta kay mao nagyadong atong sabot, ha?
1: Sabot nga unsa?
0: Nga ayaw yung pagsugot. Kung muhangyo, nga muana-ana siya ni mo, Glenn.
1: Oh, nga na bang insecure man ka? Nga imuha raman yung ko.
0: Ayaw yung panaana, ha? Nakailanag yung kaya ko, Glenn.
1: Major Gaspar.
0: Dili ko gusto nga mausab pag itong hitabua kaniadto. Nagliban ko nimo. Uban atong bangag sa ilong o uplok nga binjak.
1: Oh,
0: sorry ha. Kakong naiskutan kitong bahina.
1: Pwede ba? Mohangyo ko nimo. Nga ato na lang unta katong kalimtan.
0: Okay, okay. Ugos muna ko, Glenna. Sorry yung kayo.
1: Imo na ko, Major Gaspar. Imuha na ang tanan ako.
0: Aha. Uh-huh.
1: Ang akong lawas. Ang akong kasing-kasing. Ubisan ang akong kalag.
0: Oh, salamat, Glenna.

0: itse yang tinutukan nga rin ako.
1: Ah!
0: Usa man kaya akong sabi. Bosil?
1: Esklida. Kanabot ho na naon, ikaw kaaway ulta sa organisasyon sa palkatakon.
0: Bosil?
1: Oh, kana. Kana, tinungod kana. Pilo, tungon sa Binyong Gaspar, ako sabot. O ako hatag sa imo, higayon pa. Ano ikaw dawaton?
0: Dagan kayong salamat niya ng bahina, boss.
1: Ako duda pa sa imo, kana gamay pa. Kana, nili pagin kumbinsido. Si ako ba, na ikaw taido sa eskwadro. O ya, malhi ka diri sa amo aliansa ba?
0: Kana tungod kayo na sayod ko. Nga ang aliansa uban ninyo sa Markang Dragon, maghatag unya na ko o kadaugan.
1: Okay.
0: Nga sama sa Major, mabulahan sab ko pinaagi sa akong serbisyo o loyalty sa organisasyon, Bosley.
1: Muna ako ingon ni mo pa. Ako dudak kamay. Kay ikaw man original sending sa eskwadro. Hmm? Ah! Kaya ikaw punot sa'yo mo, Albas, ha? Merkina! Ah! Merkina!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gialigar nga dugay nang nag-antos sa kakuwang og pondo ang agricultural sector sa nasod, hinungdan nga ang mga lokal nga mga mag-uuma og mananagat, peligro sa epekto sa climate shock, nagkataas nga input cost ug talandugon nga mga merkado. Nasairan nga sa nanglabay nga mga dekada ang agriculture sector nagdawatan lamang ug pipila ka pudyot sa national budget ug dutay investments gikan sa pribadong sektor tungod sa kakuwangan ug igong suporta ngadto sa mga mag-uuma sa nasod taliwa sa papel sa sektor pagproduce niini og pagkaon ug pagsustener sa rural livelihoods. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ka kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
7: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Seth Liniment o wala giyo siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.

0: Polycopter, 7-chat, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Jo. Roy Aluhipan Burga, opos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot yung 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV na dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand ug labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated ug standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
8: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar

0: is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini. Ang ubos niyo nga alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang dramang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ami Daro atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Tagsulan Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pobreng Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: My budget? So

0: Mary, White Rose Papaya, manufactured by ACS ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko,
3: ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalin sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: TTX 500!
8: Mapali ang mga butika.
9: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod.
10: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Tunay, natural, at original.
13: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
9: O gaano nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
13: Lagi. Basiglas na ni.
9: Mauna ang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
9: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo. Nga ang dramang Satan ng Bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay official. Pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, barangay gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Usbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbuna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Abi na kong magkuyog mo ron din eh.
2: Ay, di mahimo nga dunay makita niya nga kauban ato. Kuyaw kan muabot ni sa dungga ni Dindo o sa iyong amahan.
1: Anya, saan naman mo?
2: Hmm?
1: Kamu na?
2: Oh, bye. Nagselos ka?
1: Oh, ha? Ako? Nagselos? Why? Kamu mo si bagay, bay?
2: May mik-mik. Iba ako nga nakagusto ka ni Melchi. Ay, kabala ka. Hmm? Human sa mong gikasabutan, makalugar na kaniya.
1: Ha?
2: Tabangan talaga ka nga makadama ka ni Melchi.
1: Okay ra ka eh. Kamu masay parison ba?
2: Pero, mas importante na kong imagibati. Best friend ko tagod. Kunon sa'y makalipay ni mo, makalipay na ko o ako nang ihatag ni mo bay.
1: Ay good na bay good?
2: Lagi! Ako lagi wala ninyo Melchi. Nakigdi lang ko niya. Aron, atong makuha pagbalik ang kupang bulawan ni Padre Damian.
1: Ano sa inyong deal?
2: Gikumpirma ragyod ni Melchi na tuan ni Darwin Pater ang kupa.
1: Mao ba?
2: Oh. Og, ito ako sa inyong gisulti. Mga kinahanglan iyan ang makuha.
1: Oh. Imong gipakawat ni Melchi ang kupa?
2: Siya lang makahimo ani bay. Kay tuam siya magsaka sa bahay sa mga pater.
1: Oh, mao ba?
2: Pero, ay kabala ka ni Melchi. Iba ako nga dili siya magpaturaga sa iyang buhaton.
1: Oh, may noon.
2: Busa, kita, mangandam na naan. Kung makuha na ni Melchi ang kupa, ikaw, mularga na yun balik sa tong gisakan sa syudad. Kay kami si Melchi, manibat migamo.
1: Ha? Kamu'y magkuyog ni Melchi?
2: Oh, lagi. Pero, ay, gugawi ang imuna ho na ba ya? Di, ganoon ako hilabtan si Melchi. Promise.
1: Day, sa so mag-una-una siya ni mo, di gud ka mo respeto ang tuhik.
2: Di, lagi. Mm. Sana yung laguna ko. Ako nang ambingan si Melchi para ni mo.
1: Stop. Ay na siya glabt ya?
2: Di, lagi. Di ko masugot nga magkaaway. Tatungod lang nga ng, tungod lang sa usa ka babae.
1: Mao. Nga, ano may sunod na itong buhaton ni Neron?
2: Ato na soro yun ang interior. Kay taod-taod na ba itang wa makarubing da?

0: Lucy? Niyanday ka?
1: Niyan lang sapo sa tarps ka kung ipahimo. Tinawa na.
0: Be, ambi ko no. Dali, ano mo nakalisayan ni Nino?
1: Well, of course. Naman sa tayo gamayang talent sa art. Tanaw ang font. Kung ganahan ba mo, ana? O niya, nabutangan na sila na akong logo.
0: Makamaugi ka na.
1: Paabrubahi una ni Papa ni mo.
0: O, sige. Ako yung dadong dunia. Di ako na.
1: Sa ato pa. Ni aradi sabay, Sir Darwin. Kung mauna, dili ko makalugar sa pagsulat sa kwarto.
2: Nasi, Sir Darwin?
1: Ay!
2: Kaya saan ka, Melchie? Kuya Wano naman kayo karun.
1: Kuan, doon na lang kayo laong nga giyo na una. Nya, may kalit mo lang sa kagtingog, diha.
2: Okay, sorry.
1: Naaraman si Sir Darwin.
2: Mau ba? Sige. Ato na ko sa kompisto.
1: Hain kang yung pwisto nga. Isuot man siya sabay. Anihilang una ko din sa gawas. Maguna una ko kung unsaon ang makasuot ko sa kwarto ni Sir Darwin.
2: Uy, may bagong gilubong mo din eh.
3: Ang bata na nga nakitang patay sa kilid sa kalsada ang gilubong.
2: Ma ba? Hinsa magid ka ang kilid na dapita, no?
3: Anong hunaw na magkana? Gusto kang makaila sa killer?
2: Oh,

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
4: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
5: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City. Alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka Bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
15: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
16: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
18: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
15: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
12: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
20: Sigurado ko niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
21: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompok Rakasa, magpahibao na sad kaninyo nga ang damang satanang bakak. Ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
22: Gusto subuy. Kay diluwas ang mga bata in dapita bay.
23: Oh, dekana sa mo gustong buhaton ining dapita bay oy.
22: Loy sa magud ang mga bata din eh. Kun di masakpan ang mauungo.
23: Johnny, kinahanglan mo focus ka sa usa lang una ka butang.
22: Ah.
23: Ang kupang bulawan lang unay huna-huna ah.
22: Pero di mo sagud malikay yan nga makahinom doon bas mga batang gipatay. Pareha si Nero no. Nag-atubang ta sa iyang lubong. Kapata pa yun niya niya, gipatay.
23: Nano kang ikuhaan mo siya kasing-kasing kidney, no?
22: Oo. Oh, mauna yung paborito sa ungo. Kasing-kasing.
23: Pwede yung kidney?
22: Ah,

0: Lola, matuwa sa kus na tara na.
1: Uy, ayaw. Anila ka sa suod sa bay.
0: Dili na day ko pwede mo kawas, lo?
1: Dili o na karon, apo. Lisod pa. Wa pa madakpi ang ungo ining dapita. Maayo na lang ganit kay nakaikiyas ka.
0: Naluoy tingali siya na ko. Kikilantan man ko.
1: Ha?
0: Sakit man kayo akong o. Mao tingali kipuyan ko niyo. Dili tingali mo kao ng umuupatang kilantan.
1: Oh. Gibadbaran ka niya sa gapos?
0: Oo. Oh. Nahinumtong na ko. Kipadparan ko niya sa kapos. Mao nga nakagawas ko.
1: Oh. Dinhi lang ka. Tago lang din niya. Ayaw gipagawas din eh. Uy, ikaw de ina, kapitan.
2: Ay!
0: Ah!
2: Oh, ako kini Lola. Nagsusi lang ko sa inyong kahimtang din eh. Kumusta naman mo?
1: Oh, maayo raman, kapitan.
2: Ay!
1: Ah!
2: Tuod, nakwidang bugas o mga dilata. Niasay tambal o mga bitamina.
1: Ah, uy, nagago pamanggit kaghatod, ilikap.
2: Ay!
1: Ay!
2: Tiguan ka na, Lola Ima. Nagkinanglan ka na o kaabag. Kumusta naman si Ina?
1: Naaraman siya sa sud. Maayo naman.
2: Ay! Himsugra ba siya?
1: Ay, oo. Himsugra man.
2: Ay! Maayo kung maok ka na. Hala. Panginom mo ining mga bitamina nga kung da, nasa'y gatas diha para imo na ukan.

0: Makapaypo kayo ng hitabos katapusang bata.
1: Usto ka ba?
0: Klaro kayong gisulti sa nag-atiman sa patayang lawa sa bata. Agi sa hait na kutsilyo ang samad sa bata.
1: Buuti pa sabot nga.
0: Dili yun ni trabaho ug ungo.
1: Muna ang gusto na kong tugkaro na ba? Kung anong, di nihiram masal sa atong dapit mahitabo ang pagpamatay sa mga bata.
0: Oh, kay ni Adi niya ang kriminal.
1: Mayon ta kung wanay bata nga mabiktima pa sa kriminal nga ungo.

0: Ay, bangon na ti ha. Kapiin na. Manihapon na ta. Ina! Ay, namisa man yung bata. Grabe naman nga mo dagkatog. Ina! Day! Bangon na ti ha. Ina! Oh, uy, hain man yung bata, ah. Huwaman din isyang kwarto. Oh, aabli na ang bintana. Oh, ina! Ina! Ina! Hain ka! Ina!
1: Lo, ikaw ba ganun nagkawat sa kupang bulawan, no? Buguyan eh, mulo eh. Ako may naproblema ining imong gibuhat. Pero, kinalang mabawi yun na mo ang kupang bulawan ni Padre Damian, no?
0: Johnny!
1: Ah, uy. Lo, si Lulam dun. Ah, Lula! Oh! Unsa may problema?
0: Ina, nawa na siya sa inasabay.
1: Unsa?

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mapanghitabo sa atong palibot karon dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, inahinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa kag gamit sa itong kape?
6: Katahinan sa wala pa ito magamit kape kaya niya nalagay magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
5: Ha,
6: sa kulian? Kato ng ama nga mo rin na.
5: Kapusit sa...
6: Kaneng.
5: Oh.
6: Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka gani ko. Maglisyo.
5: Baka ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
6: Makakat-kat ba? Tanong
5: mo yung sa
6: mga mga. Magrapagin ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalung sumpon eh kanang tiguang naman kay ka. Ay, oh. Salamat.
5: Sige pa kanan ni Mulay.
6: Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tulay mo idan.
6: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
0: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
8: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
9: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Kapitan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
9: you need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
8: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS. Hi, hello, mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya, Oji, Kompok, Rakasa. Pagpahibao na sad kaninyo. Nga ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay, Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo. Barangay Kagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimbalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhing mukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa mong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ba?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
7: The usual nga, bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din. Kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sigang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule!
9: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
10: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasunod dayag na sab diha sa Sitio Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini abos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako September 25, magkita-kita na sab tariha og maglingaw.

0: kitchen siya nalaga.
1: Sir James! Sir, kamay ni. Okay lang ko na ako'y muhata ni Chelsea sa inyo. Hapit na rabang ngit-ngit. Tingalig siya na lang usta din ring mahabilin. Ako na lang siyang ihatod.
2: Asa de ka? Dapit dad.
0: Kuan lang ga. Layo para ba ko?
1: The Chelsea, worry ko ni mo. Kaya hapit na rabang ngit-ngit. Nga na'y tanawa na paydag-om. Basi mo bundak na unyang uwan. Sir James, worry lang ko ni Chelsea ba? Gusto lang ko makatabang. Dili pa ko na yung mahimo? Usa ka pa ko niyang oras sa makalingkawasan ng traffic diha. Luoy kay Chelsea.
0: Hello, Chelsea, langga.
2: Hello, Dad.
0: Langga, ansa man?
1: Ma-insulto d'yo ko, sir, kung imo kong balibaran sa akong offer. Gusto lang ko makatabang ni Chelsea. Dili sa maayo nga, pasakyo na ko siya taxi nga siya ra. Mas maayo, gyud nga na siya kauban. It's okay lang, Sir James. Kaya basin bagwade kay salig na ako. Kung dili ka mo yun, pabuton ka na lang namot na rin ni Chelsea. Dili na ako siya biyaan hangtod nga mo abot ka. Tay Chelsea, kita na lang yung duha ang nabilin din sa campus. May problema ba, Tay Chelsea? Ganina ka naman ang gudiya nga, way tingog-tingog. May nasulti ba kung bating, awa ni mo maoyon ni?
2: Uwa man?
1: Aniya, unsa may problema?
2: Sorry, ma'am. Lain man ko da nga akong pamati.
1: Lain ang imong pamati o basin dilit lang yung kaganahan ako. Okay, rakit ko musulti ka sa tinuod. Musaputra ko.
2: Mitaw, ma'am. Lain yun ang akong pamati.
1: Sigurado ka? Kaya nga naman di ay. Usa pa din imong gipamati? Sakit ang imong tiyan? O sakit ang imong...
2: Lapad ang akong o.
1: Lapad ang imong o. Hala, basi na pasmo ka. Beh, palitan ti ka... Palit sa ko kadiyot ha, o ganang kuan ha. Mas naks ni mo ha. Kadiyot ra ko.
2: Ayaw lang, ma'am, oy.
1: Kuan na good. Kadiyot ra good. Kadili ba, friends naman ta? Gitawag lagi ko ni mog, ma'am. Dili ba ako teacher? Tawga lang ko kung Ate Rica or Tita pa ka. Kung ano si ganahan niyong itawag na ako. The Chelsea?
2: Ayaw lang, ma'am. Okay rako.
1: Na, ma'am, nasab. Tawga na lang ko kung Ate Good or Tita. Good friend man ko ni mo. I and your Daddy James, kaila mi. He knows me also. Okay. Dili ko mamugos ni mo. But palitan ta lang yung kag imong masnaks, ha? Kay nagtuot yung kong gibati ka nag yung kagutom. Wata lang ko din, ha? Okay? Kadiyo tragit ka ayoko. Ko. Di arakos at bang o. Kanang malantaw ra ko ni mo. Ba din niya? Malantaw ra sa tika. Ha? Wakay angay kabalakan, okay? Basta kay paabota lang ko. Excuse me.
2: Isang kili ko ganahan. Mamukos yun siya palit og snacks para na ko. Ay, nahain naman is daddy, we. Hala, yan is daddy. Dad! Mga to na lang lagi ta, dad. Kaulion ako.
3: No. Dili mahimo lang ka. Naghago siya. Og migayon siya og panahon nga ubanan kaniya din sa campus. Dili maayo nga mudiritso lang kitag biya nga dili magpahibaw niya. Okay? Bisan tuod, kung wa ka makagusto niya, angay lang gihapon nga ipakita mo kaniya nga doon na karespeto. O di bisan kisang tao. Okay ba? Labidag yun. Kung makatabang o makahimo siya maayo diyan ni mo.
2: Okay, Dad.
3: Pag-aksa ko sa kulang gabi.
2: Nga no traffic man po, doy. Ganiya raunta ka na uli.
3: Ikaw, Jud.
2: Bitaw. Daddy?
3: Walagi. Pero kisabi gusto nga maabtag traffic. Na-timing lang, Jud.
4: Sir James!
3: Nalasapain din eh. Relax lang, okay? Pag-behave.
2: Baby, taw ko.
3: Ayun lang ka, nga behave good ka. Thank you.
4: Sir James!
3: Hindi kami.
4: Sorry, Day Chelsea. Hanga nilangay ko. Nung hangi unta ko dito sa burgeran nga ipauna ang akong order, nga imong snacks. But, naamang ko'y nag-una pagpud na ako. Mang sorry, ha? Niara imong burger o dawata.
2: Wa man ko gutuma. Di lang ko, anak.
3: Langga.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun na yun.
6: Babalik sa pinakadulong butik sa yung
7: ka. DTX 500.
6: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
10: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Timbre 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubus kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
11: ACS. Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
12: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako believe.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling-galing Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
21: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingkamot nagpaningaw.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
22: Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisang gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
27: Kaya ko pa.
26: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
28: Kaya ko pa.
26: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
29: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
30: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
31: Chelsea, tangga, dawata. Gihaguan na magandang niyag palit dito sa atbang. Ha? Ah, sorry kayo, Rika. Nahasol ka.
32: Ay, no. It's okay, Sir James. Nahasol gitawin, uy, kagamay raan ang butanga.

0: Utan, ini de Chelsea, oi.
1: Ako nang bayaran ang burger.
0: Ah, no, no,
1: sa
0: no.
1: Gi...
0: No, sir, no, sir. Pila na pagod na, oi.
1: Pero...
0: Na, mala. Enjoy ko ni mo, sir, kung mamugos ka.
1: Ikaw, good.
2: Dad, langulit na to.
1: Oh, okay lang ga. Mari kami. Salamat kay sa imong pagtabang ni Chelsea, ha? Sa imong paghatag og panahon. Nga imo siyang ubalan din, eh. Hangtod nga mabot ko. Isipon ko ni nga usa ka dakong utang kabubuton.
0: Ikaw gid, Sir James. Ay, nakanaguna una, ah, Sir Uy. Malipay na ko nga akong masuod si Day Chelsea.
1: Oh. Chelsea, langga. Murag ko agad ko makabati ni mo nga nagpasalamat ka ni Ma'am Rika May ni mo.
0: Ay, it's okay, sir. I know, may pagka-shy siya. But, ganahan ko, sir, nga tawagun ko niya og Tita Rika or Ate ka, kung comfortable siya.
1: Chelsea, langga.
2: Thank you, Ma'am.
0: Oh, nag-mom siya na ako.
1: Langga.
0: But it's okay, sir. No problem.
1: Yeah, mato na mi. Kung ande, kung asa ka gusto nga i-drop na mo, asa ka nalang siguro. Pastilan. Ngit-ngitam sabdi ay. Dinner time na. What about, invite on ka lang na naman ni Chelsea og dinner?
0: Oh, well, it's my pleasure, sir. Kana kung dili ko makahatag o kalangan ninyo, ha? Labi na ni Day Chelsea nga, laing kuno ang iyang pamati. Naglabad pa kuno ang iyang
2: Bitaw, Dad. Madiretso na lang tagpauli.
1: No. Isip, pasalamat nato sa pag-uban ni Miss Rika Minimo din sa school. Langga, mubawi ta niya. Atos ang itreat o dinner sa gawas.

0: Surprise kayo sa pag-invite na ko o dinner, ha, Sir James? Na-enjoy ko kuning gabi una o ba ninyo ni De Chelsea?
1: You're more than welcome, Rika May.
0: Si De Chelsea, oh. Ngayon, anak, kaya siya kasyay?
1: Ha?
0: Huwag man siya magtingog-tingog.
1: Oo. Pero, bitula ay magkukuno iyang paminaw. But, she's okay. Di ba langga? Anyway, we need to go home now. Mahimo ka namong i-drop sa imong ipoyan.
0: Basin ka na ang ka nga mo invite ako, sir, nga maka-add ko sa inyo.
1: Oh. Ha?
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult.

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompokrakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang damang satanang bakat, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan, Clarito, Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbo na ako, si

0: September 16, magkita-kita tani ha o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
4: Wow.
3: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment no. Wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ECS.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo ni giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasang maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wakay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasamunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan itong atong pagkamanay suon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat ngay suon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kujian Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Septyembre 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Septyembre 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa
2: salamat ka nakatuog ng bata. Kinahanang busgon lang si Haran, dili siya maglangas. Oh, si mama maning nanawag. Ano man ka? Hello, ma.
3: Ahain magkakaroon, Aisa.
2: Ma?
3: Aisa, nawa ang bata.
2: Oh, ha? Ay, pero may sulti man si mama na ako, ini. Manahibaw man siya nga ako ang nagkuha sa bata.
3: Aisa? Aisa, nakabati ka ba?
2: Oh, ma, nakabati ko.
3: Hain man na ikakaroon.
2: Ma, nahibaw kagit ka dilin ako masulti ni mo kung asa ko karong orasa.
3: Ala, nahibaw ko, nak. Pero, nak, gimingaw naman ko ni mo, nak. Kung makalugar ka, bisita ako diri, nak.
2: May kauban ka diha man, no?
3: Ay, sultihin lang ko kung asa ka karon.
4: Haan ka ba magtago karon ha, nak? Sultihi ko, nak.
2: Dilagin ako mahimong isulti ni mo kung hain ko karon ma. Ay, na lang naasay mong dool. Nguwag ko matutan kung asa ko. Bye.
4: Ayesa, hello! Hello! Nak, sulti na kung asa ka karon. Hello! Hello! Nasir. Ay, wag yun siya musulti kung hain siya karon Sir Hans. Sir Hans, dili lang ninyo i-report sa mga pulis ang paggawa sa bata sa anak ni Ma'am Claire?
5: Si Claire ang mo-desisyon, anak. Og dili ako.
4: Ah, hey, pastilan. Salamat ka nakalabang yung taon ko sa krisis. Dili na na sila maghasul-hasul sa ilang kaugalingon sa pagpangutana na ako kung nasa si Aisa karon. Hayahay, naging ako gibati. Natuan na ni Aisa ang bata.

0: baby. Baby, ayaw na paghila ka. Nailis na naman kita ng diaper.
1: Hello?
2: Hello, mahal ng bata. Dali maayo nga. Mula nung ang iyang tingog nilapita.
0: Nga naman, no?
2: Nadalim na nga doon naman din ang bahay ni Marta.
0: Tuod, no? Baby, hilom na, ha? Sige na, tutoy na lang.
2: Eh, pagkakusog ba di ay nga musoyop o gatas ni mo dong Roman? Kakaraan sa bunga ng bata ay dong Roman man, sad?
0: Mula na akong gipangani, halo.
2: Wa pa rin babunyagi?
0: Wa pa yun.
2: Uy.
0: Uy, hanga na may hilak naman sa ka.
3: Unsa marong hilak? Mura marong hilak sa bata. Oh, hilak yung sa bata na kong nabati.
4: Na Marta? Tang!
3: Oy, huwag man din sa bahay si na Marta. Doon na yung bagong nanganak din sa tuol sa bahay ni ng Marta.
5: Ken?
3: Nang.
5: Bibangon
3: ka. Ay, o nang, nagkabatay kong hilak sa bata nang mura manog. Naasa dool ra? Doon na ba'y bagong nanganak nga silingan ninyo din, eh?
5: Ay, wa man. Wa may mabdos ining tapita.
3: Gusto may silingan ninyo nang labing dool?
5: Si Manoy Sam.
3: Mawa. Ay, man tapitang bahay ni Lulo Sam.
5: Ay, diha ka nang daan paingon sa ibabaw gamay. Sa tumoy ana, mauna ang payag ni Lolo Sam nimo.
3: Nawala gina.
5: Hilak gid sa bata karon.
3: Mao gid.
5: Hadin hika lang. Akong susihon kon kinsay ang kan diha sa ibabaw.
3: Oh, ha?
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Ang dramang langit ka, kilat ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City. Alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at orihinal. Cool.

0: plus papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Si Donnie Pangilinan me. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
8: Ayaw lang pamintana kay agianan ra ba ng atbang doon na unya'y makakita ni mo.
9: Oh, nang Marta.
8: Sige, at doon na ako.
9: Dinumdumong ko sa bata. Ang mangingilad na si Claire. Nasodyo ko siyang laang. Silang tanang gusto kong piso ko na. Si Kuya Hans. Si Hisa. Ay. Si Hisa. Ay, bilangon ako magunaw na nila. Nga nagsigil ng reghilak ang bata sa ibabaw eh.
8: Naagi hapon ang bata. Kakusog na ba mong hilak? Naagad gikan sa payag ni Lolo sa mang hilak sa bata. Hilak gidron sa bata. Manoy Sam! Manoy Sam! Paghilak, Rose.
10: Manoy, kinsa man ang bata nga naghilak?
8: Sumunin mo rin ka man ang nasa atbang. Nakabatid na siya silak ni Baby Roman. Baby, sige na. Tutuyin na, oh. Sige na.
10: Manoy Sam!
8: Oh, sumuyo kong buhat dun, Ini. Tubagon baka na ko si Manag Marta. Mayon na lang gani kami tutuy na si Baby Roman.
10: Manoy Sam!
11: Ay, Marta! Ay, ikaw manggunday na!
10: Ay, kisa man ang bata na naghilak niya sa iyo. Doon ay bagong lang anak niya.
11: Oo! Ay, na ako pagumangkong dito sa syudad. Ay, bagong lang anak.
10: Maupa. Naaday si Elsa?
8: Elsa?
10: Abay ba na kong giapat na ko? Maong nga nakabati kong hilak sa bata.
11: Ay, may pahuway pa sila.
10: Ay, pasuruya o niya sila sa bahay, Noy.
11: Oh, may problema na. O niya na, kung magkapahuway na sila. Ay, hago pa tayo sa biyahe.
10: Noon saan. Ay, ingna lang niya ha, nga nangumusta ko. Pasuruya lang o niya sa bahay si Elsa.
11: Ay, oo, ako ingnon.
10: Sige, pauli o na ko.
11: Sige. Hinay, pag-hinay.
8: Ay, salamat. Salamat kung may pauli na siya. Huwag na lang siya malahusog sa ka. Kinahala mag-amping din ni Dini. Sa'yo pa din ipagkanhiya ko eh.
11: Ay, pastilan. Ay, mabati na dito silang Martang hilak ni Dodong.
8: Pero, okay naman to siya, di ba, Lu? May toon naman siya nga ang imo tong pag-umangkon niya si Elsa.
11: Ay, oo. Oh. Ay, wa siya gayangin kabalakan ng Marta. Kadilit na laagan. Ilisan na Marites. Kung makitaan ka din eh, kamaursan na siyang muhilom.

0: Ay, pastilan. Naaday ang pagumangko ni Manoy Sam. Bagong naganak, naasiyang payag.
1: Mo ba?
0: Gilaay ka na din, Hino.
1: Ah, okay naman ko din lang, pero...
0: Unsa man, Kent?
1: Kwan. Ah, wa. Wa na.
0: Ah, uy. Ay, kisa naman sa nang nanawag.
1: Ay, si Clara Sab.
0: Baga-baga ginagnaw ng bayhana, no? Magsigigi hapon siya tawag, bisa nasuko na kaniya.
2: Tubag ako, Kent! Tubag ako! Panuway ka kung dili ka mutubag!
3: Ano siya mutubag nimo? Pabuta na lang mapaulis si Kent din ni Claire.
2: Pero Hans!
3: Kung dili siya mutubag sa imong tawag, chat lang niya o text. Aron may bounce siya sa nasa imong nahuna. Usa man, walang kay hunahuna nga i-report na good sis kapulisan sa pagkawas imong anak?
2: Di na kinahanglan. Kung si Kinsa man anikawat sa kong anak, angay pa ko magpasalamat niya.
3: Huwag ka mabalaka sa plano sa maong tao?
2: O ganun mabalaka ba ko?
3: Huwag ka magduda ngang amahan sa bata ang mikawat niya?
2: Unsa?

0: Ang Said Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrols Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrols Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
11: Duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang.
11: May alibyo na.
10: Pag 1 month kape.
11: Naayo na ako.
9: DTX 500! Pumalik sa mga butika.
12: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pag sa ulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
16: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
18: Igala, nakakape na ka? Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
19: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
20: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibaw na sad ka ninyo. Nga ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.

0: JNN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus JQ Kihanos. Ito ka Newsbreak karong hapon. Atun ka to sa DataX sa 500. Video mabatanon ang naanaidad. Mag DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 na ba superior? Ang Deus Dance, gamaoy graputik na sa mga sinyula, apel mga skin souls, batok sa nadabas ng free radicals, ang ipagrabi sa evolusyon, uveris mabisyo sa mas paginom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, tulong ka mga drugista, ang ilagpaan sa kibong Bible Separation sa mga pariba sa Pilya 7, na kagamidya sa Masicho San Miguel, Barangay Linaw, sa sudan sa Talisay. Ang dinakpan, may ilasa, nailasa palang alias Maclean, si Kutaysay, sanyo sa paligos sa construction worker, o kisa may subject sa kibong Bible Separation sa mga pariba sa Pilya 7, na tagadirasam sa may Barangay Linaw sa Mauga Sudan. Lagi dinakpan, kinigdua ka mga parok na ating gamitan ng legal Gadrogas na ilan sa alias BN 34 anyos, way trabaho sa ka alias Mark 37 anyos sa ka construction worker nga taga diha sa gapon sa niskutad ga lugar. Aga tulo na nagpagini sa kibog Bible Separation ng magkipinansod sa kasimana aga pagbabalik ng legal Gadrogas ng maong suspect nga si Maclean diang nasuta aga wag yapo kini undang siya aga pagpabalik ya gilusa dahil ng usa ka Bible Separation ga resulta sa pagkasikap sa maong suspect nakuha sa maong nagpan ang mga pinag itong dudahang sa buong nga muti maginig 11.12 gramos nga mabalor kapin sa city kuga 75 mil 600 pesos. Ang mga suspek si Maclean gingong nadakpanig na itong 2019 sa susama gyapong kaso. At ang Diyos, break ang karo ka po na itong ito sa DataX sa 500. Ang DataX sa 500 kampiyon ng presyon na 91.3 million ORA credits sa antioxidants, efektibo kini pagkontra sa mga free radicals sa mga oxidation. Sa DataX 500, ang atong panit pabataon, internal organ na yohon, ang DataX sa 500, nindidid batas ni betas sa fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
12: Problema ba ni mong pagpaniwang og pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber! The Fast Acting Colon Cleansing Product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
13: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
1: Oras tatak on minuto di pabagala 5.

kumusta mong huro? Ato mga follower, mga viewer, mga listeners, mga abidong dayan listener. Tinigabon sa overall number one nga si Bialas Kabisirog Binanao, DYSB RMN Zero!

0: stato capo della gang provincia sa sok bo gomo sa tre sa bi ada gabahin tre so mai ka sat pa dog ga sa mai ha pa katak bahin gomo sa to ka tik pa mano dia og kami tanang management og tara bagay stop tak tanang gribo kang persa tre sa diwa ya at spi banginaot kanabos ka piskay sa panglawas kabaskog sa panglawas kahimsog sa panglawas. Og kadasig pag atubag sa mga problema ang huwa dito wate! Ato mga OFW! Aga follower nga way puas nga bang kanunay maminaw! Og way puas nga kanunay nagsunod! Ato mga programa, mga drama din sa overall number one nga si Bienes Kibisan og Binanao! D-D-D-D-D-Y-S-B-R-M-N-C-O! Today Saturday, the day you gonna.
1: Ayan ang peke. Naningil mo nag-uta.
0: The day you enjoy. Enjoy lang. Enjoy. August 2022, 2026. Sabado, way trabaho nas gobyerno. Pero kaming nas privado, kayod-kiyod. Naitaron sa akong personal account sa Joseph Os Bacolod Giano. Of course, atong page sa DYHPRMN Sero! Andam na mo diha! Andam na madlang people! Andam na ang tanan! Andam na kay kita mga Girl Scout o Boy Scout! Yay! 1, 2, 3, 4! Come on, yo! Here we go!
2: Let's eat the cure on the back. Let's eat. You don't want to mix.
0: Sit back, relax, enjoy. Samas gabon, hangtod ta alas 6. Ngatong kapalagubas, atong katulubaron, inyong tulubaron. Akong tulubaron, saksak sila ko. The messenger. Ato mga busol sa matong kamaga OFW ng mga follow-up. Away po as ka na bidaw karon natong i-shout out ang Middle East.
1: Nagubat mga gabo nito, ana. Kumunta na, mingaw na magayawa na may gubat. Pero ang atong gasolina, atong mga produk petrolyo, murag gugman ni Jerome, gugman ni Gerald. Gugman lo'y nga, love me, love me not. Love me, love me not. Oragwan ba nang? Uminto, rollback, uminto, rollback, hike, uminto, rollback, uminto. Why stable nga kuan ba? Kanang presyo kinunta nga dili na magkakuan ba nga? Uminto, mukuan, mo sa panadiha. Ah, hay, buhay, tunog, surangget, magkalaway! Hala, hala, hala!
0: Sa mas gyapon, may gala to at ang magdagadang mga kanta portion, saya portion, drama portion, og why portion!

gonyo biai ya hantu tara soi so. Yo gonyo biai kana unai mau mina dapat mina lamun da permi ha. Nake sabot bamo wa. Wa. Wa kay murang na hubug na. Oga garon nga bagay kayo na posible na mina ko ra ko comparing guapito. My good friend, my compare, paring Benzel Estologa. Pre, kumusta pre? Wala kay paramdam pre. Nag-test ko rin mo gapon pre. Wa, may kuan. Ay, nako. Pero, may kuminaw sa my Estologa family. Diha sa may si, Zapanta Barquetejero. Dini sa Dakbay sa Sogbo. Hanggang V&M Light and Sounds diha sa San Isidro, Talisay City. Ay bagian ni paring Benz, Boss Benz, Benzal, Estologa. Bakit ba siya at bakit pinalang ako? Yeah! Woo! Ato sa pagkumusta ito, mga bino, mga hayop, eh? Ha? Ato mga bino, ito mga hayop, eh? Ato sa ikuan, ato sa ipangunan, eh? Ato sa pagkura itong sounds, kaya marang makasayo, matali silig. Marang silos ba, silos? Marang magkikiyo-kiyo ng atong kuan, ha? Hello, Kawi! Kawi! Kondisyon na eh. Ha? Blackie, Whitey! Anara, pero sara, si Whitey naman tayo. Ah, saan si Blackie rin? Ang, nangita itong bukog dito sa, kwan, ay, 5-star hotel dito sa, kwan, na busay na pit. Blackie! Blackie lagi. Horse! Anang, blito. Layon le! Mau ni sa ang kuan king of pare usan eh hari selasang suko beso ingong hari chef kamerle kompleto si Ricardo sa ato mga hayop karon ha. Sa ginawa sa tagbalgwampor, kay murag kutas magkain, magsisayaw na magsigiyaw-yaw, ba na magsayaw, kuan, sige, kutas, no? Mo nang wata exercise ko kasi lang nag-exercise tuwing gabi eh.

0: Ala, ang dama ang inyong mga message! Inyong mga comments dyan sa comment section, inyong mga greetings, mga public service announcement, shout out, tabo, tataon!
1: Kay Miss Orhana!
0: Ayaw, sa kiyaw-yaw niya, kay mga strict as Facebook, bitoy! Baga, inijik yan na kada, bagay ng glass Facebook, ha? Anay, na, ginagmay po. Okay na kayo, anay. Hasta mga ito ng ginagmay, di ba? Ano mga ng live? Di ba ang live? Ano, gina? Manang dili kita mukha ng live, ganis live, gina, ha? Di ba? Diba, kawe? Ano mo yan, diba, kawe? Ah, diba, Jose? Si, D-A-F-G-H-I-J-K-L-O-P. Ano mo lang live yun, diba, layon li? Si, D-A-F-G-H-I-J-K-L-O-P. Siyempre! Ang orang mga gigutom ni akong kanding eh. Uting ka, wali kang gawag mga bahayong kuhan. Damuhang na mga sagbot ba ng mga kugon bina. Ako ni Anto dito sa nato na palagang mabukog dito si Sarpe. Aron buhay ni akong... Siyempre! Ang orang gigutom ganyan porma ha. Mora pareha may luha, gigutom. Basin mo text ko sa sparing Vincent Ron na... Ano? Dito, gutman na eh. Hindi. Ala si pare don skidog si pare Luis Torrepel ha don si hermoso si paring Bus Benz Benzel Estologa Mike Babamina da giginig sunod sa akong programa ni Lamini si pare Benzel ako taga Adlaw DYSP ni Pirmi Paminaon Lonis ngadto sa Adlaw Domingo oh DYSP Paminaon siya ang stereo siyang sakaran ako buhay kong saksi kaya dihagin ka rin tungo gigo. Ang soda ko sa scan na sa'yo, mutik na ako kalit niya. Pre, adit ay pre, sakit ako sa scan siya prunsit. Awan, 6-1 to giday na. 6-1 to dahil paminaon ni Paring Binsa, Paring Binsa Listologa diya sa sitio sa Panta Bragetero. Maabot ni Kapitay, at amo rin mo na kumpare diyang Kapitan Stiro niya. Paring Kuan, Kapitan Sino niya, ha? Amo nang kuan, kumpare ni Pari Binsel o ni Pari Luwid Torrefel o ni Pari Lindon, ha? Hermoso niya. Mga nang dili na ito. Mudagan ni si Pari Binsel, diha lang kung posible mayor kong. Dili, konsyal, konsyal ka na. Okay na konsyal, Pre Binsel, ha? Konsyal, Pre, okay na, Pre. Basta kumbater kay Ruel, ha? very generous man, eh. No? Kuan, mga tinabangon, maluluyon, ang hiyas, no? Sa iya, na diha, diha. No? Manang, pre, kamusta naman ka, pre? Ah, klaro, kanaminar ako ko, pare. Ibao, ano na, ah? Sa tagawa na nag-quadrio. Ato, sinikwadrio ng mga shout-out at tao di ato mga nagtanda o sa kagwapo. Kaya nakita sila sa akong live, mga igala nga, usap mo si GQ, mura mag si Pulo Ascal. May pagka-Andrew A, may pagka-kuan, usan eh, may pagka-Andrew A, may pagka- Emilio Aguinaldo. Sina sa dire sa tubanga sa live sa DYSP nga page by gala color kaya akong buhok. Nay brown, nay puti, nay itom, nay pero kung makita ninyo nga mag green akong buhok kung mag violet gihaybad ako ana. Pero makita ninyo ingon akong buhok nay itom, nay puti, wa ko gihaybad na. Pero makita ninyo sa akong buhok ang color nga violet o green. Gihayib na ako, ana. Anang, suko na kahit ba? Mamawa mo na! Pero kung mag, always nga ingon, ano yung akong porma sa akong buhok, na brown, na itom, na puti, wa na, relax na kayo, GQ, ana. Ladies and gentlemen, please welcome sa atong tulumanon, saksak sinagol ni Mr. J.

0: tal ka baybay kay Kapoy, magsimakadungog na ni kantahang silos, may galamor, magpanik ka na itong permitel. Kapoy, naman, buhay, huwag, adiyo, sila kong patukaroon na. Kung ako nagpatukaroon na ako ng i-play, mura magkasayaw niya, mura, all put, ba akong lobot na rin. Ang hay kong dispensa nga na ako patukaroon ka ng kantang, kung ano, silos ha, kay, ang akong lobot, akong tel, mura magsilos ha, mukiyod yun, mukagay, mukagay, mga tungkol na ng kanindot sayawon, ng sunataha, kining kantaha. Ahay buhay tunog sdangget pagkalaw. 14 minutos bigalaw man grabay kada 5 sa kapulon arta sa paginabuhi sa kadiot. Nabuhi sa kadiot ha. Okay.
1: Ang hustle ng mga patong na fisto, may patong nga mag-cash-in kahit magpalud may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mga mag-cash-in sa partner merchants. May bonus ka pa. May bonus pa ka pa kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan, Phone Shop, and more para makag-GCash in for free. Walang kaltas to 8,000 pesos per month. Sulit magpaload sa GCash J-load dahil 6-6 sa bonus, may bonus data pang internet, longer validity ng load.

0: hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa fee, cash in partner, merchants, sulit pa pag-load sa GCash Jelon. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI for Fair Trade Permit number FTEB 257582, series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Globe or TM 27213999. To know more, J-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Okay, balik na sa itong katulaban. May kalahin yung tulaban akong tulaban. Samas nga po sa itong drama portion. Pwede na tali ko mo drama. Kaya na tali mo great din sa mga dindo. At ano hindi mag-drama. Ano mo? Ano ko mag-great sa dindo siya. Kung ano ito, asawa. Kaya kakaulian naman sa informahan. Okay! Enjoy! Diyo ta murag na si line ko ni, mo sir panawagan ni no. Gi kan naman sa kwan among station manager no. Federation of Senior Citizens of Barangay Guadalupe. Ah, mo na paibaw ta ni. Taas ani de murag mo man ato programa do taas man kay nga pagkakwan ni. Oh, ah, kag ato ni Rafael Brido dili man sa ato ang programa do. Ay sige lang ato gon kay public service man ato no. Dear attorney, banyok man ni, dili lang kay ano lang ha. Okay, there, Attorney Banyok. Mayong adlaw, ako si Jonathan Gallardo. Presidente, oh, ako parintin eh. Parintin namong dyan, kaya akong papa, Gallardo, mang midulim sa akong papa, mang Gallardo, tuburan si Bo, no? Oh. Ako si Jonathan Gallardo. Ay, sinikatawa. Kaya nag-ibasa pa tayo public service announcement, ha? Okay. Okay, ako si Jonathan S. Gallardo, President sa Federation of Senior Citizens of Barangay Guadalupe, Cebu Sulay. Ni pa, may pamisanon nga nangayos sa inyong tabang nga ma-announce sa DYSP ang atong Barangay Guadalupe Senior Citizens Education, Health and Wellness Summit. Nga paghimoon karong Lunes, Agosto 24, 2026 sa Barangay Guadalupe Sports Complex. Ang registration magsugod alas 7 buntag. Og adunay tulog ka mga resource speaker nga maghatag og importante nga kaibalo bahin sa health, wellness og kayuhan sa mga senior citizens. Kung mahimo ang among hangyo og hangyo nga ma-broadcast kining paibalo, balik-balik ka lang hangtod Domingo, Agosto 23, ha? Hantod nga, huwag ba, kung ito, karoon na, nasa-skandalas niya ito. Esip, inyong libre nga suporta alang sa ito, mga senior citizens, dagang salamat sa inyong pagtagad, o ganunay nga suporta sa mga programa alang sa senior citizens. Respectfully yours, Jonathan Gallardo, ang presidente sa Federation of Senior Citizens of Barangay Guadalupe. Okay, paibawa naman eh. Okay na. Okay. Drama tabi. Kaya, wala ka drama to may agi. Ito yung dramahon. Kaya na yung nagsunod niya itong drama niya. Kuan? Nagsunod siya itong drama itong dramahon. Kaya tumiaging Domingo at akadrama. Ito yung tagapaglagan ng drama. Be. Kaya na yung nagsunod niya itong drama. Mabaitan ng one yung matapos. Kaya narit niya itong drama. Okay. So itong drama portion by Gala!
1: Ang matagto sa mga luha gikan si Ibu Bagabata. Timaan baga na sa kalipay kasakit.
2: Layas! Wakay luna din isa kong ari anong panibay! Malang ibon kang asawa!
3: Sakit ka lang ka na ako, please. Pasahin mo ako.
2: Ayokong biya, Erwin, na maluhi ka. Ikaw ang mugtong babae sa kong kinabuhi. Ikaw babae ang dalhon ako sa altar sa kamiyo, please.
3: Sakit alam

0: Άντε, σ' αυτό σάλουφο. Λάνιτσκα, Ιουτσάκο. Πατώσακο, κουμπακαλί μου. Καμπότονικο, αγλάγερ.
1: Αλκανά, καβαλάμα.
2: Μάγκα παγκίτα, χάι. Κασίλα, γκουμμα. Απάν σε κατουγιάν κοίτα γκάν ο γκάσα σε κετασάν. Γκίκαν σα χούνα χούνα γυμνασόν νιτζιρόμ γιαπ ο γκβίνσελ εστολόγα. Καμπότον κο αν λάγετε. Ong dinhi selain anib satong sugilanon garigluan, kabutun ko ang langit.
3: Ako'y senyorito! Pagtulo na ka-oras din, senyorito. Ako'y outside yung klambo na ko sa imong amahan ito na nasan eh. Kasampa na sa kwari pro sa mga aking katabungan ni senyorito Arnolfo! Please help me, senyorito, help me!
4: Sabahan ng tatitik yun eh. Ngayon akong bagay nga makasakay ta. Niya, lingog-ngog kayo. Magtulo na bito may kauras din ni tatitik yun. Ang among palanggi ni Daddy Andres. O sa lang kauras, mabalik na yun may sa mansyon. Niya karoon, marang magtulo na may kauras. Ah, bahala na. Mahingit akong bagay nga kuloy mo istorya ni Daddy Andres. Magdali na may. Maglakaw lang may kriyot.
1: Kasanang palanggi.
2: Magtulo na kauras o bako mabot ako ganang si Arnolfo Gastekio. Klejokas! Ang ilang palanggit ako, sir, kauras na malakaw o balik tayo. Kung nahantod ko na mag-alas, hapit na pag-alasinko, maminan ako sa tulaman ng Jekios, DYSP, pero huwag ako mabot ang sikyo ka ako ganang si Arnolfo. Di-hayap na sa gwane. Kinagad ako sa tao ng tanan, kundiin gika ng akong anak si Arnolfo o Gastekio. Kanagduda ko ng duha nga doon ang kitaguan. Kinahanglan ako sayro ng dalan!
5: Magabi na big lima kabuan rin sa Cebu City. Gimigaw naman ko sa Sinda. Kaya dito, ang sumasakit na kumang kaagi, kalipa ay kasakit. O dito ginubong ako ka nakasi si Susan. Og nga mahan ni Arbinda. Ako nalagog si Arbinda may habilin. Og may ganit ka na kakita kong trabaho. Ako natabangan ako nga po nga mapatunghan ako, may dukar na ako. Pero may plano ko, buwanto ko sa, mabalik ko sa asinda. Kaya, doon na pa ko'y paning langyotang. Lintik lang ang walang kante.

suapa sa dabot. O gato si Jiran Abios, kakong amigo nga balabat na labi, wasa babot. Ay, ako mga amigo, wag ko kita. Mayon dato kaya ako mahangyo nga. Padalan-dalan, pataganon na yung kusog ng ilang motorcycle. Ay, nako, senyorito. Wala na gito. Outside, kulabol ko siya mga manani. Napawang, napawang akong live. Kadiyot na akong live, napawang. Kadiyot na kayo. Ano ba ito mas shout out ning makon sumihine sa tong look ning kadi kadi to kay buto atong drama ano tong live no ana gid okay wala ko eh ato to shout out nang be ana putol ng tali na din gid mahimo ini atong but nga no mangani ay sa cellphone din ako nga puro na ba maton paggon mo kon may kon may okay balik ko ana gid na pao hulo oy ko ana gid na pao na gid. Kung na ito masyadong nagtanaw sa mga gwapo na, dahil narawa ito dito nag-comment sa, nag-misses dito. Napakagang itong drama, aning tawag-tawag, aning silpuno. Eh, napatong live. Kaya ito lang kayo, ha? Mag-lispin sa kamay, ha? Oh, slow connection, gano'n. Sige, mada. Mapag-montalin ako, ne. At ito lang, muspins lang, ha? Basta nag-live pa ron. Wadi pa mga ko na kayo. Try to connect, man. Try to connect. Kung sumang try to connect. Hindi ko hindi sa, kami. Try to connect na ito. Basta mabalik pala sa normal. Nagin, nagin. Wala nang ipat. Maning tulumanon nga natapos na nining ka. Unsa na ni? Ay. Ay, buhay tunog spaghetti pagkalaway. Ay, nako, hanaw dun ni pagulik indo ni gimadag yon, ha. Makpakpak. Sorry kayo, ha. Gue karung misalnya lah baik tu nak ramat terpau nak istimewa ni istimewa lagi ni tapi di mana aku mah review dari Hanara your rail contents license music ada ini nak aku mah mute ni ha dindot ni. Ano na, gitagana kong pagtugot sa Facebook og nimita nga makakuha na kong music, any kind of music. Ha? Thank you so much, Boss Mita. Ha? Nasa akong live, oh. Urels contains licensed music. Ha? You can earn money based on its performance. Ha? Kapal na, huwag ba, palo, tagama. Okay. Naraman ko, Andrea. Ha? Akong batchmate sa Marilios National High School, Oscar Fernandez Vidalio. Mayong hapon, Idol Jekyo, loud and clear here in Ireland. Thank you, engineer. Connie Vance, nakita ko na naman ang idol kong guapo. Wow, Ma'am Connie, thank you, Ma'am Connie. Charite Hashimoto, idol. Hello, oy, Ma'am Charite, kumusta pa rin te? Lindon Mirafentes Hermoso, shout out ko niya sa Barangay Caritas, sa kong tiyo Barrio Buanghog, o ni Ate Teresa from Lindon Hermoso. Pre, salamat, salamat pre. Wala ba nila tumakunin na nagkodri nga mag-share mo? Hihinay nang kwa na ito, ha? Hihinay itong nit dire. Okay, Lendon Mirafintes Hermoso. Gano ni mong kompre, eh? Gano siya ni mong kompre? Pari din dun? Pari dun dun, eh? Regards ko nilang tatay Casio o nanay Lidia Soto Garciano Diaz Porok Manzanita sa Alta Vista Camotes from Lindon. Ma'am silang gyanga, nilakan ko ang signal. Ha, dramahan ka ni nato ang signal sir idol ha hinay man ka hinay ganwan paon gani kalit ma'am Silin Anas Andibor Bakira, good afternoon sir JQ watching and listening your program and DY experiment Cebu Anas Andero Bakira from San Carlos City Negros Occidental salamat po sa sir JQ ma'am Silin gyangan shout out na lang ko sa signal ha, balik na Aaron Kid, Baron Kim, Harena, mamaya karon tonight on straight to the point. Saturday evening edition, obani kasama Tony Venal Gono Jr. Okay? Chacha Boyles, Ochia, Plesco, Great Nanay Eri Boyles, og Vanessa Peralta Buston, og Gamery Van Nicolette Boyles, og Ola Boyles, og Minik Boyles from Mam Chacha. Power kalit asa to. Okay. Yunja, Engine Dina Marina Real nagkatawa. Okay. Anak mo chacha from Ubay Boholay. Salamat mayong hapon sa JQ. Salamat naman mo chacha. Jere Candido, mayong hapon idol. Please congrats sa Candido family. Salamat idol guapo. Permingo Mina Audrey sa Badjan Cebu. Thank you idol sa pag-great.
Marivica Rolanotan, mayang hapon sa GQ sa tago nilang Ailen, Marisol, Duna, ang mga gwapa, Bulacaw, salamat. Ay, mabalik man ito, Juan. Hinay lang ko, nanit na ko. Sige na lang. Ito na ito, Juan, eh. At sa page na lang. Page na lang ta. Gana lang. Ay, buhay itong stanggit na. Huwag ito. Katoy man akong luyo. Eh, okay. Hawa pa mag-video kita. Mag-video kita, eh. Kapoy ko, nag-shoutout, eh. Atulis natin ko itong page kadiyot, ha. Kaya rin shoutout. Nag-shoutout mo sa akong page, ano sa akong personal account. Atulis shoutout dito sa, kuwan na ito, sa itong kuwan. Page sa The Wedge Peak, kaya naasin na ganito nagkuwan. Tabla-tabla ba? Kaya post lang nga, hini itong signal. Sige, bear pa na, si loading siya ni para Benzel uy kamukha sa kong live na ako sa page di Wispy pre gara pre boss idol pare bayo gapon dia pasyatal ko sa ako ang kauban na require sa Mandawi ha lama kay pre no pare Benzel is tuloga pre kamusta pre tiks-tiks lang yata pre ha chat sa bilis sa presyo great nanay Ere Boilers bilis sa Peralta Boston o Gabriel Fadi Colette Boises o Gola Boilers o Minik Boilers from Ubay Buhol sir salamat mayang hapon sa GQ Loset Datulaita Elevera good afternoon good PM sir GQ watching from Argao thank you Francia Bailon chat-cha on rock music place wow Losi de la Dalolaita Elevera, soaking tig paminaw sa The Wedge Bay. Thank you. Okay. Ano, dahil ako ito, pati naghanan ito nag-comments rin, pero marang mag-napura, o kabot na po itong nabasa ng mga sa comment section rin, mga messages rin. Okay. May pagtanaw sa ni Paring Benzel Estaloga is watching. Thank you, pre. Good afternoon, sir. Gikyo, guapo, watching sa Sambag 2, Cebu City. Be safe all. God bless. Ika ni Ma'am Lorna Margareta. Okay. Hmm. Aka na lang. Kanta to eh. Ako tawas pa rin binisil. Katong kuan. Sa to yung kanta kayo pa rin. Dilimod ko pa rin itong... Ito ni Conway. Ang dilimod mo doon eh. Gugmas tiguang. Itong gugmas tiguang ako katawang ko na. Hindi ko kamaanap. Sige lang. Lingalingo. Rabi ito niya to. Di ba pre? Pari binisil. Ano yung may sweet ano eh. Kaning kanta ha. Kay bilib ko yung kanta ng gugmas tiguang. May mo kanta. Ako ano ya, ato ano ya, kaya ko ano ya ito, char-char mo nga ito ah, bitaw. Ito, gugma sa tiguang, atong tanong eh. Mga na itong kataon, ganda ta? Eh, mga na ni. Mga na itong kataon ah. Oy, ay, commercial na, kabay ata ka, maharap sa diwat sa commercial na rin. Ay, commercial na, kay, na. Ay, uy, sinito ko ano eh. Mga na na, eh. Gugma sa tigulang. Ah, mana ni? Paribin sila, pre. Malay. Yabag ko, pre. Paliogog tabang, pre, ha? Help, pre, ha? Paribin sila, may mukhang tani. Gusto ko nga bukas to kanimu. Naghan ka ayoko kwa.

녹마 시대 교환 녹만 제끼어래.

0: sẽ đến trang của đấy và ôi đi ăn đói. Ôi
1: binsilis tuluga mo yan itong kanta na yan na kay parin binsila na kay na magkatakanta mi to misa makita mi kanta mo ni niya niya magganagong kanta ni niya kay kuha gini niya yung tuno niya pero ako first time si kanta mo niya kung kanta yung ano sige magkita niya sa tuwi buchat ko niya mo pre magkakuha niya kung sa tuwi mo kanta niya tiwala mo anong ganugon ito yung kuha na ko pre mo niya pre gugmas tigawang pre ganagong minaw aning kanta ha pre sa mukanta ka pre. Ang ini mong gi-replace ko pre katong man anugon-anugon. Man ang gi-pagitagog mas tiguang, ha? Well, ay lang diyan. Wala naman eh. Kanimitulo na, wala sa diyan. Kanimitulo ba? Kani, kanta na. What the hell, sang? Wala pa matay ko, ang kahinay kang liyo na itong kuhan, ha?
0: Kanta ta!
1: Ang limang tanong kanta. Ah, pag-aantag ko, Andre, kanta ta. Kanta kaya tagbaya, tagsikusinkos, video kay kanibang libre. On-air pa. Madiskubirhan pa itong kuwan talent ane nga kanta ha ha uy may nang kanta GQ kanta ya ba kanta katag video kitag skusing ko dito ari na pag libre kanya on air pa niya napas number 1 nga si Bianan.

tolo, na mi tolo, na.

0: Ay.
1: Ambo tuh star sen. Ambo minutos de que la vamos a tipo para que la seis. Sayo gaka kabion. Pre gimingo na kuno pre parbisel. Pre gimingo na kuno pre. Asa karon pre. Ah, magnapa kasi mo trabo al pre. Kay pa may oh. I want to go was nice size of happy day. Sing kuno ko. Okay, kada ta. Asam katawa na to ani. Kantao sa tabo. Si bayan kita kasi kasing kasi binyo ko kini way bayan na on air pasas ng mayroon na unong si bayanan. Ito, para lingolingo. Ning atong programa, success na golman eh. Lingolingaw, no? O niya, katong akong ko, mag-iwa ko ito, katong doon ay direct to the point na kung akong komentary program ba. Since, gamay lang nga, kuan ba? Nga, kuan sa itong programa nga, 10 minutes lang nga komentary program. Direct to the point! Ano nga ito ni Conan, ha? Aron doon na tayo gamay yung issue, aron, kuan man eh, success na golman eh, pwede tayo maka-kanta, drama, komentaryo, ano ba, no? Sayaw, komentaryo portion, ano ba? Buta na itong komentaryo portion, ano? Komentaryo portion, drama portion, kata portion, sayaw portion, kana? O guay portion, kana? Usa mang guay portion si Kyo? Usa na, guay portion, di wa? Matapag ko, usa mang guay portion si Kyo? Guay portion, kana? Guay, di wa? Simpul, arat betik. Saya lain kanta tadi, eh. Gua mesti gua balik-balik na yun, eh. Kani, igon na rin, mana-mana na to. Ay natong kanta nga mga kwan ba? Kani mga kwan lang yung kantahan nga. Kani si Paribin sila may mukanta ni. Ako to gi-invite dito sa programa, di man muari. Di ba kamuari nga nung di makamuari pre? Kani hindi kunching mayos na ako ni. Ako ni practice on di kunching. Si Paribin sila may mukanta ni. Sa may lang kanta ni. Ano sabi? Ah, katungkuan. Ano lang, katung. Lingo-lingo rin ito ha. Alam mo kanta ko ng mga kanta-kanta tag mayabag ta ha. Gani. Kaya na nag-request ni Miyagi. Ano na ito ni Matarog Kuan. Ano na itong kanon ba? Okay. Mga Bisayan song lang atong kantaho na. Mga Bisayan lang karon niya. Sorry kayo nga. Mas may mayabag ta nga. May ngulun. Nayabag mo si GQ. Ay, lingo-lingo rin ito ha. Di lang ito isusun sa itong anahon na o galipatakan. Ang pagpasok na pirmes ko lang. Huwag mo ko na nga magpasok, ba? Here we go!

ulahin. Murag drama ni parang binsiling yung imo ni ulahin ang pagbasa. Ang drama na pre, imo nagdrama pre, kaya ito ni drama rin sa kwan pre. Ano ito, kung ano yung asa na ito. Okay. Ano ba pre? Awa, 6-1-2. Ang sama niya, rumble na yun pre, istri. Kasi parang binsil na ako, ni ikon og picture ba niya. 6-1-2 istri sa kanal. Mao di ako, bili ba niya ako pa? Die hard kini, loyal kini sa duet spin eh. O, tanawa, i-picture na niyang istri. Nagbiyahe siya, nag-drive siya sa yung sekanan niya. 6-1-2 lagi niya, Pirmi Pamilaon. Mauna, believe ko niya kung pare, ha? 6-1-2. Namay kay pre, ha? 6-1-2 sa pre. It's a trumble, eh, pre. Kasi mag-inagatrabang among kuhan. Mauni, taga-cut mong sunod rin magtabo, dre? Mauni lang kuhan sunod rin, ha? Happy na gani ang anniversary sa DSP. Ang among anniversary sa DSP is September, kuhan man, 13. Okay? September, no. Yeah, 13 lang yun. September 13. Ang among network, among employer sa RMN is 28 August. Mag-una ang sa network, no? August 28, karong sunod simana, Birnes. Ang among DHP nga anniversary, September 13. Oh, kani, manggawas yun yung 612, Pirme. O, Ama sila dah si ikon dah Ilai, si Adelaida, no? Sila Cheryl dah si Idi, ama si Idi, apa ni kau si Idi? Pesawat nak dari di dapit tau, ilan ni Walba, di dapit sa, ilan ni Miriam di dapit, ilan ni Lidja seuna. Dah mau kau ini, dah kau ni mau kau mag pusta ba sa maginangat na ng anniversary sa DSP, mau nilang pustaan, 612, 621, ano ba, wak ko magkuhan ng ako na ha? Mugawas! Ay nako baka ko, di ba? Baka ko gigo. Itaw eh, na to. Ay. Akong bata, nag-chat mo yung nanay, kuhan yung programa pa ko doon eh. Karo po, sanig ko na akong bata eh. Nakariyata kayo na siya. Ako yung chat na programa pa ko doon. Ako nakuhan mo yung siguan. Okay, dito ang gaya. Okay. Dito na kanta me. Kaya pa, Diesel. Singkos, bijig ka. Karibang way bayan. Nga, on air pa. On air pa to sa DWHP nga. Numero 1 ng si Bian Andres Cabizal. Overall number 1 pag-iots na ng mga AM station re. Or FM tanang yun, di ba? Doon tayo 11 minutos, Miguel di Pabaglasay, sa sayo kagabi on! Ato sa isa tatong mga nagkwadri. Okay. Kandito ta. Ang langit na nahibalo, pre. Di ko kamo kanta ni pre. Tuloy ko ni pre. Tuloy ko ni pre. Ikaw, murag mo kamo gika ni. Kandito tayo sa chat niya, paribin sa listulugan eh. Ang langit na nahibalo, pre. Hi, Miss Lazar. Ang Ms. Lazar, katurang sa pangandoy lang, o panumpa, may akumatiguhan gamay. Pero kaning ang langit na nahibalo, pre. Murag ako kakunan ni pre. Muwi mo ni kanta, tumiyagi sa mana, pre, no? Ako nga ni kadungog ko, pero may magkamukanta yung unang magkanta. Hagag, kaya halos tanan na yung kanta yung mga nakuhan. E, UPM ba na? Babisayan song ba na? Standard ba na? Ay, mo man na kinaon. Okay, asa na to? Sabi, kung sila ta. Ito siya tao, space na to. Kaya daghara ba ito din na ito makuhan? Ay, natungguan na itong kuhan ba? O, basa kinatutanan ba? Nagahanan ako, ano? Nagalag-missis na sad. Saom na ito. May kong-dispinsa kami na ito babasa. Mao Ana Francis Bailon. Lorna Margarita, nagkatawa. Lama kami mga Lorna. Loloy Amor. May gabon sa radyo. Shoutout na ako mga sakop. Ellen Amor. Roy Coligado. Amor Disikan. Crystal May Amor. Nagpa-shoutout si Loloy Amor from Lantapan, Bukidnon. Wow! Mindanao, no? Bukidnon. Lorga Margarita, pasalan og maoni, madunggan ako kadaadlaw, mawala kakapoy giyod. Ang kanta ni Sir Jiki og pasiaw, pud. Lamay kayo, ma'am. I know, ma'am, ha? Lalo kayong kanunay kayo magsulot sa akong programa o mga dramas di Betspe, si Kiki Paminaw. Lorna Margarita na Sambagdos. Lamay kayo, ma'am. Los Oliveira, lagkaw sir idol. Na, saod ko nang lagkaw eh. Wala, hindi na ko tumo din na, hindi na, mo na. Mo na kahinis tong net. Loading kayo. Wala.
makuli mo na kabasin. Pagkabukan mo. Last na rin, si Elvira man, lagkaw sir idol. Lagkaw. Ang galing lagkaw, ato ko sa'yo, kama ko ni gamay, pero nalimot ako. No? Pari-pari bin sila na may mukanta ng lagkaw. Ano ang ito taglagkaw eh? Puro, atong putlo di ko kawangan, di ko kayo, sir, di ko singer ha? Ligalingaw rin ito ah. Kama ko, tamukanta gamay, gamay lang, lagkaw. Ano itong lagkaw rin? Lang ha? Okay. Saan din nga, nag-chat akong bata, likadot, kayo natigi. Huwag si Kuan, seryo. Ing-ing magalo na. Kadot may ako siya, ako nga bata, may kadot ang kayo ha. Kay, araw ko na akong bata, ngayon na, ang yun din kay, na sila ikuan sa iskilahan nila ba. Kuan ko siya god, apel sa journalism nga Kuan. Kadot lang araw ito kung ma, may kwarta ba niya akong Gcash, wala ganyan, eh. Sinaw na kita ni. Ngayon na to. Okay, may kudispensa nga. Ay, hapit ang humandong. Ako lang ko na. Humanan ako. Hindi, umulit ang gudisagod. Sige lang, humanan ako eh. Eh, bahala na eh. Bahala na akong bata eh. Ito nga, ito lang ko na kay Maluita. Gabiin na rin. Gredilibin na akong bata, no? Ako lang ko an. Ang liwat na akong naong. Kasi nagligot. Alis, kumpare ba tayo? Ito eh. Ito at lagayo. Okay, mag-iaw-iaw lang ko di gamay, ha? Ito magandang ako sa Gcash ang kuna akong bata kay... Kinahang lang kayo niya kay Wasay Kuan. Ang iya pagigikuan, napagstindahan. Kuwento ay pamliti. Gusto ni mo, nak, Joros, 1 million, 2 million, 5 million. Oh, maniso na ko, Gcash. Sabi ko, ano na niya, saan na, istinta. Ano na na, istinta eh. Kadiyot ha. Okay, kadiyot na kayo ha. Kay, kung saan ni Gcash akong bata kay... Itong nga naning kung ano yung gikombing nga sa igigigikasa ng tindahan. Kaya mas masipyat natin. Walay laing suod na itong itong kung ano ni. Aras ka mga hotelin ni. Okay. Mas masayop ba? Dali, oy, naunsa. Nadoos ito si. Oka ni. Mara ni. Oh. Screen sa kanon ako kay oh, mali. Ako lang akong bata nga. Mali na niya. Mali na suod sa akong morning Gcash ako dong ha. Kanan dong ha. Mara ko na niya. 1 million na niya dong. Yeah, why? I'm going to go to the house. Lota ay 7 minutos na yun. Sige pa mag-aalasay sa yung kakagabiyon. Okay. Global Karaoke TV.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
2: Asuhin na ni Kuya Bulya.
1: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay doon ako espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pangilaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Isa man yung hatag na ako, Migo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
4: Tus, tus?
1: O dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: basta oy adlaw karo sa padok, katapos ang adlaw sa akong aso ninyo ni Simonaw na nga naguluan. Sagingan ni Pinlo! Former Kapitan John Ramos Rebo at siya Miguel Foliar Fertilizer o siya Miga Plus, bayong hapon niyo diata. Kap si Dong Lando ni Hakoy Gagaw, kumusta mo niya? O sa mga tao po ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diyan sa Just Dab Flower Shop, bayong hapon ninyo diha sa Babag. O labi na yun ni Sir Raul Alibio Isoto diha sa Babag. Kumusta kabutanan diha? Nahala mga bata, mga kasama. Andiya kita sa katapusang sumpay sa kung aso ninyo ni Simonaw ng Garaguluhan. Sagingan ni Pinlo!
1: Ayaw kami palayas sa senyor. Ayaw
2: na
1: asa
2: na kami paingon. Wala na milaing kapainan. Wes! Wa mo'y katungod nga mo supak sa kong balaod. Nakasabot mo! Kung gusto mo magpabilin din sa kong asinda, tuman og muluhod kamok kanako. Maghari ang kangit-ngit ni ining maong asinda.
3: Kalaan sa iyong mga mata.
4: Ay, Pedro, nagabantay ka sa iyong tingog. Lain kay paminaw ni katawa. Murag yawa.
3: Tarawang iyong mga mata, Bayberti.
4: Huwag ayaw. Hayat kay tinanawan. Ay, kalaan yung nalawon. Maghahadlok, Bay.
3: Nanglimbang ang tingin kong balibo. Ano man eh?
2: Saman! Nagkasinabtanay na ba kita ninyo, mga pubring saop, mga uyamot nga mag-uuma?
1: Nagkasabot kami, senyor Damaso! Nagkasabot kami!
5: Nagkasabot kami! Nagkasabot kami!
2: Maayo! Maayo kung mao ka na. O ikaw! Pedro!
3: Ngano, senyor Damaso?
2: O ikaw! Nabaylaing Pedro din eh!
3: Awa, ako ra.
2: Maayo! Pamino, kunwa ka pa'y mahatag na kong bahin sa imong sagingan, kutob ugma. Mapupos na ang tagal sa kong gihatag ni mong maulian ug mamunga pagbalik ang imong sagingan. Huwag na kang isuriya! Huwag lipod-lipod! Oh. Pamahawa din mo sa inyong gipuyan! Nakasabot!
3: Oh, Senyor Damaso!

0: Unya unsa unang malang nato ini, Pedro. Asa naman lang tamamuyo ini kung ugali papahawaon ta ni Senyor Damaso din ni?
1: Maluwan ang Ginoo, dayang. Isali na to niya ang tanan. Dili ta magpagkawa sa paglaong. Dili ta magpagkawa sa pagsalig sa Dios.
2: Pa! Pa! Pa!
0: Uy! Uy! Ngayon naman mga bata.
2: Pa!
0: Pa!
2: Dali mo, ma! Pa! Dali yun!
0: Ay, nga naman! Kaya
1: naman, lan-lan, ha? Usay ba yung tabo ninyo, ha?
2: Pa! Tawa! Tawa! Ang sagingan! Ang sagingan, no?
3: Awa pa!
1: Oh, uy! Ang sagingan!
0: Pedro! Ano kini?
1: Oh, tinuod yun na! Tinuod yun na eh!
0: Ha? Oo, sa tinuod yun, Pedro?
1: Tinuod yun ang isulti ni Impoy!
0: Impoy?

0: Kinsa man na? O unsa man ay tapos sa sagingan? Ngano man ni?
1: Lumdum sa tao kay happy tada.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Para sa manipyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
9: TTX 500. Mapali sa mga butika.
11: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumayo paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2, sumayong paglawas.
0: Secret 2, sumayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompokrakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang dramang sata ng bakak. Ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
5: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
13: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: all while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with Biogenic.
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasun Dayag nasab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaway City karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Borga, abos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita nasab tariha o maglingaw.

0: kita pulang sumpai kita pusing ada bisa kong asin yuni seminau nang kada guluan. Sagingan ni pinlo.
1: Ah, Pedro, tubag ako. Nganong naingon ni ini ang kasagingan?
2: Wala problema! Kung masayot sila, Pedro! Imo sila pamilya! Doon na sila'y katungod na masayot sa tinuod!
3: Sa ato pa, pwede na ko silang sultihan.
2: Oh! Oh, Pedro!
1: Kisa'y mong kaistorya?
4: Kisa'y mong kaistorya?
1: Ha, Pedro, kisa'y mong kaistorya? Pedro, nahadlok na ko, ha? Kinsa ka na imong ikasulti?
4: Sige po.
3: Oh, Dayan, mga anak, paminaw mo. Suginlan ko kamo kung nganong namunga o ingon ini kadaghan ng atong sagingan. Paminaw mo.

0: In poi, ma patare qui cao, te le chiamiamo, te le chiamiamo a togo te le, se pedro nanghi dai, o chi è in agio a cao, te le nasci da maso, demonio ca!
1: Raios, la sei opca, che ta demonio de ba?
0: Sei io! Bogo, calimonio! Ma calimo pengo come so cola no!
2: Cosa? Ma pa matur la cano! Na dili mayo ang magpakadimonyo,
0: right? Kaya! Nga nung kalmado na kayo ka, nga sugol na kayo dili! Mapatay ko yung ipoy!
2: Buhata ang gusto mong buhato, Rayos! Sugpata ka! Pakipsang ka lang na ikaw maglupin mo! Katarong! Batok sa kanautan!
3: Gusto si Impoy, Rayos. Pakipsang ka, kay dili ka na muatasan. Di na mo tugutan nga sa kupo ninyo ang tanang tao sa Baryo Tap-Tap. Labi na ang mga nagpuyo sa asyenda ni Damaso. Si Damaso nga inyong gisakop.
1: Oh, kay siya mismo ang nagpasakop ka na mo. Bukti nga siya maghari sa Baryo Tap-Tap. Saya nga asyenda. Siya ang lodhan og simbahon apan. Apan karon, aniya kini si Pedro nga nabalhin na kaniya ang atensyon sa mga tao. Tungod niya ng kasagingan na inyong gihatag kaniya.
3: Ngano? Dautan ba ka mong gibuhat?
0: Ah! Da

0: Dan kengkeng selamat tidur dan yang Dako na kaning tabang ang usa ka bulig na saging ang iyong gihatag. Di pagin ninyo pabayran.
1: Ayaw pagbayad, Madakurak. Imo na nga. Pwede na ninyong kaunon. O baka hay, balik niya. Aron pagkakwarta mo.
2: Kayo, salamat.
1: Ikaw na'y bahala na.
0: Salamat, kaayo. Kamaayog yun ninyo kasing-kasing ang magtiayon. Bulikan pa unta mo dagang grasya sa Ginoo.
3: Salamat, kayo, kayo.
4: Uway sa payan ninyo, uway sa payan. Mag-ampo lang ta nga mamunga kanunay ang among kasagingan.
3: Uy, hiyapo gina mo na kanunay. Salamat kayo.
5: Tinuol gina na akong nabalitaan, Pedro.
1: Uy. Senyor Damaso.
5: Namunga na ginay kining imong sagingan, Pedro. Huwag mo pala kamuhatag sa akong bahin. Ha! Ngilingilig gagod ni mo!
1: Oh, Senyor Damaso. Nagplano na kong adad-on sa inyo ang inyong bahin. Apan pasensya na. Ang nalangan ko. Kay dagan magod ang nianhi. Nianhi din eh, kay nangahayo og saging.
5: Ha! Nga sa ato pa! Giyaw na panimughatag kining mga patay gutom, ha? Kining mga pobre!
1: Pasensya na, senyor. Karon dayon, maghatod ko sa inyong mansyon, senyor.
6: Ipagpataw na ngayon ang talagpulong ang saging na baso! Sige na!
5: Magagin sa guban!
6: Sa guban!
5: Butla na panuwa ang saging ni Pedro! Butla!
1: Imboy! Tabang! Butlo nila ang sagingan!
7: Pedro, putlo nila ang mga kasagingan!
3: Papa!
8: Papa!
3: Pa, ayaw pa putlo nila ang kasagingan! Ayaw pa!
5: Huwag sa may ginugaya ninyo! Sige na! Putla na!
1: Impoy, hain ka! Tabang!
3: Putlo na ang sagingan! Putlo na ito!
5: Wakoy kaloy! Wakoy kasing-kasing! Demonyo ko! Sige! Putla ang sagingan!
7: Naurutaw putol lang atong kasagingan, Pedro!
1: Impoy! Anong gibiyaan magkunin mo? Anong ipasabdan magkunin mo? Ano man?
7: Papa! Wala nga itong kasagingan!
5: Sige! Dadang talang bulik sa saging! Huwag ibilin!
6: Isapya ka na yun ang itong nga mo! Nga doon ay hino! Nga kong yatag ni mo na baso! Arma matay na ang sagingan ni Pedro! Lakip na ang gamot nini! Sige na!
5: Huwag ahon! Niya!

0: si Rayos na himong abo. O kang sagingan, gibuhi na pagbalik namo ni Haraya. Dili ka na mag-uol. Tungod kay hantod sa hantod na mabuhi o mabubungahon ang imong sagingan gikan karon. Basta, dili ka lang mausap.
1: O si Senyor Damaso,
0: wakray angay ang kabalakan niya. Kami na bahala niya na mabalik siya sa katanong o kahayag na dili na siya magpasakop sa kadautan.
1: Dagang salamat kaninyo, Impoy o Haraya.
0: Basta ang katarang o kapatli sa kasing-kasing ang mupatigbabaw, muda

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita atog ganato sa SED Marketing ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakakuha og commitment ang kagamhanan sa Indonesia aron mamintinar ang steady coal supply. Kini subay sa getubang nga krisis sa Pilipinas alang sa supply sa lana ug ang labing taas nga bayronon sa kuryente. Pinaagi ni Energy Secretary Sharon Garin, giawhag niini ang mga Indonesian officials pag-ila sa kasamtangang coal supply contracts tali sa duha ka mga nasod. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong bilabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
7: Ang dramang Langit Ka, Kilap ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta, karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Langit Ka? Kilat ko!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguro
8: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: Pinakabaratong nga data.
16: Sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
17: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
18: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

ini mga bata mga kasamahan na tapos kung asoy ninyo ning sibinaw na nga naguluhan. Sagingan ni Pedro! Dinilangsa mga asoy ni Koy Gulat kinitanan sinuwat ni Miss Ingrid Bertonato. Ang atong direktri si Ma'am Martis Parmalboros. Ang atong saudman tagiya sa Bangis Sinaw di Swating Liquid. Si Kuya Ricky Bangis Garing. Ang atong audio technician, ang atong musical director. Oh, ang atong musical director si tagiya sa Bien Auno. Manager sa Bien Aqua si Pari Beni Umandak. Boy tagiya si Pari Joel Binsi. Ang ato ang manager niya. Thank you kayo bro Joel Binsi. Unya nga to ang spinner or audio editor. No, dili spinner. Audio editor si Kuya Ariel Mangkaw ang tagiya sa King Binting and Rock Installation. Kini tanan dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay,
2: nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
1: May kasakit.
3: Nabagay ko na rin ba? Bayad ko kayo ang pagdari.
1: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naanoy tinay kong lab.
2: Sure ka?
3: Magkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasika singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
4: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Traffic! Kung mabiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
7: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Benis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 26 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.

0: 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
12: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.

0: Kinsa ka?
1: Wala ka sultihin ni mama ni mo?
0: Naunsa?
1: Ako na mo'y bagong kaipon ni mama ni mo.
0: Unsa? Ayoko na kong binuangig sa maana.
2: Ti.
0: Dong Jacob.
2: Ti.
0: Unsa man eh. Unsa nang binuanga ha?
2: Tinuod bitaw ti. Nag-ipon na sila si mama din eh.
0: Unsa? Kadako pang buhi ni papa? Unya nakabuhat si mama ana? Pa! Huwag mo na kagibuhat ani?
3: Samahin mo na ko. Inutila naman kunak. Nag-isampagan ni Kukstoria.
0: Pa!
3: Doon na mga bukangin. Din na nakumahatag ni mama ni mo. Kung kada siro lima ay makahatag. Maubuwag ay mahimugong dilimot dawat na lang sa kamaduran.
0: Mayo kay na uli na kama. Mahimo bang mag-istorya ta nga kita rando ha?
4: Unsa? Gusto ni mong buwagan ako si Rolly?
0: Oma.
4: Nika.
0: Ma, please lang. Binlisan o gabing respeto si Papa? Bisan o gisabot na siya pero masakitan sa siya, ma?
4: Di ko makahimuan na, Nika.
0: Unsa?
4: Si Rolly may nakahatag o kalipay na ako. Mung di na ko kayang makibuwag niya.
0: Akon mauna. Papahawaan na lang siya din, he.
4: Dili lagi ko musugot.
0: Ah, ma o ba, ma? Mas piliun ba ni mo siya kay namo nga imong pamilya?
4: Nika!
0: Ah, sige! Sige! Kamong duha pagpabilin mo din, he. Pero kami ni Dong Jacob at tumisabay. Dadon na mo si Papa.
4: Nika! Nika! Kaniuta!
2: Bay na to?
0: O, Dong.
2: Eh, wala man tayo, bay.
0: Unsa? Unsay wa, Dong? Katong akong gipatrabaho, di ay.
2: Gibaligyan ako ni mama, ti.
0: Unsa? Unya, diin man di pa, Dong, ang akong gipadahang akwarta. Ha? Asa, Dong?
5: This newscast is brought to you by iBerry.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo. Ya ang dramang sata ng bakak. Ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo. Barangay Gagawad Rosana Makiling. Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500! Mabali sa mga butika.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

Nagabutay good ang tanang baka pesela. Mga buta nga wa na ko damha nga mahita po. Gikan sa excited na ko na makita ang resulta sa akong kahago. Padung rasawa ang tanan.

0: Dili ko syorte ha. Pero sa una, nay magsige og arisbay. Kay mangita ni Tito Roli. Tangan mong kung siya itong mga tawana. O nakadungog ko kausangan, ingon si mama nga, siya rin mo hinahinay og bayad sa utang ni Tito Roli.
1: O guwa, malagi ka makasulti na kuan eh.
0: O, kuan mong gudya.
1: Nga naman, kay mahadlok ka ni mama? Dong, ari ka angay mahadlok na ako kay ako may nagbuhi ninyo? Ako may nagsuporta ninyo? Og di ba ba magkot siya kung gibati karon? Feeling na ako gitraidor ko ninyong tanan. Blind kay kustanan.
0: Atinika.

0: meron lang ka po yung uban ako.
1: Naglibog na ginbitaw ko kung siya ko buhaton, babe. Laban na ginbitaw kong oo. Excited pa kay kong mauli. Pero puro day bati nga balita ang ako mahibawaan. Oh. Si Rolly man ang nag-drive sa tricycle. Kanyot, babe, ha? Manawag na kong balik ni mo.
2: Oh, Nika. Maday ka di, ha?
1: Huh. Grabig pahimuos ni mo, sa? Hasta ang tricycle, ikaw na mo'y nagamit-gamit? Oh. Unsa man ka? Feeling na lang gini mo, bana ka?
2: Sorry, Nika. Ang sulti mang good ni mama ni mo nga, imo ningi palit para nako. Para na ako'y magamit.
1: Unsa?
2: Mautong, nahibong lang ko nga, wade ka makailan ako. O wa kay kalibutan, bahin ako.
1: Dili mahitabong palitan ako o gastuhan ako ang kabit sa kuinahan. Kasabot ka?
3: Nika!
1: Unsa ba? Ha? Ayaw ko rin nga na, sorry. Hamulaban ka niya, ma? O sige! Pag-uban mong duha! Pustlan man nga kamong tanan mo'y nagtago aning tanan din rin ako. Mas may pag ako nalay mulayas din eh.
3: Nika!
1: Naibawa mo kung malipayong kay kangawa ko din eh, ma ba? Maungay ka bala ka! Dili na ka makakita pa na ako. O kalimtin ako ninyong tanan!

0: Punya, so may plano ni Moron?
1: Gusto ko malargag balik, babe. Mas malipayon pa kung to ako dito sa Hong Kong.
0: Ah, sige, masagot ko. Malargag balik, pero kuyo ko.
1: Sure ka?
0: Onika, titikabiyan.

0: Welcome back, Nika. Happy kay ko nabalik ka.
1: Salamat, ma'am.
0: Ug tuwag kay mo ayaw ka magtrabahan, tina mo. Dili ka na mo kuhaon isip domestic helper. Ha? Magtrabaho na ka sa mong kumpanya. Adto na ka sa ka opisina magtrabaho. Mas mayahayit nga trabaho ug mas takwag sildo.
1: Tinuod, ma'am?
0: Yes, Nika. Deserve ni nimo.
1: Ma'am Janice, salamat. Daghan gid kaayo salamat.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Zen Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sid Kugon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.
9: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos ninyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasun Dayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, ES Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini abos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Borga, abos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko September 25, magkita-kita na sab tariha og maglingaw.
10: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
11: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.

lisod man tuod para nako nga dili na magpada sa Pinas. Pero ning gigayuda, mas gipili nako ang akong kaugalingon, Priscilla. Ug nalipay sad kayo ko sa akong pagbalik kay mas may maayong oportunidad nga miabot ka nako. Dini na lang kutob, dagang salamat. Inyo man tatampo, Nika.

Bagong Bayani. Kundunay kami sa gilanon sa OFW. Suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyo. Pag-pabila.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinaka ng patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Maras! Dire ka tunapit!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: This newscast is brought to you by iBerry.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila.

0: na ka, mag-agwanta pa.
1: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga basundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, naman namang kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turuan eh, gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ana ay, bakit na
4: iyahayang.
3: Magrapag yun ko atong mga gulayon.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis, Bila-Bila.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

dasmagan ng dagon niya pero may ganigan na kalikay ko. Ha! Kaya siya, ipadayon sa paglagaw. Wa mo tunob sa yuta ang mga til. Dili siya sama niya mong tagayuta. Dili ka. Mau ka na siya nituyo sa pagdasmag kang ime. Hala, nabalik siya gage. Paspas ang naglakaw paingon ako. Ah, paspasan siya na ako akong paglakaw. Kung binuangan ko ini niya, pasaluunan ko kay orasyonan ko giyod siya. Mukalit ko sa paghunang. Kalit lang siya nawa. Nagkasabot tingali nga gamitan ko siya ang orasyon.

0: Salamat kay baka ulit tag sayo. Tana mo na.
1: Tana, Emmy. Emmy, una na lang ko pa uli, ha?
0: Unso? Nga naman?
1: Huwaton pa na ko si Dong Jeff Good. Aron magkuyubig pa uli.
0: Kitang duwang mo huwat niya mo.
1: Unya? Basi makasaban hinuunta ni Noy King M.
0: Ako rin mahibaw nga mo explain niya mo na.

0: Ingrasya day. Tabangi kog bantay sa itong mga anak. Ilabay na ni Mona. Nahadlo ko og nabalaka niya. Dili ko buot nga may sama siya ni mo. Nga kalit lang kawagtan. Wa ko bahibaw. Buhi o patay ka na pa, Ingrasya. Mahal kay di ka day. Pero nga nung mibiya ka man ako, namo sa imong mga anak na wa magpahibaw. Putan kayo ka. Sa kadagang mga babae sa atong dapit, ganong ikaw pa man ang ginterisan sa mga itom nga engkanto. Oh, kapila na kami magbalin-balik pinayanan. Apan gisundan lang yapon kami nila. Ito muog puti na. Mo'y nagsunod-sunod na mo, Ingrasya.
1: Pa? Nana ka pa?
0: Niya na nga mong mga anak.
2: Nagilak ka pa sa?
0: Sabay nagilak. Wa manggod.
2: Naro kayong gilak. Gilak ka kay namuhay mong mata.
0: Ay, napuling ra ko, Jeep. Napuling
2: na. Ay, nang umakak pa. Nagilak lagi ka kay naon nagtumpot ka ng pitsyo ni mama. Gilak man.
3: Ingon ka pa. Angay na kalimtan ang tanan. Gipagawas na sad lagi na nimo ang picture ni mama.
0: Oh. Gimingaw ko niya. Nala, sige na mo. Ipahimutan na ng inyong mga bag sa inyong kwarto. Aron magkakao na mo, mga anak.

0: Luim ko ni papate.
1: Parehas ta dong. Gimingaw in taon siya ni Mama Ingrasya.
0: Ikaw ti, wa kamingaw sa itong mama.
1: Gimingaw, pero gamay pa man ko atong higayon agod nga nawa si mama.
0: Ako ti, naan ako ato.
1: Naana? Tuig ka pinaka ato dong.
0: Oo, tsaka na pagkanak na ko kung si mama. Tinindo tong tabi siya kung dagko na ta nga nawa si Mama Ingrasya. Sayang lang kay mga gagmay pa man ta ito. Nawa siya.
2: Eh, una. Nagun sa pangumundo nga di ha. Dali na mo kay mga una ta.
1: Dali na dong. Nagawa tanas papa.
0: Tanati!

0: Nigawas ka gaday, Amit?
1: Nito ko nga nigawas ka mga nigawas ko.
0: Ayaw na lang ko ni mo, Amit. Nakita di ka nga binuangan mo unta ang tiguang lalaki.
1: Unta, pero wala na ko dayon na. Imarag, maigo niya ko siyang yam-yam. Basi na niya hinoon kung madutlan ko mga wala na ko dayon na sa pagbinuang niya. Nakabantay man nga na akong o siyang nakakita na ko.
0: Nakakita gid siya ni mo. O nakasimut siya sa imong baho nga dili kasama nila.
1: Ah. O dayang, adihang. Dasmagan kong daw siya. Dali kay siya nagalikay.
0: Angay kang magmatngon sa maong tiguang, Amit.
2: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
5: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
4: Huh? Dili hapdos.
5: Okay na kayo, good, Ma'am.
4: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
5: Wala po, Ma'am.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
6: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
7: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Ochi Kompokrakasa. Magpahibaw na sad kaninyo, nga ang damang satanang bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tariha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka pananaw,
9: ug pagpaminod sa mga tin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Karun na yun.
9: Babalik sa pinakadulong butik sa yung
10: ka. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
12: Ati mo na. Atong na ka?
13: Wa pa ko do ka adong. Nga naman?
12: Guwapa yun eh kayo si Mama Ingrasyatis, ha?
13: Dong, nga nun na amin mo ang picture sa to inahan?
12: Dito may nakukit isa, may salat eh.
13: Ibutang nagbalik dito. Kibasig masuko si Papa Damian nga gikuha na ni mo.
14: Kinsa'y nagkuha sa picture nga gibutang niko sa sala?
13: Datan ako ba, nangita na. Tubaga tayo si Papa Dong.
14: Nga naman to.
12: Diyaran na ako, Padamyan!
13: Uy! Gawas dito. Ihatag kang papa. Pagdali.
15: Sa sunod, dili ka manghilabuti ni Jeep, ha?
12: Selaw ako pa. Guwapa kayo si Mama Ingrasya pa, no? Pareha silang mata o ilong ni Ate mo, no? Kwapa si ate, pero mas kwapa si mama.
15: Ang binigay ka ng picture, Jeep.
12: Dere pa, oh.
15: Balik kong suod sa inyong kwarto.
12: Opa.
13: Mayo ka di, kaya wak masuko si papa.
12: Wak man siya sa puta, te. Gaan magsinultihan. Wak man ko niya kasab, eh. Diwat nung kani Mama Ingrasyati, pero mas kwapa gito yung mama.
13: Unsa?
12: Peace ati muna, peace.
13: Peace.
12: Tog na tate.
13: Matog na ta dong, Jeff.

0: Mayong buntag in ko ibyong.
1: Eh muna, may buntag din mo inday.
0: Asa ka in ko ibyong?
1: Eh, manto ko sunod na barangay, kay doon ay magpatambal. Di pinuangan man ko noo, ugdili ingon na to.

0: unsa man ning pinuangan og engkanto eh. Usaw na lang kung wa si Ingko Ibyong. Ay, muna. Usa may angin buhaton aron dili makabinuan sa mga tao ang mga engkanto.
1: Pangutan ala si Ingko Ibyong, Emmy.
2: Unsa ate? Nana sa gibinuangan og engkanto?
1: Kuno, matud pa ni Ingko Ibyong. Nagasugat man gud mi. Og ako sing gipangutan kun asa siya. Ato kuno siya sa sunod nga barangay kay doon ako ni magpatambal niya nga gibinuangan na sa dugdili ingon nato.
2: Lo, kuyawan na ba yan nato sa? Di ko ta makakita nila, unya sila makakita nato. Akan si kayo ta. Maunang di ko mubuwag ni mati mo na, permigi kong mubani mo, labi na gikan ta sa eskwilahan.
1: Kay hadlukan man ka.
2: Hadlukan ka, oy. Sumagod, suma, katong sang adlaw, kuso kay hangin sa ato, pero tong mga silingan, wa hangin na. Nganong kita ra may gihangin na tong mayo? Kita may natripan sa mga dilingon nato?

0: Kining dana. Paingon sa mong bahay kini. Dugay na ko ni kabantay ini. Nadaghang mga kahoy. Mga dagkong kahoy. Wa kini dihang namalhin mi ining dapita. Kasagbutan naman ining dapita. Pero kalit lang nga may dagkong kahoy nga ni parog din eh. Kanang usa kini kong kahoy. Taas kayo. Labong ang mga dahon. Nikalit pagkusog ang hangin. Ang mga dahon, murag bisaya ho.
1: Padamyan!
0: Simula! Nawaha na kusog ang hangin.
1: Pa, nga na ni hunong makainindapita pa?
0: Walang anak. Nagtanaw lang ko anong mga dagkong kahoy nga. Taas kayo og labong ang mga dahon.
1: Tana pa. Mamauli ta sa ato. Magdali ta.

0: sa sunod pa, diretso og lakaw. Ayaw paghunong, og ayaw paglingi atong dagkong kahoy.
1: Kaya nga naman, Mona. Nga no?
0: Dakong kahoy siya tanawon pa. Pero, dakong bay siya sa mga dilingo nato.
1: Oh, usa.
0: Ditong kahoya pa. Permi na ko makita ng usa ka lalaki nga musangpit na ko. Kadaagi na ko atong dapita.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Aduna iya-iya nga timpla, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026 tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano South karong Agosto 22 og 23, 2026.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha og magli ngao.
5: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The one Food Supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. AC-

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibutor.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipay ko.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imong anino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit
0: sa RMN Drama.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang.
6: Kaya ko pa.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Mga idol, andam na ba mo? Sa usa ka adobo adventure, nasayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga templa, lamas og style, pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu, karong Agosto 22 hangtod 23, 2026. Tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.

0: Ako si Alvin, ginaingon. Wa ko nagmahay nga imo kong gibiyaan. Kay nakakita ako og mas labaw pa nimo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.
1: Riyahan ako dahi eh. Tulog ka raon gito nga ito nakuha.
2: Dako, makagirimit na ako. Mo nga, kipag-jerjoy ta ka.
1: Kuan dahi ba, kanang langlitan ba? Kung gamay na kong marimit, inikswildo dahi ba? Pag-jerjira lang po ko eh. Doon na mag-iusahay nga, gamay na kong swildo, basta daghandag deduction.
2: Ay, basta mo na ako. Gituyo sa dan ako eh. Aron makapahuwas ako sa imuha. Kaya upasagdan lang ta kanu, halos kadaad lang ko mo, Charger. Munang giingon-inin na ako, aron makapahuwas ako pa nagsaoy.
1: Day, Mimi.

0: Mao ba? Bisag mo tukarang imong gana sa sex imong pugnan, kay malos yang ka kung imong pasagdas, Alvin?
1: O, maoy. Dako ba yakin na siyang bunal? Kung pasagdan ako, hadus kada adlaw mong kubirahan sa paraw.
0: Kunya, o kada sweldo siya nga gamay o kubra kay dagkog deductions utang, di lang yun ka mutikang kang.
1: Dili, maoy, balag. Balag manggilok ni ako, di yun ko.
0: Uy, Mimi, ayaw anak day. Uy, basik ato na silain mangitag jir-jir ng bana mo.
1: Ay, di gina mahitabo, ma. Patay kina na ako sa Alvin. Siya mo ay nakauna na ako. Busa, di na magbinuang na ako. Kay ako? Umas ako nagbinuang sa niya. Gusto lang ko nga makapahuway o panagsa kay mabunog ning ako kung pasagdan ako siya nga makig-sex na ko kada adlaw.
0: Mimi!

0: Tama o ba, baby? O porbida, no pajirjiro lang kasi yung asawa o dako kang hatang niyang kwarta ngayon yung swilo na to?
1: O brado eh, uhaw kiko sa jirjiro eh.
0: Mabi ay, no? Kung ma o, parehas mo Brinda nga ato ang kauban ni trabaho.
1: Ha?
0: Huh? Oh.
1: Kaya nga naman si Brinda?
0: Tagsar taon siya katilaw jirjir, stroke man yung bana taon. Ha? Panagsar taon siya mungisong kunong yung bana, tagsar kay mungisong ang iya, porbida.
1: Lamira mas Brenda, brad. Kay bisa minyo na, pero hugot pa kay angay. Na uwi wabig yung anak.
0: Lagi, kanang magsikit ko na yung piot-piot, basta magkarsunis na siya, di ba? Sikit kayo. Sa ato ba, huot. Porbida, no? Kuha na siya, kanang maon na siya kita wag og hubag,
1: hubag.
0: Pero luag.
1: Ha?
0: Maot, pero huot, asaga na. Oh.
1: Ay, no, nanubi abab lang ko.
0: Samot ka tangsar na jirjiras ba na purting hugot na taon. Ay, probida. Kung ako pa yung himutang si mong hani mo sa tangsar sa kamang kajirjir, sa mong asawa, di ba?
1: Mm.
0: Birahi na si Brenda. Ako pa to, sus.
1: Kinaya kong asawa, brad. Gamay na lang yung nagkuwang araw ako ng biyaan. Di para bagyod mo tawag matawag ng asawa kay huwag mo yung makasal.
0: Ay, bayo. Kung mauna tablar ulit tao rin ka ni, biyahe na ay, o ka na si Brenda. Bawiyabi na. Kabita na! Oh. Ay, kakamtabang sa...
1: Oh, gigan.
0: Kabita! Kabit!
1: Nga, paingon din si Pindong. Nga, paingon din.
0: Hawak mo ang bit, hawak mo ang kabit. Sa bawat galaw, kabit ang gibit-bit.
1: Sa pagkaila na, pagkaila na.
0: Lamigin sa, di ba? Ah, awa na. Patay. Ay.
2: Help
1: you ako, please. Unsa man na day, ha?
0: Ayaw, ay.
2: Inig-offer na ito sa tatrabaho ba? Yato ko sa amo, please.
1: Ay, gusto naman ang helmet na
0: ako. Uy, ako Ricky ko do, ha?
1: Ano Ricky day?
0: Ako extra helmet.
1: Ano Ricky day? Ano Ricky?
0: Na extra helmet.
1: Oh, karoon ko kayo ba na?
0: Basta na yung mga masakay na ko, extra helmet na yun. Ako naman ibutang sa kulakir doon sa mga.
1: Oh, tikmita na sana. Gigal Ricky.
0: Yatunis pa rin na, ibato na.
1: Oh, sige. Ihato na kasi inyo, Tay Brenda.
2: Salamat, Alvin.
0: Ay, yun, anak,
2: kinipit. Salamat, uy, gwapo.
0: Ay. Samot yun nga, ihato ka na, gwapo, God. Ingingnan mo, gwapo. Porbida, no? Ihato na, Ben!
1: Salamat, abirahan yung bayan na, uy.
0: Lamipit ako sa labis, ha!

0: Okay. Ngian na ta sa inyo, Dai Brenda.
1: Salamat, ha.
0: Di palang malain ang imong bana. Uy, makapit na ko ganito sa inyo. Uka, okay ko? Dami kayo inong bugnaw nga tubig.
1: Ay, okay na nang akong bana, uy.
0: Na, basta yung laino niya pagsabot, uy. Lucky ba ako? Basta magtuo siya nga, may relasyon ta.
1: Bahala siya, uy. Prangkahan ta lang ka, Alvino. Gusto ko, churcher, baya ka daadlaw, ay. Pero, dili na yung mahatag sa kumbana. Ahaw ko sila wasto na kalipay, Alvin.
0: Brenda.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Natambalan ka na akong kauhaw, Ray.
1: May pa ka. Natambalan ang imong kauhaw. Pero ako diri, wapagin ay matambalan akong gibati nga kauhaw.
0: Uhaw sa unsa?
1: Uhaw sa Jerjer.
0: Uy! Ginayon ang tingugin mo eh. Nabasala imong bana.
1: Ay, isa pa, uy. Wato ka dungog, uy. Kay, naghagok to nga naglingkod sa bangko. Magyun eh, iyaha, uy. Lingkod na ng bangko nga tuwang-tuwang. Unya, kung mulakaw na, magkindang-kindang kay na stroke naman.
0: Kindang-kindang? Rags, J?
1: Ikaw, no, ikaw, madunggan kay kang J. Nga silingan pa yan, mi ano. Uy, himo mo ko nang gitutukan, Alvin.
0: Pareha kita nga, mahilig Jerjer, no? Pagkanindo, tuntaron nga, ikaw pa kong naasawa.
1: Ay, ang parehas po ba yan ni mong akong ipangita? Kung mga pit man kani ko, kanang parehas ni mong gusto na akong mahimong kapit.

0: Batik nga pagkabana. Huwag pa ganit ay anak, gamay ka na kay irimit ako sa imong sweldo.
1: Kung saan ako masanin mo ang kwarta day? Sino nagagagtugmol? Sigig shopping? Yan, ikabot na yun? Paturis, matyungan.
0: Magmatyung ko, ay panamaling ako ko. Gawin ko na mga tagig anak.
1: Kung saan ako manin mo pagkamabdos nga, tagsalaman ka magpa-jir-jir na ako.
0: Hilap niya ay, murasun pa dyan ka. Magbuwag ta. Mulayas ko din sa atong bay. Muulik ko nga dos akong inahan.

0: Alipay ka nga milayas ang imong asawa. Bangaw sa ilong.
1: Oh, pa'y. Bati tong asawa, ha? Mayroon po doon nga. Huwag may makasal.
0: Aw, di man yun magtiayon kaya waman mo magkasal. Para og asawa lang inyong pagsabot sa inyong kagalingon. Kamantay mo ko, ana.
1: Mm.
0: Pero, di mo kasado,
1: eh. Ay, doon ako'y panguyaban pa. Og nakasiguro ko nga. Matagbanin ko aning sex. Ayot us mimi, eh. Tagsarabang pa, Jer-Jer. Kamantay ka?
0: Mm, kamantay ko, kamantay ko. O ginsa man ang babayhana, ang imong panguyaban, ha?
1: Si Brenda pa. Minyo ang ugwasan matagbo sa sex ay man, ha?
0: Uy, mo'y kinangat!
1: Mm.
0: Minyo din ang babayhana. Ayaw, ano, eh? Ayaw, ayaw, ayaw. Ay, payalo, kanang pure nga daga, muna'y uya ba, uy? Mapati ang gagbana ang kalakiha mo.
1: Magtakiang nang maglakaw ng iyong bana pa, kay na-stroke na kini.
0: Uy!
1: Way kulba ni pa.
0: No, uy!
1: O panguyaban ko si Brenda. Ug magasinabot mi. Ako na siyang pabiyaon sa imbana. Ug kami na'y mag-live-in.
0: Alvin!

0: Budaya Mazau. Iya belum sadar. Hah? Berbeda dong. Kita buat buka Bako yo check in Gute.
1: Oh, kuyo ka? Ay lang we.
0: Ako tig Liguat.
1: Ay lang we lay.
0: Liguatan ako ka lang free ning show Liguat.
1: Og matud niya brad. Andam ko niyang biyaan ng yang bana. Kay wala siya kalipay sa bana.
0: Ya, okay ka malibin mo nga. Dunaw siya bana, ha? Okay na ka na?
1: Oo! Siya ang ipuli ko sa akong kalibin. Huwag karong totood, nag-off duty na namo. Magtagbo ming duha, sul-sosok ka hotel.
0: Ay, ay. Sige, sige. Abay. Dadadadasan nga ko. Puli-puli.
1: Ay, ay, uso.
0: Kalipay mo na mo nga ikauban ni mo sabi sa dunay ba na, ha? Sige, buhata! Maong kay kalipay mo, Brad Ben!

0: Magtagbo ko sa sex o bani mo.
1: Magtagbo sa ko bani mo. Sige ka. Ganda nagbanyo.
0: Lamihani eh. Cute view kayo ba?
1: Lamihani kita eh. Ilingi mo ba? Gusto ko. Mukha ang simo. Sige na.
0: Okay. Ako niyubod akong boxer.
1: Wow. Tatus kisay mo. Punyabaw kamay. Amaw ni Lami. Dako anyabaw ko kamay. Pagunita ko pi.
0: Manibaw. Marikurubas midilyen.
1: Agay ka lang yan.
0: Manigan ako. Sinalong mo lang ako.
1: Alami agad ani. Agad na sumuko niya. Mukob ko. Arikaki sa likod, Dolphin.
0: Sige. Binag-dog style ta. Sa ginit!
1: Nilami.
0: Nagdutan ang inyo.
1: Sige pa, ganun. Bing!
2: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by iBerry.

0: May nahitabo gid atong higayon na namo ni Brenda sud sa hotel. Og ni higayon na, kami na ang nag-live-in. Kay gibiyaan na niya ang yambana. Wa ko maguloy nga, mibiya ang una kong gikalive-in. Kay nakakita ko, og mas labaw pa kaniya.
1: Bago itong magkasama, ang kaagi ni Alvin, dinhining tulumanon. What's the style? Nakakita og labaw pa kaniya is style. Kini mo ang sugilanon, gisuot ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
4: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
9: Nay, away ko tatay, nanay.
10: Palayasa kini mata. Palayasa ni Karol Yudayon.
11: Christian anak ni mo siya. Nanugod nga imo mong palayason.
10: Ah! Wa ko'y anak ka, Abdulmal!
11: Unsa?
10: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
9: Hindi lang ko layas, tay! Nabantangon na, tay!
11: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
12: Kumusta ka na, aking mar?
11: Kinsa ka?
12: Ako kini, si Jigo Salvador.
13: Kaloy po asawa ko.
11: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
10: Nagunsa ka din eh.
13: Di ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
10: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
13: Pasaylo ako, anak.
11: Ayaw pagbiya! Ayaw humigbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasahin lumang gani ang Diyos? Kita pa ba nga tao?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tulog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing ang Tigama o Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oh, wala kana na lang jud. Sa kape na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga capsule nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na pugko 3 times idi kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay mga igala, kumusta mga dalawa na sa ikanatuntunan? Yan sa inyo igala, kang ina, Ray Arliano, Van Mia Lloyd. Gabyara, Lloyd ba sa Lloyd?
1: Ay, dyan ninyo kalimti ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Ubani sa avocado coffee mix with guava.
0: Oh, gingoman mga igala ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Gawas na pampalagsig na pampagana pa. Okay, shoutout time. Shoutout ko to ni Annalyn Lumangtad. Diyas sa Tumuli Bual-Bual, Cebu. Si Junior Albasarin, Albarasin. Diyas Punok Singko, Poblasyon, Nabunturan, Dabao de Oro. O gaman ni Lucia Buloy. Diyas sa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan kini ni Ricky Bangisgaring. O gaman diyas sa Lutupan, Toledo City, si Edgar Minda. Loloy Makigangay, Nonoy Lugula, Kunlagula, si Nang Tali, Leo Victor, o gikan nga po ni Ria Pedro Pungasi. Okay. Nya, laing shoutout usab, dia ni, dia sa mag-uumang vlogger, Dodong Nurbao, Michael Rosalina Herbias, manager Nilo Tadio, Bear Bree Jurik, Sunny Caballero, Ramil Bakil, Jermaline Carnales, si Jomar Alin Hussain, o si Christine Camarillo, o yuman ni Rooney Gludovi, gikan gini sa atong BSA founder, Bangag sa ilong wailang atong writer, director, Oji Kumpok Rakasa. Okay? Buwena mga ikalan, niya lang sumpay ni atong sugilanon. Dito sa baklaran, ni Palayo sila, ni Clara, o nga nagsulti, nihangyo si Christian nga dili ipa saba ni Mara ang niyang nakita nga mag-usab na siya. No? Niya, bisugot taw si Chico. Sa katarungan lagi nga, biyaan niya ang iyang kabit. Pero, sa niyang nangumpra na kini, nagkita na sa sila ni Christian. As ka manasa, may gala. Niya, lasumpan ni nga itong sugilanon, Himayang Nahunlak.
2: Christian, paliti ko ini. Barato kayo mga polish right on.
3: Sige, day. O sa kadusina, ana. Pila palihog?
4: Ay, saks man, saks man, kapre.
3: Oh, day, ha? Pre, Chico? Ikaw na, sab?
4: Pabi na ko biyaan na nani mong iring sugapan. Ikumprahan pa ni mo.
3: Dali, pre, dali, dali, dali, dali, dali.
4: Ayaw po kuyura, kiti ko kanding, ha?
2: Kisa may kipasabot niyang iring sungkapan? Ako?
4: Ah. Ayaw lagi ko kuyura, ayaw lagi ko kuyura, ha?
3: Ano ta din himo sulti, pre?
4: Kuyo pa man lagi mo? Gusto yung kang itong

0: sumitabi kong sabi ang bayot ni Christian? Ano sa amin si Christian? Bayot naman lagi na kinot?
1: Lara?
0: Loving kay mo?
1: Wala to eh. Kumpare ko man good.
0: Ana din ang kumpare? Magako sa magtabi kong di ay?
1: Ay, sagi lang good to. Sige na. Padayon na sa pagpili kay atong paliton.
0: Ang ganaan ko, Ana.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yon, gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi.

0: i-aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan man mong kasinatian ay katungula pa kagamit sa itong kape?
2: Katuhin na ang sawa pa ito magamit. Kapoy, kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayin mo. Niya, makasaka ko. Makalagsan. Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Nag...
1: Ha, bukid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Ganing.
1: Sundan.
2: Oo. Oh. Mm. Niya, o oh, sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganito. Mag-listod
1: ko. Pagka sa bukid, hindi ko kasaka?
2: Hmm. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano? Ay, pwede na iyahayo.
1: Ah, pwede na. Makakat-kat tayo ko sa bukid.
2: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa mga ngayon. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Yeah. Ay, salamat.
1: Hindi pa kanan ni Mulay.
2: Siyon.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Tuloy mo ito.
2: Ah, ito anak ko, no, binta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
3: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila Bila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, o ingon ana Paragis Bila Bila.
3: O Paragis Bila Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee og Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili

0: daghan ining napalit na to, Christian, oy.
1: Di ba madaghan nga balor ang 30 mil man lang ito na kumbra?
0: Salamat, ha. Yes, palto na sab. Pero, unsa man itong isulti sa bayad kaniha nga akong nabati?
1: Ang hain na ito ba?
0: Katumiingon siya ba nga pabiyaan ni mong iringsong kaban?
1: Aha.
0: Ako pa ipot ipasabot niyang iringsong kaban?
1: Oh, Clara.
0: Unsa man, biyaan ako ni mo?
1: Di, uy.
0: Kung kumpare man lang ni mo katong bayuta, nganong may kaisog man siyang pagsultibi nga pabiyaan ko.
1: Abot ato niya, uy. Abot ato bayuta. Ito guna na, uy. Ang importante nga, padayo na nga itong relasyon.

0: Uy, siyempre check ko maninanawag. Kadiyota. Hello, Prejego!
1: Hello, Marie! Kumusta?
0: Ani, asabay. Naglugaw in town me para snacks na mo.
1: Nag-porridge mo?
0: Onsay porridge?
1: Lugaw ko!
0: How?
1: Naibaw na ka sa balita, Marie?
0: Bahin sa unsa man?
1: Bahin sa mong bana nga si Christian ba?
0: Oh. Kay nga naman si Christian, Jago?
1: Daan, nakita mo sa Manila, oy?
0: Mao ba? Unya, kumusta mas pare ni mo?
1: Okay raman, Marimara, pero may buong ko.
0: Nga naman?
1: Nagdaman siya og iring banbanon.
0: Iring banbanon?
1: Lagi, Mari. Maurang ni iring banbanon. Nagwagaw og balhibo.
0: Pagtarong rago diha, pre?
1: Lagi, Mari. Nagkita mi sa baklaran.
0: Aw, nangumpra siguro siya og dadunon diri namo sa Cebu.
1: Taha, inyo ka to, Mari?
0: Oh, kay ngano, pre? Doon na pa di ay laing hatagan si pare Christiani mo?
1: Wa man.
0: O niya, ngano nakasulti man ka, ana?
1: Wa, Mari. Sige, Mari. Marimara, maura to, ha? Sige, bye.
0: Kadiyot, pre. Hello? Oh, wa na hinuon si Prejeko sa pikas linya.

Iya, katabihan ka niya ba ba? Ay, kamay ko kusiyon niya ba ba? Liyot maligas akong dila. Ay, nagsabot na ba mini parang Christian nga. Hindi ko magsaba ni Mari. Ay, ni mo tigo.

0: Nena, to sa pier din sa Manila, Christian.
1: O, oh, Clara. Paabot na lang tag-boarding ini. Aron makasakay to sa barko.
0: Saan man ini, Loin? Daganda pa ni nga itong nakumpra?
1: Kasi yun. Maghahal tayo dagang kargador.
0: Kinahin ko, Ana.
2: Ha? Nag-aabot man gihapon? Wa man lagi gihapon nag-ukang?
0: Oh. Oh. Oy.
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
5: Uh-huh.
4: Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuhan ng pagkagabigay, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, wag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung induta. 100%
0: kyo. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko liha. Ni asaan sa bukat. Ano, isulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya aning. Siya makawa man yun ni kakapoy man.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: ko believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Mm-hmm. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
7: Correct.
6: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
7: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyag allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
6: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
7: Delikado.
6: May pa na nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
7: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
6: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
7: Dili ka ginhawa?
6: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang sunod ana, sigurado yun, Sir GP, secondary respiratory failure.
7: Mulay kuyaw.
6: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
7: Pusto.
6: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500, matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
7: Mojo, Dok!
6: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
7: Oh.
6: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
7: Bitaw sa?
6: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis, Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
8: DTX 500!
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang na wala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
6: Kunay kinanglan jud nila nga mag DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
7: Husto.
6: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tagutan o prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
7: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
6: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og MyTC.
7: Correct.
6: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
7: Bitaw sa.
6: Kaon pa jud ka? Kay lami.
7: Oh.
6: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy.
7: Mm.
6: Kay man, dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado pud ang imong mga lihok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-MyTC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
8: DTX 500!
10: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
8: MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jenna, taga-amla. Kahiper ko sa taas kay akong asin. Kung sige ko suka-suka, patumar ko sa akong bana o MyTC. Kulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa MyTC kay Epektibo Jud Kaayo.
8: MyTC!
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Hinaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
7: Hisgota na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
6: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
7: Muna.
6: Bisan pa nga naay diabetes. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili sila mabuta.
7: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
6: Na.
7: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Og kung kani masubrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
6: Ang problema sa diabetic retinopathy Sir GP, mao ang dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
7: Correct.
6: Tungod kay wala man ni simptoma.
11: Hmm.
6: May balaan lang niya nga na siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
7: Humaw pa na pagkaibaw.
8: DGX 500!
15: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Pagkatungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month ka pin, naayo na ako.
8: DGX 500!
16: Pumali sa mga butika.
7: Makagool dyan kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
6: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes or GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500 or GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom sir GP, ninumubo ang ilang nga mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
7: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
6: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot sir GP. Kung practical ka sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
7: Binta
6: ang DTX 500 ug ang MyTC. Imagine sa matag adlaw ni mo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
7: Dili
6: maguba ang imong kidneys ug ilabyos tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
7: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
6: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Giyod, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
7: Correct.
8: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula sa adlaw. Sulod sa tulo ka siman. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutihay ko sa sigig ka unog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
8: MyTC ang alkaline nga vitamin C. Pumali sa mga butika. MyTC.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
7: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask, nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinik ka diyo fresh.
7: Kayang-kaya,
6: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa Clinica Diofresh.
7: Unya, all natural ba yun eh, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahera jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
7: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Diofresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
7: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na natin sa GP sa added benefits.
7: Oh,
6: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
6: Naadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
7: So ang pinaka-advantage doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
7: Of course. Pero doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kini mga ingredients.
6: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
11: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. Mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
7: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
6: Take note, Sir GP, ang kolesterol is lahi jud sa fat.
7: Correct.
6: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
7: Kolesterol is not bad. Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
6: Correct. Kung wala ka gainom og D3Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
7: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini. Tawgo ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
6: Correct.
7: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imo ang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
6: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
7: Oh.
6: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
7: Oh.
6: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap di sila, gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
8: D3Bio!
16: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
8: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga buka. D3Bio!
7: Kung nakainom kag D3Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
6: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
7: Wala!
6: Wala, gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3Bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
7: Correct, jud, Dr. Ramil.
6: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or ikining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Og paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
7: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Oo, nuts, putong, avocado.
6: Siyempre, D3Bio jud nindot ta, Sir GP.
7: D3Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
6: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
7: So unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
6: dako ang chance mahimong gallstone.
7: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
6: Pasabot Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naingon ana nga function.
7: Wala.
6: So D3 bio jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
8: D3 bio.
20: Ako si Lita Gandalaw na ay kidlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kun ino natunaw na jud ang bato.
8: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud ka ay.
8: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
7: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naadjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
6: Sakto yun. Pag human nila gligo Sir JP, ila jung trapuhan ng ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diophrase nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
7: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
6: nga
7: adlaw.
6: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
7: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning Clinica Diophrase doc kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
6: Yes, so sa mga gapanimahog ilok dia, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diophrase ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir JP, circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
7: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
6: Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir JP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
7: Correct. Wa jud nay side effects doc. Nay pakapinuon frontal effect.
6: Hello. Tay pwede ka na.
7: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
6: Hello. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
7: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
6: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
7: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
6: Mao jud Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero, ang ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
7: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
6: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
7: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
6: Maojud na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
7: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
6: Grabe sa.
7: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
6: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganong man nga patutuyon ni imong anak, aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
7: Wala.
6: May monolaurin ba ang imong plain D3? Wala. D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na koy ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag wagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
22: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
23: karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
24: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
6: Nasa inindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
7: Wala.
6: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
7: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy G sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
6: Ang ketone, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
7: Gutom na.
6: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
7: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
6: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mao radyo na siya'y pinaka-the-best nga fuel, kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
7: Very
6: question.
7: Convenient.
6: Ang imong D3, nabay ketones?
7: Wala.
6: D3 bio lang jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the good, Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
7: Wa natay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
2: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
24: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa.

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tananin yung nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra ka katarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
2: Oras mga kasama, alas 9:10.
3: Straight to the point.
2: Gabi Pilipinas. Ay gabi Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako na usab si Radyo Man Buen Alguno, makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 ron sa tuwang gabi sa tuwang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Bayo-bayo nga mga balita atong gisundan makasama karong adlaw, sukad kaganihang kadlawon hangtod nining orasa. Mga balita dinhi sa atoa sa Sugbo, sa tibuok Pilipinas ug sa uban pa mga dapit sa kalibutan. Ato usab gihagpaton pipila ka mga isyu sa ato niya nga pag-hiskot-hiskot sa pipila ka mga isyo, may labot alungsod o ang nasod. Hoy, kumusta ba niya? Hoy? Adlaw sa Sabado karon, Agosto 22. Salamat, Lord. Ako partner karon diri sa newsroom kasama. Kinsama ni akong partner kasama ang Jerome, si Gerald Albiu. Sa Master Control kasamang Jerome Yap. Okay, kumusta? Pahimutang na mo di ha. Kamu mga adlaw sa Padoragyod makalugar. Pagpaminaw sa ato ang programa tungod sab sa inyuhang kabisi sa panginabuhi. Atong hatagan o pagtagad karon unsay mga init nga isyu mga kasama. Naha ang init kayong isyu, ang lain usab na shooting incident dito sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City. Diin dunay mga bata ang nangamatay o kubay-ubay sab ang nangaangol. Ka-report nga dakumag og ranggo po di ay sa law enforcement ang amahan og gikuha sa bata ang armas. Paulagi na. Doon ay mga panawagan karon nga labing maayo hatagan o mas taas nga silot kadtong magpasagad. Doon ay negligence sa ilahang armas. Aron madisiplina ang ato ang katawhan. O padayon kining panawagan karon. Panawagan nga unsaman ang criminal liability sa mga bata. Kinahanglan na bang usan? Tungod kay kining 15 anyos. Uubos sa 15 anyos. Wala may criminal liability.
4: dito sab sa Barangay Guadalupe, sa Dakbayan, sa Bugo. Una report mga kasama ato, Guadalupe, Cebu City. Dili, to Cebu City. Guadalupe, Bugo City. Pinapur mga sinkhole. Angay ning investigaron mga kasama sa ato ang Department of Environment and Natural Resources, DENR. O uban pa mga concerned agencies. Aron pagsusi o kung sa makaning na porma nga sinkhole dito sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Bugo. Daara ba'y tubig nga blue kayo sa ilaw? Inood, o hinumdo mo, diri sa Dakbayan sa Bugo, ipila kabuwan na ang nakalabay nga giuyog sila sa kusog nga linog. Pagwili ang termero higayon nga dunay mga sinkhole ang napurma. Pero kinini a kinibag oron na napurma nga sinkhole gikatingan anig maayo sa mga residente. Dako ra ba kayo nga sinkhole? Lagi ni no sa mga pagpuyog sa ato ang kayutaan na nagitay mga katingad an nga madiskubrihan sa maani mapurma nga mga sinkhole. Ang oras karon mga kasama alas 9:14. Padayon ta mga kasama sa ato ang panag-uban karon. Og ang nagpadayon usab nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Nagkadugay ang impeachment trial no? Nagkadugay, nagkalaay. Bitaw sa, nagkadugay, nagkalaay. Amot lang, ako ba lang ang naka-observe ana? Kaya ko pa, mura ba, gila ay nasang tanaw anang impeachment trial. Kumuna na yun na. Kaya gilaay na kunot ang mga tao. O, shout-out kang Romanita Sulod, Ma'am Connie Buds, o Alan Pacania. O, gini sila masipiat. O, kanan nga mga program sa DYHP, maminaw kayo. Thank you kayo, ha? Atong i-check una kasamang Jerome unsay mga report ron sa gawas atong kumustahon ang patrol ha kay sa di pata mo pitik-pitik og hisgot sa pipila ka mga issue karon atong aninawon daan unsay mga balita karon diri sa Sugbo o sa ban pa mga lugar nga angay natong mahibaw-an karong orasa ha. Kani nga ang kapobrehon kuno sa Pilipinas ni us-us og 10% mao ba unsa man ni makaayo ni o makadaot suma pa sa Philippine Statistics Authority. Sa 2025 full year poverty

0: Bienvenido, gusanguio. Ang etche karaw tataod kay hinom daw naman pagkos ingon sa polis nga ni minus kuno ang crime rate. Karon ni minus og 10% ang kapobrehon. Mauba? Sama ka rin ninyo pag-survey.
1: At nag-check ko na ang patrol karon.
2: Ronda Presinto.
1: Yara si Radio Man Josipos GQ Kiharo.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Meron sa mga kasabang Radio Matroni din sa pagpagaliyan ng Rizgawas na bahid na karmara sa kagabihon. Nagpabilin nga huwag na kung maalaram barod gabi ito at kablisan. Pagi nagmarag sa ganun yung respondihan na ito lang mga trunkers sa ganun protection call. May nakaswabi ka ng mga orasa sa mga ganun kalasayas ng tag na sa yung kabiyon. Sa report gato nga nakuha, tulog ka mga turgista na nakpan sa limong atin ng operasyon sa mga panila sa PDA 7. Kaya sa may sitio sa Miguel Barangay Linaw sa nakmayan sa Talisay. Ang nakpan ay lang sa palang alias sa McLean, kurasay sa Diyos sa Gapregono sa ka-construction worker o nga kuyo sa anisputad nga lugar. May subject sa gibog na Bible suppression na glide attack plan diya sa drugging nga gipangiya sa maog suspect kinigduha ka baga manuyukay nga sila si alias B yung 34 anyos may trabaho o alias Mark 37 anyos sa construction worker na pulos na kuyo sa resultan ka lugar aga tulong na kapatilis gibog Bible suppression na magiging sa sa kabuhan at pagpanigid sa mga sakop sa pili o gina sutag posibili kanyang nabligya o dunay drug yung ilusa din sa ka-Bible Aspiration ay resulta sa pag-asibog ng klog kabagad turugista na kore sa mga mga dinakpan na mga pila kitagudahang sa mga mukiba ginig 11.12 gramos na mubaror kapin sa 75,600 pesos lakit na napuha ang Bible money o mga drug paraphernalia. Ang mga suspect nga si Macri hindi mong nanakpan na niya itong tuig 2019 sa maugya po nga kaso pagpayuto illegal ga drugas. Atong Diyos, Frank, karo itong balita karo mga orasa o dugang mga report sa itong pagbalik o dugang mga kalabuan rin sa gawas kapahin. Ika rin sa gawas on board sa patrol, ang inyong radyoman, Joseph Oscano, DYSP, Tatak, RMN.
2: RMN, radyo mo. Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 9.20 na. Asol gigayo ning mga patong-patong nga mga bayranan, kining patong-patong nga mga fees, dunay patong, mag-cash in ka, bisan og magpa-load ka, dunay patong. May na lang kay dunay GCash. Patong-patong ang mga good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus ka pa. Kada load with G-load. Adto lang sa partner GCash Merchants sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan, Pawn Shop, o uban pa para maka-cash in for free. Why kaltas up to 8,000 pesos kada buwan. Sulit magpa-load sa GCash G-load? Gumikan kay siksik sa bonus. May bonus dita pang internet. Longer validity nga load for select G-load versus regular retail offers og duna pay chance nga makadaog og 200,000 pesos matag semana. Di na kinahanglan nga problemahon ang mga patong-patong dahil tipid na sa free cash and partner merchants, sulit pa ang pagload sa GCash G-load. Promo runs from May 22 hangtod August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Bisitahe ang GCash Help Center or tawag sa 2882 Globe or TM or sa 7213-9999 ang area code 02. Other networks, fees may apply. Okay, bisitahe aron mahibaw-an ug unsa pay dugang nga kasayuran nining mao nga promo ang G Exchange Incorporated regulated kini sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Oras alas 9:22 mga kasama. Atong sa ning hisgutan kining survey sa Philippine Statistics Authority 2025 full year poverty statistics girelease kagahapon.

0: sumapa ni minus kuno og 10% ang poverty, ang kapobrehon o ang poverty incidence. Ang mga Pinoy nga naglisod og makaon og naa sa gitawag og poverty threshold nis us-us hangtod sa 11 million sa 2025 gikan sa 17.5 million sa tuig 2023 og bauna naminusan ang atong kapobrehon pakpak ni tani. Nagpasabot matod pa sa Philippine Statistics Authority nga ang mga 6.5 million ka mga Pilipino anaa na sa above poverty threshold sud sa sobra na sa duha ka tuig. Mao ba? Aha. Sa permiro kunong higayon nga gamay na lang sa usa sa matag na po ka mga Pinoy ang nagpuyo below poverty line. Suma pa ni Department of Economy, Planning and Development, Secretary Arsenio Balisakan. Si Balisakan ni Pahibaw, nga kininiya mayong timailhan pag-expand sa gitawag og economic opportunities o mga combined social protection programs nga makapalambo sa ato ang panginabuhi. Oh, sa 2023 ngadto sa 2025, matod ni Balisakan ang ekonomiya padayong ni uswag samtang ang inflation moderate gumikan sa labor market conditions nga pabilin nga favorable. Mao ba mag-isod kung tuo ani ha wa katalipat-lipat lang sa papel. Sure gyud mo ani Philippine Statistics Authority. Ay, mao ba? Unya, kabahin ko nos na kapa improve ng arang-arang ng panginabuhi sa mga Pinoy ang kining gitawag o ayuda. Mao ba? Kanang ayuda nga gipili-pili? Ang uban wa kadawat. Ha? Ang uban wa kadawat, ang uban na kadawat. Sa ayuda may nagkatawa. Ang uban wa sad igora na map ha. Kining pantawid pamilyang Pilipino program, aw hinoon, daghan man nga mga membro sa 4Ps ang natabangan. Social Pension Program, ang kadiwa, amaon eh, kininiya ang mamaligya o baratong bugas nga tag-20, nga dili tanan makabinipisyo. Walang gutom program, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers, Department of Labor and Employment's Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Kini mao nga mga programa naghatag ni income support, livelihood opportunities, employment assistance og uban pang tabang ngadto sa gitawag og vulnerable households og sa mga trabahante. Uy, ni minus ang kapobrehon. Mutuo mo ana. Ha? kahinom-num lagi ko, umuingon ang polis, ni minus atong crime rate. Usaon na ito pag-ingon nga ni minus ang crime rate? Giblatter ka na sa polis tanan ng mga krimen nga na-report sa ilahang police station. Ikingon sa polis, minus lang ang crime rate. Magrisod kong to, oh. Kay kada adlaw si kasamang Josipos GQ Quijano o kasamang Pularo, ingon man si kasamang Jean Gallardo o si kasamang Idol Tweety. Sige mag-report. Dunay kawatan, dunay akyat bahay, may nang rape, may namuso, may nasukmagan, may nagrambol. Unya ni minus ang krimen. Marapod aning istorya ron sa Philippine Statistics Authority sila ha kunong survey na minus-minusuan ang kapobrehon o 10%. Uy! Tuo ka taara? Ha? Na minus-minusuan ang atong kapobre o 10%. Nga pwerteng daghan ng way trabaho? Pwerteng mahalas precious palaliton? Unya, moderate na kuno ang inflation rate. Kadabang pilay mapalit ni mos imong kwarta, ningon ang Philippine Statistics Authority, moderate ra, moderate pa na. Naporting mahala. Ha? Maon yung moderate ninyo? Mura man tagiatik ati kanas papil ani ay. Karuha ka ng inyohang sorbit, tinuod bagin na. O dililan na pa ang atik-atik ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Sulti og sakto ang ato ang Pangulo. Aron mahigmata siya. Nga porti naghanang mga Pinoy ro nag-antos sa kalisod. Maglisod og kaon katulo matag-adlaw. Daghan ang mga nga taktak sa trabaho. Uli mo ingon nga, ni minus mag 10% ang atong kapobrehon. Hoy. Mura rin lagi nag-istorya. Sod sa usa ka pamilya nga ang amahan ni sulti nga tos mga anak nga mga anak. Mahay nagkikayo ato ang panginabuhi ron. Kay magkakauna ta katulo sa usa ka adlaw. Unya anak, sige na tagkaog humba. Unya pagyod anak, sige tag inom mo soup drinks. Lambi kay ato ang kinabuhi ron mga anak. Kay busog ta pirmi. Mingo sa mga anak, usam ng istorya ni mo tay, nga sige tagkaon og humba kada adlaw, nga magdukduk na malagay na midiri og asin among isuwa. Karuhin ninyo eh, Philippine Statistics Authority. Ang inyuhang report nga tos ato ang Pangulo o tinuod bag yun ni o kinag inyuha pang palapala lang ni. O sama ni pang palapala lang ng inyuha aron nga makadawat mo og performance bonus. Oras alas 9:31 mga kasama. Okay. Hala, kumusta na ba niyo? Ahay. Ang sorbiator ni perte na giyon natong buanga ni. Kung sa kalihukas palibos atong panggobyerno. Ah, Lorna Margarita Mintras Siabo, di mawa, krimen mo daghan giyon ay. Rickson Marie, maunay atong tulubagaw na ni. Good evening. Ako lagi. Ahay. ako. Si Arnold Bailosis. Ngayong gabi, Minaw Lanta, mayroon yung programa karon rin sa Ipil, Sambuanga, Sibugay, Province. Siya at ko din ni Carmelita Venundo Bailosis nga na Minaw sa mga programa. Okay. Flor Elisa Inot Pantonial. Okay. Happy New Year. Oy, thank you. Noveluna Ortiga Langido. Mayang gabi. Juviti Arisgado. Okay, thank you. Rickson Marie. Aha, mayang adlaw Sabado, Pizza Batidos. Minaw karon Facebook Live, YouTube channel mo tuni. Okay, thank you. Sitio Campo, Barangay Bonbon, Cebu City. Aaron Kid, Baron Kim Harina. Happy weekend mga kasama. Radyo man. Okay. Thank you so much. Ginoo ko mo timo panginabuhian apil-apilon pa ginoo ko tao ng gobyerno ha. Oy, Rickson Marie. Ra ang siyabos ato palibot perte gyod. Unya ang palitunon perte kamahal. Joy Sariad, matod pa anhing tiban kasama. Sa una magkinamot mi magkaon, karon magkutsara na. O, magkutsara na. Kaya ang lugaw di naman madag kinamot. Mauna di ha. Oras alas 9:33. Okay. Sige, kadayon ka sa tuwa ang tulumanon. Oras alas 9:33 ha. Kung sa man ang inyong Facebook account, wala na na block. O wala na na restrict. Kanto bang shooting incident soon sa usak katunghaan sa Sambuanga City. Daghana naging mga content creator nagtiyabaw ato kay gi-block o gi-restrict ang ilahang account? Ha? Kay pwerte mo yung abtika ni Inday Mitay. Ano? Wala na to. Inday Mitay. Oh. Pwerte bang abtika ni Inday Mitay. Ang uban nga ni share lang giblard pa gani. Ha? Nabidyuhan mo ito. Nga nagsinagitay in taon ang mga estudyante ba kay pangrakraka naman nito sa Souls Classroom. Ato na hibawaan, pinatoy patay kasamang Jerome Upat. Unya dunay na po ka mga estudyante na nga angol. Unya pagkahuman, naghikog po itong usa ka estudyante nga nangrakrak. Now, si Inday Mitay, nagmonitor man sa inyong hang account, kadtong mga ni-share, gipang block, oy. Gipang restrict ilahang account. Ang uban siguro, gisuspenso, no? Sabi na itong, wa pa kayo'y violation, pero kadtong nagsigin nilang o violation, amot, makabalik ka baka. Ha? Kakinigong ato sa mga account sa Facebook. Mahal na po ni nato, no? Kasama niya, no? Labi na ang naanak kay mga friends. Labi na sa og ni income ka na sa imuhang account kay mag-chill-chill ka lang niya. Og naa kay mga viral po nga mga contents. Maka-income ka man. Oh. Now, sunod-sunod kining mga violence. Atong nahibawaan nga ang amahan atong usa ka bata nga namusil. Dako og ranggo sa usa ka law enforcement agency. Kwanto kanang ako na dunggan nga district commander ba to? Ha? Kadtong mao nga amahan nga ang iyang pusil gi gamit sa iyahang anak. Gumikan adtong maong insidente, matod pang DILG Secretary John Vic Rimulya, mas mayo i-review ang balaod sa pagkupot og armas. Og labing maayo patasan ang silot sa mga dunay negligence. Katubang magdanghag lang sa ilahang armas or ang mugamit og pusil. Tao-tao na po ning panawagan nga patasan ang or ubsan ang criminal liability, ang age of criminal liability sa mga bata. Kaya karon ko nagsalig ang mga bata kay ang ilang edad 15 anyos ug ubos sa 15 anyos exempted man sa criminal liability. Although i-undergo sila og mga psychological counseling. Kadto nag-edad og above 15 hangtod sa 17 or above 15 but below 18. So 15 pataas or above 15 but below 18 mahimong dunay criminal liability kon dunay gitawag og discernment. Lalisuno na unsa nang gitawag og discernment. Sumaa pa sa Supreme Court og ma-establish nga ang bata nahibawag yun nga krimen ang iyang gihimo, naa siya discernment. Pero kinsa man kahang bata nga ang edad above 15 but below 18 nga wa mahibaw nga ang pagkamusil krimen? Ang itinood nga i-review no, sa ato ang balaod. Now, lain nga nasukan sa ato ang mga magtutudlo. Kay ni-issue mangod og statement. Si Tia Undersecretary Claire Castro. Nga kinahanglan responsibly ang ato ang mga magtutudlo o gi-interpret kadto sa mga maestra o mga maestro nga sila na mahinoy gibasol ni Claire Castro. Ha? Pero ningon si Claire Castro nga angay himuon sa ato ang mga maestra o mga maestro ang mga maayo nilang rule pagtudlo ngadto sa mga bata, wa kuno niya gi-insulto ang mga maestra ang mga maestro. Atong makit-anin ha sa Facebook, naghanang mga maestra ang mga maestro na nga suko nga itong Claire Castro. Unsa may taon katiya? Ha? Gipanghubak naman gani, may dinhig tinudlos mga bata. Madlungong yung mga bata ron. Sabi na nga karon gibawal ang corporal punishment. Taon-taon na. Nga ang batay mo hanang sigasigahan sa mata, aw, i-report na yun ka. Ato na yung bata sa CHR. Naghanam kayong ma-research ang bata aron kay. Magduki-duki ang bata sa yahang cellphone. Nga asa ko ni i-report akong maestro, ha? Gikasabaan ko na. Iya na yung i-search sa Google. Tudluan na yung bata sa Google nga kanang imong maestro, pwede nang imong i-report sa DepEd. DepEDI. O kana i-report na nga to sa Commission on Human Rights, CHRDI. Pwede i-report nga to sa Ombudsman, Ombudsman DI. Ang bata, oy. Ha? Perting paspasa. O niya, ang bata, imulang han-an og latos, wa na. Miingon na yung bata, sige ron sir. Minor ba ko? Bawal ba ya? Ang corporal punishment, child abuse yun ka. Ha? Child abuse yun ka, sir. Yan to, kasamang Jerome. Og masuko ang maestra, basta magupuhupo tao eh. Kasi ma'am, kusog kayo manglabay o iriser. unya. Og magtabi ta. Ay sus. Lunito ni ma mga tungdunggan. Karon, bawal man lagi ang corporal punishment, magutong-utong na lang ang mga maestra, mga maestro. Kakusion gud unta. Pero dili na lang makakusi kay nahadlok sad si ma'am o si sir nga og ilaha ka ng buhaton, ireklamo niya sila sa DepEd. Labi na mga retirable, or ireklamo nga to sa ombudsman. Ma-forfeit niya ng ilahang mga benepisyo, or ma-hold o dugay ang pagdawas sila ang mga benefits, or og taon-taon pa silang mo-retire. May chance basin masuspinso hinoon sila sa trabaho, o matang-tang pa. Pagka maestra o pagka maestro, daghan nga mga kabalaka ang ato ang ikaduhang mga ginikanan. Ang ato agong mga magtutudlo ang ikaduhang mga ginikanan. Oh, matur pa sa kong amigo? Kami sa una atorni kay maldito mampunmi. Magdagon mig sundang sa mumbag. Pero wa man pud mi nakapag itong tinigbasay. Karon ang mga bata magluklok na mag revolver. Kuyawa. Ha? Angay ning susihon sa tuang pangagamhanan o niya posible dunay i-overhaul sa pamaagi sa ato ang Department of Education. Og hataga nato og dakong katungod ang mga magtutudlo to impose discipline sa ato ang mga bata. Kay karon ultimo gud ato ang mga maestra o mga maestro mahadlok ng mga saba ngadto sa mga estudyante kay basin ma child abuse. Ha? Og mga saba ang maestra mo anam na yon ang mga estudyante, aw, hala, sige ma'am, patuyang anang imuhang pang-istorya din na mo, child abuse yun ka. Oo. Oh. Pastila, no? So, maulagi na, unta ba, doon natin balaod, para mahatagan nato og katungod ang ato ang mga maestra o mga maestro pagpahugot sa disiplina ngadto sa mga estudyante kinahanglan oi siguro dili lang pud nang sobra na kayo nga pangbitayo na dito sa classroom kay di naman pud na mao pero og mga saba lang ang maestra ug maestro dili siguro na nato i-consider oi nga child abuse. Ha? Or ang bata ipasit on the air? Para nako. Part of disiplina? Or panalitan ron, ang bata. Kwan, kanyang magsaba. Ah, sige ha. Basta magsaba-saba, pakantahon. Oh. Okay na siguro na, oy. Ha? Dili siguro na nato ilhon nga corporal punishment? Unya, na kabahin lagi sa child abuse kana mangitawag og emotional og psychological mingoro na bata gipakawan kuma ano man ningon akong classmate gireport ko nagtabi ko noko gipakanta kong ma'am mao ba nya usab sa imong gikanta anak aw hatlaw og kanta nga. Oh my God, unsa kining gibati ko. I love my teacher, yes I do. Bita ano? Hatagan na ito, ugwe. Uy, ang ato ang mga maestra, mga maestro. pag-impos o disiplina nga dili maka, dili ba ilhon nga corporal punishment kay kining corporal punishment, wide kayo ang coverage ani? Ha? Kinahanglan specify na nga ang maestra kon mga saba nga to si estudyante, basta sood lang sa classroom, gi-allow na. O ang maestra o maestro, pwede maka-impose o disiplina sa mapanalitan ang bata pakantahon. O ang bata pasayawon. Di ba? Sige, Jerome, kanakiat ka, sayaw! Unya, ako mo sugot ko nga ang kinibang mga online games i-regulate ni. Kinahanglan i-regulate yun ni. Nga ang mga bata dili unta maka-access ano yung mga violent nga mga online games. Pero kita sa atong panahon kasama niyo, oy, mahilig sa taan ng mga gaming, oy. Barato, magaling ito sa una. Kay pila to? Kada 30 minutos, 2 pesos. Niya, ang paborito na itong duwaon sa una kasama niyo, kana mang kontra. Pusil-pusil po ba? Naman po yung mga violent games sa una. Pero wa man atakdi atong utok, oy. Karon nga, unsa na may hinauon eh. Daghan naman kayong mga violent online games. Usa ba ka nais dakong hinungdan nga nahitakdan pagka-violente ang ato ang mga bata? Angay i-review ni. Tanan nga mga online games, angay i-review o makaayo ba ni nga tos mga bata? O para nako ka na mga violent games, dili yun na i-allow ang mga bata ana kay posible na maka-attach sa ilahang emotion ug mahimo na hinuon silang bayulinti ug matod pa sa ato ang Philippine National Police sa National Bureau of Investigation ug sa uban pa mga law enforcement agencies dinha sa mga online games do na kunoy mga gitawag kasamang Jerome ug groomers. O saan ni mga groomers, oy? Mga adults na sila, unya tintalo nila ang mga bata paghimo og violence. Pida sa. Ha. Katawanan. Mga tawan mo lang hinuon ng ato mga viewers diri sa ato ang pagkanta, oy. Og ang mental health sa ato mga bata. Mahinong danon kayo. Ha? Matod pag si Andorwin Gatchalian, mugahin man ang atong gobyerno. Og budget para matutukan ang mental health sa atong kabataan. Og ang siguridad yun sa ato mga bata, sab? Dili pwedeng moingon lang ang DepEd nga wa may budget. Pinakataas mo budget matag tuig. Nga wa'y budget? Ha? Pinakataas mo budget matag tuig? Why budget para gwardiya? Binuang ang istorya, ha? Pero kanto ganing dito sa Zamboanga, ha? Usa to ka prestigyoso nga eskulahan? Kay Ateneo ba yato? Oo. Naagito'y gwardiya? Kay Ateneo man? Nasudla bang yung pusil? Unsa nakaning mga public schools nato nga mga civilian guards ra ang nagbantay. So kinahanglan gyud nga ato ang Department of Education o DepEd. Dili pwedeng moingon nga why budget butang nga ginagwardiya matag public school. Kanang blue guard kasamang Jerome. Ha? Or dili ba? pwede sab nga punan ang kadaghanon sa ato mga pulis para na daghan nga mga pulis na to kay instead nga gwardiya pwede siguro pulis no pero punan nato ang number of personnel sa ato ang Philippine National Police mangrecruit ang daghan nga mga pulis. Oh, instead nga maornay kuta, patasan ang kuta kay kadtong uban nga mga pulis ay i-assign sa eskwelahan. Mas maayo siguro. Oh. Mas maayo siguro na. Kay mahinungdanon magkaayo karon ang seguridad sa ato mga bata. Gasturya bitaw ko og mga ginikanan. Mahadlok man noon silang ilang paeskwelahon ilang anak kay basin kun dunay mamusil sa suod. Diyanto, kasama ang Jerome, huwag kay taanaw ka-experience. Ha? Kanahin noong bahad-bahad, normal man na. Oh. Magsukbagay suod sa eskulahan, normal man na. Pero kanang mamusil, wawoy. Ha? Wawo kadungog. Nga doon na estudyante, mamusil sa suod. Kanya, magpatakal ako mamusil. Karoon, good. Ang problema kasama ang Jerome, kay ang pusil, hindi lang kay ang kontra. Apilo no pusil tong way labot? Grabe ha. Ha? Katong dito sa Zamboanga o. Wa mo tong labot tong napu kabuok? Di apil magpusil? Ha? Katong nagwal gitong bata. Pagkahuma nagsuicide pa. Angay tutukan kinis ato ang panggobyerno. Ang mental health sa ato ang kabataan og ang seguridad sa atong mga eskwelahan. Sa ako nang giingon, di lang ko ito miingon ang DepEd, wala man tayong budget. Ah, budgetin ninyo. Mientras tanto karon nga wapay wapay kanangi pasar nga budget para sa mga gwardiya sa eskwelahan, mauni ang ato ang mga ginikanan pinaagi sa PTA, nag-amot-amot para doon ay gwardiya. Okay. Ang aang man pod og dili na silduhan ang gwardiya. Naagi na sildo. Muhargid og blue guard. Kada bang, para visible nga to sa mga bata, bang, doon ay yung security personnel ang nakatutok sa security sa school campus. Kaya mo, hire lang pod og civilian guard kasama Jerome. Unya ang armas kay batuta ra. Muingro na mga bata ay sabad ha kuya. Oy oy dai dai. Imong bag atong inspeksyonon ay sabad ha kuya. Para gani nako pulis moy angay gyud mo bantay. Ha? Matag eskwelahan. Oo. Para nako pulis ang mubantay. Pero karon nagkuha manggod ang kadaghanon sa ato mga pulis. Mo, hartag daghang mga pulis. Ah, daghang kwartang Pilipinas, ah. Ha? Daghang kwartang Pilipinas, gikuraptras mga buaya. Kaya wapag ikurakos mga buaya, ani asinso na unta ta. Kay gikurakot mas mga buaya, ah, wa na, ang nabusog og mayo, ang mga buaya ra. Mao na, pubre kay tas tanan. Tungod aning grabing corruption sa Pilipinas. Oras, alas 9.55, mga kasama. Okay, Benjamin Romano Aberilia. Good day, Matorney. Shout at ekos ahong amo, si Ma'am Violita Lucianes o Rolando Didasi Rosindo Dumangas. Marlon Agravante from Benjamin Romano Aberilia from Hendang Liti. Randy Santisas, Mayo Paminaw. Tam Tamayo, Gika Randy Santisas. Okay. Jan Chris Ruiz sa attorney sa una. Tus luko na yun og stick ang among kilis maestra. Maulagi! Hoy, Marebek Marenias. Aha, nakatawa man si Ma'am Lorna Margarita. Oy. Marebek Marinias, good evening. Okay. Benjamin Romano Aberilia, good evening. Kanang mga bata nag-edad og 16 og 18, 19 aturin, dapat kasuhan na sila. Makasuhan naman ang 18. Oh. hindi makasuhan ang 15 and below 15. Og ang above 15 but below 18 kun walay discernment. Pero kasuhan gyapon. Ato na nas korte i-establish ang gitawag og discernment. Benjamin Romano Abrilia, okay, og di na sila kasuhan, mugara sila from Mr. Benjamin Romano Abrilia, Sitio Upper Barangay Tagbibi, Hindang Liti, okay. Bisan kun sa og tudlo ang mga bata sa maestra o maestro, naagi mo si Mangoy. Oh, inoon, maog yun na. Rickson Marie, og maayong gabi na lang. Shout out ko diris amo Sitio Campo Barangay Bunbun Cebu City. Bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Okay. Si Giselle G. Galaban. Nauntay balaod attorney mo ban sa mga minor de edad sa social media. Ito na ang mitaw ni karon. Pero paminaw na ko. Ibayulit rin Japones mga minors. Kaya mga minors na to karon. Maumay maayo kaayo o gadget. Ibago ta. Oh. Sumagot niyadto kadtong wa pa naoso ang social media. Ikaw kasamang Jerome, ang imuhang tanaon PBA. Oy, di kyu ka kapalag og balhino nas imuhang bata ang channel kay gusto adtong Bultis 5. Ang magtiayon una naglalis kay ang asawa ang gustong tanaon katong salida ni Sharon Cunita. Kita bang mga batang itis. Si Mr. Pod di gusto adto siya sa channel kay ganahan kay mo tanaw sa dua sa PBA. Oh. Kaya ang iyang idol si Kwan, si isa to sikat sa una para sa mga itis, si Moon Fernandez o si Patrimonio. Oh. Ha? Patrimonio? Slowly but surely. Mga bato no? Alvin Patrimonio. Oh. Yadiha patoy. Dili kay taas, pero perti paspasa. Karon wa namo ko kaila pod sa mga players sa PBA. Okay. Now, nagalis ang magtiayon. Ayan ang Sharon Day. Arita na yung PBA. Kay championship na baron. Oh, manalo na ang Hinebra. Ni abot ang bata. Oh, Papa, Bultis 5. Ay, anak, susampun si Probaro Sinibra, day. Ay, sunya na lang, Bultis 5. Ay, to, kanang, kan, anak, Sharon ta, Sharon. Oh, kanino to kay Sharon na baron? Kay, kaslo na sila ni FPG. Hindi ko ba kayo sa lida, anak? Kay si Sharon, girescue ni EPG? Dili, Bultis 5 yun. Asos, ang bata. Mao may nagbuot, di kapalag, oy, ang ginikanan. Oh, nangaghon lang taon si Mr. og Mrs. Kay muligin man sa saok ang bata og itumanan. Oh. Kato ha, panahon na, wa pa to mauso ang social media. Karon dahil mga sugyot, iban ang mga bata sa social media, ay, sa tanang higayon di ay, nga, ato anang ma, did anang ato mga anak, nga karong panahon na, ha, diris loyo ay, ang anak ni GC, kanang mang manindag manok, pilapay, edad anak, 3 anyos? Sus, kusuga na mo kupay-kupay sa iyang Facebook.
1: unsa man ang imong ikupay-kupay diha, Apo? Ay, kwanlo? Facebook? Ha, mauna na Facebook, Apo? Uy, wa man ko kasuway, ana. Karon ang mga bata, nagdako sila sa social media. Did anta na? Yung sao man na pagpamaagi nga makadili tanila. Ug ato sa eskulahan, yes, pwede. Padalitan, istrikto kaya ka nga ginikanan, yes, siguro, pwede na. But, unsa man, ibarguhan na nimog silpon ang bata. Uy, ang bata ron maay na kayong mangitag ideya, uy. Ha? Mana mangitag ideya ang bata? Grabe sila kataas og inisyatib, basta maka access lang sa online. Ah, karon o. Ha? Niadto kasama Jerome, wa pa nauso ang modern jeepney. Kuan pa to una, mga 1980s, kanto mga karaan pag yun nga mga jeep. Unsa may pusing sa mga pasahiro niadto, o magsakay og jeep, ang uban, magrosaryo. Kay magampoy nga dili madisgrasya ang jeep nga gisakyan. Ang uban naay mga estudyante ako makit-an magtuon magukab sila hang notes samtang nagsakay sa jeep. Ang uban magbasa og magbasag comics oy. Kita mga batang itis, kita lagi makarilit ani, no? Ang uban sab, magtabi. Dunay, magpiyong-piyong. Karon, obserbahi. Sakay kas jeep. Pipilarag yun, ana, ang di magduki-duki og silpon. Oh! Bisan kamo ron, obserbahin ninyo, kamo mga namina ron sa itong program. O nagka-chance mo, o nagsakay mo ron, o modern jeep, tanawa ng inyong isig katupad, o isig katbang, di ba, iyahe lang po nagduki-duki sa silpon. Bisan ka din mga dagko, mag-silpon man. Ha? Sige, mag-silpon. Unya ang mga bata, samot na. Daw dili sila mabuhi o walay silpon sa ilahang kamot. Oh. Magkaon silpon. Kung saan naman na oy? Di ginakapuyo ng inyohang tudlo o silpon bisan magkaon mo? Ha? Bisan sa buhaton? Silpon. Oh. Magluto ang bata? Silpon. Bisan atos comfort room, silpon. Hastilan. Unsa naman na? Maligo, naapang silpon. Ang silpon part na nas ilahang kinabuhi. O, kay karon ang silpon, naa naman din na maka-access naman ta og online. Kay sa dihang bag-o pang niuso ang silpon, diris ato kasamang Jerome. Ha? Katubag ko pa bang niuso ang cellphone dress ato? Wala pa man ang mga karana ang maka-access sa online sa una. Para tawag ramagin ang cellphone niya ato. Wa pag ganin na nauso, pag sugod sa cellphone, ramang ganin nauso ng text. Oo. Sa dihang nagsigi o innovate ang mga nag-manufacture o cellphone, nagka-modern yun ang digital nga technology. Unya, karon mao na ni ang napanunod sa ato ang mga bagong tubo. Kining mga, di lang ang mga millennials. Kay karon o maghiskot kag mga millennials kasama ni Jerome, ang mga millennials po ron kay, naa naman po ikuan, sa tawagan na, nanahod naman po ron ang mga millennials. ang mga bagong tubo ron, ang Generation Z o ang Alpha, sila mo ay mga bagong tubo ron. Kaya ang mga millennials, ang uban ng minyo na ay. Ha? Nang yat-yat na po, nang yut-yut na po ang ubang mga millennials ron ay. Busa dili nakaproud o ingnon kang millennial.

Jugjug ratoy. Ha? Dito, kadungong kayo tawag, mamaguni ron ang naandas mga millennial, ang naada sa ito ang hunahuna kasama dyan mga bataan o breakinist na nan, mga teenagers pa. Pero karoon, wala na eh. Nanggungis na mga millennials. Nalupigan na po sila ron sa Generation Z o sa Generation Alpha. Oh, kanyang mga Generation Z, mauna na sila ron ang nanghawad sa digital nga technology. Kaya ang mga millennials ang uban, nangaminyo na. Oo. Oh, nanggungis na. Oo. Oh. Now, tungod aning mga violence na nahitabo soon sa eskulahan, doon ay sugyot nga mapasar og balaod para bawalan sa social media ang mga minor di edad. Pwede na. Siguro sa eskulahan, yes. Why cellphone ha? Pwede. Atos balay, kung istiktok kayos nanay o tatay, pwede siguro. Pero mulighot yun na ang ato ang mga bagong tubo ron. Mangita ginagpamaagi nga makasilpon sila. Ang ato lang gina ani, mao. Yes, dinuna, i-regulate lang nato. At least, doon na regulation ba? Dili maabuso kayo kasama ni Jerome. Unya, ang kanyang nato mga producer or mga manufacturers ani mga online games, concerned po sila sa safety sa ato ang mga bata. Natural, kisam-sab kunoy, makahalin, asa man sila mo kiter o dako nga sales at tumigis mga bata. Kaya mga bata man mo ay mahilig og online games. Mana po ng mga manufacturers og online games. O, ang aang man po si Lulu, si Lula, mo ang customer ani? Di may mahalinan. Ha? Mga bata, ganila ang target. So din ha, mukami na ang ato ang estado nga doon nalay mga regulasyon nga pagahimuon. Oh. Ug unsa kahana nga mga regulasyon depende yan sa balaod nga pandayon sa ato ang kongreso. Ang oras alas 10:10 pagkasurtihan no. Alas 10:10 wa gid ako tuyo. Sige, padayon ta sa ato ang tulumanon. Kinibahin na ito ka na ito mga kasama sa DTX 700. Das bang presyon sa mga dugo? Basindunog ka diabetic hypertension o kahibaw. Ana, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sa masa stroke, heart disease, dilimay nga samad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw atang nga mograbi ang kondisyon DTX 500 na matagadaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay, naote balaod magban sa mga minor de edad sa social media. Okay, maunik ang Diesel G. Galaban. Antonio Kodira Didasi, advance birthday akong iyab, Elisa Robledri, inupakan liti. Okay. Unya attorney, umawa ang tanang social media platform, di po mahimo kay mga media broadcaster baya mo. O wad on ang social media, tibok nasod, wa na live ninyo kada adlaw. Sa mga balita, di na mawa ang social media. Pero Dres Pilipinas pwedeng i-regulate. James Obina kasama, mamasyal kasamul. Yan, tanawa mga tao, kunwa ba sila? Pira tambak ang lumalamon yan. Naghirap sa lahat ng mall puno. Kita ko no? Evangelina Codeniera, good evening. Watching from Panoy Poy Consolacion. Good evening, Verimia Montenegro. Lorna Margarita, giilad mga tanan sorbi ay. Ang administration ni BBM, samo kayo. Andre Asuki, good evening. Okay. Boy Pobre Official, ambot lang kanus amawa o mawa ng siya maunay hinungdan sa krimen. Shout out in Abunan, Katmon.
Rule Family, Butaslak Family, Katmon Rule Family, Butaslak Family. Okay. Rumi sa Torres Gado, may gabi i-shout out from Karkar. Okay. Kumusta kayo, taga Karkar? Jocelyn Bingal, good evening po. Lorna Margarita, makaoyab sa silpon po. Chatmate ba? Mao lagi. Olda Rico B. Bulambot, may gabi i-shout out ko taga Buhol, gikan ni Olda Rico Bulambot sa Tubigon, Buhol. Okay. Ah, Robert Jaworski ko, no? Ah, may din si ma'am. Mahilig po ni Pibi din si ma'am, oh, sa una, oh. Oh. Si ma'am Lorna Margarita. Christita Marie Balunga, good evening, from Talamban, Cebu City. Lorna Margarita, kadlokan ang polis kumpir sa tanod, attorney. Ah, maog yun. Kaya mga polis, kung ano yun, good. Mga organic na sila nga personnel sa ato ang gobyerno na in charge sa ato ang law enforcement. Okay. Ah, Jocelyn Bingal, good evening po. Okay. May gabi ito rin. Kumusta naman mo diha karon, ha? Kumusta na may comment ninyo sa impeachment trial? Nagkanindot o nagkalaay? Naglaay namang uban? Wala na ko nakita kayo ang thrill sa mga tao sa nagpadayong impeachment trial. Doon na yung humanon. Humanon ba na? Anana ba na? Tanaan na ito. Unsang yung lintungan na yan eh. Sige, padayon ta. Kaya mo pataka riha o mga post-post sa niyang Facebook ha. Kanabisang mga prank na. Kapiligin mong dakpon sa polis. Ang aking mga adlaw, diha ito yung mga nag-prank-prank. Kidakop hinoos polis. Kaya bang, pag-prank pa nga, oy, doon ay ako nang sulungon ng eskulahan na. Oy, ako'y pusilon din ha. Ay, mag-prank-prank ka na ha. Tawaan mo sa polis, dakpon yun mo. Hilak-hilak niya mo, ana. At ang kami naon-una, kasamang Jerome. Huwag na ako may report si kasamang GQ, ha? Sige, padayon ka sa to ang tulumanon. Hangtod pata, alas 12 sa tungang gabi. MCWD kuno muuli sa minimum charge sa mga konsumidor nga dugay way agas. Mao ba? Na mga lugar town. Pili-pili rang agas sa MCWD. Karon ba mo ana? Ha? Gihulagway nga dili makatarunganon ang padayong pagkulikta sa Metropolitan Cebu Water District MCWD og minimum charge sa mga konsumidor. Bisan pila kasimana ubuan nga way agay ilahang gripo. Tungod nini gisugyot ni Konsehal Harold Go ngadto sa MCWD nga mo-refund sa sunod nga bill sa tanang konsumidor nga gipabayad. Gipahinduman ni Go ang MCWD bahin sa gimando sa Local Water Utilities Administration nga nagdili sa pagbabayad og minimum charge kung moabot o mulapas sa 15 kaadlaw ang pagkaputol sa serbisyo sa tubig. Sugyo tayo ni Konsehal Harold Go ngadto sa MCWD. Tadaaw na ito mutuman kang MCWD ani. Ha? Naghanap itong mga area dere sa Sugbo nga ang nag-serve sa tubig ang MCWD, ang nagbagulbol in town ang mga konsumidor. Ang uban, kada kaadlaon ra mo agas. Oo. Imbis si Mr. o Mrs. nagkakusga.

0: Oo. Dipindis lugar ang uban ang agas alas 3 buntag ngadto sa buntag. Ang uban aris gabi. Naunsa naman na eh. Pero nga witaw ng inyo ha serbisyo MCWD kay ang mga konsumidor saktos bayad unya muagas kadiyot wag tangrayon. Alas 10:18. Ato kami naon pag-usab ang patrol karon Radio Man Josipos GQ Kiharo.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Doga nga baga report na itong nakuha nga din si Gawas Gabahi na nakpan sa Mabulo Precision 4 kinigidong ex-convict katulad sa pag-serve sa search warrant kagabi diya sa may barangay Los sa Dakbayan sa Sugbo. Ang dinakpan dahil hadya si alias John Ray 36 anyo sa Gaparigon na nagpuyo sa disputad nga lugar gi-serve sa mga sakop sa Mabulo Precision 4 ang usa ka warrant barista batok sa baog akusado nakuha sa baog dinakpan siya kapalimahay ang usa ka kung nasipi ko libre ka pistola na huwag kingong lisensya o huwag serial number yung kiningagi signet tayong kinibag suswikin sa gitanggong nagkaroon sa Mabulo Police Station 4. On board sa patrol ang inyong Radyo Man Joseph Osgano DYHP Tataka RMN
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Oras mga kasama alas 10:20. So si pipila na ka mga adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mura man gilaay ng mga taong tanaw. Ha? Mura gikapoy na ba? Wa na kayo thrill. Ubintaha itong unang simana kay sa unang tulog ka adlaw kay naapay thrill. Karon mura gikapoy na. Hasta ang defense o ang prosecution, mura appeals gilaay. Pero humna na lang na ninyo ang impeachment trial sa ito ang Vice President human sa pag-present sa prosecution sa ilahang mga ebidensya ang sunod nga mo-present pa o naman ang defense panel. Ilang pamatudan nga kadto mga akusasyon batok ni Vice President Sara Duterte dili kadto tinuod or unsa ilahang mga defenses pagpamatuod nga walay tulubagon sa balaod ang ato ang Vice President o ang mga akusasyon batok niya dili tinuod. Karon nanganda naman po ang ato ang mga politiko. Oh. Nangandam na ang ato ang mga politiko ron sa para sa 2028 nga eleksyon. Kaya hapit ng 2028 nga eleksyon ay. Eh. Oh. Karon mao na ron. Mabitaw, sige naman sila hype-hype sila ha mga pangan. Oh, pagpangandam sa tuig 2028. Ang survey sa Okta Research bisag wa pa ni deklarar si kanhi Vice President Lini Robredo nga budagan pagka presidente sa Pilipinas si Lini Robredo day og si Vice President Sara Duterte maoy kaparang-parang kana og ang survey sa Okta Research ang ato ang tamdan papatakibaos uban nga mga survey. O, kating survey naman po dron. Si Lini Robredo, wa, mangkuno siya planong budagan. Ambot ka ha, unsan yung way planong budagan. Kinarabang muingon nga way plano, hindi priority, mao hinooy, ampay. Karaang style ka na sa ito ang mga politiko. Unya sa pagka-Vice President si Aimee Marcos og si Rafi Tulfo. Og atong tanaon o tamdan ang survey sa Okta Research Lini Robredo og Rafi Tulfo pagka-Vice President. Lini

for President, Raffy Tulfo for Vice President. Sa oposisyon, Sara Duterte for President, Amy Marcos for Vice President. Karon pa lang, naanay parang-parang kasamang Jerome sa sabong pana, gipatusik-tusik na. Ang mga manok para sabong gipatusik-tusik na daan. Oh, kabante mo anang sabong manok. Papahitan mga kasamas o sa kamanok ang sa manok, no? Aro mangisog.

gawas nila ni Vice President Sara Duterte o kanhi Vice President Lenny Robredo, ako ba nagpadungdung o sab? Eh? Sama ni Risa Hontiveros. Ha? Amot lang, ano? Usay chance nila ba? Wala pa man ta kahibawa lagi. Dani mga hyping-hyping sila ha mga pangan. Ah. Ani na gini nato may bawaan pohon sa 2028 kun na nay mo file og certificate of candidacy. Aligre ang 2028 nga eleksyon. Ganong aligre? Magdungan man ang local ug ang national. Unya karong November 2 aligre sab og madayon. Ang lower house dunay sugyot nga i-postpone ang eleksyon sa barangay og iski. Pero giklaro sa COMELEC wa pa gyud na pasar. Wa pay balaod ron nga nag-postpone sa iski og eleksyon sa barangay. So ningon ang COMELEC samtang wa pay balaod madayon. Oh, ambot ka og madayon balagi. Kay kapila na man gunig sigihan lag postpone ang eleksyon sa barangay. Lipa hinuon mga konsehal ani. Og ang mga barangay kapitan kana pa di na sila makagasto. Oh. Pero ang mga maglungot-lungot nga ilisa ng ilahang kapitan o konsehal mo ay maglagot. Sus, sige ha, maginig postpone ang eleksyon tos barangay. Oy, may untag dili na mapostpone kaya para itubuy na gito na mo nga kapitan, among silingan, ginganlan o Oliver Atis. Uni, si konsehal, Ruboy Boysir. Para na ako, dili na naunta na siya postpone ay. Naana mo na. Sige ha, pag-postpone ng elections barangay. Ipanayo na na ay. Ha? Kay, nakagasto na kong kumilik. Oo. Oh. Unya, ang uban po doon, ang mundo-pundo na madaan. Naanaganig ipang bitay ng mga tarpulin. Oo. Oh. Kananaan ang mite ng mga tarpulin, makasabot at taon sa tuyo, ana. Bisan pagwa na igibota nga vote, okay ba o nagunta? Oo. Oh. Unsa tuyo, ana. Oh. Indirectly ng kampanya, ana. Oo. Oh. Ako ba, nagsugo ng mga panghatag o mga flyers? Nga, para sa kabaguhan sa atong barangay, inyong iboto. Oh. Ha? Mo palambo sa ato ang baryo. Oh. Mo alagad diha kaninyo. Ha? Daray mga slogan-slogan. Ha? Mo paggang sa mga maritis atong iboto Oliver Atis. Diba? Rem-rem sa no? Oh, ninot kayo. Kontra sa mga maritis pagkakapitan Oliver Atis. Nanay mga rhyme-rhyme diha nga mga slogan, ha? Ningon ang ato ang COMELEC, oy. Ayaw mo palabi, oy. Kadili parunting kampanya. Bisan pagwa mo ni butang diha nga vote. Og dunay mo reklamo ninyo nga tus COMELEC basig ma disqualify hinoon mo. Ha? Sayo kay mo nagpa bitay-bitay diha sa inyo hang tarpulin. Pero yun na lang tao na oy. November 2 kay aligre sa labaning ato ang November 2 nga eleksyon sa barangay og iski.
Nganong aligri? Ah, pagka-aligri ha hinoon ani. Kay, gikan kang nanagkos minteryo, di sunla sa gagbutar. Giatol gud nga adlaw's binatay. Ano mo sa ning kumilik, oy? Kadaghan unta mga pizza nga kapilian ang November to magyugi pareglahan. Ang oras alas 10:30, mga kasama. Ala sige. Matod pang Lord na magrita dapat tuloy gid untang November 2, 2026 barangay og iski eleksyon. Dene Velasco, good evening. Gelson Cabatino, maayong gabi from Dulho. Laay naman kayo attorney ang impeachment trial ay. EBP Sara Duterte, ato kang Lorna Margarita. Okay. Muagas kuno ka down hangtod alas 6 buntag pero karon nag-agas pod sa Bagdo, Cebu City. Ama na lang. Junifel Bisa, Swasing Live, Dres Barangay Giwanon, Baklayin Bohol. Mayang gabi eh. Okay, mayang gabi usab. Janine Bonet, mayang gabi. Naminaw sa admin diri sa Purok, Tambis, Kandulawan, Talisay. Shout out ko Ruina Cecilio sa Southern Litis. Salamat kayo. Daryl Basalo, oy. Kini mga student attorney nga namusil, magsabot pa na sila. Ikuan ko no i-target, solve pa ang problema sa Pilipinas. Jocelyn Bingal, good evening po. Si Lose Datulaita Elevera, good evening from Argao. Okay. Josilito E. Francoiso. Okay. Ang prosecution magaling lang talaga sa mga press conference at mga interview sa media. Okay. Nananan ninyo ay? Kagilaay ng mga tao aning impeachment trial. Unya, pukusin ninyo o saon pagsulbad ang problema sa bahay. Pukusi unsaon pagsulbad ang problema sa kapobrehon. Ingon lang ng Philippine Statistics Authority ni minus ang kapobrehon. Minus ka. Jefferson Digamos, good evening. Margarita Gutierrez and Leslie Ordinario. Magandang gabi sa inyo lahat, mga ka-RSP. Oho. Sementeryo ko naman hatag o kwarta. Matod pang Josilito E. Francoiso, a posible po na raw. Oras mga kasama, alas 10:32. Alas 10:32 na. Parayon tas ato ang tulumanon. Daw. Ako ba'ng gilaay na magtanaw aning impeachment trial ay? Pero sige lang. Ato lang yung tanawang gihapon kay kita magkaang tinuod ng mga hurado ani.

0: alas 10:32, mga kasama. Sa 2028 nga presidential elections, si Risa Hontiveros ni pahibaw na. Na pwede kuno siyang mudagan as independent candidate.
1: Dancing to the beat with DJ Eric Ney.
0: Well, dama po hinoon siya mga supporters. Pero umagisgota og eleksyon mga kasama sa Pilipinas, importante kayo ang gitawag og makinarya. Number one nga makinarya. Unsa to? Kwarta gina. Ikaduhang makinarya, o kinahanglan doon na yung kay ligon nga political party nga gisandigan. O di lang ka magsalig sa imuhang political party, kay may chance man na nga i-junk po ka sa imuhang partido. Importante doon na kay kaugalingon ni mong machinery, ani ka gasto no, ang eleksyon sa Pilipinas. O budagan po ka kasamang Jerome nga wa kay kwarta, i-declare po ka sa kumilek nga nuisance. Nuisance candidate kay wa kay kwarta. Di bitaw to'y usa ka kandidato nga didagan pagka presidente sa Pilipinas. Gideklarar siya sa kumilek nga nuisance. Sus. Tungo siyang kalagot, gipag-itsahan og suyak ang mga karsada dito sa Manila. Daghamang nato nga nangambisyon jud nga mabutang og maayong posisyon sa ato ang politika. Dahil kayong gusto nga mahimong senador, mahimong vice president, mahimong president, kanang yung president, tahan ang ando yan. Mabitaw na, panahon na pag-file og certificate of candidacy. Ubay-ubay bigong naas listas kumilik. Niyago man ana hawanan sa kumilik, ideklarar nga nuisance. Kasamok mas matas mga botante, kanong nuisance man eh, dili na seryoso mudagan eh. Pasikat rin iya ha. Nakalisod og wa kay kwarta. So gastoso gyud kayong ato ang politika. Hinungdan nga siguro usa po ni hinungdan nga natintal pagpangurakot ang mga politiko kaysa pagdagan pa lang nila daan. Gasto naman kayo. Ya gusto silang mamawi sa ilang gasto. Usa ganito'y komedya kasamang Jerome. Igdaog kuno nimo pagka politiko ang una nimong plataporma di gobyerno sons usa ka tuig gikas imong paglingkod mamawi sa gasto. Unya diri sa local level tulo ka tuig raman matag term sa ato ang mga kandidato, ato ang mga politiko, panalitan mayor, konsihal, gobernador, tulutuig na ba? Mo sa nisipiat, no? Sa ato ang local government ko, ganun tagtulog ka tuig na. Oo. Tungod ani, wagin hinoon ka focus og maya sa serbisyo ang ato ang mga local politicians. Katulog tuig na man, kada term. Uya, matod mas komedya, tungod kay mubura kayo ang matag term, igdaog na sa politiko, ang unang tuig, mamawi sa gasto. Sa ikaduhang tuig, doon na yung mga project-project sab. Sa ikatulong na tuig, padung naman po ng eleksyon. Mag-project-project po na para mamundo daan i-gasto sa kampanya. Oh! naagod jok-jok rana dang tinuod. Oh, jok-jok rana kana dang tinuod sa maagod. Katong inyong mga gipangbutaran? Dere sa local level ba inyong gipangbutaran? Ay, gita sa taglain, oy. Naka-perform magunag mayo? Naka-deliver magunag mayo sa ilahang saad? O, aman? Una aman siguro, pitik-pitik lang po. Kay ig 2027, sunod tuig, bulahos-lahos na napadong 2028. Perting paspasa. Ang term sa ito ang mga local politicians. So para na ako gani, sa local level, iunom katuig na ang matag term. Para makalabok-labok sab sa ilahang project ang ato ang mga local politicians. So dili lang kayo magsigi pamawi sa gasto. Ang oras alas 10:39, mga kasama. Okay.

0: Lala, sige, sige, kumbati lang. Atong kaminaon sa ninyo ang mga messages din, he. Doon na may usa kasiman. Ipusasan kini. Kasumapa ng molestia o 16 anyos nga dalagita. Uy, mawalagina di ha. Aha. Shout out to our caretaker Damulaan Albirality Junjun Labaho. Ganyang udto og tanom sila attorney sa rice field po na mo 2 hektarya. Oy, thank you. God is good all the time. Kumang sila patanom ganyang udto sa basakan na mo Damulan Albirality. Okay. Lorna Margarita Sario Ikabande Jr. Nagabi. Always minaw FB Live sa Puro Kaman si Barangay Poblasyon Bago City Negros Occidental. Shout out Papa Dudong Ikabande Senior o Mama Josephine Ikabande sa Udyong Hagna Bohol. Okay, sige. Dagan mo niya. Inyo man ang katungod nga budagan ba? Evangelina Codiniera. Okay, good evening. Kini bahira hatong kanato di ay sa Life Extension Batamin dito. Ibaba mo ang sakit ng cancer, wala nagipiling edad, gender o ka-status nagpasabot kini. Bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news na nanay, mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone. Life Extension Batamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas ug sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation gisaligan kini sa nagkadaiya mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. Ato alang ninyo diri sa Consolation Branch sa Barangay Karsaga sa Cebu City na himutang Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Hala sige, alas 10:42 na mga kasama. Padayon tas ato akaron nga tulumanon dunay usa kasiman ha. Nadaot kini usa kasiman gyud sa litrang B. 30 anyos nga siman. Ha? Pastilan. Gidakop ni. Kay sumapa ng molestia og 16 anyos nga dalagita. Atol sa usa ka drinking session, nag-inom na ni. Dinhas Barangay Babulo. Okay. Ang suspect, lumad ni nga taga Inabanga Bohol. Naaron ni Sharon na tanggong sa Mabulo Police Station. Okay. Sumapas mga polis. Nahitabo ang pag-abuso ngadto sa usa ka 16 anyos niadtong Biyernes sa gabi kagahapon. Ang 16 anyos diingon nga gipahimuslan siya sa suspek samtang nahubog ngano man sab nga 16 anyos pa ni atubang magtagay-tagay mao po na no mao po na din ha ngano tagay-tagay man po 16 anyos pa niya nagtagay-tagay na oy sumapa sa igsuon aning dalagita na siyak lang sila nga nahibaw. Gumikan kay ang suspek, igagaw rani sa iyahang partner, no, iyang kapuyo, o giila isip pamilya. Oh. Mingon na ang igsuon nga, wagid mi magdahom anak niya, kay giisip na nanamo siyang pamilya, kay igagaw rabaya na sa akong paris, unya nagkabanding na mi anak. Oh, yaw, sa uman po na,
1: Well, lili sa ingon nga sa pag-unsa ha, pero ang imuha sang manghod inday, this size anyos nga no ni atuba magpagtagay-tagay nga to sa siman? Ha? This size anyos pa, nagpingki-pingki na kasama ni Jerome. Ah, grabe ha. Ya, babaeng dako. Nakitagay-tagay o ilimunong makahubog. Oh. Matod pa aning siman nga hubog langig kaya siya ni adto. Wa kuno siya wa gid niya damhaba nga ihatong nahimo. Oh. Bag-o para ba unta ning nanaog gikas barko ning maong siman. Oh. Unya hibara bata aning mga siman. Ha? Kay humot magi kaes mga chicks tinuod ang mga siman. Kay ignaog nas barko kwartahan gini kay siman ko ni. Oh. Basta siman dili man kuno. Ang siman dili man siman nuluko. Oh. Siman ko. Oh. Mao na diha. Nangayog pasaylo kining maong siman. Tungod kay suma pa niya, nakasagid siya, pero iyang gibasulan ang nahitabo. Oh. Now, mao na niya noon ron, wa nakasakay ang siman. Mabalik pa on tani siya sakay, saan pa niya sakay ani. Nga naan naman siya nakasakay rospesuhan. Kagreklamo man siya aning usaka 16 anyos. Ang ako po, mao, ganong nakitagay man po ang 16 anyos? Muli kayong tato, kay una minor pa, ikaduha babae. Unya ang gikatagay, laki. Oh, makaingon po ko doon na po sa ang dalagitaan ni. Mama na to. Nganli bat o sa sabasulan na eh. Ang dalagita po. Nga nung nakitagay-tagay ni ning maong nga siman. O na hitabo nga napahimusla ni siya. O na iya po nang sa. O labi nag nahubog na. O. Ipahimuslan ko nung siya samtang hubog. Ang ni apil-apil makagtagay day. Alas 10:48 mga kasama, okay? Mao na din ha. Sayop yung kunos girl ni uban og inom siyang igagaw. No one is perfect. We are all sinners. Lorna Margarita Melky Gikiro. Okay, may gabi. Si Gerson Ando, mayong gabi ito ni Manawagan takos among nasakyan nga juice car taxi karong gabi. Agosto 22. Nga ipauli lang akong wallet na hug diha sa front seat. Gikan Miss Chungwa 20, padung mi pauli dris ibabaw Cordova. Oy, taxi driver, Mr. Taxi driver. Sa juice car taxi. Kung naay wallet gani na kuan, habilin diha, iuli tao na sa tag-iya ha. Ang nanawagan ano si Gerson Ando. Oh. Edmond Tabirara, may gabi, shout out. Listening from Calobian, Liti. Oy, Lorna Margarita, Atone P.D. Kalansar, Mayo, oy, Dili, oy. So, ano, di kita mag-apil-apil ana. Number one, wa tay kwarta. Oh. Number two, sigurado ko, di mamamutar na ko. Oy, doon na sa Spider-Man, dito sa Toledo, nadakpan. Nag-Spider-Man, mas buda ining tawhana? Ha, pastila, no? Abi ba na to? Kakinibang punga Spider-Man kasamang Jerome. Paghulagway lang rin na to ang mga akyat bahay. Kamaya kayang mukat-kat bas paril. Mukat-kat balay ar mangawat. Nausam. Spider-Man masay uniform? Nakasulob sa Spider-Man na. Usa ka 39 anyos. Ah, Spider-Man gigisulob oh. Nadakpa na niya itong Merkoles hapon. Oh. Kanitago man isa. Kwan, kanana ang atop. Sodius kisami. Oh. Aron mo iskapo gikan sa mga polis. Sa dihang gidakop ni siya dito sa barangay Kalong-Kalong, Toledo City. Ang suspek, nadakpan alas 2:30 sa hapon ni Adto Merkulis atol sa bypass operation. Gibypass din ni. O niya, kuya, awaan yung tawhana? Kaya iyang uniform, Spider-Man. Lagi mga tao, no, nga, mahilig bag suon-suon ba, ano yung mga, o sa tawag ano, kini ba mga karakter sa salida ba? Oh, pero wala niya damha, ang iyang pag-Spider-Man, nga badakpan ba siya sa mga polis? Drugas na ay may kaso, ani? Kaya nag-bypass ang atoa mga polis dito sa barangay Kalong-Kalong, Toledo City. Unya, sa dihang dakpo na siya sa mga polis, dito siya tago sa Kisami. Oh. Nakuhaan kining maong suspek og lima ka sa shay sa gidudahang Shabu. Nga mutimbang og mga 0.56 grams. Mahali ni og mga 3,808 pesos. Sa dihang gidakop na ning maong akusado nga nagsulob og uniform sa Spider-Man. Gilisan dahil niya ang uniform. Dili na Spider-Man nga uniform ay ang gisulob ron. Kinang t-shirt nga color orange nga dunay marka nga PDL. Usam ng PDL, Person Deprived of Liberty, PDL. Panahon ko ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Doon ay mga termino nga gipang usab. Doon ay mga termino sa ato ang mga polis na usab-sab hasta sa jail. Panalitan, instead nga tawagon og prisoner, tawagon naman og PDL. Person Deprived of Liberty. Pero maorago na, piniriso gihapon. O, unya, kiniron o, siging Shabu. Minus kang krimen? Mingon pang ato mga polis nga minus mang krimen? Daghang kayong kasus kawat, daghang kasus mga binuang diris ato, unya, ni minus ang crime rate. Mao na matingay yung gugdako. Ingon ang polis nung nga ni minus ang crime rate. Sama na po niya sa giingon sa Philippine Statistics Authority nga ni minus ang kapobrehon. Ni minus ang kapobrehon. Samtang naapan ng daghang mga tao maghubuay lang maghigda dihas sidewalk kaingon tag ni minus ang kapobrehon. Ako ba ningon ani minus tingali kasama kay og moadto bitaw ka small malipayon man kay mga tao o lagi kamaol na sila mo handos lang problema moadto bitaw tas mga mall no ang mga tao ba makaingon ta sus wa gi problema ni mga tao hana wa gi ni naglisod sa ila moadto ta ani mga food chains Jollibee, McDo, Chowking, Mang Inasal, kaingon tasos kini mga tawhana, wa gini naglison sa ila. Kamao lang tang muhandol sa ato ang problema, pero naglison ta eh. Daghang mga kabus nga mga Pilipino karon diri sa Pilipinas. Mga nangatak-tak sa trabaho, mga mag-apply pag trabaho, why permanenteng trabaho, Nay trabaho pipila ka buwan. Human ana wala po'y trabaho, ngita na pug lain trabaho, kakadaghan nga mga tao, mga Pinoy nga naka-experience ana karon unya wa ta naglisod. Ni minus ang kapobre. Ang kamahal sa mga palitunon. Given man kini. Factual kini. Di gini malilong. O doon na lagi mga tao ron nga maingon nga barato ra ang precious Pilipinas, makiingon ko buang na. Pagkamahal sa mga precious atuang palaliton. Maone angayong tutukan sa atuang kongreso. Oh, nigaheng ga sila pila na kada adlaw, 70 million kada hearing sa impeachment trial. Ug mao na i-budget di. Tagaan ni og priority sa ato ang mga kongresista ug mga senador. Tabangan nila ang ato ang presidente sa Pilipinas. Aron ma minus-minusan ang presyo sa tanang mga palaliton kay dako gining problema. Ha? Dako kining problema, dako kining suliran sa katawhang Pilipino ang pagsigig saka sa precious mga palaliton. Ang oras, alas 10:55, mga kasama. Ala sige. Usaman mo diha ron, wa pa mo nga tulog. Ako ba, di pagikuno sila mga tulog, oy. Mo, tanod na to, hangtod mahumanta. Ay, thank you. Hinoon ugma, adlaw mang kuan, adlaw Domingo. Okay. Tingpahuway pun ugma pohon, no? Banin niya god kada sabado raman makapaminaw tungod sa kabisi pod sa mga gimbuhaton matag adlaw. So thank you kayo ha. Ato paning lilio ning usa pa ning mga balita karon.

dadasdan. Aw. Ang lisensya gisuspenso hinoon. Tanawa ra na, ha? Ay lagi man magpadaog kaitit sa inyo hango. Gipahamtangan sa LTO Region 7 og 90 kaadlaw nga preventive suspension. Ang lisensya sa usa ka driver nga naapil sa usa ka viral nga away sa daan, tali sa duha ka driver og motor. Ang maong suspension gipahamtang human sa usa ka video nga nikatap sa Facebook ni atong Agosto 18 nga nagpakita sa usa ka giingong physical nga pag-away sa duha ka mga driver human ni hunong ang ilang motor sa tunga sa daan. Ah, mao lagi na kadang gitawag og road rage. Ha? Gipakita usab sa mao nga footage ang daw usa ka hulga panahon sa ilahang pag-away. Tungod sa pagkatap sa video, nagpagawas ang LTO 7 og Shukos order nga nagmando sa hingtungdan nga driver nga mapakita sa Intelligence and Investigation Unit ubos sa Operations Division sa LTO. Mao na ni gidangatan hinuon ninyo. Gidugang sa LTO 7 nga agresibo og bayolente nga aksyon sa kadalanan naghatag og peligro di lang sa mga tao nga naapil sa away kundi apil nas ubang naggamit sa daan og sa publiko. Gimanduan usab ang driver nga mosumeter og verified explanation og mga ebidensya sul sa 5 kaadlaw gikan sa pagdawat sa order. Samta nagpadayon ang investigasyon gipasurrender sa LTO 7 ang lisensya sa driver o gipahamtangan kini og preventive suspension. Ha, maon lagi na, ha? Maon na diha. Nga no man giyod nga padakon man og unsa problema dihas dan ang kinilaging uban bakay di man giyod palupig. Ha, tanawa. Ha? Ang aksyon sa LTO 7 administrative ug ang final nga desisyon sa maong kaso magdepende unya sa sangputanan sa investigasyon ug sa proceedings. Duna man koy uban nga mga driver nga maobertikan lagyutay suko dayon or basin unsa sa gi ligasan aning duha ka mga driver. Ang uban gusto man nga maogi mauna or di palupig ba or basin uwa tuyo a, padako na yun. Mag-drive ganit ang sakyanan. Kinahanglan cool gina atong utok. Ha? Dita magpadasa, kainit sa u. Kay normal man yun na. Nga, bisan pa og, nagtinarong ka og drive. Ang uban diha, wa magtinarong. Bisan og naakay batasan, ang uban bastos. Ha? Karami tong panahon nga traffic kasamang Jerome. Traffic kayo. Natural. Musumpot na yung kaatong unang sakyanan nga nagsunod ni mo. Ah, nagsunod na imuhang nasundan. Ako bang driver? Businahan ka. Asa man kapag yun? Ha? Sige, busina. Oh, put. Nya, singgitan pa ka nga. Oy! Ha? Bagi kami. Asa man kagi? Unya, maka-overtake na. You know? Oy, adto pag-drive is daruhan. Kung ikaw magpada ka diyan ng maong matang sa batasan sa maong ubang mga driver, na dili ka maong murispito, wadyo kay. Ang imuhang piso, imuhang gi, bailog 5. 5 centimos. Di ka padaas kainit. O, padakas kainit, ana. Mabunog pa ka. Maamong pa na imong lisensya. Pwede man ang i-report ni mo nga to sa LTO. Or sa LTFRB. Doon ay ba nga mga driver, bastos yun kayo. O. Hibaw nga nag... nga traffic kayo, why... kuan ba kana na ang
Way laing way para makalugar ka, businahan yung gagmayo. Ha? Kaya gusto yung mo overtake ni mo. So, ayaw mo pagpada sa kahainit sa niyo hango. Importante cool ang ato ang unahuna o mag-drive tagsakinan. Ano gina? Kaya magpadamos kainit sa niyo o. Number one, kakita mo away. Ligro na. Sus. Kamubura sa itong kinabuhi at wala na iam mo anang away ngaway hinungdan. Oh. O gusto gimong madisiplina itong inyo hanggi ka-enkwentro, i-report na Largos LTO. Iabong ito sa LTO, magdodlohon na sa inyo ang atubangan. Oy, sir. Pasaluwa ako, sir. Kung nga naman po nga imo itong gihimo, nagsingit-singit mang kadyasdan, giyaway magukuso ko kasawa. Nakoy amigo, kita siyang inkwintros dan kasama Jerome. Iyang gireport dito sa LTO. Pag-abos LTO, nagluhod-luhod siya tabang ang driver. Sir, pasaluwa taong ko, sir. Nga na yung masatong gihimo? Giyaway lang ikusa ko kasawa.

0: uya asawa no, ang asawa giamong man, no? Pasig di tinuod ba, pasumangi lang, gigamit lang nga sa asawa. Aro, sir, pasiluotan ko sir, gagmay para ba kong mga anak, sir. Nga nung iyong masantong gihimo, nagbilastos magkadeas dyan? Sorry kay sir, giaway ko sa kong asawa. Astilan. No? So, ayaw mo, anak, importante ko lang, kita mga driver, isig respetuhay lang kita. Eh? Kung naamos apiki, di. Hangyo mo nga, sorry kay sir, kanang napikihan ko, kanang naapihan ko, dan, oh. Iyahay ba o respetuhay ba? Oh. Iyahay o sinya sa dili, kay mag-ibuli noon ka sa manjero? Oh, na, may mga driver ka kusuki mang buli nga. Oy! Uy, batasan ng driver raw. Ha? Iba o siya naglisod ang driver? Labi na o apikin kayo dan? Businahan niyo kagmayo. Oy! Pinto drives na rohan! Pero kayo mo na ireklamo? Ah, oh, maghilak-hilak na.
1: Sorry kayo, sir. Giyaway lang ko sa kong asawa.
0: Kamu din mga asawa, ay rin naawaya inyo hang bana o mag-drive o sakin na, no? Oh, kabasin o maaburidong utok, ana? Oh, kanang inyo hang bana ba nga padung ng mamasahiro ba? Ha? Labingan ninyo, nga, oy dong, masahiro na ka, o day, o sige, amping dong, kanang ayaw pagutom, o na, inspired kayo inyong bana, ana? Pero, inyong pabaunan o kaway, atro ko, hala, lahat ito, ibang kayo masakinan! Kalisod ba, anak? Basit usap po na hinungdan nga, doon ay ubang mga driver nga aburido pirming utok? Alas 11:06, mga kasama, okay? Napay-report niya kasama ang Jerome, ha? Napay-report si kasama ang JQ? Okay. Aha! Orly Diesel, good evening, attorney! Kada bang mga politician, mga mudagan o president, senator, congressman, mayor, nga ano po nag-require requisite manjun o naay dagko kagkwarta, oy? Yabaga ba yan, need manjun ng naakay milyon? Or more natural o makadaog ang politiko, mga rakot yun na, mamawi yun na sa gasto, tanggalo na ang tanang nga rules? O maalagi? No. A requirement on ta ba nga magbasi lang sa knowledge, educational background, and intellect. Nagbuhat man noon sila ng rules nga need o ban o money nga minilyon pa. Rene Boy General, mayang gabi, shout out from San Jose, Dinagat Island. Abitur yun, may gabi, Minako Radio Ron, tanaw live from Cugon, Hitafe, Bohol. Oy, kumusta taga Bohol? Mga bulanon. Boy pobre official, maghimo na silang ilang kagulingon nga dan. Or palapdan, paluparo na siya babaw ilang sakyanan. Butang agpako. Oy, thank you, Evangelina Codeniera. Attorney, imong programa, makawas duka. Di ka na binali. Di ka magduka. Pagpaduka na ba ta? Basig binali ng imong istorya, ha? Kakatawaan na. Corazon Asusina Tanyula, good evening from Southern Liti. Okay. Oy, mina pa ko ato na eh. Samtang ga-edit, unya, matug o mahuman programa na mo. Ah, nag-edit pa rin siya ang content niya eh. Boy pobre official. Juliet Cadelinia Francisco. Di po tanan makaadto o mall kay daghang kayo mga tao nga gaaginod sa panginabuhi. Apil na ko, ana. Oy, ka pobre, maoba. Oh, lagi no, kita lang mga pobre, may lang tamo da. Oh. Sa maragun na ito, God, matutag jalibi, ah. Kusukin paa ka ng paas manok, murang magway problema. Okay, ngunta, kini mga tao hanaw, murang wagi utang. Benjamin Romano Abrilia, atone kami ba unta, appeal mis programas gobyerno na walang gutom. O sa nakatuwing atorni karon wagin may gihapon makadawat sa mga hinabang sa walang gutom. Ako ba? Mawalagi na. Kini mga ayuda, pili-pili raman eh. Ay, mauna tinuod, oy. Nen batukan, may gabi, pwede ra, pwede, mga utana, karon kabahin. Legal, ah, pwede ra. Losey, natulay, Talavera, shout out. Elevera family. Ay, kumusta man mo ay mga Elevera family. Okay. Alas 11:10 na. Paspasas mga adlaw no. Agosto 22 naman taron. Unya igsunod buwan anay kasama ni Jerome Bear month na. Veremia Montenegro bisiko kubkub diri attorney kubkub. Kubi. While listening to your punchlines, busy, kubi-kubi. O sa magiging kubi-kubi ni mo diha, Madam Beremia Montenegro. Bita, no, tungod sa ato ang kalisod sa panginabuhi ron, kinahalang kitang manikasikay o gmayo. Mahal mang presos pala nalito. Ang nakailan nato nga mga Pinoy, makamautang mo diskarte. Katong di kamaong mo diskarte, magutman gito. Pero kamaong mo diskarte, di magutman ay. Batlisod gihapon. Kay bisan unsaon nimo og diskarte kasama Jerome tungod sa kataas sa presyos palaliton. Unya tungod sa grabing corruption. Apektado man ang imong panginabuhi. Pero at least dili ka mapasmo. Pero lisod gihapon. Basta ka maulang mo diskarte. Oh, ana man gud na. Pili kay budit sumugdangop anang pagpangawat, pagpanulis. Aning kamot lang ta, kay naghamaraw mga butang ba, anong makakwarta ta. Atong i-abil kining kuan karon kasama Jerome, kinibang ato ang digital technology. Daghan naman kairong pamaagi nga makakwarta ka pinagi sa gitawag og digital technology. Pwede nimong i-advertise ang imuhang talent din ha, sa social media. May baka nga technician. Kadaghang mga na hibaw anak ko nga mga maayo ba og electronics. Ilang gi-advertise ilang talent sa social media. Napunan ang ilahang mga customer. Ang uban, kana na ang mga panday. Tungo silang pagkamaayong panday, daghan na silang mga nagpaabot ng mga customer na magpapanday nilang balay. Kinala ka maugik kang manikaisikay. Ato bang nahisugutan ka ganiha? Ang kanang gitawag og social media. Okay, karon panahon na, nindot pa sa noong na ay social media ro, no? Para na ko, although, ni ata sa gitawag og mainstream media, kaya naman po tayo social media. Ni atugod kasama Jerome, o mahiskutag media, pila raman ka klase sa medium, tulura, ni ato, ang mga traditional media. Number one, ang newspaper. Number two, ang TV. O number three, ang radio. Kana naman, newspaper, TV, o radio. Kami nga mga batang itis, nga mga reporter. Istorya lang tagklaro, good. I-share na ko ninyo ang among experience as radio reporter. mura sa mig madiscriminate ngadto sa kwan sa gawas kasamang Jerome o kami mga radio reporter kay mura og giclassify na nila ba nga basta gani TV mao na ang first class unya basta gani newspaper second class basta gani radio maunay lowest class. Murag yun ana ba? Oh, wato may isang mong source. Kani anto, ato ang ginamo ang among source. Oh, lahi ba ya karon nga naanay mga pages ang ato ang mga agency sa gobyerno. Ang ato mga modern reporters ron. Tanaw na na usay na po sila ang mga pages. Balita madayon. Kami ni anto, ato ang ginamo ang source. Eh. Ha? Ya, ito na yung sa nagkadaiya mga agency sa gobyerno. Oh. Ma-feel pa na mo ng mga radio reporters na lowest class may ilang tanaw na mo ng mga radio reporter. Kay ang first class, TV ko no. Ang second class, newspaper. Niya, lowest class, radio. Ah. Maunas una. Para kana na feeling na namo sad wa may proof kun mao bagin na base nang uban nga mga official post gobyerno patas ra ang ilang treatment diri namo so mao ra gina ni adto pero ang pinaka paspas nga medium ang radio sukad paginas una radio gyud bisan ganing naa na ron ang social media. Ang radyo maghihapon mo ay pinakapaspas. Oh. Hino, maingot ang social media, mao man ay ang modern na nga medium sa gitawag og information. Pero og ikumparar nato ang tulo ka medium sa traditional media, nagpabili nga ang radyo nga pinakapaspas. Unya, pinaka-accurate nga mo hatag na yung detalye sa information, sa balita. Oh, nga naman, ang newspaper, detalyado tinuod kayo na, o maunay medium nga kasagaran i-cater sa mga government agencies o sa mga commercial establishments. Kaya mabasa man na nila. Yan ay picture ba? Detalyado kayo. Pero ang balita karon ikaugma pa na magawas kasama ang Jerome. Sama sa Sunstar. Sama sa Freeman. Oh. Diyadto, diha pa ang Cebu Daily News. Karon, naman ang Cebu Daily News. Digital naman pulos ang Cebu Daily News. Pero ang nag-unagin mga legit na nga mga newspaper dere sa Cebu ang Sunstar og ang The Freeman. Oh. Balita ang Sunstar. Karon gikuhang balita igaugma ugma pa na magawas. Sa TV but ikabuntag ang balita ikahapon pa ma play ang radio on the spot man. Oh, padalitan dun ay sunog. Kanang orasa sunog ruda. Aw. Mabati na ninyo nga adunay sunog karon. Ang nakalahi lang ni adto kay sa radyo. Mag-imagine ra gyud ka. Hinundan nga ang radio reporter ni anak kasamang Jerome. Iya gyung ma-describe og taro.

Karong rasa, unya, pinareporter nga tingog kasama ni Jerome, ang pising ana, taas yun na. Ang speed, mo gina traditional nga radio, traditional ba? Na pang radio yun nga report, taas yung pising, unya, dili sobrahan ka paspas, dili sab sobrahan ka hinay. Oh. Karo ba kasama na ato nakita aron ang kayo ni Uylab na ugmayo gikan sa usa ka balay, paingon ngatos duha ka balay. Ang lugar di na tabo ang sunog, nahimutang sa sitio, i-describe yun na. Oh. Barangay so and so. Oh. Di ba ka fire truck ato nakita aron? Ang naka-respond na, ang mga bumbiro, nag-sumpay-sumpay na sila ang mga hus, kay apike kayo ang dan. Ano na ang radio reporter? Kato mga natao sa mga itis, unya na ano na mo radio, so ito mo ana, no? So ang pinakapaspas nga medium, ang radio yun. Kinumdum pa kos ako ang amigong reporter kasamang Jerome. Reporter siya. Ingon din siya nga, dako na kayo ang sunog. Usama, ingon na yung announcer. Usama yung gihimo ro sa mga kuan. Usama yung gihimo ro sa mga bumbiro. Ah, mga bumbiro, nagkapuliki na og mayo sa pagpasirit og kayo. Ingon sa announcer, bantong ra dako na kayo sunog kay ang mga bumbiro, nagpasirit mo na kayo? Karon na nakanindot, kay doon na gitawag og social media. Nga matag o sa ninyo, maka pahungaw na sa inyohang mga opinion. Dili na ba ma-monopolized ang opinion sa mga traditional media lang? Para nako, okay gina siya. Ang social media. Although, doon na siya mga foul diha sa social media, na ay mga bashers, but, para nako part kini, pagpa-improve sa ato ang gitawag og medium of communications. Now, amay nung nanon nga responsable lang ta diha sa social media. Mao gina importante. Nga, ang ato abang mga gipang post, dili maka hatag og dautan nga influence ngadto sa mga makabasa. Oh, responsable gyud punta dita magsalig. Ah, social media bitaw ni. Oh. So kami sab sa traditional media, kami naa sa mainstream. Ni adapt pud mi sa social media gani. Ang mga listeners nato ron, gigamit naman sa ilahang pagpaminaw ang Facebook para maka-access sa ato ang broadcast. Unya mabati na gawas ng inyohang matanawan o gawas ng inyohang mapapinawan, makakita na pud mo. O niadto ang radio, i-imagine ramagin ninyo, no? O hinundo mo sa traditional yun nga pang radio ba, imagine na ninyo, doon ay sunog. Mag-imagine na mga unsa, dakon makunog kayo ang sunog. 20 na makunog kabalay ang nasunog. Pero, igor ganin yung i-imagine. So, ika hapon, kakita na mo sa TV, nga, ah, mauna na ang gireport ni kasamang Pulauro, nga dako kayo sunog. Oh. Ikaugma, ma-print sa newspaper, amaon mo nang report, oh, di kasamang Josipos GQ Kihano, nga dako kayo sunog. Oh. Mauna ani adto, pero karon ang radio ni adapt naman po sa bagong technology. So, ni adapt po sa social media. So, ang radio ron, naana po'y video. Naana po'y mga pictures na. Okay. So, mauna na ron. Ang ato lang kinahanglan responsable ta

0: ug unsay ato ang mga gipang post din ha sa social media, dili ta magpataka kay kita raman gihapon maoy maalaot ana o magpataka ta panalitan pataka mo og post din ha ig-on dahil mo cyber libel, taas ra bag penalty ang cyber libel. Ang iyang penalty sa cyber libel, ang pagkapriso ana, dili gina mo us-us og unom katuig. Pwede kang sitensyahan sa judge, gikas unom katuig, ngantos walo katuig. Oh, saan ang kamapriso kag unom katuig? Dili nalalim mo eh. Unya, ang tungkol na ginas imuhang istoryang di maayo. So atong gamiton ang bag-o karon nga kahimanan sa komunikasyon ning ato ang modernong panahon sa maayong pamaagi. Oh, magpost na din ang mga nindot. Oh. Umapone ang kabahin sa gitawag og barrier ning modernong panahon diin duna na social media, labi na ang diri sa Facebook. Kay mitikuloso man kayo si Inday Mitay. Oh. Dili ba yan nautan nga mo post unta ka no? Nga ugun sa nahitabo. Basta tinuod mo na. Oh. Kana ganing uban o nga. Oh. Nga ano man yung mapakgang ni Inday Mitay? Dapat ko'y makitaan nga mga post. Nagsuyop ang siya po. Post nga to sa Facebook. Gano'n wala ni nabantay ang Inday Mitay, no? Katong dito sa Sambuanga, apaspasang Inday Mitay. Daghanang mga Facebook account, hinuon ato nga black. Oo. Sama po na ang kabahin lang sa ato ang barrier karon. O niya, gawas aning Facebook, posible doon na pailain, oy, nga musod. O, karon anang haod og mayroon si Facebook. Hinungdan nga gamhanan kayo si Inday Mitay karong panahon na. O, kay si Facebook pa may nang haod sa social media. Ikaduhas YouTube. Pero sa umaabot ka panahon, 5 years from now or 10 years from now, patakahibaw o unsa na sa'y kaugmao na to sa social media. Ang oras, alas 11:26, ato kunong i-check kasamang Jerome ang kahimtang sa tuang panahon sa musunod nga 24 oras. Okay, karunat taon, atong haminaon ninyo ang mga messages po. Unya, ang kahimtang sa panahon, kinahalan maka-update kita pirmi, ha? Kini mga pag-uwan-uwan rabas ato asos. Kabalakan kayo, dunay pag-uwan-uwan, oh. Aglinda Masong Lagos, oh, nawa na sad ang freedom of speech attorney kay maigo sila ikiha dayon ta. Maosa no? Diha sa dapita. So kadang cyber libel angay po nang i-review ang mao nga balaod. Kami attorney si Mama nako magbayad siya tagabuan deliver og newspaper sa amua. Pero maminaw sa may radio DYHP hangtod gabi. Oh. Linda Masong Lagos. Ah, okay, pitaw. Okay, ato sang paminahon karon ang kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Atong i-check ang pag-asa magtan. Pag-asa, may gabi.
2: May gabi, sir. May gabi sa tananong ting paminaw. Mokin itong weather update. Eh, natay tulok ka bagyong gina-monitor. Duha na lang kay wala na ta nag-monitor sa bagyong katungkaraan nga nining. Karon nag monitor ta ni ining typhoon Saudel, yung international name. Naa kini silangan sa extreme northern Luzon, mga more than 2,395 kilometers gawas sa PAR, and aduna ni maximum sustained winds nga 155 and gustiness nga mabot 190, and nagalihok kini sa latest nga analysis pag pa northwestward sa gikusgon nga 25 kilometers per hour. na kini chance sa musod sa PAR diri sa may north eastern boundary sa PAR sa sunod nga mga adlaw, but gina-expect nga dili kini makaapekto sa tuod ay condition sa any part sa tong nasod directly. And na po yung tropical depression na sa may dool na sa tong PAR and akin ni 1,080 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Nani siya civilized sa masulod but posibleng mo recover po ni siya after ni Ana. And wala, sa narod ng mga adlaw, makasanati ta o general fair weather, especially diri sa may Central Visayas. And nalatay chance sa ani mga localized thunderstorms. Sa hangin o sa kadagatan, kasarangan ng hangin nga magapos sa labi and ang kadagatan is kasarangan sa dampang balon. And risugbo itong kadagatan na ay paghunas pagtaob, sorry, alas 7:50 ugma sa kamuntagon muna sa alas 4:23 sa kahapunan ugma. And ang adlaw mo silang inigalas 5:35 sa kamuntagon. Makanatong latest and kinisi Ana Dumdum ay yung mabiid. Salamat.
0: Salamat kayo, Ma'am Ana.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:30, okay? Okay, Glinda Masong Lagos, kasit pa may inyong gamit sa una, attorney. Record, timpong naamo interview, ulain sa picture sa kamera. Uy, sa una, wapay picture sa una, uy. Kami sa radio, kami mga pure yun nga mga nasa radio. Ang amor yung hinagiban sa una kasamang Jerome. Kasi ba ito ang gamitin sa una? Kanang handheld radio o tape recorder. May gabi diri sa Hell's View Village di sa Cebu City. Okay, thank you. Good night, attorney. Oy, Lorna Margarita. Good night, madam. Thank you. Nakanin na batukan, nakapad mo kong yuta akong apuhan na tuwing 2004 pa. Napalit pero kasulatan ra ang naana mo. Kasulatan nga na ay pirmas akong apuhan nga nakapalit kong yuta. Ug naa sa'y pirmas nag-iyas yuta nga nagpalit. Ang anak sa napalitan na tuwing mo claiman sa yuta, may bawat ba ang kasulatan nga naana mo? Yes! Balit tong maunga kasulatan, although dili notaryado. Una mo advice yun ko, bisan pa man o valid ang kasulatan nga dili notaryado, labing maayo notaryado na. Kaya kanagong kasulatan lang, ang sa balaod na binding na between the contracting parties, valid tali sa sealer o sa buyer. Valid gaya po na as private instrument. But mas lig-on yun nga ebidensya ang ginotaryuhan o abogado. O niya kanang kasulatan nga ginotaryuhan o abogado, maupon na ang dawaton sa Assessor's Office, sa Registry of Deeds, sa Bureau of Land, sa BIR o uban pa. Si Fajardo Gisa, good evening kasama from Apulo, San Roque, Liloan. Greet ko nila ni Danilo Dawa o iyang asawa. Aha. Lorina Dawa, di matog. Oy, kundi mahuman yung programa. Oy, thank

0: dayon ta sa tuang tulumaron. Panikay-sikay, padayon lang ta. Higit ta magpakawas paglaom, bisan pa man daghan kayo makastress sa ato ang kinabuhi. Hindi mga mental depression suguban pa. Unya, ang kinining ato ang mga batanon karon. Ato ang mga estudyante na ginahanglang gina sila og proper guidance. Ang uban ingon nga angay ipa-improve pag-usab kasama ang kanang gitawag og good manners and right conduct. Tinuod no? Good manner and right conduct. GMRC. Nga naman, nawagtang na ba din as ato ang mga eskwilahan ron? Kanang gitawag og good manner and right conduct. Di ba, kanunay man ang gitudlo sa ato ang mga maestra? Ha? Nga og makasugat sa ato ang mga maestra niya to. Good morning, ma'am. Oh. Good morning, sir. Oh. Labing maisab siguro no ang ato ang mga maestra at mga maestro as models ba sa ato ang mga estudyante. Doon ay mo ingon ganit nila nga, good morning, ma'am. Good morning, sir. Mubawas po sila. Mo-response po unta kasama ang Jerome, sa? Aro ma-encourage ba ang mga estudyante? Atong hisgutan tong giingon ni Undersecretary Claire Castro. Indirectly, gisabutos mga maestra at mga maestro nga, anong kami mga maestra o mga maestro ang i-blame ni Castro? Og doon ay mga bayulin soon sa eskulahan, wa kami labot mga maestra at mga maestro eh. Kaya miingon si Undersecretary Claire Castro nga, dapat responsable ang ato mga magtutudlo. Kinalan model sila nga ato sa mga estudyante. Gilain to og sabot sa mga maestra o mga maestro, og matod pa nila, ah, kami manuoy basulon? Ha, ate, ayaw may basulan diri ate, porti na namang pasingot diri, tinudlos mga bata, basulon pa minimo. Matod pang Undersecretary Claire Castro, wa man kumubasol sa mga maestrag mga maestro. Ang ako lang mao, nag-encourage ako sa mga maestrag mga maestro nga himuo nila ang ilahang rule para maayo ang pagtudlo ngadto sa mga bata. Ang ilaha bang kaugalingon, mahimo silang maayong example sa mga bata. Now, kini ang simple gyud kay nga gesture sa ato mga magtutudlo. Maka sugat sila og mga estudyante nila, moana na mga estudyante nga, good morning sir, good morning ma'am, ako ba sa mga magtutudlo, pitok-pitok naman kong mata? Why response? For encouragement sa ato ang mga estudyante, labing maayo mo, pahiyam sa nang ato mga magtutudlo eh. Nga to sila mga estudyante, ang mo-reply po og good morning. Good morning. Oh. Kaya ako, bisan gani ako, musod kong iskulahan, kasugat kong maestra, good morning, sir. Naayo bang mga maestra-maestro? Taan ako, maestro din siguro ni. Good morning, sir. Wa man. Sugat ang maestra, good morning, ma'am. Wa raman. Mao din na usahay po. Ang uban nga mga estudyante wa na hinoy batasan, dapat ang atuasan nga mga maestra mga maestro, mu-encourage sila sa ato ang mga estudyante nga, sige, kinahanglan na amoy good manner and right conduct. Ma-fail po na sa mga estudyante nga, usam-saning among maestra o mga maestro din eh. Pitok-pitok namang mataog, mo good morning me. Posible, di hanapita, angay nang i-improve sab. Di lang ang karakter siguro sa ito mga estudyante, ang angay i-improve, appeal ang karakter sa ito mga maestra, mga maestro, no? Dako na ninyong rule, mga principal, nga i-refresh ninyo ang good manner and right conduct sa mga maestra at mga maestro. Kana dahi tinuot. Oh. Ang maayong pamatasan sa ato mga maestra o mga maestro. Importante kaya na. kay ang ato baya mga maestra, mga maestro, mga models baya sila sa mga bata. O ma-feel sa mga bata, ay, did maraman ming ma'am? Did ako mag-good morning, eh? Oh. Ah, di, wa ba si sir lang? Parang wa man to'y effect para na mo mag-good morning, mi? Ah, wala lang, eh. Oh. O sa bata, mabisan og hapon na, good morning, sir. Importante ni greet ang bata, no? Yeah, wala imik ang maestro o ang maestrana o sa feeling sa bata. Ah, wa man hatagi og value ang pag-greet na mo sa among mga teachers. So, dapat i-appreciate po na ninyo kamo mga teachers. Akin yung ako, aba, advice lang ba? Dapat i-appreciate na ninyo ang inyong advice, ang mga greetings sa inyo ha, mga estudyante. Oh, sa Maraguna, simba ko, sa simbahan, may muntag dre, oh, kasugat ko pare, ingon ang pare, may muntag usab. Oh, sa pika simbahan, simba ko, may muntag dre, sir, wa kadungog, wa yun, wa naging taon. So, kadato, di na ko maingon may buntag, ay. Nga naman, wa may, as if did ba man, nga, burabag, why baliyo? Kanagong, mugrita o good morning, good afternoon, good evening, kanana agod, that is a manifestation of respect. Oh, pagpakita ba na sa imong respeto, unya, dinot man po na nga i-appreciate ang imuhang respeto kasamang jero, no? Di ba? Sama, testingin ninyo, suwayan ninyo o greet mga estudyante, inyohang mga teachers nga, good morning, ma'am, unya, ang inyong maestra, wa lang, tuyod kayo o, kano na ang liog, lahoy lang, dili lang mo replyan, di ba? Magka-discourage, no? Oo. Oh. Dapat siguro diyan napita, kana simple yung kaya na, basic understanding. I-practice ko nun ninyo na mga teachers. Kana mga greetings sa inyo, mga estudyante, hatagi ninyo og value. Oo. Oh. I-value ninyo na. Sama sa kong gingon, God. Ay lang lainan ninyo mga father, ha? Kaya kanyang atong simbahan, dili man po na sila. Kini ato ang mga pare, di man gina sila mga perfect mood. Yan, ang umang ganyan nila, nakamasay character problem. Oo. Oh. Dahil mga simbahan, iksuna ko, mo, mga ay, magitang katahuran, nga, Father, maayong buntag. Mabawas kina pare, ay nga, uy, may buntag usab. Father, mayang hapon. Bayang hapon sa oh, kanindot. Kaya ingon ta kanindot. At na mga pare ingon ani, no? Nga i-value ba ang atuang greetings ba? Ari ko sa kapare. Mayang buntag, Dre! Wara ay. Kumaon ibatasan sa atong pare? Dapat i-value nila ang mo greet nila kay kana na dili na siya ordinary nga gesture sa usa ka tawo. Umugrit ka, buot pasabot anak ka sa manjerom ni hata kag respeto. O sama na guna niya to. Labi na baga BA? Mga naman kita nga BA di Hanoi. Karoon mga mga batanon, wala naman ana. Nga no? Basi dog. Na-feel po sa mga batanon nga ni-greet sila, o niya, wa sila, wa gibaliyo ang ilahang greetings. Ako dili sa pag-unsa ha, ako dili sa pag-unsa lang. Dili sa pag-unsa. Base mo ingon mong hamgiru aa, dili. Sa akong personal nga experience, unay mo ingon ako kasama ni Jerome nga, Kuya, maayong gabi, Kuya, manage ko, imang gabi isab. Oh. Kuya, maayong adlaw, Kuya, oh maayong adlaw. Oh. Sir, maayong hapon ya, sir. Oh, maayong hapon usab. Oh. Ngano, ato nang i-value, uy. Ang pag-greet din nato, dili ka na ordinaryo nga butang. Oh. So kamo mga maestra, mga maestro, i-value ninyo kana mga simple kayo nga mga maayong gestures sa inyo ha, mga estudyante. Sama nang mingon nga, good morning, sir. Bawas pag mong ingon nga, uy, good morning. Good afternoon, ma'am. Bawas pag mong ingon nga, uy, good afternoon. I-value ninyo. Kay basin, usanas, kana, basin sa inyong nahuna, gamay ra ng butanga. But, posibly, usanas hinungdan, nga nung nag-rebuild o ba mga estudyante. Kawa na po sila kauyun sa conduct sila ha, mga teachers. Dahan kayo mga churis nga nung mga bilinti naman ang ato ang mga estudyante ron. Ah, basin ko ang ugtudlo sa kinikanan, posibli na. Ah, basin na influence sa mga online games, posibli po na. But, yun, ah, basin, tungkol kay kuha ng disiplina ang mga maestro at mga maestro nila, posibli po na. However, posibli nga ang mga simple kaya nga mga gestures. Dako na og impact sa panghuna-huna sa mga estudyante, hinungdan nga di na hinuon sila ma-discourage na hinuon sila mo respeto sa mga teachers. Oh. Kita na kasuway man to anak god kasama ang Jerome. Sa bata pa ta. Magtuluan kita sa ato mga maestra mga maestros una nga. Pagkasugat mo sa inyo mga teachers, greet mo ha. O ma'am, oh, mugrita. Unya, naapoy ba ng mga teachers, mugrita, dili po tatag dun. Di ba maka-discourage na? Ha? Dili na ito na i-undervalue ang mga simple kayong maayong gipakita sa ato ang kabataan. Well, makaingon ko nga, talagsaon po ang effort sa ato ang mga maestro ron. Dili lalim ng ilahang kahago eh. Siya nang ka nga magtudlo sila sa mga bata. Pero kini ato ang isikutan, basic lang ni. Ha? Basic ba nga mga gesture? Kailawam na kayo ang mga churis sa ato ang mga eksperto ron. Nga, basin online games, lawam na kayo na. Ah, basin tungod na kay giwagtang ang corporal punishment, laom na nga hiskutanan. Ah, base na, kanagsalig na ang mga bata kay luag ang balaod para nila, laom na nga hiskutanan. Aretas luag nga hiskutanan. Ang mga simple nga mga maayong gestures sa ato ang kabataan, ato kanang hatagan og value. Oo eh. Atong i-consider ang atong kagulingon ba nga usas ta kabata? O kamo mga maestro, i-consider ninyo inyohang kagulingon nga bata mo o estudyante mo. Mugreet mo sa inyohang teacher nga, good morning ma'am, unya idid ma'am mo. Unsa man inyohang feeling ana? Sa sunod ana, dili na mugreet ang bata ninyo. Di na ganahan kayo, gidid maraman mo. Ha? Sayon so, niyo idid man na. Kana mga maayong gestures ang gipakita sa inyohang mga estudyante. Now, sa ikaingunan ako, laom kayo ang mga churis karon nga gipanghiskutan. Nga nung daghan nga mga bata na himo mga bayolinti sud sa eskwilahan. Magdana og revolver, magdana og pusil, kutsilyo, og uban pa, og yano-yano na lang muhimo og mga pagpangpatay sud mismo sa eskwilahan. Ang mga psychologist, laom kayo o mga explanation sa anak. Kay ila man ang gihimo di ay kanang maong bayolin sud kasama Jerome sa school campus. Usa ka na si Timailhan. Di lang tungod kay nagsaling sila nga minor sila. Usa si Timailhan di ay na kasama Jerome. Wa na nila hatagi o igong pagtahod ang eskwilahan. Oh. Wa na nila hatagi og igong pagtahod ang eskwilahan. So, posibleng dili na lang nahimuon suod sa school campus. O makahimo man sila og krimen at uta na himuon sa gawas. Dili sa suod sa eskwilahan. Kaya kanang suod sa eskwilahan, din ha, giumol ang maayong kahibaw. Dinhagiumol ang ilahang kaalam, pinagis ilahang mga magtutudlo. Pero nga naman, gawa na sila respeto. Nasood mi iskulahan, mahitabo ang pagkamusil. Ha? Nga naman ka na. Tungod ba kay ang mga maestra o mga maestro, magbisod ng disiplina nga ito nila? Or basin, may pagkuwang po ang management sa eskwelahan. Ako i-share ninyo ang kinini ang experience sa ako ang kliyente. Dahil kliyente ka sa Majerum, ang iyang bata, maldito kayo. Ha? Na problema gin siya sa iyang bata. Kanang kusog bang bully sa isi ka classmate, unya kadaghan na siya gi patawag ang ginikanan sa eskwelahan kay ang iyang anak. Problematic yun. Karon gibalhe niya og paeskwela ang iyang anak. Og dito sa usa ka eskwelahan, matod pa niya maayo ang orientation sa usa ka eskwelahan. Ang iyang anak, buuta na kayo. Di namang bully. Lahi sa nahitabo sa dihang wa pa niya gibalhin og laing eskwelahan. So kanana-a, dako na kayong factor, no? Ang management og ang way of discipline sa eskwelahan, not necessarily nga i-corporal punishment yun. But ang mga advices gikan sa mga maestra, mga maestro, og giunsa nila ang ilahang approach para tahuron sa estudyante ang mga maestro, mga maestra, og aron mo respeto sila nga kanang ilang gitumban school campus na. Sakto man tong giingon ni Senator Win Gatchalian, mag-hire og daghan nga mga psychologist. No, yes, nindot na. Og angay siguro sab nga i-orient ana ang ato ang mga maestra og mga maestro unsa may proper approach nga ilahang himuon ngadto sa mga estudyante para dili mag-rebuild. Tinudoy. Ha? Unsa may maayong approach para sa mga maestra og mga maestro aron dili mag-rebuild ang ilahang mga estudyante. Aron dili mahimong bayolinti ang ilahang mga estudyante. O naanay daghan nga mga psychologist apil siguro sa seminar ang ato ang mga magtutudlo. O importante kayo kay karong panahon na ang violence sa eskwelahan nagkrabi. Kunya sige kaingonan ako ang mga tourists na nagkadaya mga expert laom kayo. So di pa na nato hiskutan. Labing maayo i-examine pod sa eskwelahan o kung sa ilang gihimo sud sa school campus. Wa ko mo blame sa ato mga maestra, mga maestro, ha? Ako lang i-re-examine sa ato ang mga eskwelahan ang ilahang gipanghimo sa sud. Oh, kinahanglan ng i-re-examine, eh. Ha? Kay basin og dakong factor na. Nganong bayulinti karon ang uban nga mga bata? Ang uban nato ang conclusion ko, na-influence sa online games. Ah, way batasan siguro ang ginikanan, ani. Ah, kuan yun, kanang spoiled brat ni. Oh, mawala na yung mga conclusion nato. Ah, ang amahan, ani. Bayulinti siguro. Ah, gisugo ni sa amahan. Ah, nagsalig ni kay minor. Mawala na. But, gawas anang nahisgutan na napakailain. Ha? I-re-examine ka sa ato ang mga guidance counselors, sa ato ang mga school principals, sa mga anaa sa top management sa mga eskulahan na to, labi na sa mga public schools, apil na ang mga private schools. Kung unsa ilang approaches nga to sa mga bata, mo ba na ang maayo ka nga approach? para maayo ang learning sa mga bata. Kabasin o wa na po na ma-align sa mga maayong approaches para ang mga bata makakaton o sakto o niya dili mahimong bayulinti. Ang oras alas 11:52, mga kasama. Okay! Okay, Joselito E. Prensuaso, monitor di dapat sa mga ginikanan ang ilang mga anak, ang ilang mga silpon. Okay. Linda Masong Lagos, oh. Okay, sa ha, taga Friday na agid mi Mas Attorney og subject religion madawat sa Jude Award sa Janti kon Mas Sayo, Mas Sayo Jude Janti Attorney. Ah, okay. Sa UB Elementary kuno, ha. Ah, kada Friday na ay mas. Okay. Well, kana na ang pag-exercise bitaw sa tuang freedom of religion. Dili na freedom sa eskulahan, freedom po na sa mga bata. Para lang, dili katoliko, di man pugson o pasimba o di katoliko, no? O sa lahi po ng relihiyon, di o panalitan, katoliko sa bisan, piding pugson. Depende, gina. That is really nga tungkol sa religion. Na. But siguro tungkol na sa mga maayong approaches sa ato ang mga educators soon sa eskulahan. Daghan mag-loan, maunang di na kadungog. Ah, daghan mag-loan, di kadungog. Ayaw tao na naaoy. Hipolito ubal. Mura ko nagpanglihi sa isyo ba ang pakitabo? Kanang nagkahitabo sa eskulahan, sukas na tabo dito sa takluban. Dagdumino effect man. Mawala gino. Correct me to attorney, maka-discourage yun na. Basta mag-greetings ka, unya, good morning, etc. Tapos di mo tingog ang pagtahod o respeto unta attorney ba? Mawala gino. Kaya simple ka na nga gesture, ha? Ako, doon na niyo ko'y personal nga experience, ha? Maka-discourage na, eh. Simba kada Domingo, kaya assignment, Ebanghelyo. Oh, daaman po tayo religion sa una. Kita o, no? Kidahan lang pasimbahon o kada Domingo kaya assignment ang Ebanghelyo. Mahat ang simbang bata. Jing Junsung Akalsado, sa among panahon, mo bless Miss Maestra, din amo kaon ang bag o libro. Karon sus, why paki eh? Katawaan lang, matagbuan ang maestra. Matagbuan ang maestra. Ninya Batukan. Salamat kay attorney. Okay. Great ko nila Danilo Dawa o yung asawa, Lorina Dawa, di matug, kundi mahuman yung programa. Oy, thank you! Hardo Gisa. Aha. Ako mga anak, tuluan ako eh, muamin sa mga maguwang edad. Iljan Jewel Turing. Shout out from Barangay Agsugot. Oy, kumusta oy? Kamusta ang pisara ato ah? Iyan Jewel Turing, Danny. Okay, sige. Salamat kayo. Watay ko nga panahon, ha? Watay ko nga panahon. Salamat mga sukit yung kuminaw. Sukat pa ni kaganihang kaslibis gabi. Hang to ni Kurasa. Ugmag puhon. Ate programa na yung mas Domingo. Ang lungsod o ang balaod alas 4 sa hapon. Magsugod, ha? Makasasayo ta alas 3 imidya. Okay, thank you. Constantino Apit, attorney ilang pamilya, dili tigampo mao masalaag ilang anak sa crimes. Usa si siguro na, no? Sige, thank you so much! Dere sa Master Control na bagantang kasamang Jerome Yap. Sa transmitter, Oliver Atis, Roboy Boiser, Alan Taladoa o Kaobanan. Sa gawas, atong kaoban, si kasamang GQ Kiano. Dere sa Newsroom, kasamang Gerald Albius. Salamat kayo! Ako si Radyoman Buen Alguno, himiyaw ng Ginoo. Maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: DYHB-RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy Nationwide!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

0: number one sa drama at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.